0: nu
1: emaphilisi van amiseritana mikiseri swi vekela ka khuvera ta timbele ti yi nga se bowara liya ya muna ne si tlhaveni mi
2: a ni swinwere na matinyana yo hisa sweswiwana
1: na swo boha
2: ni ku rito ri ta kotanyana ku pfuleka nyana switsongo
1: ri twala kahle njhani
2: ku na bebe ya nuna wa mina i teteko ku va na loyi a ha ku vula ku nuna wa mina va kona lavakumaku va tshama swin'we mara a va ha vulani ku nuna wa mina nsati wa mina se mina namuntlha hi nexe ni ri i birthday ka nuna wa mina Vicky Machele papa anakanya na xilaveko hi ye a nga ri wisa vele loko ni kun'wana ni ten'wana hi ku nyikiwa hi Vicky yena nga ni wisa bauti ro sungula nuna wa mina nuna wa mina wo ni hlayisa nuna wa mina wo ni susa vusiwana Vicky Machele ni tsake ngopfu n'wana mhani
1: mi nga rili ka
2: a ni tipfinyingi nuna wa mina wa ni rhandza nuna wa mina i ni hlayisile a ni hlayisa na vana va sweswi wa mina na muti wa mina ni huma muti wa mina ni hlayise vana va sweswi wa mina vana va sweswi ni dya mugayi wa ka Maxele na vana va sweswi wa mina se i mani ni vula ni nga tipfinyingi ku nuna wa mina hambi o kuma hi xihi na xihi ni nge n'wi tsutsumi
1: a wu xem
2: i ni susa kule Vicky siku ra yena a ri saseki nuna wa mina a pfuka kahle bebe ya kokwani Khumalo Rickson va ri le a Joni le na ntukulu wa vona Mayana va va vula ku nuna wa mina hambi wo hlangana na xihi xiganga xihi na xihi Vicky ngi tsutsumi
1: ni mtwile laka home 14
2: i laki ku va wa ha ri na loyi a ngo nuna wa mina se namuntlha i bebe ya nuna wa mina
1: hala mi se mi endla njhaku bebe ya ni la ku twa ku mhe va ta ku hi mewini kwalaya
2: swi tsakisa ngo phela na loko swi fika laha nguye mi pfalaka xikwembu a xo rhanga xi teka nsati wa wena ni swi kahle ku va na mavoka ku yisa nuna wa mina
1: khense swinene nhlayisekani manana kanya kokwana wa ntsumi ni khenselele va matlaribiyelela hambi swi ri tana mikiserove swi yi veka laka nkaya wa ta timbirete yi nga se bawa ra liya ya mune tsi no tlhava leswi
3: huma miri nghena mamba DJ Tlhini
1: huma miri nghena mamba hi leyi mamba yi fikile la
3: a yi fikile u ri yini mfuti
1: xa bawuzida
3: a yo hisa ntsene nsimbi la ka thomo la
1: hisa babu
3: khoma hisani u tshwini
1: i n'wina ku ka ku chayeleni endlani njhani
3: i vona jonjoni mfuti ani
1: kese swinene
3: wo ni huma so
1: i tela
4: kurula Western Party vula vala tlhava n'wana bava mina mfana wa goxa ni dya swivungu swo nona ni ri la ka mapuve la ni kha ni mingisela ku antswa n'wana bava a yele ni danko
5: rixile Mr. DJ Tlhini hi mingisa ku antswa hi ri kwala ka Minginisi Block 2 hi pfuleli GCR va kha va ku tlhavetela n'wana boti Rishile Michelle Onene Tlemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava ya no loko ngisela ku antswa ni ri ndhawu ndala gang section hi kusuhi no tela xilumana ka xa mamabiya sungulake DJ Abza ya mina ku na wun'wana na wona 326 mahaxi wa mina a yi fambi Tlemile wa DJ Tango
6: avuxeni tlhavantlhava ni lo hi dya swivungu swa na ni ri kwala ka nhlaneki a mugangi wa ka n'wahisindi kwala tlhelo ka pavement mani mari ya va ka hi sweswo hi mina
7: Rishile DJ Mloya Claim yena namuntlha hi dya swivungu swo nono hi ya ka vaanakanyi hi ya dya khekhe ra papa yena lunghekani manaanakanyi ni hi xavela khekhe le ku teni mana a ri basile risimana hlulani ri kwala ka mapuhi mina inkomu
1: si tlhaveni mi
8: nghenitifrijini
1: ni swi vona kahle ni vona hinkwa hatima
8: kwa
1: mapapila
8: kwa
1: tiyoge kwa kwa gebe
8: kwa
1: bai prisa Jesus name
9: thank you danko
1: si tabiri me braya mino
9: mi fukini shana ke
1: ah iso sweso braya mino
9: ai na ai disu bungula sana
1: mana ma
9: ya

0: Como estava na cara? Ai, a Jacona.
1: É da que era? É da que era no na mina.
0: Na de ó, era no na mina, mo com uma no mina. É no com uma,
1: também. Ele me toca, Tenji.
0: Isso, você só com a castela na escapa.
1: Agora sou eu no Brahmino.
0: Isso, você.
1: Tá go. Sim, tá vendo me?
2: Não.
1: E me não,
2: Eh
1: mu joma kinin
2: Eh ro du kuma sa dawo na kubina wa mina
1: Eh
2: tanta wa na kwiri she na panda wa tawo awata zawo ba kona
1: Eh
2: ah mani mu wa mani mu sha ba won sun panno wa kwe ka
1: Yo
2: mana ana ka ai Ah dan du kuma ba me na dropa
1: Ai wa za bara Tasi yire ku yimbiya gore ku bagu an gesa stena mara sem yo tsin tabele me
3: au au au ingen taba
1: himlo em takaba
3: kunjani mtakaba
1: oh ngiyaphila kunjani lapho
3: ah mina ngikhule saka mtakaba
1: ah ngiyakuza shemene ngiyajabula yazi
3: abi ngiyajabula mtakaba
1: eh thank you baba
3: la jalo smatan chika chika
1: Bonge kakhulu mtaka baba.
3: Asambe mtaka baba.
1: Danko.
4: Ukurishi yenda shungu shona na nirukana ka xikukwane emana albe enkomo.
5: Bashumba DJ Tlemi. Yena yedya shungu shona. Ekare kandiya tekisi reta etokara banani ya shaswa kuja giyani Man magoda driver tere tere kwa laka mapuvi Danku
1: Si, tabini mi
6: DJ my DJ my DJ
1: Imi naloi
6: DJ Tlemi
1: Yabu
6: Nepukini
1: Atla isa kashu nene kuna ke
6: Ah na ina epukini
1: Ina
6: Ina ina ina kisela kuwanta na kudasi bungusa nana Irela MB9
1: Ma wa block 9
6: Entela la ka se ama sa te ka ja ja bulo ve le bulo van tsa ba ka nika nika ka rata mo no ko ta se yena
1: ende lo kong ka re sa wena
6: sa wena o bang jana le bo kula go go yimo
1: wo
6: so ko kwa ne amba na kwa le ka 6 o'clock o se ame
1: ke ke se nne tlhaketa ba ngwana dropento lo ba nu bukulela ba ta hiswa go nuku ya ba go au kana ka o mpiano e e
6: Umjaro ba yar
1: Kese sne tense kaeli
6: Danke
1: Danko
7: Chichi Idiasu unguswano le rikuwa laka gongo Kala shaka imi ina usiami Aie Bobo
8: Mese pati DJ Tlemi nkombela kusana registra nukutashu unguswano na Pasana ku registera ja kusungu swa kunona mana pipisa tinye komaleka la kangove a jamila tsungu mu
9: njane DJ kwala no xitikini na pfukini na namtha ID swivungu DJ ku dwa makheke ku dwa ti hove hinkwaswo N'wana wa manjanjani wa number 3 wa kula namuntlha i freedom Chauke i n'wana manjanjani loyi wa number 3 aka vana va manjanjani hlayisekani DJ ta va na n'wina yi za yi chaya inkomu
1: moya tele ku dasibuku swona na qingwena
10: Inaka, ina nge ke tshumo ntapo ne se kwala blok ke sa mme ke ne se ja ma bolo bonto. Ke di mandi a ka ona, e ka ka sa ba wa tle ka makahlele. Ma sa mme na dzudzo ntsa.
1: It's a good and bye.
10: Good and bye.
1: Thank you baba. Kaskam zertar mix dere mina tayo ngelinga kuma baba ko na kuma ko ngomale ka warle ya bona ni fobelelin kandya nyana la ka WhatsApp xa tsanya la ro.
4: Kurula kuvena n'wina DJ Tlemi upfukile ni kukutweni kuwa gingirika iri hinga tsaki na loko fikile mina na tsaka hi wena hi ku loko fika gingiriko wa hi tiva ku i ha gimeka kwini DJ Tlemi tlhava ni tlhava kwalano hi lava sweswo ntsena leswi i swi gingirikelaka na smile xa wena ki hleka teka hinkwaswo tiqingho yini voice note Facebook hlayiseka hina wena ngopfu la
11: tlhava ni tlhava hina hi dya swivungu swo nona hi ri kwala hi fa hinkwenu a hi fa so manjhe u layitini hi mina a hi se ni kona maxaka ya mina ni kona ni kona moyeni mi hlayiseka inkomu
12: a hina haswi hi dya swivungu swa ku nona hi ri kwala ka mapoli kokwani wa tiyo nona ku hlula dango
13: DJ Flavala hayi hi vatwini mhani khumalo va bemalamala ka ha ri mpundu hayi hi ta va hi ri kwele ka homu a 14 ku karhi ku dyiwa makhekhe makhekhe hayi hi swona hi swona hi mingisela ku antswa kwala ka homu 14b ku nga va mani loko nga ri Gezani Class Maluleke kwala ka homu 14b tanke vulava
1: awara mune tlhaka tlhoka vhela iku ngoni khensa swinene ka hinkwenu nomu ka kote ka hoxa xandla eku fika laha hi nga fika kona sweswi mingiselo mi hayi no i swa nkoka xiyam swi ni endla munhu mativa i swa ku ri sweswi lexi ni nga xi lexa mina na wena mingiselo tlhatlukile tlhatlukile ka xiyenge xa vumbirhi xa nongonoko laha endzela ku vutsutsuma mani vanharhu ntsena swi olove ngopfu na landzaka nambara 060-875-942 kumbe ka WhatsApp yingiselo mi u fika u siya nkandziyiso kumbe rungula ra wena hi ku tsala kunene laha ka WhatsApp ka number i 060-875-942 ni kona na le ka Facebook mingiselo mi laha u nga swi kotaka ku va u fika u siya rungula ra wena leswi endlaka u fika u siya ntsenantsena u ku GCR ku space ka Facebook u tsala ti-capital letters ni vulavula rito lamakulu sweswi hi ve ri tsumela xikan'we ku dzudza vanharhu tsi mo sungula ku va dzudzela tlhave ku tlhava sweswi
14: a munti tshimoniya ka kamisa doctor wa ku mamela na pelani ya kona ansara chat wa kona mhaneni lat mhaneni a va ri ka tsana wa ka tipi tshwa kala ti tsanki papa o mama ka ri tsotswa
1: a ri roko jeni babo
14: yes
1: thank you ena wa mengi serga skota ka vachi tsana mina jeni tsitsa magia mina sana ka gear number 2 tsi tlabele me yo
15: Nitu tumani ale mawa le. Teka hosi ya nwansati.
1: Ya.
15: Nuku papa rumota pukani. Na hari kwale mawa na kambe. Nuku bama senyani. Maluleke la pukani. Nye tisela ya mana. Iji unsani. Mishong. Iji unsani muka makamu. Pukani rishine. Amrina haleza baka makeke ka usungo wa vintano. Tavetele vange na yungkwa wa ingi sili wana buti.
1: Kenza sinu na wane.
15: Eso wana wana buti.
1: Danko. Si, tabili la.
16: Wana tati nubeku wa puti puti. Hey, zika ana ikanga wana kubula bula ni kane nga kona ake. Ni kona ni kombela kupusha buti. Fosta tola kam dinda.
1: Yo.
16: Ni ku papa xilwana vafana kokwana swa bohaka makoxa xa kokwana wa risima kwala ka bodi
1: nkhensini leswi swi nena n'we hlayisekani
16: takuma.

mixaka lowu vanga loko swi rhandza nga vula gumba fire kambe ke loko swi rhandza nga tlhela vula oko gumba fire ni vula ku eku amadamara kasi ke a ndzi ri ta mi xero karela ku tatunga ta dzimela tinga dva sinene ta nkuru kumbala yi dvela Freddy Gwala kona tsimbe ku fana na amadamara ikona tsiri skelekele ikona na yona na matsiriso ile uto kana dzaka mina mi xero me na simulator ya rangi boshiwe a hi tinga dzimela tinga bangu bembele kumbe tinga tsama ti bambele swinene a mi ri ku teka ri ku tlherisela ku yimingisera ve ra mune swa fanela ku va ri ku teka ri ku tlherisela nyana ndzhaku njhe e vakwana ku ri bisa leswi va tsutuka mungari wa vo we le hostele hi nkarhi wa koho vhele evidanga lebya byaku a byi humi moya hi ku olova ngopfu hambi swi ri tana mixer ri khesa swinene va mandlari byalela kasi ke sweswi nkarhi wa ku u pfumela kahle ku tsutsumela le ka WhatsApp languta eka Facebook la ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vumbuni xa Facebook wa xexa handle ka nongonoko na le ka mixerisa vahlani khesa swinene ku ti karhata ka wena mixer rame u tsutsumela le ka Facebook la ofcourse ticaruku GCR ku space ku FM ivi u sitya rungula ra wena ni khensile shamp ni le ka n'wina mi nga va mi karhi mi scrolla live mi hlangana na post leyi nga kona la ya GCR FM ni khesa swinene le ka n'wina mi nga hindza moxa xandla hi ku hindza mi react van'wanyana va hindze va siyana marungula hi ku tsala kunene la ka Facebook la ni khensile and va mandlari ni biyelela mixer rame loko ri ra ku fulexa moya xa xirhandzwa nongonoko wa ha ri ku yisele beka sike sweswi hi tsutsumela xikan'we le ka Facebook wa tsutsuka tanihi ntolovelo mixer rame loko hi tsutsumela le ka Facebook leyi rhangela ku tala va nga kona va nga tirhisa blue thumb kumbe va nga fika va react-a kunene laha ka comment ka post leyi nga kona laha ka Facebook laha ka sike a hi langutinyana xi hatlela lexi ya pidi xa nyoka xikulu swinene hi langu tala va nga kona va nga fika va komba ku loko fambele kun'we hi ku react-a kunene kumbe hi leswiya hi nge ku tirhisa blue thumb va kona jajmen ma michavalala va kona mana makhomela vadhuma va kona ngoma vona masindi madzivandile va kona richervisi no beth xivutiso sadamsadam na vona Wiseman Socha nabone ile Lawrence Fufuno nabone na ngwena Ethel Bet Maduleke nabone ile Charles Lwanga nabone ile le ngona mena mabasa nabone ndi bura mdzuri nabone ile Colin Shuma nabone Eric Tarambe namkela shinangani khaza mura given tshango nabone ile ngwena Josephine Lwanga nabone ile Nelson Mabunda nabone Judas Sergei nabone tundukane Hendra nabone ile Masengwana Bodonga Mtoko Tsikana Feloma nabone ile Enos Paul nabone ile ngwena nabone ka Calvin Makana ni sanabone ka hle fumana makwakwa Colin Sishkwakwi nabone ile Kesa tshina nabacha dobambele nabone basa ngwana manposa nabone ile Manara sana ngona ringana nabone Bima Swanganya nabone ile ngwena nabone manla imano mna khobe makhubelela imanu na tubias lab ene kwena ndi khasha na mbona na nwana nhlamulo nhlayiseko nhlelo na mbona na nwana roni manganya ka bokisi na mbona ile walter mkhoti na mbona ene manu maria rkhotso na mbona ile gian baro na mbona ile nwana milo sandra bilomu na mbona ile nwana kesuna na yiti sala lambar khotso sise kare chadar khotso na mbona ile nwana kesuna na stembi so magoda manganya kenneth khamba na mbona ile nwana bona na malinda goma lo leger khotso la rbona eska shirindile na mbona khari julia na mbona ile choice ule shawala na mbona walter ngobene na mbona kesuna na bodol changobene exkara kama vuza live ngona benga tsama ibana ka tego go tsama nyana na bona a wa mara va sura va yi rhandza swin'wana GCR FM kambe ke a hi vanhu va ku rhandza ku va va fowunela kambe ke ni khensa swinene boti wa lutshango veni la ka mavuza la va ku ri man'wana ni n'wi vonakula i mfanelo Christian na Christian ni khensa swinene Christian mfanelo eka sike yi kona Agnes Agnes Thomas Mdongazi xivambu ni vonele Takarani ni nguda ni mbonele na n'wina Rodzani welcome ni Melody mfanelo wa Goxa na mbona Peters Matonsi anon the best the original kusuka le ka Mswane ni mbonele na n'wina Lodwig Maluleke ni mbonele Mahlatsi Matlou na n'wina khensela ni ba mandlari vyelela mikisero ba valava hinkwavo lava nga tirhisa blue thumb kumbeke loko fambele kun'we lava va nga fika va pressa lexiya hinge i like hina va fika va xipresa lava ya xem va kuma ku loko fambele kun'we ni khensela ni ba mandlari vyelela kasi ka hi tsumingisero ba hi la ku tala va nga tsala kunene sweswi i kona mani wu sungulasungula ni ku tlhavakala i tivana rova nkhwaxo va ku rixela maxo wa mina tlemero dj a ku pfuki vana vanandzaku sisekari chadar khota la robeni ka xoho khona ri bulaha fresh bodze ela na makhale lana Carlos vambani la Mozambique laha hi swin'we ni ri kwala bega stop ni khe swinene i tivana rova nkhwaxo kasi kao tsutsungana hi ndi ri kona na yena va ku ni minjhani na va vaxumi maxi ni kombe la ku pfuxa vana vanandzaka ni kombe la ku pfuxa sori maxavala ka maswanganyi la ibi maswanganyi ka maswanganyi na saka dumi la ka maswanganyi la a va ri na dokodla wa n'wina ni ri kwala ka maswanganyi khe swinene kusukela ka maswanganyi le kasi ke tlhavakana vana n'wana ni ku tlhavakana ka mela le ni n'wana mina mabasa kusuka la plk lava khumoni ni tlemelo dija ku pfuki vana vanandzaka ka mlogo ntima ka mhlava velemu na sisitavele ya kumeka mapapila mama cancela ri singa view a pfuxa kahle le ni n'wana mina mabasa kusuka la plk le polokwane la kasi ke rana jajmen vanyo chavalala lava kurara vanhu va kurixela tlemelo dija ni kumela kupfuxa vana vanandzaka nelson mabunda la ka mhlava velemu xikombe xa matsena la ka minengrisi block 2 juda sergedi la ka mbatwa block 5b a pfuxa kahle jajmen vanyo chavala kusuka la ri singa view khe swinene richervis va kurara vanhu va kurixela Mr. Patrick kombela ku pfuxa sisi elsimilan la ka makoxala papa mhlerisi zakari sedri ku tsala robeni ka xoko na sisitshikan filom la ka nkora zamana va pfuxa kahle hi richervisi kusuka la ipmc emayini ni khe swinene kusuka la timayinini le kasi ke va kona mani la kwena leya khaxani va ku rixela tlembela dija ku pfuki tshikan filom la ka nkora zamana ku kona makhapela ka xikokwana milsen sithevela ni kombe ku tlhemela ku ya pipedheka olwethu mathonsi laha kahlaneki
tlhopisa ka tlhe dorabela re ka tlhe dlore ya gashane kola motlhakong ke sonene sese dlore ya gashane la motlhakong re ka ske bo kona mana e sesera ba ka ba shume boten ka ba ka ba bana zara ka ba ka ba shama bo bala stinye kona ka mo 14 bay na ma 7 3 zithara ka ngobe jamela 1 6 thabi e kombela ka mapapela la ya ba pfusha ka tlhe o nkombela ka tlhena belela bana bana zara ka mfo and kombela ka belela o kwa ndala wa ntsumi e vhiki mashele la ka mo 14 a na nkombela ka tlhaka sikoro ro ka beleki ba pfusha ka tlhena na belela ro ka tlhe ngoma bona e la ka sianda ba itaba ko enkomo boten kensa swinene shame ba mandla ba yela la sisi e kwa mo shishandla ne rekoro rekoro ne le ka bisho sikoro tlhaka skema khoro bongwe e banga koma go le kufamela kongwe na bona ba tle ba tsala rungula ra bona man makhomela ba duma la e ba kurishile tle tle mini ko bela go pushaba bana tsala ka go fuke ka zamana ke vhe tshango ma kusukela ka mswanda e human fish la ground la man borisa ka papa yeni e ko ba tlhelwa ka birthday ka bana bana tsala o le thuma thonsa la ka tlhanekela e na papa ana ka nya viki mashele la ka home 14 a ba rustenberg entero e na kokwani e wa bebeza kokwani dalo wa bebeza e rexon khumalo la ka home 14 eye va ri ni kolomiya hi mintirho na mayana khumalo la ka home 14 a va pfuxa kahle no navulero kahle hi mana makhomela vudumo kusukela gian section fm gangeni wa ri voni ngoni khensa swinene va mandlani vuyelela ka skeva khora van'wani va tsala kunene na vona vulavula aku tse ni tlhaveli mavulavulo ni tlhaveli mina u pfuxa vana va landzelaka vanharhu ntsena ni kombela ku pfuxeriwa exitekete ximutwani xa vanhu va 2 dj lerisa ajilongo va ku heyo a ku he wena ni kombela ku pfuxeriwa na mana xihlovo vanhu va le kule laha tikweni ra le kule efrance na mani b na mani bavu la ka jim galalome ni kombela kulani ku felige anniversary ka malume wa me i viki mashele papa anakanya na xilaveko kokwani dala wa ntsumi hip hip ri ene le ka hinkwavo lava tlanga siku ra ra kuveleki vanhu va rivele siku ra sinjobo vana va le ro kahle no ku pfuxiwa kahle hi lo basani n'wana mani phosa kusukala ka mugangeni wa ndhuna ifra makamu la ka ngove lani khesa swina kusukala ka ngove basani n'wana mani phosa khona mana n'wini n'wi tlhava karavela hi lorens fufununu va ku swin'wi ni ri kwala block 2 ni khesa swinani jarele msambiki la block 2 la kasike kona mana la gian baloyi lava ku rixile dj tlemela dj my lovely dj my lovely presenter khesa le xavana swirhandza ra sweswo a mi swi ri tari va ku ri kombela ku pfuxa vanhu va ra kombela ku pfuxa choice wa le xawela i choice swilopisana wa le xawela block 23 a ri santon city na fm ya ka xoka robin va va mihlorisiza ka richard recordso na fm ya nyagelani lake mihloko lava a pfuxa kahle gian baloyi kusuka lava hi tlhelani khensa swinene ka sike a mi swi ri tari kota tiselani love more cordso va ku rixile tlemela dj rote endleliwa nga manda ka sekemisi ya gsar fm ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelaka ni kombela ku pfuxa ankele gian baloyi lava hi tlhela naswona ya na vanhu va rihanyo laka nkuri ka tomu mihlotilizizita va pfuxa kahle tisela lava marikhotso kusukala nyakelani ka xoko ni khesele tshikani fulomo va kona na vona va kurixile tlembe ro dj an kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena lava landzelaka thomas mdongwa swivambulaka miswanilan pesi novela la ka mbatola elen vasala plk lani kombe tlhelo ka bebeeka olwe thuma thonsi a pfuxa kahle tshikani fulomo na ri laka nkuri zamani ni khesele va kona kanet khambala va kurixile tlembe ro dj ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu khalvin makanani sana chimbufe na pesi novela la ka mbatola ko kona makapuleka xikona va pfuxa kahle kenet khambani men la ka mbatola va kona mana bumba lo stinyiko lava mashiva xumi and kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa malumeke zan class malulekela ka home 14 b na mani nhlani hlekari va vanyunyula ka papazela zone 4 na mani makhuvele nkata boterichila ka ndhambi lava pfuxa kahle hi mana bumba lo stinyiko kusukana ka home 14 b and khesa swinene va mandlani vuyelela ka sikeko ra mana eya no ndhambi zata original kusukana ka mswali va kurixela hi tlhelo ra tixini kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka majosephine hlungwana ka xosala mana ribasela risema ra hlolana ka mapuvela na sischarati la ka makoxa lava pfuxa kahle ya no ndhambi zata the original one kusuka le aka mswani le khomisani mkhurumbi la khekela ngubu va kurixile hi tlembe ro dijani kombela ku pfuxa mani elisa n'wankuna la ka nhlaniki la mugangeni wa ka mpenyisi na mani mariya va ka hayi sweswo la ka nhlaniki la na thomas rhandzeka maluleke kusukela ka mavuza le nga sukwala ntshamisa sweswo i khomisa sweswo i khomisa rikhorombe kusuka la khekela nguva ni khesa swinene vava ni nge suka no suka sweswo la ka sikeka kona hi teka nhlatsweko lava kurixile hi tlembe ro dijani kombela ku pfuxa vana vanandzela ka risisi rolani chavalala la ka mapayeni la na maseve mana bumba lositinyiko la 14 b na laki mihlongo la ka xihoko laya a pfuxa kahle hi tsakani rosma chemza kusuka la ka mapayeni khesa swinene la ka mapayeni lava kona manharhu basile la va kurixile tlembe ro dijani kombela ku pfuxa queen of lipompo endlovukazi la ka home 14 b na mani un'wana nga kona la hano ta bezita kusukela ka miswani le na mana ntivo la ka tomra ni kombe ku tlhela ka bebetheka papa anakanya viki mashere la ka home la na rexon khumalo la ka home 14 a na mayana khumalo la 14 a va pfuxa kahle no navulero kahle manharhu basile risima na tlulani.

ka sike ba tlhela ba landzela vo vheta va landzela my king wa vona shem ti tshame ku landzelelana i soza i sayelava va ku va xumi tlemelo wa tijeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ka ri kombela ku pfuxa nghena da sambo ra ka dzingidzingi la nghena da ivito ra munhu na va ku nghena da laha ka dzingidzingi la nghena da sambo ni pfuxa na boti magaro la ka dzingidzingi la na man'wani laha na boti vurotho la ka dzingidzingi la va pfuxa kahle i saya nkuna la ka dzingidzingi ni kha swinane papa ni khensilo sham va chada mambilu va kona na vona va ku swin'we ni ri kula mbilu xidawulo ni to ni vonga mandla thingwa na miyanga va kona mana ludwiki malulekela ludwiki malukis va ku ri xile malambya ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa my lovely sister mana mhlori linda ku malulekela robert ka xoko na fm ya be yi hlangele gen baloyi na papa mhlori zeka ri chata ri khoza la robert ka xoko pfuxa FM ka mphambo Ludwig Maluleke mina ni ri la ka mphambo la ni khensile lizitha va kona ra vona va ku ri xile tlemera tijeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ri kombela ku pfuxa manlungari malume vhelevhele laha ka nkombela na rulani leyi na vhukeya laha ka nkombela mugengeni wa ka makamu na mana khavisa laha ka nkombela ni kombela ku tlhelelaku ebebethay aka olothu mathonsi laha ka nhlanekela na papa anakanya vhiki maxele va pfuxa kahle ni ravelero kahle i mani mihloti lizizitha la ka nkombe a jamela one khe swinene kusukela ka nkombe jamela one va kona mani mahlangana ku hlekela va ku ri xile a ku pfuki manchake laha ka minengenise block 3 kokwani wa gweva laha ka thoma la na man Julia mafumana na kama kosha la nkomba khlelo ka bebede ka bonti viki mashele exukela ka homo 14a na ntukulu wa man khumalo a vusha ka tlhelo na vhelo ka hle hi man nwazi cha mahlangana ku hleka starta e marula drive ni kesi e va kona ndona mapopela va ku minjani DJ ni kombela ku pfusha vana vana zela ka ni kombela ku pfusha amakhelono wa mina mugangeni va ku pfuka mimieta tihuku va ri pfuka na mimieta tihuku ta n'wina ta rasa ni pfuxa na kokwani hlometela kambalati va pfuxa va pfuka va lunghisa tihomu va lunghisa tihomu eyi va pfuka va lunghisa tihomu lahaya ni pfuxa na na swihlangu swa mina hinkwaswo swa 28 pfukani majaha na tintombi ni kombe ku tlhelo ka bebede ka mukhalabyi wa mani maxele i mana anakanya ni tshemba tano axe na hinkwavo lava tlanga siku rarakumele ku va heta va ku danki dijeni khe swinene induna mapuva ni khesile ni va mandlani vele inos paul va kona va ku ri xile tlemera dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa school boy laha ka homu laha matsundzuxi sevenzi ni pfuxa na mani un'wana laha nga kona laha ndzarama mahlawule va ri le pitori ne ni khensa swinene inosistole ecatapila ni khensile ni va mandlani vele ku ri makapule va kona na vona va ku ri xile hi tlemera dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa oltam quat laha nyagelani ka xihoko laki mihlongo nyagelani ka xihoko na kwele ra khaxani laha mihlakongo laha felix complianons aka olwet matonsi laha ka nhlanekelana viki maxele la 14a freedom ka mchipisi na tatana rikson khumalo la 14a va pfuxa kahle no navelero kahle hi kukona makapule ni laka xikukwani la swi vekelaka nkombo timele timekisarome yi nga se bawara ntlhaloko ya wara ntlhana hlea hlaa va kha ri xicia makhiya tsumelaka lava nga kona va nga tirhisa whatsapp kasi peters matonsi kona na yena a ku ni kombela ku pfuxa manani ke mihlangana ka siyandala u sanje makambela ka ndyambela xuxani madonaro ka mavalana a pfuxa kahle hi peters matonsi lowu nga na john matonsi hashtag ya yisansimbi ka sike va kona mani n'wana nga kona laha ku thadibedi maloleke lava ku a ku pfukele ni n'wana mina mavasala pel kaila na ku yisanje makambela ka ndyambela a ri judgment ma nyichavala la ri singa vhiya a pfuxa kahle hi thadibedi maloleke la kamela mola yinyana tingoma foto va kona na vona va ku rixela hi tlamba ra tijeni kombela ku pfuxa vana va landzelaka school boy laka homu 14b queen of lipombo laha zozweni laya na mana bomba lo switinyiko laka 14b ni kombe ku tlhelo ka pepe they aka nkata eka nkata mafoto sesi khubani erikhotso n'wa gija kwale ka ngove i n'wa mafoto la ka homu 14b duncan khensa swinene hlayisekani va kona man'wana nga kona la dlori maloleke va ku ri xiyele mr party ni kombela ku pfuxa vana vandzela kokwani wa govani la ka thoma la ma vona edison la vehetle la khazi wa mina i mani maxiyimbya kokwana wa ku hlula la section a ni kombela ku tlhelo ka bibedheka lava landzelaka imfo ni kombela ku vulaka bibedheka papa viki maxele la 14a mayana khumalo la 14a na olwet matonsi la ka nhlanekela tatana rikson khumalo la 14a vana va pfuxa kahle no navelo kahle dlori maloleke ni la ka khakhala la ni khe swinene kusukela ka khakhala phesi novela va kona na vona va ku ri xiyele ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa vana vandzela general patsori khoza ka xita xikambatlo na kenneth comman la kambatlo la judas rgede la kambatlo la ni kombe ku tlhelo ka bebedheka olwethu matonsi la ka nhlanekela va pfuxa kahle hi no navelero kahle hi pace novela me ni kumeka la kambatlo la ni khensile xikaya xi ri ndleleni va kona na vona va ku radio yi on ku hisa be morning beds a yi tluriwi xem ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka hi tlemelo tijeni kombela ku pfuxa basani n'wana wani phosa la ka nkombela bimaswanganyela ka maswanganyi la lusi malusani ka ngoma tatani ni kombe ku tlhelo ka bebedhay ka vana va rendzelaka imfo mester viki maxele la ka home 14a na maniwa ben va ka xinhungu vani la ka mapumelana olwethu mathonsi la ka nhlanekela va pfuxa kahle no navelero kahle xikaya xi ri endleleni la ka mahlati va heta va ku let's go kona mani laha ejuly kulukurugenjo mani lava ku ri xele mavulavula ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka kokwana wa nga lava la ka thoma la hleko mhlongo ni ta hetelela hi dzunani mihlongo la ka mahlati block 10 ni ri la alexander hi ntirho i nkomu muhaxe ni khensile gono maluleke va kona va ku ri xile vahaxi va gisar fam mina ni lo yimela ku vona vafana vafana imalulekela ka mudabula machela ni khesa swinene i malulekela ka mudabula machela ni khesile ni va mandlarivela sadam sadam va ku swin'we ni ri kwala pulukwani khesa swinene la pulukwani le plk

0: Boko na brenda mre mela bokor sila mo asin ko mela ko fusion ko mela kusha ha non tabista de original ko kale kam swane le na rulan chabala la ka papa yenda alex arare la ba bangu la ko bek telbro ko be be de ka bala brenda la ka papa viki machere e la 14 b mayana ko mana la 14 a e 14 a au shem ni cho e kungaba ko hamba na nyana la ka 14 b ya ya yele ngela hensa la e batan ko mela sunene ba ba ko pusho ka tsena na bela ka se brenda mre mela la ka rbala la kesa sunene e la ka rbala la bokor manungo nang thabaka ka mela emmanuel matu bias ba gor sile e tlemira di jen ko bela kusha manana ka nyala ka mo 14 A ni pusha se el simela la kama koshala enta itele la se shala tlungwana kama koshala Emmanuel Matu Bias la kama kosha dango mwashu ame wa best ke sunene mingi sara mora nzeka ka ske ko mana e jaram zu kwa mizi bago e mwashu ami na mingi sara ku antswa ner kwa la ka bungeni ka stachi ama nyonyi stand number 196 in kesosland e la ka bungeni la ka ske ko mana it is Thomas Mdungwa Tshiwambu e bago shire mo vula vala ko mana ko pusha tsika ni fulumana ka nkuri zamani gift joke baila ka mswanda ah no ndabita dori no kusukana ka mswanda e bago shoka hle Thomas Mdungwa Tshiwambu ner kwa la ka mswane re bot le melody j mathemathe ba kona na bora ba go ene pusha mana shihlo mana shihlo bole france le and the ultimate quad what la nyagalan ka shogola papa shihlo bona bafana le ka skunya le ba pusha ka hle we richard mathe kusukala thothoka block 24 so ina tsaba ngwina ebakona mana was men so chara ba go shele le melody j ko mana pusha ba bona tsara ka ko mana pusha silas chabalala la ka shikukwana e copa grand le pusha na mnyikelo la ka mswana la ya nta itelela dzuneko mkhachani la ka ngwa dzeku dzeku la ba pusha ka hle hi wise men so chara ndiri kwa la ka shikukwana fala normal ke swine ne wise men so chara ka shikukwana fala normal agnes bakona ba go minjane ne pusha mana ma hori la ka mapubela skoro ngo mabona la ka siandala na manar basile la ka mapuben ko mekhlelo ke be deka butwa mina viki mashele ma hori ndokwane la 14 a na kwa bolotlang se gorora go belekiwa na montla ba dabelo ka hle hi mama rito na mponisi Agnes Ndukwane ela B9 ke sona ka skeka zama la given tangwa ba khona na bona dimene tadina re tinga sala e ba gorisile ma 7 ka bela kutsha ba dabelo tsaka mana ma khobela le ba duma kusukana gian section F malume Eric tare meng kusukana bulweni la thate bit malume ke kusukana ka mla mola lan ka ba kthenuke be birthday akatatana viki mashele kusukana ka homo 14 a all way to matonsi ela ka hlanike la ba fushoka hlanana dabelo ka hle king khalanga e khalanga a kwala ka mla mola danko tsi tlaba bakana mana ni mama albela baba ko horshile tlema dijen ko bela ko bela kusha mana nhleko la ka mabana la manti nyiko ba bundala ka mapobela na man rose zungwa vumana ka gym la ba pfusha ka tlema mama albe men la ka shikokwan just finish ngora bakana na bora ba ko horshile tlema ro dije en ko bela kusha mana bona ka papa jo gift ku baila ka mswana la masebere ni malo lekela ka nkuru sfasonke na solo mongo ntukulo ka shoyi mbela ka shokola ba pfusha ka tlema na bela ro ka hle e ba pfusha ka hle man just finish ngwan la ka shosana ke sune ne man just finish ngwan mana arsana ro nokona ringa ba ko akupuki mbasa ngona man phosa la ka ngobela na mana suku na stebele ka pobe kokwana wa the junior la jilongola of shoka hle mana triple r nir last day lop kaya kuri la ka makosha hansi ka because bya ka nduna mungoni ni cancel masengwana botonga mtoko kusukale thembisa ka baba vakona famana wena etle mara the gen cancel ekor manla e lucy malusani e vakona sile etle mara the gen ka bela kusha vana vanzela ka botwa mina sky share ndlela la ka mahlatla skim sha mina papa khanyisa e la ka mbedza la anta etela la imani masebe wa mina el similan e la ka makosha la of shoka hle hi lucy nwa gwebani kona ka nwa matatani ke sinene la ka nwa tatane la aushe mati wa mara andri kwa halaka kwa matatane maela wa viki nkaruwa wa mkutu nibiye njika nyana na munu tsa mandu univele kasike wa kurumana ili kingo bina labi yechela wakundu kufame na wena nere labi yechela kasile kasike ma ringa ka zingi zingi wakuri chile tle mbro dijeno kwa bila kucha mbala mzala ka heri nkate kwa sambo la joni la nangwana wa mina blessing sambo la kama swanganyi la sesu wa mina ladies maida sambo la ka zingi zingi la maskara la ufusha kate ma ringa la ka zingi zingi kesu na ne ma ringa la ka zingi zingi la nupamandari bila kasike mina tengwa linga sarame kisarame enifumele ntamba tamba nyana la nkombela ko hetsa nyana vanga kona eish ba hlayile wa tiva manar basile ba ko rishile tlema ro dijana kombela ku sha queen of the pompo ndlovu ka zela ho ka homo 14 b ha no ndabe tsaka mswane mana ntibo ka thomo ene ko bekhlenwa ke bebe they ka manlo ka bana vhanzela ka iman la ipapa na kanya viki mashere la ka homo 14 a na reaction khumalo la ka homo 14 a na mayana khumalo e kwala 14 a pfusha ka hle hi no nabele ro ka hle manar basile ar sima ene hlulani la ka mapuba ne kesile ene ba mandar biela la ka skia khola nshuma ba ko ba ku morning bro fan e ka ngono ko 36 ene lo pusha de botner ser mabondala ka mhlawu film kyle ngona mme mabasa la PLK la na manjos fin hlongwana ka shosana a pusha ka hle khona shuma kwala ka mdabula and kesa tsana itiren mashu wa mewa best and kesa na ngisa ro mo ranzeka e bima songa nyika mo songa ba kurisi le tlemro di jan komela pusha bana bana zala ka komela pusha em ka teko shigangu sha matalini la ka shikukwana la ya solanga mabasa la ka bodela thabela komela ka mapapela ka bekhlelo ka bebe de ka viki mashele la ka homa bana bana ro no pusha ka hle e bima songa nyira la ka masonga nyi kokana makapule ba ka ku fikol cha mkwadilanya gelan ka shokola ke mhlongola nyagelan ka shokola kona re khashan la mhlakongola felish kompilenas aka olwethu olwethu mathonsi la ka nhlaneki la na man'wana lana vhiki maxele la 14a freedom na la ka mchipis la na tatana rexon khumalo la 14a mapfuxo kahle no navelelo kahle ku ri makapulela ka xikukwana la ni kombela ku teka senzi wa ntiyiso ku swin'we ni ri kwala ka xikukwana kheswinani senzi wa ntiyiso ro ni munyuku ka ndindani va ku morning clubel of the jer kombela ku pfuxa vulavula zira ka jana mihlengwe la ka xikhumba la foster stole ka ndindani mana anakanya la 14a mapfuxo kahle ro ni munyuku la ka ndindani kombe tlhelo vuriku vevezeka vhoti ka boti vhiki maxele na enkata manana kanya kusuka le 14a ni ri siku ri saseki shem hi pibura vana velelo kahle ro ni munyuku meni la ka ndindanani khesa swinene va mandzani vuyelela shem ni swi rhandzile kumbe na ri ku swi navelini ku va ni vuya ntlhendetsa ti marungulo man'wina kumbe ti-comments ta n'wina laha ka Facebook kambe ke hi mhaka nkarhi enkarhi wa hina wu vula sweswo ku sweswi hi tsutsumela la hiya hi va dzudza laha ka WhatsApp la ku tala va nga hoxi xandle ku tirhisa xiyenge xa mbhuri xa WhatsApp eka nambara yi ri yin'we 0608 75942 na wu nga swi kota ku tatana i minete yin'we yi bele yi hondzela wora liya ya ntlhanu vo sungula hi la
1: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka mukhomi banka la xaka double manganyi ka gongongo swa va va tiveka makhahlela ka miningenisi ya block 3 a va pfuxa hi manflora makhuvela ama wa block 9
2: ni kombela ku pfuxa papa remote le amawa a va pfuke ni pfuxa kokwani swo boha ka makoxa ni ta hetisela hi mani loko ni nga hetiseli but foster stall le aka ndindani valava hinkwavo va pfuxa hi mama babyzat nyiko maleka la ka ngove a jamela tsungu mu
3: rexile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Malindi ka Nkori Asfasong ni pfuxa Gezan Atlas Maluleke ya 14b ni hetelela hi maseji Josephine na Nhlongwani ka xihosana lava pfuxaka Iron Maluleke hlayiseka hi DJ
4: mani vhukeka Thomo Pfukani mansofi ka mapapila tifrijini na n'wina Pfukani tahetiseli mana khavisa ka ngove vana kona mani mero ka belekulika misi block 2 danke
5: ri xile muhaxi wa mina hayi daswomi swo nona la block 2 ni ka sikhonyana imandlawu la ku tsaka Maluleke danku
6: ni pfuxa Masenyani Ronald Maluleke emawa ni pfuxa Phonyoka Makhuva le exawela etinkatareni ni pfuxa na Bomba Mzayoni Maluleke a block 3 ka Mninginisi va pfuxa hi Sam Big Five Mathebula kusuka ka bode ni khensile xeka ra mina inkomu
7: avuxeni tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfukeni na moya va pfuxa pfuxa khorikoriko teka vanharhu ni ta pfuxa vinyi wa moya emantsongo elsimilani kusukela ka makoxa a va pfuki kasi ku na Phonyoka Makhuva kusuka tikatareni a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa papa Richard Mathe kusuka tata wa n'wina hansi ka ntshava n'wina a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela ku hlamisa mavoko hi kokwa swa boha kusuka ka makoxa ni kani lowo pfapfu ehla ka madabulo mpuni a mi hi navele na katsa
8: DJ Kim va kona mani Flora Makhuvele laya mawa block 9 layana kati va kona Masenyani Ronald wa ka Maleke walaya mawa a block 9 laya va kwini mukhacani weliwa ka rigidi kwalaya block 3 aka Mninginisi hinkwavo a va ri na kalaxaka EW Manganyi mhentsha makaya tiko ri le ka gongo ni khesile tlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
9: kurhula DJ Tlhava Ntlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mhana Anakanya laha 14a ni ri pfukani ka mhana Anakanya kokwa Ntsumi mi ya hi xavela khekhe ra nuna wa n'wina Vhiki Maxele ntukulu wa hanu wa mina pfukani mi ya xava khekhe le vutini hi na vakokwani wa yena ni ku mhani Khumalo va mi harifa pfukani mi ya hi xavela khekhe ra bava ka n'wina na n'winavu hi le vutini kwala 14a hi ta dya khekhe ra vakon'wana Mansofi vuxaka bya gobo va mi harifa pfukani na n'winavu mi ya sweka tihove le ka va Anakanya leyi kokwani wa mukheso na xivono hi mina kusuka kwala tikweni ra ka Mapula na nkhesa papa ntsongo wa swihlanga
10: ahe wena DJ Tlemi wa mina wa nkoka mani wena mani wa ta wena mani tsongotsongo namani ina mani nta kun pusha magoda man vanwele man agam kumi man utomoto ina man even pusha man even pusha man machine man koko na wakula man watoa ina man kwa lasikin a man utom ina man ta tele ku pusha man makubele man watoa ina man kata bodi rich man watoa ina man lagan damwa zumeir man utomoto Em kwa bla pusha manna ba pusha mjuda mjudi is demand van all the manna is yebo yes har wa section F da DJ Tlemi
11: Mese party nkombela ku pusha vanhu vana ri ntsena kuna tatana phonyoka makhova atikatarini a block 7 mfukana kuna tatana lingingoveni a wehle na nwana mfukana nta hetelela he hanu va vana va mina kunga hani tsarisa nwa mangayisi baluleke ka bode Fukani ka ntombi ya ka holeni wa maxangu wa mpatsi. Fukani ka hani. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya maswanganyi. Kwala ka maswanganyi kwala hansi ka vuvabyi ka holeni wa maxangu wa mpatsi o danko.
12: A ku pfuki bari vombo la mutini ku pfuka maseyo ka xikokwana na maalbini ya hetisela hi kokwani Joyce leti Ailey, woman of God. Mpfuxi mari vombo wa mavona ngana xibeg danko.
13: Rishile Clemo DJ nkombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na sesi Basani wana manphosa le eka ngove ku na sesi Tinkoma leke eka ngove ajamela 2 ku na bot foster sithole le ka ndindani vanhu lava hinkwavo va pfuxileke ngoveni a va yehle danke brami
14: Nkombela ku pfuxa manese Stomani vadzingidzini. Nkombela ku pfuxa vana hori hansa sport center loko a va pfuki va karhi va pfuxela na xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyana inkulu.
15: Ahee DJ Tlemi ni pfuxa mfundhisi Vhelevhele ka ngove Bo Derek Xivambu ka ngove. Mani va xitichi xa GCR ka ngove va pfuxa hi mana khavisa ka ngove inkomu
16: mo inkomu khazetana we lesi ti former slave angu vita shoes elaki mhlongo FM ya gelani ari waterfall midrand Bratop Thomas Mugazi Mdingwazi Xivambu laha ka Muswani Mpfukani. Hey, mavona Edison lavo yehle ka va Brian mina Giyani Balo hi pfuka bra hinkwavo a va ri na papa muhlori Sizeka Richard Ricotoni kwala Robin ka xiveko e7dilani inkomu khaze
17: Etlemi ni kombele ku va pfuxa ni pfuxa mani Maria Ricoto laha ka Mageva village election Mpfukani n'wana mana neri ni pfuxa vamanari Basile na Risima le ka Mapuve Pfukani n'wana mana ni ni hetisela hi mani Magoda kwalaha ka Mapuve i driver ya teretere yeleyo a ni va rheta hi tluka ra banana va xave swakudya laha Giyani Pfukani n'wana mana ni vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka Taboti Rich ka Ndhambi Kensile Mash
18: Ndo, mo eva pusha. Aku puki mana emotion, varde didin le joni le. Puka enka mana emotion, yale kawa mana anakanya. I magmkaya wa mina, bot viki mashel va bel dea na munta, abake kumata idaka, aku umakaran so wotono, namte yaka mana anakanya. Puka ana mana emotion, kupuka manshalade, puka anika, mi jela mana ngungunyana hi famba ya le ya dakheke ka va khumalo le ka mayana na botiviki mashele n'wana mani pfukani ka chomu ya ngungunyana xa lati ku pfuka sesi wa mina kokwani wa xingwavila aka xihosani pfukani ka kokwani wa xingwavila kwala ka xihosani khulu wa sovosovo hi ya dakheke hala ka kokwani Edward mafumani aka makoxo ha ku heta ku dya khekhe ra sovotolo a hi ri dye ku dlaya vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulelawa muti ya mona kusuka la ri singa vi
19: Shilas Day ku pfuka mana swihlangi mama Rubeni Nghele Makhuva kwala xavula block 7 at Katarini ivi ku ya ku ya pfuka mamanganya i lerisa a swi na timanganya nkatakala xaka le ka gongongo ni ri pfukani ku yiwa xikhongelweni ni ba tiphenduka ni jika ni ala ku ya pfuka mama Loleke swa tika Josephina mana remote Maloleke amawa block 9 yamotlha a ku langutiwe muchini lowo pompa mati famba ni ya kerekeni mi pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xavela block 7 at Catherine manumuzana falafala me ni kese guruguru magalia
20: xileri xilemeste tlhavantlhava mi kombela ku va dzudza swa namuntlha ntsena ku na bodo ri ka xivambu kwala ka kangove a va pfuki ku va na ri kaka ro bava na marhanga ya rona a va pfuki ni ta hetelela hi hani laiza va ka makhekhe va ku tlhavetela n'wana boti vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka mininisi block ni ku danku
21: ri xile DJ Tlini a ku pfuki nhandzu munhu benkwini ka le aka mininisa block 3 ku pfuka swa vava tiveka makhahlele kwale ka mininisa block 3 ta hetisela hi ri kaka ro bava na marhanga emthendhamu le a gongongwa gungu ra mali lava hinkwavo DJ Tlini va pfuxa hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri 1 la mugangeni wa ndhuna elikana mchava a block 20 ka sikunyana ku na papa xilo wa namfana ni lo tete n'wana mukhalabya
22: ni kombela ku va pfuxa Tlimi a ku pfuki Ndlovukazi Queen of Limpopo le Mangombe Kraal ni pfuxa mani Kayla ka Mapayeni ni pfuxa mani Jajani ka Mchipisi va pfuxa hi mani Nhlekani wa Manyoni kwala zone 4 ka Papazela hlayisekani Tlimi lowa DJ danku
23: ahe botle mini yani hi pfukini hi no kombela ku va dzudzu ni dzudza kokwana wa Nkhesa na xivono pfuka n'wana mhani mi ya tirha xikolweni ni jika ni ya ka mhani Magoda n'wana boti hayi a hi fambeni hi ya kwele 14 kwale aka mhana anakanya ka bantsongo wa yena ya dya khekhe hi tlhe hi ndza hi teka nxalati hi famba na yena ivi n'wi teka wa vunharhu mhani mahure hi n'wana mhani ve ri bantsongo i dya khekhe namuntlha a hi fambi n'wana mhani hi ya gingirika vukatini hi tirhela mukhalabya wa hina hi ya 14 a tibananeni i mhani mahori kwala ka mapulu kokwani wa dion na ku hlula dango
24: vaxomi vaxomi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa bhakani ya mayimele kwala ka gongongo ni pfuxa Phineas Sithole kwala ka gongongo ni ku pfukani malume ni hetelela hi mani na ni hetelela hi kalaxaka Dawuli Manganyi kwala ka gongongo vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani Magoda ka mapuvi a tiritirini i driver a teretere yeleyo danku
25: ni pfuxa tatani bhakhani ya mayimele ka gongongo ni pfuxa boti a musimboweni a ka mugejwani ka mboko tatani Basile va pfuxa hi mhani Rozobyani le ka nkuzani n'wana nga daki
26: tori xini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya sadana loji kona xilahlari xa dambukeri a pfuki ka bon'wana va kona botseva hi budunga a va pfuki laya ka thomo ku na kokwani dala va nga lava a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana la ka siyandani bani
27: ma nghena kwale xifasoke loko mhanlindi ni hlaya mhana nkambe pfukani ni suka ni ya ximuhwini ni ku se xihlahla pfuka n'wananga n'wamaluleke ni suka ni ku ri ni maluleke pfukani n'wananga lava mi pfuxaka i mhanjo layitini kwala hi fa hinkwenu a yi fasoko hlayisekani nkomu
28: njhani DJ Tlem ni pfuxa mhani Mariana James a hlangana ni RDP ni pfuxa mhani Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala ni pfuxa mhani Lesi Maswanganyi kwale ka Maswanganyi i mhani Khela kwala ka Mapayeni danku
0: Rishile DJ Vulavala, ni kombela ku pfuxa vanhu lava. Ku na mhani Khumalo le 14A a va pfuki va prepare khekhe ni ya le ka mapayini le. Ku na sesakandozi Mashinzi a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa a handla hi zava ka makhekhe hikwalaho ka hosingovo wa mitlhanu. A va ri na Gezani Class Maluleke hikwalaho ka homa 14B. Danke Vulavala.

0: ka ntshava ya vona hosi yi nga koteki swi ya mahlweni vana va bezile na vona va vi na lakxura na muti va bezise na ndhawu yeti ta hosi ku nga misava a wu khombi sweswo hi mahlweni ni va hlaya hi mavito hinkwavo no hlaya ndhawu yetiso tale ku nga misava ku ri va bebuliwe swona tale ku ri hi vona varhangeri va hina va la misaveni i ku hunguti wa gavela vana va lelaku
1: vana va le layimani a wu shem no tshemaka va antwangu kahle la khesa swinene marhami swi ri tana ke swi vekelaka nkava ta timinete yi nga se bawara liya ya ntsevu tsi kubedza ya mala
2: ni ri Solis Comprianos ka Boti Big Mashele na n'wana Manjaja kala makhelwani wa mayini na lava va papa sesi Julia Mafumane ni ri happy birthday ka vona ndhambi ya mikateko a yi vaneli a va navelela hi sesi mikateko kwala ka xikutwani ka OTR danki ma
1: n'wina hi n'wina vo byela vana ku meme Felis Comprianos
2: Feliz Comprianos.
1: Que se sente aí, Zacari, mamãe?
2: Danke.
1: Danko. Que se sente aí, mamãe? Que se sente aí, mamãe? Que se sente aí, mamãe? Que se sente
3: Feliz Comprianos. Eu vou contar lá, Tumi, Sabo de Vic Machele. Kula Mr. Machele, Kula Lavana, não vou tocar. Eu vou contar lá, Kumalo. Qual é? A 14A na ntukulu wa vo Mayana ku na kokwani Dala Edward Mafumani Chavalala laha ka Makoxo ku na Nhleko Majoko ka Makoxo ku na Freedom Cawuka ni ka Mchipisi ku na Owethu Mathonsi ka Nhlaniki na hinkwavo lava kulaka namuntlha na Boti Vicky Mashele hi ri ndhambi ya mikateko a yi vaneli namuntlha ku kaha ku ri sikunkulu va birthday sikunkulu ra matimu xipano xa hina xa tlanga namuntlha a va navelela hikokwana wa ku hlula la ti danko
1: khesa swinene nhlayisekani danko va vula swona vhele ten siku ra matimu ka malembe lamataka swi ta va kona matin'wini ku hi siku leri fanekele ra mitlhaku ri ti-11 June xipano xa Afrika-Dzonga a xi tlanga World Cup le Mexico tsi mi ri ku beze ya mani lowo
4: ku bete ya Boti Vicky Mashele le a 14A nka ta mandladies ni ri a va ku le siku ra vona namuntlha na Boti Rex Khumalo kona ku le 14A a va ku ri na vona vana va naveleliwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mbyindlani
1: kasi swinene na ka xikukwana
4: tanku
1: mere Feliz Comprianos kamana
2: mere Feliz Comprianos aka Onethi Mantosi i ri kosa ra n'wana mhana mina na mhana yena i ri kosa ka mhani
1: yo
2: a xikulu xa n'wina lexiwani ve ri Olethi Mantosi ni ku happy birthday ni le ka papa anakanya Boti Vicky Mashele a 14A va ri Rustenburg ntirho na papa Khumalo kwalayana na ntukulu wa vona Mayana na Freedom Cawuka ka Mchipisi na hinkwavo lava bezeyaku va navela mimhana elisa n'wankuna kwala ka mitlangi mudyangu wa ka mpenyisi ni ri heti Feliz Comprianos Feliz anniversario
1: yini
2: Feliz anniversario aka Onethi Mathosi
1: a mila ku ni vona ni miyerile ni Thank you very much, Mama. I'm sure that I'm going to say, ah, karo karo dwe ma konda siya. Mami twanga mbilu ya mina ya suna bela kunu ya ta yung kwasu sulesu.
3: Finish and Vesari, kama Sir Edward, Mafuman, kama Kosh. Papa Ana, kaya kokwa antume, a 14A, Mikeso Majoko, kama Kosh. Freedom, chauke, jajan, akam chipis. Ta etele lima ya na Kumalo, na Mathosi, Olwethu ka Nhlaniki na hinkwavo kokwa gwelani
1: mu hetelele ku va navelela riqingweni la
3: ku na Freedom Cawuka le ka Mchipisi ka Manjajani happy birthday ku na le ka kokwani Khumalo ku na le ka kokwani Chavala la Mafumani le ka Makoxa ni hetelela ni ku le 14A le va kona Boti Vicky Mashele Boti Vicky Mashele i papa anakanya happy birthday ka happy birthday happy finish anniversary finish anniversary
1: a mi twana ku ni vona ni rilo lunga kahle kahle
3: a khona hi ko swa biha finish anniversary Feliz Comprianos
1: yes yes yes ne ndlayisekayo
3: ipi bure

sisters in the house, stand still.

0: Hema kubambiri wati mina yeti mikseri suke kathle kawara yantsebo mikseri yeka mishwa suka nalambu nkla Nangona wako uwa wama timba shutane kwa ufu wama siku nkwa luta kawa na msumunu kufera mklanu Leshi kawara ntsebo kafika li kawara nkaya mikseri The big breakfast on the BBZ 69 nangona wako lugu meresu wakathle Kesan shara nuka cha uke mnika mishwa siku nalambu nkla Umeresu wa yena nangona wako mikseri It's a chillas day, it's a Thursday Suka nasu kongele suwa manana Hiyo maka mikseri kusungula kathle Hibuna nga abjashmo ela baka ikai kufusha lele ka mishwa suka nalambu Lagu baka ikai kulimuki
1: Bile ibe ka ribe amkela kahle vele kusuka ndawini ta ku hambana hambana la mikhoma kahle mi ri kona beke khesa swinene remember ngobi loko ni kahle mahungu ikhesa na dzikhesa na claim lo wa DJ loko vina wena kahle kusuka le ka awara ya naru ka ku ta fika kahle awara ya tsebi loko se BBZ ibe ka ri tla ku kisa xisweswo hi ta hambana na nwina kahle le ka awara ya nkaye hi comment kahle la ka WhatsApp la 0608875942 kumbe sami ku GCR mu ku space FM ka ibe ka ri from xisweswo ngumkele ku chela magondweni vana ka mchela kahle ka hamba ka misirisana
0: hi ba ka khesa swinene ngobi so when I'm here hey come show us kana namu suka khathele kuri oba kahle e www.registerfarmer.co and also they go bashana magada 106.0 magada farm e come show us kana namu ta kesa swi ngo vungu ngo challenge vele e ka ri misho kutetani ndlela wa le mixer kambe ke batswari ka ri xinyami kuteta kuna vana laba famba kho the long distance loko ba xikolweni ka ri misho kuteta ai bene ni kha famba na bona ba ile ka ri stuba kahle ku swile mandlini a swi ringana mara sweswo ile ka ma ku membiri ngwe wa tmina sikubela kahle wa ntse mara loko nangusala handle ku ba ka ri xinyami swi tele ngo swa balantsa leswa na bana laba ya ku xikolweni loko mkuma ka ri xinyami nga ba langwe ba tsika ba famba ba ri boxe a hi bene ni kha hi famba na bona hi ba hi leketa kha hi meka xoku hlayisa ku tlavona hi lebyi va ka swi kha byi rhanga mahlweni a mi swi tani mikiseri na muhlayisi ku na vukhume n'we hi le ka n'hweti ya vutsevu mikiseri lembe ra ku ri thontsa leswaku lembe ra 2020 ntsevu Afrika-Dzonga ka siku ra namuntlha yi langutisele ku vona ntlangu wa matimba swinene ngopfu loko kha ri langutisa le ka ntlangu wa FIFA World Cup loko kha ri langutisa xipano xa Afrika-Dzonga xi ta xi ombale kahle xipano lexiya xa Mexico loko kha ri langutisa eka ntlangu wa ku sungulasungula eka siku ra namuntlha tindhawu ta ku tala swinene ngopfu mhaka leyi ni tsakisaka eka tiko ra hina Afrika-Dzonga leyi va ka yi tilulamiserile hi ti-big screen ku va yi kha yi rhurhela kahle vaaki va tiko ra Afrika-Dzonga va kha va hlalela ntlangu lowu nga ta va kha wu sungula kahle eka madyambu ya siku namuntlha kumbexana eka ndzenga wa siku ra namuntlha loko kha ri langutisa laha ka ka awara ya mune ni ndzenga
1: ya kasi loko hi sweswo vele laha ngo vula hi kona vele ko sala tsena 203 wa masiku leswaku lembeleriwa kha ri fika kahle emakumu 17 wa tiawara na 42 wa timinete 16 second hi nkarhi wa kona lowu nga hetela leswaku ri hi va hi karhi hi sala na wona loko hi ta ku fika kahle ka lembelera ra 2026 vele ta leyi u nga vula hi kona vele va vulile leswaku ri World Cup namuntlhla yi ta va yi kha yi sungula kahle kusuka leyi atindhawini leti ta USA leyi nga langutisela kahle xipano xa Mexico na xipano xa Bafana Bafana lava nga ta va karhi va sungula kahle rendzo ra vona ka kumbexana gondzo ra vona ra ku va va va tlanga kahle leyi ka World Cup leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri xana ke va ta hetelela va fika kwiki na bikiri va nga vuya na rona swi tivana na mani
0: ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu lava va ka va ri na ku tsakela leswaku i nge xipano xa tiko ra Afrika-Dzonga xi nga hlula ku ri ntlangu wa ku sungulasungula leswi ta va swi kha swi tsakisa swinene ngopfu ka matiko ya ku tala swinene ngopfu ta tsundzuka loko vulavula xipano xa Mexico i xipano xin'wana hi lembe ra 2010 nga ze yi sungula ntlangu loko kha ri langutisa ka ntlangu wa bola ya misava lowu rhurhe loko kahle ko kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku ve ntlangu wun'wana wa matimba swinene ngopfu laha a swi tshembisa leswaku xipano xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xi nga xi hetelela xi va xi kha xi hlula endlelo kambe eka siku ra namuntlha hi vona vanhu va ku tala swinene ngopfu hi le ku tilulamiseleni kumbe va kha va bukhela kumbe xa ku hlalela ntlangu wa matimba swinene ngopfu loko hi kha ri langutisa ta tsundzuka ntlangu lowu nga kona wa World Cup ka lembe leri vaka ka rona wu le wu ta va kha wu tlangiwa ka tindhawu to ringana tinharhu kumbe xa tindhawu ta ku hlaya swinene ngopfu loko hi kha ri langutisa leti nga ta va ti kha ti rhurhele ntlangu lowu so vanhu va ku tala swinene ngopfu hi lava nga langutisela eku vona ntlangu a ni swi tala mikiseri ta va yi kha yi langutisa ku fambeni ka nongonoko ku ri wena u ta va kha u langutisele yini kahlekahle eka ntlangu wa siku ra namuntlha loko hi kha ri langutisa eka ntlangu wa bola ya minenge loko kha ri langutisa eka xipano xa Afrika-Dzonga hi ndlela leyi loko xa ha ta sungula ntlangu wa xoho wa ku sungulasungula
1: ya i makumembirimune tsena timinetse va karhi swa kahle awara ya ntsevu yi bile ka kwala movheni ya wena kwala ndlwini ya wena kwala basikirini u famba kona vhele na xiporiporo xexo vhele va karhi mi khesa swinene ka a hi ta vava mani handle ka n'wihina tanihi va yingiseri va na ku tshemba leswaku ri hi ta vona nkarhi wa kahle swinene ka tiawara letinharhu hi nga lombiwa tona vhele producer ya kona mukumbexana muhumelerisi vhele khesani xero nxa ku wa ha ri kona u tshamela ko taniya loko ri remember la mahungwini u va ri kona na yena hi va ka hi khomanyana switsananitsanana na hala mitlangwini a jika a swi bihangi sweswo
0: first hour yi khomele kahle ti wet updates yi funzeni kona xana Limpopo top stories making it like second hour him in a man today in history commission le songo mbele malembenza ku sulet fara ka tana motla tiba le jumi ngisele ka wana ku etelela e khomele kahle hlokoma ka siko khomele ka celebrate go sibo commission the entertainment stories swa tala e swa swa ko ita veka hlangu tisa vele e ka mi show stream na tikura ina Africa dzonga ta dzonga le munna ngwe nshitene go vlo ka ri shtaka dimaka ta e ta mapfumela manga kona ta khlongelwa ka bahlapa tikura ina Africa dzonga e swa swinwana swibaka hi swirangisa mahlweni ka ri langutisa eka maonge siku na siku nwana nwana ola ku twa leswa ka siku na motla lo ka ri langutisa ka pfumba la ra machani mach kuva kha ku humbelela ine hi ndlela yone ikse so swinwana nga ta veka hi langutisa vele le ka mi show stream na motla ka ngona ku wa the big breakfast on Jesus Space FM ka Facebook na ba lecingo 0608875942 andla ka sweswo lo i DJ Tira famsana ka na Babzin na Musa kona ndzeni ka simu 200 one lady go Africa dzonga ndaka hlakomaka swikhedze khedze swa ngona ku leswi singula ka ri shila FM keep on tuning good morning

0: Ramona namuhla ku tlangela kahle throughback Africa Dzonga ka xona xa 106.44 after 6 journalists first hour the big breakfast on the storm it's over now xidzedze xi hundzile sweswiwani eka bekeri swi vulerisiwa kahle ka arkele siku ra kho ri huma kahle malembenza kambe kele ku kha hi twa kahle mikiseni ra twala kahle swinene ngopfu eka mixo Instagram I can't sustain remember ngobe tlhokomanga swo vula ntsena leswaku mangu xitalo hi tava ya ri kona yo yo mphamphampha la ka wara yombiri ya nongonoko the big breakfast zone uyingisela hi selula phone ani hi khaya nsamani uyingisela ri kwala ndzeni ka shop yaleyo vani nga sulasula swilo swa valungu nga ta thita swin'wana swi va swi hetelela swi va swi ya hi ndlela yin'wana kambe ke hi la hi ku seyivha kahle breakfast ya ku tsokombela sweswi hi twa leswaku ri xisekuyile xifundzhanikulu xa Limpopo ka titimela ku na moyanyana halahandle ri xile
1: ya laha ndlela loko veke ri langutisa ka titimela mani ku na mapapa na swipfulani kwa ku swa swama swa manyana tanihi la ni nga hlamusela hi kona tolo ku ri cold front hi nga ku yi fikile ra vunharhu ku ya kwahala ka weekend ku ta va ku ri so kahle kahle until weekend leyi yaku kahle eka yona ta va karhi hi langutisa hi vona ku ri maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla wona ma va ma yimisa hi ku yiniki ni va ka ni khesa swinene ndhawu ezi ta mafanele loko mi ni yingiserile kusuka la kaya ka mafanele la ka mavambe lava ku hayi va na hina kahle hi ri majaha mambirhi hi tetani hi khesa swinene vuyingiseri byebya hi ta va mani handle ka n'wina ka va ndhawu ezi ta bayete hi khesa swinene mani ivini va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla loko va kha hi langutisa hi madoroba la Limpopo ma va yimise ku yiniki va nghena kahle laha dorobeni ra Giyani la hi langutisa kahle ku va 13-24 ni nghena kahle ka Malamulele is 13-23 ni vuya kahle la old days la 12-23 ni vuya kahle la Avilavila 10-22 ni tsutsuma kahle ni nghena kahle leyi aliphalale 10-23 elivubu is 11-24 ni vuya kahle la alo Richard Makado 9-23 ni vuya kahle la amukopane loko langusa kona va ku 10-21 ni vuya kahle la amusina la 13-25 ni vuya kahle la phalaburwa is 13-26 ni vuya kahle la polukwane 08-20 ni vuya kahle thabazimbi 11-23 ni vuya kahle la atoya ndou va ri mini venda 12-25 ni hetela kahle hi dharo baradzani ni vula kahle ku ri 10-23 lawa ku ri maxelo wa mikhovelo wolo kusuka va ka byiro ya ta maxelo
0: xisa sweswo mingiseri xifundzenikolo xa Limpopo eku ya vahuvi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo Afrika-Dzonga kumbexana va South African Weather Service hi leswi va va kha va hi lemukisa swo eka mixo wa siku antin wa mi nga ta kota ku ya fikelela eku ya vona ntlangu wa bolo ya milenge wa xipano xa Afrika-Dzonga na mixico eka siku ra namuntlha vitamiri ka xiyimo xa njhani ku lamadyambu va ka ku titimela ta tsutsuka ntlangu luwa hi loko va ka wu languseliwa ku sukisela leyi ka wara ya mune se ku ya fika ka lomuya ka vo 11 so ku ta va kha ku titimela swinene ngopfu loko kha ri langutisa loko kha ri langutisa ndhawu leyi ta tele nkuta kran ku famba kahle gondzo ra A578 va ri kun'wana u nga ta va ku ri na big screen na koho xifundzhankulu xa Gauteng ti tele tindhawu leti ni nga ti vona ka swiyenge swa mabulo va va ka va kha va kombisa kun'wana ta tindhawu ku ta ku ri na vunyanyuri bya xiyimo xa le henhla swinene ngopfu so a yi tivi ku swi ta hetelela mi kote ku fikelela hi ndlela yaleyo kambe ke ku ta va kha ku tirhi na moya wa ku titimela hi ndlela leyi kambe ke hi ku nyika kahle top stories making headlines kumbexana mahungu lama va ka mavekiwa ku va kha marhanga emahlweni eka mixo wa siku ra muntlha wanuna wa kwala Afrika-Dzonga mixeri swiviko swi kombisa leswaku u khomiwile hikwalaho ko tleketla vahlampfa vo pfumala maphepha egondzweni ra RO1 etindhawini ta Modimule vahlampfa lava lava nga kumeka va huma etikweni ra Somalia maphorisa ya ku pfalerile etindhawini ta Modimule hikwalaho ka ku tleketla vahlampfa swi nga ri nawini so swo swin'wana vhele swi nga ku humeleli etikweni ra Afrika-Dzonga ngopfu loko hi kharhi langutisa kokwala xifundzenikulu xa hina Limpopo.
1: Ya kasi loko bekari langutisa kahle va ku tilori to ringana mune leti nga n'wexa tilori leti to ringana mune leti ti rhwale kahle tilori ta le malayinini ti pfariwile hi maphorisa hi nkarhi lowu a tirhi eka gondzo leri ra la ku ya atikweni ra DRC eCongo kusuka kahle eDurban xiviko xi vula leswaku tilori ti pfariwile hi maphorisa endzhaku loko ti kumekile ti ri karhi ti rhwale kumbexana ku tlula mpimo ivi ti famba hi rivilo ra le henhla swinene xikan'we na ku hundza mpimo wa malayichelo ya nhundzu maphorisa ya vula leswaku maendlelo lawa ya nga tirhisiwa malayichelo ya tilori leti a ti va ti nga tshamisekanga hi ndlela yona yaleka kasi loko va karhi hi langutisa ku ya emahlweni malayichelo ya nhundzu ya langutiseriwe ku fika kwalaho ka va 22.850 wa timitara ku ya ehenhla xikan'we na mpimo wo ringana 4.650 wa timitara ku ya ehansi lava vulaka leswaku ri va va karhi va tiyimisa hi ndlela yona yaleyo
0: swiviko swi kombisa timhaka ta ku vaxavisi kumbexana van'wana swimahusi loko kha ri langutisa mixeri loko kha ri langutisa eswitarateni swa Tzaneen va tekeriwe nhundzu ya vona va masipala wa Greater Tzaneen va masipala va vula leswaku vaxavisi lava va nga tekeriwa nhundzu ya vona a va le nawini vaxavisi va hlundzukile swinene ngopfu hikwalaho ka xiboho xa masipala xo va tekela swilo swa vona kambe ke no hlaketa ku a va fanele va rhanga a ni tivi a ni le ka xiyimo xa kahle xo va ni kota ku twisisa ko va nga va va rhange va va lemukisa na before va tekela nhundzu ya vona hikuva mi ya kuma ku vanhu va ku tala hi minkarhi ya ku tala vanhu va ze va tisungula swibusiness swa vona it means a va le ku tirheni va ringeta ku ngepiwa eka xinkwa tafuleni so no ka ni nga tivi loko va fika laha vo fika va va ku kuma ndawini kumbe ndawu le already say na botani ba xavisa ba stock hi prohibited na eh ku loko mo kuma vanhu vakha ba xavisa menga ba wonanga mi fika mba tekela swilo swi swi na khombo swinene ngopfu hambi ku hlongola munhu le jaratini ra wena nga sungula nguni ka woningi swi na khombo swinene
1: ngopfu yes eh wo nika nyana ku 3 months nyana
0: three months notice so vele ku vile le swinene ngopfu va nga swimahusa va mhani vele tsanini ku va masipala wo fika u ba tekela nhundzu ta vona loko msa mata ku ndhawu leyi va xaviselaka yona a swi le nawini so oka hi nga tivi ku a swi le nawini i hakanene na ku va va va sungule va va lemukisa before va teka xiboho xa ku va va kha va hlongola ndhawu liya so swi ta va swi kha swi tikisela swilo ngopfu va kombisa timhaka ta ku swi va tikisela swilo ngopfu vana va vona hi laha va relayaka vona mali yo khela xikolweni va yi kuma kwala patwini kambe ke loko se va masipala ku ri mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga u teka xiboho xa ku va va kha u va hlongola a switarateni a ni tivi ku va yisa kwini na koho va ta hetelela va swi hume njhani
1: oka hi nga tivi ku i vanhu i va hlapfa kumbe i vanhu va la tikweni na obviously loko ri va hlapfa fane va famba va tlhelela kaya
0: ya i vanhu va la tiko ra hina ra Afrika-Dzonga loko va vonze va teka xiboho xa ku va va va kha va va xavisa va va tekela nhundzu ya vona loko va vonze va teka xiboho xa ku va va va kha va va xavisa va va tekela nhundzu ya vona i mhaka yin'wana yo va va swi tele ngopfu ku ri no.

0: Right, gaming sasa family ya mahlweni vele ku navela kahle mahungu lamavaka varhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha swi va veka ntsena laha ka nkaye wa timinete mixeri a ku se va kahle awara ya nkombo yi le ka awara ya ku sungula ya xipano xa BBZ eka mixo wa siku ra namuntlha ka xiondo xa 106.0 MHz FM hi ndlela leyi kambe ke wasati wa le Malawi u kombela presidente ya tiko ra yena ku va a hatlisisa mapfhumba yo tlherisela vaaka tiko etikweni ra rikwavo mikiseri kasi swi vika swi kombisa timhaka ku wasati u ri tanihi hi leswi a nga na 9 months a nga tsakeleki ku veleka tikweni ra Afrika-Dzonga tanihileswi a pfumalaka ndhawu yo tshama u ri ku losala ntsena masiku matsongo leswaku a va a kha a veleka so u le ku kombeleni swinene ngopfu ka murhangeri wa tiko kumbexana president wa tiko ra yena ra le Malawi ku va a hatlisisa mapfhumba lama ya ku tleketliwaka vahlampfu kumbexana ku tlherisiwa ka vahlampfu endzhaku tanihileswi a kombisa timhaka u le ka xiyimo xin'wana a xi tshamisekanga
1: kasi loko a langusa kahle ku ya emahlweni kahle ka hi ndlela yona yale ka mtom karimi khomela ti flume ti vakile so rikhotlo khotlo veke hi famba na yena mboni le teka kahle eka ti hawks yibzele kahle commission ya madlanga leswaku Vusimusi Cat Matlala xikangwe na xikhulu lexi tira kahle xi porosen crime intelligence vangutsembise kahle mali yo tala ku kuma promotion eka ku cinca statement xakwe lexi ngata khumba general Feroz Khan leswaku akumeka angari na nanzu eka nanzu wakwe lo khumbekaka wa zwidziharisi eka ti lo tikaka 715 kg. General Khan i mungana lonkulu wa murhangeri wa vandla ra EFF Julius Malema lavuravisi bya xiphorisa bya ri ku yena emahlweni lava hlamuselaka timhaka ta leswaku ri Julius Malema u va kha khumbeka kahle ka swo tala leswi nga tirhi swo ka swipaluxiwa kahle hi Faroz Khan hi ndlela yona yaleyo.
0: Alright, loko hi kha hi langutisa va crime statistics for the fourth quarter loko hi kha hi langutisa kumbexana va lava tirhanaka kahle na timhaka ta vugevenga kumbexana tihlahlo ta vugevenga loko hi kha hi langutisa ka kotara ya mune loko hi kha hi langutisa mikisele yifundzhenikulu xiya xa Mpumalanga va kombisa timhaka tihlahlo ta vugevenga ti yile ehansi eka xifundzhankulu xa Mpumalanga hikha hi langutisa eka lembe ra 2025-2026 leswiwa swi tisa mihandzu ya kahle swinene ngopfu eka vaaki lava va kha va kombisa timhaka ta ku ndhawu letiya i ndhawu leti loko swi ta ka timhaka ta ti-hijacking na timhaka ta kidnapping a ti ri henhla swinene ngopfu loko kha hi langutisa ka lembe ra 2025 kambe sweswi va kombisa timhaka ta ku tihlayo ta vugevenga hi leti va ka tirhansi swinene ngopfu laha hi nga twa mpremiera xifundzhankulu lexiya xa Mpumalanga lava ya nga va ka cancer swinene ngopfu eka leswi maphorisa ya xifundzhankulu xa Mpumalanga ya va ka ya tiyimerisa swona ku lwisana vugevenga exifundzhenikulu xiya xa Mpumalanga
1: kasi loko hi va kha ri langutisa vhele ka swin'wana vaakatiko va tiko ra Nigeria va va karhi va tiyimisela kahle leswaku ri va ta hetelela va va karhi va ya kaya leswi vonakile hi loko va ri karhi va yimayima ka ti-embassy ta la kaya laha Pitori laum va kha va xavaxava mathikithi va endla ti-passport va lungisalungisa swa vona la vulaka leswaku ku se fika kahle siku leri ra ti-30 ka n'hweti leyi nge le ka yona va lava leswaku ri va va fambi laha tikweni because a va swi tivi ku ri loko se ku ya fika ti-30 ku ta va ku ri karhi ku endleka yini.
0: Alright, gaming sero so famba hile ka wara ya sungula ya nongonoko the big breakfast so hlangano wa March and March u vula leswaku eka mbulavulo wakwe president a fanele a khumbile mhaka ya ku engeteriwa ka vatirhi eka mindzilikano ekusivela ku va vahlampfa va nghena laha tikweni swi nga ri nawini i swo swin'wana va March and March va va kha va kha swi demanda loko kharhi langutisa ka murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga kulukumba president Cyril Ramaphosa eka nkarhi wa sweswiwa kambe ke loko hi kha ri langutisa ka swin'wana swa mahungu mikiseri eka siku la tolo ku ve na nhlengeletano kha ri langutisa eka xifundzhankulu xa Limpopo laha MEC wa Cockstar kulukumba bioscope makama a hlengeletane kahle na tihosi na ti-traditional leaders kumbexana na vabi va tingoma lava va kha va kha va hlengeletanini va kha va kombisa timhaka ta nkoka wa ku va vuhlayiseki bya vana byi fanele byi va byi tekeriwa nhlokweni loko hi kha ri langutisa eka tingoma ta vaxinuna leti languseriwa ku sungula eka siku ra 19 ka n'hweti leyi va kha hi ri ka yona lava va kha va lemukisa swinene ngopfu la hlengeletano luya a yi hlengeleta ku katsi na vanhu lava suka kahle eka xiphorisa ndzawulo ya rihanyo hi voho van'wana va nga ta va kha va tirhana kahle swinene ngopfu na va kha va meka xo tingoma hinkwayo leti nga ta va ti ri koho ta vaxinuna eka lembe ra 2020 va kha ti famba kahle swinene ngopfu se eka siku ra tolo lava simeka mapfhumba ya ku kha va tiyisisa no meka xo ku ri no va be va tingoma hinkwavo lava va kha va ri na maphepho ma mpfumelelo lava va va ka tingoma ta vona ti ri nawini hi ndlela leyi mikiseni laha a ku ri na vurhangeri bya le xifundzhenikulu xa Limpopo laha tingoma ti nga languseriwa kahle kusukusela ti-19 ku ya ta June ku ya fika le ka ti-19 ta July se swi tiyisisiwile leswaku tingoma ta va ti kha ti sungula ende vanhu tingoma leti nga pasisiwa hi toho tingoma leti va ti tivaka leti nga apulayiwa na leti va mekaka xo ku nom hi toho leti nga ta va ti kha ti famba kahle swinene ngopfu iku vabi va tingoma hi lava languseliwaka ku va kha va ti fambisa kahle na maphepho already se va na wona
1: kasi maphorisa hi le ku hlotaneni kahle na vaehleketeleriwa lava nga hlasela kahle vanhu va ku tala swinene hi swibamu matshama hi nkani laha tindhawini ta Joni eJapa Cleveland.

0: hlayo yise kahle 12 wa vanhu valuvile loko vangwana va hlayo ba vavisekile swinene timbhoni tumbula leswaku vavanona va vafike va chichwa kahle ekhwatama lava nghena kahle zwidakanini va sungula kahle ku balesela va balesela unwana unwana va nga hlawuli ndluwa kumbe xa ni va siya hove lava nga hetela va kira va siya kahle vanhu va 12 va vavisekile swinene lava phorisa bya ri ku yena emahlondzukele ku lavisiseni ku kahle kahle hlaselo lo hunga va uvangela va kumbe xa ni vura mushaka mu
1: Afrika Dzonga ni khomela swo first hour ka ifundza kulu xa Limpopo weather updates so leswa ikhomela swona na top stories making headlines eka Tsonga Prince pinda futhi loko u ndisile hen see Tsonga Prince Africa Tsonga tsubela kahle ka wara ya vumbirhi remember ngoveni rishile.

0: R30,000. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Yip yip hurray! Tlangela 30 wa malembe na laduma hadiweke ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026. La duma where you say and score.
2: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili buru wa fambukaka bari kona
3: ba pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabisinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
0: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 30,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000. R100,000, 180 utukumela R20,000, 220 utukumela R30,000. Vathlela vana swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84. Kasi loko hakela R200 itukumela R10,000, loko hakela 200

0: Yeah. Look back at me, Stephen Sovelle. Why you put the gun up?
1: I'm gonna.
0: Yeah, this is bad. But just now, I go talk about that. Randa emalem.
1: Yeah.
0: Wabatwa man labiri.
1: Yeah. Baru baba randa emalem.
0: Yes.
1: Baru ngwa naga malabo.
0: Yeah. Age is just a number.
1: Abangu chijangle ribo. Abangu tivina leri raera. Baru siyo yidi kebab.
0: Yeah. Hivyo kwa familia sio vile korogona kuta ratsera timi nzima kari kongo makasi awara. Yanka yenga se ba hindela yona le kasi karlo ngati kambi luka. Hitabu ngi naka se langu tisa kushana ke shloko makaya ko na himse ku yene ekamisho wasukurana mutaka. Lai baki kai bala bula vile shok talak tala. Katlo makata ko ambana ambana. Kambi kazi le sukurana muta. Interested niya.
1: Eh shoko 45. After 8 o'clock, remember tlhoko maka e khesele mangwe tshitalo ya kole ka warang ka yele Dr. Sandleng Chabalala album le thweke bethu go dieboleng tsa bula kahle se mo magaula he ndao le Mr. X maka siku i tsamsekwini
0: ya ka siloko ba gari langu tisa vele maka ya kona ya siku hi le ilandzelaka hi kotala vele u twa vanhu va ku hayi man loyi wani i fake prophet kumbe tsana emfundisi wa mabunwa xana fake prophet hi n'wi vona njhani kuri loyi hi yena mfundisi wa mabunwa hi leswi ni lavaka leswaku namuntlha va kha hi vulavula hi swona mi bela kahle tiqingho la ka nomboro 060 875942
1: kulaba bafundisi lava he emuruti wa tikhona loyi wa
0: tsotsi
1: hi n'wi vonisa ku yini ku loyi prophet he man swin'wana laha swi hambana na mudlivela na sota ka matirhelo ma yena kumbe xale ka maendlelo ma yena mikiseri i byeli laha
0: hi n'wi vona njhani
1: ya kalapala 060 875942 ku na mikiseri wo sungula la Mr. X
0: milemo yeni mamikeri rixile
2: ahe
0: I'm going to go to the house. Hey, lai na munu
1: na bazela 060 875942 Mr. X ila kutiva ka vengisa ku lowu mikarhi ya ku tala vhele va tshama ka vula swona va ka miaka kerekele ya prophet lava
0: munhu wa mapela
1: so ila kutiva ka vona prophet wa mapela n'wi vonisa ku yini 060 875942 rhumela kahle na voice note ya wena kumbexani a mi la ku vulavula hi tiprofet ta n'wina ku ti na mavuna ku fika kwini
0: mara a ni a hi ri vito ra mani swi ku yini laha u ti vulavulela ntsena
2: 060 875942
0: Oh,
1: ba ku mitana la kerekeni ka 1-on-1.
2: Oh, ba ta mdzi mitandwini.
1: So andwini ka bua tevi ata 1-on-1 na.
2: Eh, bona ba mavuna ba lava vula ku vona.
0: Oh,
2: ximwana ya swa ku varhana ku mali va fundisa va
1: sweswi. Ani mi akuma ku sati mi akuma ku satanga kona balata ku asweka ya swa ku dya swekela mfundisi na loko ba ngu vitana ndwini ka 1-on-1. Isa ya kana hi kareke mitiri lowu mi ngo mfundisi okay
2: ya kana hi kareke ene van'wani va mfundhisi va ku hina va kume swaku hi lava ti-vlog na swa ku vanhu lava va na mavona
1: wena mi ta ndla ku dlaya vavasati va hina hayi kesile u kuma ku musati leyi lava ka 1-on-1 kasi ku na mhaka ya so
3: mfundhisi wa mavunwa anga zati a kohla ni anga kohli mfundhisi wa mavunwa hi n'wi vona hi ku lava mali i rhangisa mali mahlweni fundisi wa mavono erangisa mali mahlweni fundisi wa straight ha oku khongelela swi hela ntsena o khongelela swi hela se ha lava mavono lava lava rangisa mali mahlweni vheti swi vona emavonele ya mama Albi kwala xitichini hlayiseka ni mikhamixuma kwalano inkomo.
1: Okay, can so strong. Loko muko ma vona ya mama abu kwala xitichi ni ri mi fona mi ri mi twi.
4: Va yi bona. Ba
1: la ale loko muko kwala xitichi. Wa mo muko la ka xikwa phela se loko hala ale ka xikwa ma abu va futsa na voice don't why. My by Ziza 060875942 Angula hi ku twa mingi sir.
0: Mele moyeni.
5: Yebo.
1: Yebo.
5: Minjani na?
1: Hi pfukile minjani?
5: Hi pfukile.
1: Yeah.
5: Ya mfundisi wa mavona anga ze akohlwa evalavula ngoku. Eh, hi tlhele ra vafundisi. Ah, avavalavuli.
1: Ambulavuli ngwe ti prophet.
5: Mara loko o vhela.
0: Oh, na we mfundisi.
5: A prophet. Ku kombisa swilo swo tsala ngoku ele ku hlayeleleni ela ku buka.
1: Se nwana tani prophet ambulavuli ngoku.
5: Ai. Inde heni khomi muti na loko seni valavula ntiyiso.
0: Okay, hala ka nwina hi hala ka mapela kumbe hi hala ya.
1: Mwana ka profeta wa mapela kumbe lo wa mavunwa la.
0: Ni wela ka profeta wi nwina.
5: Eh ko ba ku ane ko hava mulanga ta ku ye wa loya. Eh si. Eh very easy chai. Phela na loko ni tina ngopfu. Nto ya ni khang twa hi vanhu na loko ni ya matikweri ku hisa lesa tshini. Mengu ini ni peseka ku peseka kwa ni tivona.
0: Eh.
1: Emetwele mkhulu.
5: Si, yeso seso loko no zani tivona ha so onekile.
1: Bye bye.
5: Yebo.
1: Yebo, mkhulu stage nkanziso la.
6: Anjeni mkhulu kumba vishini ito maka elava ma. Loyi wo telavela ngopfu leswa yena leswa ku he mfundisa nga fanela ngopfu.

0: ele kuna leswa swa mukuma ku bo mani lava va hlonipa ngo vafundisi ku tlula hina va vanuna va
1: vona va ka mani ngo tlela ku lo mfundisi loko na nkosi ka mfundisi va athenda viki nkwani ka xaka ra wena ta ze vutsa ka sami kunene nkosini
0: why inga ku hona experience ya swo leswi
1: hina swi tiva loko ka teka hina ka teka ha swi tiva
0: yeah
1: mhaka leti ta swa ta dla mi ta dlayisa hloko mhaka leti ta va
0: mfundisa ku la ku endlela swin'wana va ya hi ku tsutsuma
1: ile ka nambara 0608875942 mix re la ku tiva ka wena ku ri no leswi masiku lava nga na mavulelo ya makulawa loyi mprofeta loyi hayi wa mavulo a nga tshembekanga a nga basanga xana u n'wi vonisa ku yini ku loyi mprofeta ka
0: u n'wi vona njhani
1: loyi kahle kahle se u ti lavela swa le mandleni
0: u kuma nkarhi wun'wana u twa ku ve mfundhisi u biwini
1: ni ta humela ti-case ta muxaka wolowo u kuma ku heyi vitane nsati wa munhu ka one on one
0: ivi swifuma yi famba yi nga
1: tshaki kahle swalandzela u la ta n'wi vona ku na matimba hinkwayo u wela ensatini
0: ya
1: xiza xikhulumisela munhu xikhulumisela wo ta teka simple i kuma ku xisukana yena joni mfu wuyela ku fika teka
0: simple
1: hambi wo tiva ku toya ka njhani
0: xiza
1: asati na ku na toya 0608875942
0: ya a vebele qindo ka kumbexana va hi sendela kandziyiso hi va hi karhi hi fambisa hiswe 7 minutes before 9 o'clock ta va fika kahle merileyi na swingolongoni bya swakwe na hi ta va hi karhi hi huma hela a va karhi a nghenisa xisweswo
1: Shata mingi seri ka 0608875942
0: Abo kuma tutse na man
1: Nga babini
0: Abo kuma tutse Kasi why mchaba kuma labla iba fundisi Kasi kasi
1: 060
0: Tase ilo unga pela
1: 0608875942 la ku twa ka wena mingi seri eka misho wa sukura na mutla kuri no loko se mara Mr. X ba bonisa ku yini vele
0: ba fundisi hey aba abo bona ke ku olova because labaya ba ma mavuno va tendla ba mapela ba mapela ba endla nga ku ba mavuno akuri a swi olovanga ndzi na ku hemba ha swi olovanga a va bona ke ku olova ha va bona ke ku olova
1: hela swo rimulela nga laha rinwana all right ntaka lo mingisela wa ku etelela mingiseri mire na famba
2: shu hundla na baba ka hina
1: ahe
2: ingara voni twa baba ka hina va ku a swi olovangi wo swi hleketelela ku fana na munhu loko hi ku wa loyani a wu swi voni
0: wo
2: swi anakanya ku maendlelo lama munhu loyi a nga ri wa ntiyiso hi mhaka ku hi xitali vafundhisi a ni va lava va vi kungundzwani va vi rhobani a ni i ta ku duty rito ra xikwembu loko i twa ntoto lowuya a nga na wona i tumbelele na hi vugevenga kwalaya leswi nga ta ka swi nga ku oloveli mara loko wo ze woni hi siya i ni khongelele ku salani a ku ta swi swo ka swi nga ri kahle emihleketweni ya miku laha lani wa la ku rhobiwa ey loko ku ri lava vo profeta ni i ya twa ku leswaku profetekisaku swona se u ku lwisa na maxaka mi hleketa ku ni nga ha ku tshemba kwalani
1: babayi
2: munhu a ku byeku ahemana ba wena he i la swi na makungu ya ku dlaya a nga ni dlayani ha ri ntwanani a ta ni dlaya namuntlha
1: babani
2: swoku wa ni hembela
0: kahle kahle
1: sweswo
0: hi na havaya
1: yo vana swi olovanga
0: a swi olovangi vhele tanihi laa ni nga vula hi koho
1: ya vana swi olovanga Mr. X vhele ku va yi kha yi kota ku identify ku ha va ri ririmi leri nga ra laya na ri nga na vakokwani phahlani ku se va fanele va muprofeta hi rin'wani nivu
0: wena u lo ta ni hlaveleisetoroo
1: mara vhele hi kombisa swona Mr. X ku ri a swi olovanga just because munhu luya i va a ri ku ndleni ka something lama hi va ri ku ndleni ka timhaka ta mali Mr. X yo a heleli wa yingiseri
0: a hi fambe mfo hi ta vona kahle mundzuku hi ravutlhanu ku ri hi ba hi khomini hi ba kecekece
1: ya hi sweswo ka Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha hi fikisa sweswo amakhomi kanakona ku wa the big breakfast zone hi ndlela leyi ka xiondo xa 106.0 megahertz FM eka mixo wa siku ra namuntlha hi leri semu verisiwa kahle ka Dr. Joe Shirimani na President Benny Mayengani va kuma khisimus hi mi rhandzile
0: emixinipeace
1: love and happiness hi nwa emirani kweni maka hlayisekana hi fambini
0: bye.
1: Alright, ke Afrika-Dzonga happy birthday munhu wo fana katekani Angel Baloyi kusuka la ndhawu leyi ta talaka nkuri la kabeke sweswi hi tidyondzo na swin'wana na swin'wana va le xifundzeni ku lexiya xa le Gauteng Dr. Joe Shirimani makhisimusi featuring Benny Mayengani tata mindzuku ra mitlhanu endla hi ku rhandza na Mr. X bye.

ya feeling sibi trarisimu ra kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ekusuka kahle le ka zonke n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka ku ri Thursday ya kahle swinene TBT n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka throwback Thursday ya kahle lava kediphina kahle n'wina vayingiseri va mina hi nongonoko wa mid morning life eka awara leyiwani ku ya fika kahle ka awara liya ya 12 n'wina vayingiseri va mina loko hi kumaku yi joyina mi endle swona 0608875942 yi ta va yi khe yi famba hi yona nambara yaleyo kasi ke mi ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirinda ntombi laa ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bongeni ka xitaje ni khe ni huma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va hina makurhandeka eyi maxelo mani maxelo ma le hansi hi xiyimo xa le henhla edorobeni ra Giyani hayi kona pfumela ko mihlolo na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi kona mbalambale swo kufumela kwala mi nga kona mara otherwise ke a yene ni ya tiphina hi nongonoko tanihileswi hi nga hlamuseta ku ri i mid morning life yi tisiwa ka n'wina GCRFM ehansi ka vuhumelerisi bya The Real Miss K n'wina vayingiseri va mi va kurhandeka kasi ke ndzi rhandza ku tisa khensa swinene eka vatirikuloni xipano lexiya xa BBZ ni khensa swinene ku va mi hiserile nkarhi mani na ku themba na ku pfumela leswaku hayi vayingiseri va tiphinini hi nongonoko luwa wa ha ku helaku kasi ke mina n'wina ta va khe hisa sweswo mahlweni department of news ta va khe famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mi va kurhandeka it's only 9:16 a yene ni ya languta ku ri nongonoko wu tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha a wu ri sungula hi ta kuphina kahle hi ti top stories n'wina vayingiseri va mi va kurhandeka awara ya vumbirhi ya kuma kahle nhlokomhaka la ka 10:15 and then hi balekisa sweswo ya ya kuma kahle risimu ra siku le ka 10:11 and then ya kuma kahle rito kusuka kahle ka vafundhisi hi nkarhi lowa wa 10:11 tanihileswi namuntlha ku nga siku leriya ra swikhongelo swa vomanana n'wina vayingiseri va mina va kurhandini hashtag eka mani na mani loyi nge le ku fambeni kahle na hina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina ba ku rhandeka otherwise ke a hi languteni ku ri i nghene kahle na vo mani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni belela ka munhu wa ku fana na Mr. Timan Mateva ku ni kwingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laha ri singa view hashtag eka Els Milan ka makoxo ni ba mandla ni belela ka mani Christina Manyiki va ku va ximita tintswalo yin'we ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri laha ka makoxo a B9 hashtag ya munhu wa ku fana na Masindi va ku ni kwingisele ku antswa Marilyn Masindi Madzivandila va ku ni kwingisele ku antswa ni ri na wena ri laha Chakoma la va ku hi swin'we Marilyn no ni ri na wena ri laha mbilu laniwani i vachanda va mbilu lavawani hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na mana.

0: nhlayo na nhlayiso le ka bode le mba na sukura kahle la ka bode boti viro me bana sukura kahle le ka makhasa le 060 sa sweswo mahlweni mina kahle mona ku fana na Colin Day bakuna wena ri na wela ka ndindana hashtag ka mona ku fana na Tobe wani Daphne bakuna kungisele ku antsa ri na wena ri la a elim ampeni mba na sukura kahle le mpeni le kasi mina kahle mona ku fana na Engeta Baloyi bakho isungu ndiri na wena ri la gyan section F lan 1 ni isa sweswo mahlweni mbalekisa sweswo na languta kahle vanhu lava ni fambaka na vona hi siku leriya hi site leriya ra TikTok ni vona kahle munhu wa ku fana na Mr Xivambo Sidwell hashtag eka n'wina Amos Bilankulu na mbona kwala ni Hlengani Baloyi hashtag eka n'wina Prayer Clarkson mbana siku ra kahle Basani hashtag eka n'wina Dumezani kahle Ngamla hashtag eka 2CT mbana siku ra kahle lava ni famba na vona hi site leriya ra TikTok page ya mina mina vayingiseri va mina va kurhandeka kasi ke hashtag eka mani na mani loyi ni nga le ku fambeni kahle na yena hi site leriya ra WhatsApp mi va na siku ra kahle otherwise ke munjika mavhengeleni loko ni vuya ta va ni kha ni yisa mahlweni na ti-hashtags lunghisa swin'wana la
1: The priceless. Tumela eka CTM. Hi chichile percent off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile. Loko u xava, u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM. Big saving. More style. Swi kumeka eka CTM. Lipoto ntsena.
2: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 218 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela

Yeah, elsimra kahle kusuka kahle ka mbongeni ngema loko akarastimela sasezola. Yeah, vaku hayi mkhandi ya commissioner ntanta ku bona. Hayi khona man, back to reality. Nguna bangisela mina ba grandela ayiseni mahlweni ya hatlangela kumbe xani ya tiphina hi TBT ya sikura namuntlha. Nguna bangisela ba mina ba ku randzeka. Loko kuma ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mukhemi ni yingisela mi ri kona loko a ri mina a yi khona mina n'wi ta va ke fambisa sweswo hi yisa kahle mahlweni enongonoko mid morning life n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka nghena kahle ka ti-top stories kasi kena yini mi ndzika kahle leswi mi ri sukaka kahle eka Brahu Masikela loko va ku khawuleza n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ku fike ku va na nkandziso wa video kumbe ku na nkandziso lowu nge le ku beni ka bembele eka swiyenge swa mabulo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka laha wa xinuna maybe a nga va a ri mid-50s ya a ri ku beni ka nsati hi nhonga a hi nkhavi luwa hi nhonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka vanhu vo tala va swiso leswinene ka swiyenge swa mabulo ku ri at his age leswi a nga le ku swi endleni emahlweni ka vana swi swi rhongo ngopfu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka and then mani luya na yena u tsandzeka ku tilwela because you know you see ku ri like mi nge lwi xikarhi ka vana so but then a kha a ku hlamusela timhaka ta ku ni tshiki why u ni ba u ni bela yini you know those kind of things vanhu vo tala va swiso leswinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka GBV ya ri kona loko hi ku mi le ka swona kumbe mi le ku swi voneni kwala kusuhani na n'wina reportani such people ku avoid-a timhaka ta ku mindzuku ku ya tengiwa timhaka ta ku ri mani u dlaye swimanimani n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka kasi ke the Pretoria Magistrate on Thursday ka siku ra namuntlha ku ta va ku ri na ku komberiwa eka xikombelo xa ku xa bail n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka xa Lawrence Magotloi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka eka siku ra namuntlha so dyambu ri nga se pela hi ta kuma kahle feedback hi twa ku ri ku humelele yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-8875942 ya hisa sweswo mahlweni water pump operation across nkanga mutirhi ndzhaku ka loko vatirhi va laya va kombela ku va va permanent wa tanihileswi ku nga khale va ri ku tirheni laya kambe ke va kombisa timhaka ta ku ri va le ku tirheni ku vava and lexi va holaku xona kumbe vo nyikiwa ntsena ti-minimum wages n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka leti ti sukelaku ka 2000 rand laha va kombisaku timhaka ta ku ri i khale va khe va tirha laya khampani a yi lava ku va thola as ma permanent a va lava ku va nyika salary va lava ku va nyika ti-stipend kumbexana ti-minimum wages ta ti va hlamusetaku tona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni ya languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka leti ti va ku ti khe ti ba huwa tin'wanyana eka mpondo wa siku ra namuntlha the case ya 7 accused lava va nga accusiwaku hi ku dlaya na ku va va le ku hi ku dlaya Canaan aka Forbes loyi a tivekaku hi vitira aka n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka na Tibelo Tibza Mutsona va kombise timhaka ta ku ri va ta continue va appeara court ya Durban eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka hi yisa sweswo mahlweni ku na marungula lama nga le ku sendiweni kahle ku khe ku senderiwa vanhu lava va nga le ematikweni ma le handle lava nga huma la South Africa va ku tlangeni ka ball kumbe va ku tlangeni ka World Cup meseji yo tala yi le ku sendiweni hi ti-videos

whenever I serve in Abakurandeka, South Africa really behind the team. We are unite. We love you. We appreciate you guys, and we are so proud of you. All the best. This one, you know, ya maung, la mamanga ba meke masenderiwa. Ba tlangi ba hina nguna ba ngiserva na ba kurandeka. Isa soso matlweni. After her mother went died in late May, my baby Buswaza was brought to church run in Eastern Cape. La ba hlamisetsa ku timhaka kuri loko mi ingaku n'wana luya o va ku hlayisiweni o endliwa hlonga ra laha kerekeni lama we mahungu lama nge le ku beni ka huwa tindhawini ta Eastern Cape. Vulavisisi vita byi ta va byi kha byi yisiwa kahle mahlweni. It's only 10 minutes to 10 n'wina va yingiseri loko hi kuma ku yi joyina na mamukela lomu va ku mi khe mi yingisela ku mi ri kona. DRC ya ha ri ku lwisaneni swinene na timhaka ta Ebola. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka andzhaku ka loko ku ta va ku beburiwe n'wana loyi a nga kumeka a ri na vuvabyi lebyiwani kumbe la nga fika catcha vuvabyi lebyiwani. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka va kombise timhaka ta ku ri u vuye a hundza emisaveni n'wana luya hikokwalaho ka high fever ya vuvabyi lebyiya. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka moya wa yena a wu etlela hi yisa mahlweni ya languta kahle ku ri hi titi n'wanyana leti nga le masiku ra namu ku beni ka bembele. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka. Ku le ku langutiweni ka timhaka ta renewable energy launch campaign etindhawini letiya ta tiko ra hina ra South Africa, ku na tiko ra hina ra South Africa, kambe va kombise timhaka ta ku ri this launch yi ta fika yi tikeriwa swinene tanihileswi vanhu va ha ri ku bridgeni ka magezi. Languta kahle tivhidiyo tin'wana leti ti nga le ku beni ka huwa. Ku na nkandziyiso lowu nga va kona wu nga endliwa kahle hi Minister of Sport and Arts and Culture ku nga vona Mr. Gayton Mackenzie va kombisa timhaka ta ku ri va wisha all the best ka vanhu lavaya va nga ya le eku tlangeni ka bolo kumbexana lava va nga ya le ematikweni ma le handle ku ya representa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. N'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka ka World Cup ya lembe ra 2026 va khipa ku ri all the best hi ndlela yaleyo. Letiwa hi leti mani mikhome leto to tala mi ta tikuma kahle le ka mahungu awara ya 10 loko hi kuma ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mikhemeni yingisela mi ri kona.

0: bakuncina wa Xitsonga ngwana wa ngisi ra mina wa Grand X wa kahleka Exxon Maluleke. Otherwise ke it's 15 minutes past 10. Exxon ngwana wa ngisi ra mina wa Grandeka ya ya kuma kahle enhlokomaka. I famben ya donda I dondisana. Hi lemukisana. Hi swi swa vutomi lebyi humelelaka swa masiku na siku. Mina va ngisi ra mina wa Grandeka ya ya twa ku vatikhanani mi khomele namuntlho ka nhlokomhaka. Nhlokomhaka siku ra namuntlha yi hi dyondzisa yini, swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka, nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwa. Xana i yini lexi xi nga mi holovisa wena na makhelwani wa wena, kumbe lexi i twaku ingaku loko makhelwani wa wena o xi endla mi nga tshuka mi tlani milenge to the point ya ku mi nga ha nghenelani? 060-887-5942 i yini lexi kumbe ku makhelwani wan'wina vo tshuka va mi ndlele xona xi nga mi holovisi to the extent ya ku mi tikuma mi nga ha nghenelani? Mingiseri wa mina wo sungulo mi le moyeni.
1: Yebo.
0: Ahe kokwani Phahlani.
1: Nipukile.
0: Nipukile minjani?
1: Nipukile. Ya, so sondolota sondolota le.
0: La TV camera.
1: Ya, ene. Na sweswi so ta ku ta lomba lombu wa timali. A hi vulavule ntiyiso. Makhelwani hi hanya swin'we loko a zela a ta a ku hi mati ni helele hi mugayo ni lava mali muni ni endla yini vana switengele vulavula ntiyiso makhe ku ri i ta swi tlherisisa ku yini kumbe i ta yi vuyisisa ku yini i nga vulavuli masiku mo ka ma nga ri mondzo hi ku loko mina ni draw ti-budget ta mina mi ya kuma ku ri se ni hlanganisa na leyi wehe nga vula ku hi siku rongeni ta yi kuma se swi feyila swa mina
0: kuma kahle
1: se kwalaya swi sungula ku ri se hi sungula ku tlhokolana hi swondolotani nga ku swi khovha na makova ene na mhani va ka hina makhelwani a hi munghana wa n'wina loko va ta va taka nsati wa n'wina mi nga vi na mafundhafundha yo kaeki hi swin'wanyana swi laveki sweswiya se swa hluphanyana hi laha ni yi vonaku kona na sweswo xevaxeva
2: va dlaya hi ndlala va hanya kwala ka hina a yi tirhise swona sweswo ni swi vona tani ta
0: khense swinene kokwani Phahlani.
1: Yebo.
0: Thank you. 060-887-5942 mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka hi swini leswi swi nga tshukaka swi mi holovisini n'wina na makhelwani wa n'wina to the point ya ku mi kuma mi nga yi nghenelani, kumbe yini lexi n'wi xi nga mi holovisa na voho makhelwani wa n'wina? 060-887-5942 kokwani Phahlani va ku CCTV. Mingiseri wa mina mi le moyeni.
3: Ahe mpfukile.
0: Ni pfukile minjhani mhani?
3: Mpfukile. Swi tele leswi nga ku khombaka kumeka va nga hatsanangi ene ngopfungopfu hina va ka hina vavasati hi rhandza ngopfu ku vulavula na ku biha mara mi leswi swo hlevuwani lava ngopfu swona loko ni nga hlevuwi ni twa ni ri na leke ri crap emirini wa mina ku hlevuwani ku rhandza ngopfu

0: mara lexi ni nga xi vengaku ka makhelwani ku va makhelwani se a lava ku nghena laha mina ingaku ni nghena ku kombela a va ku na vanhu van'wana a va swi koti ku tikhoma a nga chavi ku endla futa ra rirhandzu endyangwini wa makhelwani ni twa vanhu vo tala va kumeka namuntlha va hundzukele hi mindyangu hi mhaka wa makhelwani wo ku tsandzeka ku tihlayisa loko a vona ku makhelwana i hanya kahle laha muti wa yena a ya nghena a distroya ku ve ne hi na nuna a sweswo ni nge pfuki ni hlangane na swona na siku na ri ni nge pfuki hi rhandzanini ka swilo swo fana sweswo na siku na rin'we hambi wa makweni wa mina loko o za nghena laha mhe ni nghenaka kona i dlayi xaka hi swo swi vonaka leswin'wana na mhaka na swona i nga ni kolota mali ya hela musi i ta dyela yi hela na mhaka na swona ku kolotiwa ka wena mara mhaka leyi swi kumba ku va hi respectana a mindyangwini nga ngheni ka ndyangu wa wun'wana munhu leyi n'wi tivaka kumbe leyi n'wi tshamaka na yena kusuhani swi lava ku hi hloniphana hi swo sweswo ntsena loko ku handle ka sweswo a ni voni swin'wana mina hi swona
1: thank you 060875942 u nyikiwe mabunda a ku i ku yiva tihuku ta mina a tlhaya kaneta ku vulavula ntiyiso sweswo swi nga endla ku hi nga ha nghenelani tihuku ta vanhu 060875942 mingiseri wa mi mile
2: moyeniaa
1: ahee
2: nipfukile na
1: ni pfukile minjhani
2: the original n'winyi wa vito pfuke swinene
1: i n'winyi wa vito
2: a ku na un'wana la tshamaka majambu
1: mm.
2: Mina lexi xi nyanyaku hi makhelwana i ku pfukula thyaka ra halaya ka vona va tisa hala jarateni a jarateni yani sweswa ni swi nyanya ngopfu na swi nyanya swinene hambi ni ri xisiwana va nga ni siwanisi hi ndlela yaleyo hikwala ni nga kotaka ku na vona ni holova na vona ku ze ku siriza rixa loku vonisa sweswo eya ku na swin'wanyana swo sweswo ku wa ni miyelele makhelwana a ni na mhaka na wena so langa a ni swi tivi leswi hu nga kotela swona and a ni lavi na swi tiva no ku tika ni miyelela a ni na mhaka na wena ku a ku xikwembu xa mina ni nge zi ni ti tshova mbilu hi ku miyeleriwa hi makhelwana no nyanya sweswa thyaka va fukulela hala ka mimatele inkomu ni ri le
1: ni khense swinene le ka maxamba thema leyi twa van'wani mingiseri mi le moyeni ni pfukeni minjhani
3: ni pfukile vativa mina ni ri i makhelwani lexi nga helovisana vona ni ri loko ku ri hava munhu va tisa i xindhichani swa belani va lava mugayi ka swilangi loko ku ri na munhu a va kombeki loko se u va vutisaku kasi hi wahi mugayi wa kona ni wu lava loko ku ri na vana loko ku ri na munhu lowukulu mi nga ti mi tayina na mi kombela vokwaka ande a va nga vuyisi sweswo va swi va nisela mugayi masiku hinkwawo va kha va nga wu vuyisi kokwana daka
1: ni khense swinene la tiila thank you 060875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xiphemu xa nhlokomhaka hi swihi leswi n'wina swi nga mi holovisa na makhelwani wa n'wina kumbe leswi mi vonaka ku swi nga mi holovisa to the extent ya ku mi tikuma mi nga nghenelani 060875942 ni twa hi n'wina vayingiseri va mina vo rhandzeka hi twa ku ri n'wina mi ri yini ma ni kuma kahle nkandziyiso kusuka le a vuhehli
4: rixile Marilyn rixile na le ka vayingiseri ya twakala nhlokomhaka vona hi Marilyn mina makhelwani wa huwa pongo eyi a ni n'wi koti and a ni n'wi rhandzi xikombiso i kuma ku swihlangi swi le ku tihuweleleni swi le ku huweni kwalaha jarateni ra yena ivi swi tshika swihlangi mi swi tiva ku mahuwele ya swoho kumbe xo tshika xiendla swin'wana kwalayani xo onha xin'wana ivi a sungula ku yimi darata a nga ku hlamuseli kahle ku hayi n'wana hale ka hina endle swoswoswoswo a sungula ku vhela huwelela a nga ti a ta ni tshama na mina hi vonisana phela va kona lava yi kumaka loko n'wana wo tshika swindle swin'wana kwala va sungula ku yimi geta ya n'wana wa n'wina swi nga ti tlhuka swo hayi hayi wo huwa huwa munhu loko kumbe swi nga ri kahle kumbe.

0: lana a tata ndza wote hey n'wana hala ku nga ku huwa va ndle leswi na leswi hi nga swi ndlisa ku yini hi vonisana mara point ya mina Merlina i huwa hi huwa ya nswira a va yehli ku na le kingobeni
1: alright minzere mile moyeni
2: ahe yale
1: yo yala homo
2: ekana la zotela va vonze kwale
1: mwana zana kana ya jizaro
2: mina ni yeye le sasa loko makhelwani i tema varivari ku hala i nga matwa kona ivi loko ni vona ni humela handle i sungula ku ni pupa i ni ku ba handla ku va n'wa wu tlangiwa minomo to hamba loko langutisa ni ku ta ni nyenya ni swi nyenya ngo leyi ku ri na problem ta lala ka mina ku dawini ndlovukazini ku na leswi na zinaleswi na ku byela leswi ni tivaku swona ni nga swi tivuka ni swi tivi
1: Ni kenzo swinene sesi ndlovukazi.
2: Right.
1: Thank you. 060-875-942. Makhelwani. Mi holovisiwe hi yini n'wina na makhelwani wa n'wina? I yini lexi nga endlaku mi holova? Nakona i yini lexi mi twaku nga ku xi nga mi holovisa? To the point ya ku mi tikuma mi nga nghenelani.
3: Loko munhu o ka nga ku yingiselanga ni a nga vabya se ni ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani ni kha ni nghena ka nhlokomhaka ya wena ya kahle lexi xi nga hi holovisaka na makhelwani i timhaka ta ku i kuma ku makhelwani a hlekelela ngopfu hala ka bava xinuna hala ka xinuna hi leswi swi nga hi holovisaka mara aka leswin'wana ni hambi ku ri ku hlevana ku ri ku ndlana na yini ha swi ndli nchumu a swi ndli nchumu sweswo futhi ha hambi no twa ku i vulavule hi mina ni nge ku vutisi futhi a ni swi koti no vutisa vhele ni nge ku vutisi ta ku xeweta kahle hi mbilu yo basa pa hi tlhe hi hlekelela swin'we ni nga ri na mhaka na swona wena hi we yi nga ta tlhe hi twa ku vava lexi xi karhataka hikwalaya ka ku se a ti tshunetatshuneta ngopfu aka nuna wa wena hi lexi xi nga hi holovisaka na makhelwani loko swo fika kwalaho mara aka leswin'wana ha ku na problem i mama Albi va nga ku yingisela kwala ka xikukwani kwala inkomu
1: ni mi kuma kahle mama Albi va ku hayi leswo hlevahlevana leswiwani a ni nge vi na problem problem hi loko se yi hleka yi nga hleki kahle na mukarhadzo wa vona Pero so singa molo bisako 060-875-942 mawit akumina ku nghene ti honchi loko ni butisa kuri ti honchi ta nwe na ti lajarateni ba ku amilava ti ya dakwi hi ku ti famba ti lava swakudya esh mama kelwa 060-875-942 mwanim niganga dlekandisa
4: njani sesi Merlino hina hi pfukile ha yi twa topic mina lexi nga ni holovisaka na makhelwani hi leswiya swa ku makhelwani a ta ni nga ri kona a fika loko a lava xo lava a kuma vana o nghena a teka a tlhela a vuya a nga ni byeli ku i sale a ta ta teka xo karhi a la kaya ni za ni vutisa kunene ku swi le kwihi u kuma ku loko a ta yena loko a ku ndhawini u ndhawu ta kha a nghena ndlwini ma swi twisisanyana ku va u nghena ndlwini u nga byeliwangi ku nghena ni haleni hayi mina ni swi twisisi sweswo swa ni borha ni twana na swona munhu ndhawu ta a tshama xitulwini kwala handle hi ku switulu swi tshama swi ri kokwana kumbe ndhawu ta ni byela n'wana ku teka xitulwini ka mhani laha va tshama hi swona leswi ni twananaku na swona leswi a nghena ni nga n'wi byelangi ku nghena haleni a nghendeni ka yindlu nga ku se hi le ndlwini ya yena a ni swi twisisi sweswo hi leswi ni swi vonisaka swoo swi nga ni holovisaka na makhelwani hi nga fambelani i mhanjhanjhani na vahlayisekanga
1: Okay, right. Mina ngwana ba khaisa so so mahlweni mo ni mina ka kahle. Eh din hlokoma ka heta mahungu anda ka so. Khaisa kahle mahlweni no ngono.
5: Mayor wa xifundza ntsongo xa Bembe Councilor Mira ni Chauku tikile xiboho xo herisa mu contractare ka mkondzoteri loyi a nga tirhiki. Mayor wa masipala wa xifundza nungaku wa masipala wa Greater Tzaneen a endzela tindhawu ta ka thoko mahungu xitalo le ka wura ya 11 rixi.
1: 0608875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka ta va khe ni teka kahle tinqingho teka kahle na mikandziyiso ya marito muntwa nkandziyiso lowa
6: ahe mirino njhani ku pfuka ka mhana mukhuhlwani a wu suki ka kwatsa ku yiwa ka nghana mukhuhlu ka fana i vuya mukhuhlu i basini eya kha hi twa tupuki ya wena mhani ei makhelwani makhelwani i mhani makhelwani i tati hi ku a ni nxavi siku na na swikaya na makhelwani hi ta hanya swona hi kombelana swo kombelana ku nutselana wa mugayo hi lombana hi tshama hansi hi dya na swihlangi mara mali hi mali ya holovisa mali ya holovisa mi nge nghenelelani hamba yan'wana mhani wa wena swantswa swo swo lomba na mugaya mugaya ni loko ni ku pimela hi dyaya ni tatle ni vuyisela loko xave i mali ya hlupha mhani ya hlupha n'wana anga mali yi hlupha ngopfu i mhani ma huri kwala ka mabuku kokwana wa diyo no na ku hlula dango
7: kele hi ngo pixela vona mi haxa hayi mi yingiserile a kha mi twa mi yingisele ku a tsarilaka xikokwani laha ya papazita la ka xikokwani mina lexi xi ni vavisaka hi makhelwani lexi xi ni borhaka ku tlula mpimo i ku va vana va yena va ta va ta yiva kaya ka mina loko va yiva kaya ka mina vana va yena instead a ta ta ni byela ku vana va yena va ta va ta phungela a mira tshama na swona ni ze ni a swi kuma ya a handle hi vanhu va le handle va ta va ta ni byela vanhu va le handle va ku hey phela swilo swa mi swi lava leswi va mi swi yiveriwile leswiyani swi yiviwe hi n'wana wa laya ka makhelwana se mi kuma ku swilo sweswo swi ni bora ku tlula mpimo ngopfu ni lava ku loko makhelwana a yiveliwi a ni yiveriwile loko a vona swi nikaka yena swi vaka a swi tivi a rhanga hi vutisa hi va makhelwana ku ye hi njhani ku ni tala mi ta yimbila ivi hi mpela a hleva ku yi ni vona i n'wana wa mina wa mufana lawa i vuyela swilo swa so so so a swi kuva nga swi kumi kwala ka n'wina na and then hi kota ku ri ni ku hayiko hayi hayi a nga swi kumi kona than ku ri a miyela a tshama na swona swi komba ku na yena wa yiva i va kha yiva na yena loko a za a nga vuli swi sweswo swi vula ku na ye va kha yiva se hi swo swin'wana swa ku swi ni nyangatsaka sweswo ni ni lava ku makhelwani loko a vona swin'wanyana ka ka yena swi ta na vana va yena a kombisa a kombisa ku hayi ni vone swilo swa soso ma swi tiva na ivi ni ku hayiko loko ri ku a ni swi tivi ku ni swi tiva ni ku ina swi tiva swa mina se hi kota ku va na way move ya ku hi deal-a hi swona ku endlisa ku yini inkomu
1: okay right 060 miyingiseri wa mina mi le moyena
8: ni pfukini Merlin
1: ni pfukini minjhani mana bebe
8: ni pfukini na swi vonele sweswo makhelani loko va kukula thyaka va voyamisela hala emutini wa mina fanene hayi hi nga holova hi nga ti nga kumani a ni mimi lowu fanele thyaka vona hala ka vona ku basini loko va kukula va ri cukumetela kwala matwisisi a va oleli munhu a ri cukumeta ka ndhawu ya right i voyamisa hala ka wo rhandza ngopfu thyaka hi kwanene hi nga qavana hi swona sweswo ni vonaka swona swo tala vanhu va swi hlamuseting
1: ya ni mi kuma kahle
8: hayi kwaleni hayi
1: hayi na swi twa ku a mukhuhlu mbuyini
8: hayi riti nga chavi mi ta na problem kuva ririti ri nga pfumeleki
1: kuvuyiva
8: ni le ku va byileni futhi namuntlha mi nga bebe ya nuna wa mina ka mani
1: hayi mama ta heta tiphina n'wini
8: a swo yini vona
1: ni khense swinene mana mamasi
8: i swo sweswo
1: thank you 0608875942 mina n'wi yala
9: hi muhaxi mina lexi ni xi zondhaka ka makhelwani hi lexiya xa ku makhelwani a ta ta lava xilo ka vana mina n'wini wa muti ni nga ri kona kumbe a lomba banga kumbe a lava xikomu kumbe swin'wanyana hikuva ni vana va rivala loko se ni ya swi lava va nge he swi tivi na ku va tshama va xi nyika mani. Hi leswi ni swi zondzaka. Makhelwani loko a lava xilo a ti ni ri kona, a ta lava ni ri kona. Ni ta kota na ku swi tsundzuka ku ri xi lombiwe hi yena, ku tlula ku a lava xilo ku ri na vana ntsena. Inkomu. A ni malulekela ka xikokwana.
1: Khense swinene ka xikokwana mi yingiseri milomo yena.
10: Mana fa.
1: Ahee sese.
10: Ahe! Njhaka n'wana.
1: Ni pfukeni Benjamin Bill namuntlha. Ah, huku yi ta xava hi mina. Ahee, kotaka.
10: Na matanda n'wananga. Xi ni boraka swinene ka nhloko mhaka ya wena ya hina ni va makhelwana ni. I ku fika munhu kwalawani sweswi va nga swi vula van'wana ndhawu yini ka sesi. Ni nuseli i munyu a n'wi nyika n'wana. Ndhawu yini exi a hi na mugayo ni nuseli mugayo ni ta wu vuyisa a n'wi nyika n'wana. Me ni munhu wo xavisa ni. A ni xavisa swilo swo tika. Xavisa timanga to kandziwa to kandzela mi fika. Ni nyike xipakitani ni ta va nyiketa loko ni vula ku va vuya ta ku nyiketa ni ma yi vona ku yi be njhani mhaka yaleyo. Ende loko se yi fanele i hi lava mali ya ku yi fanele se yi xondolotiwa. Hayi yaleyo loko va ri ku mitweni va nga ha swi nyiketa swi lavi swi sweswo.
1: Loko va ri ku mitweni va nga ha phindi.
10: Va nga ha phindi mana fana taka n'wananga.
1: Ni khensa swinene.
10: Swona komba papa.
1: Thank you.
10: Thank you.
1: 060-875-942. Mina ngwe ba case a sweswo mahlweni. Mina ba ngiseri wa mile moyeni.
10: Ah, sei khova nga fika sesi wa wena ke.
1: Mata njile ku jila.
10: Loko loko sesi mihlavo ko kwa ngabe. Ba bo ngene nge ri vola ta tindla shalata. Ela ku mana fani. Eh, wo tindla nyana mina nyana namuntlha.
1: Ba tiva mara.
10: Ba bo loko ba izi santsene na mile ku ikwa asesi. Ni swi twini ku sesa ku na n'wana handle ka mina.
1: Mara mhlamala ku mara ni foyinayi.
10: Ina se foyina sesa ve se fika ka moya mara ve ri sesi. Na ye mukhegula loyi wa tinandlela.
1: Mukhegula wa tsotsi.
10: I tsotsi yin'we ya matimbo. Phela ri ti tsotsi leyi wa swi tiva ku ri tumbuluka ri suka kwihi.
1: E-e.
10: I bizo baza mana kwale i tsotsi a yi tsotsi ya mukhegula. A twa leswi ya va nghenisa swona le ka radio ni leyi. Bizo baza a haxa 326. A ni van'wana swi nga endleka va nga swi tiku ri ta njhani a hi ra namuntlha
1: na malembe
10: a ri na malembe ni tela yo yonhloko mhaka ya leya ndhasindhasi ya makhelwani lexi nga ni hambanyisaka na makhelwani se a ni ku na ku mi kuma ku hina laha mugangeni wa hina i ri baranyana ro ringana na ri ra mina hi tshame kahle na makhelwani mara loko nhloko mhaka yi ta ni fane ni hi vulavula tanihi miholovi na makhelwani se lexi xi holovisaka xin'wanyana va makhelwani a ni loko vanhu va ha ku fika va tshama a swi tandzini va pfula swigedhani leswo va nghenela na hayi na laha nghenahayi ku tsemakanyani leliwa loko ni la ku nghena ka makhelwani hala ka rivi ni huma hi kwela xigedhani ni tlulela hala ka sithole loko se swi ya hi hundzulela a ni kwalani loko se ku pfuriwe xigedhani swi ri na loko ku swekiwini swi nga endleka ku swekiwa halaya ka sithole namuntlha mintlwani ku swekiwa i hale ka mina vudyelani lebya byo taniyana ni loko mo byi tlhavela tihlo a byi tlhaveriwi makhana vukhelwani lebya ni hi ku twisisa ka mina ni hi lebyo pfumala vutihlamuleri a hi nikaneni swilo hayi ku ni nga tshika ni nga sweki laha mutini maluleka kha xa mugayo ni sweka ni rhwala vuswa bya ka hina ni ya tshama ka makhelwani dya kona ivi na vona laha va sweka ta ta dyala swixevo leswiwana ni ku ta fika la siku rin'wana swi ni hakaku ni ngo evo i ri ka makwavo hallo
1: ni mitwa kahle sesa
10: swi ta fikela siku rin'wana swi ni hakaku ni ngo evona namuntlha ni karhele ku yileli loko no va endlela switandzani na acha va nga tlela va dyini se ta teka matandza na acha ni yisaku le ka makhelwani ku ri keni votolo va sweke nyama ya homu sweswo swi swa holovisa lava nga ku ni yingiseleni van'wanyana sweswiwa va hake i tigede letiya va nga pfulela na swigedhana ni hi gandzu leriya ra ku na loko wo lava makhamisi loko ri wa n'wi tiva
1: makhamisi
10: lexa xo tsema tinsimbi
1: hi ngeanga tsema
10: gandzu rero hi ku kula ka gandzu xi bakele phela swilo swi nga ku swivulavulela ni a swo ni heta ku vila swi le ku ndlekeni ka mindyangu yin'wana hambi ni nga yi vuli hi mavito i vikhelwani lebyiya bya ku mi fika mi la ku khelwana hi xiyimo xa le henhla leswiya swa ku swi ndla hi nga ri mi rhandzana ngoma ra mi ta thujana se rhandzana ni mi xewetana mi pfuxelana mi kombelana mi nyikana mara swi nga fiki la swi mi tsemelana na ku ndzilekana ma vula ku ri ke ni gede ku ri a yi tumbuluxiwini mara mi kuma ku loko se i la ku nghena a ni van'wana va ta tolovela ku nghenela ka mina va humala a ya leni ende na loko a nga tikaya ka wena se i la ku hindzi kwala kaya ka wena a ni we pfule

0: tula muti vukhela ni byebyo byi ta ni tsandza se vaghina va nga ha nghenelangi ni nga tshama loko ku ri ke vutomi byi nga ri kahle na leswo munhu a byala misinya yi cikinya yi phohla ni le kaya ka yena yi ta hala kaya ka mina ivi n'wi byela ku e misinya leyi se yi kule ngopfu ringesani ku yi hunguta hi ku na lava vo byala vo va siya tiyindlu ta vo ti beriwa hi moya ivi a huwa a ku beburisa misinya mayiva misinya ya maovhakadi kunene kunene hambi timitsi ta yindlu leyi ta yi tlakula yindlu leyi yi va henhla xilebe xa ko se ku va i ku kwarara mangwa
1: Yeah,
0: ni hunguteleni misinyo ni hunguteleni misinyo a va lava ku hunguta misinya loko u dzudzama kamba u ta dzudzela hala kaya ka wena mara swo tsakisa ka va lavaya ka misinya leyi a yi endliwaka ani yi phohlela ka vamakhelwani loko va nga byalangi yo misinya leyi a na va va kuma dzovidyelwa mara handle ka sweswo ni fa hi makamba ya le ka vamakhelwani ku ri na mi mangwani na yona maovhakadini na wona yi ta suka kwalani ende yi nge lamuleki loko hi ku loko se ni ku tsema i nga tsemi loko mina ni tsema henhla ni le hansi hi ku ni ta pfukulela a xi dlaya xifa
1: bobaisese
0: ta pfukulela timitsi leti a ti chela murhi wo loko wu ri ku fani a wu wuya fane kwele kaya ka wo endatanganti ku ni tsuvule timitsi ta hala kaya ka mina hi sweswo
1: ni khense swinene
0: ma ta nhlokomhaka leyi ya wena leyi a yi ta ni omisa rihlanguti vakiti
1: 060-875-942 n'wina wa yingiseri va mi vo rhandzeka hi makhelwani
2: ndi machelwani ya vote mina ni zonda leswiya swo loko munhu a ni vona ni kha ni jikajika kwala kaya a nga vuli ku ri u lava yini a yimela mina loko ni huma a kota ku nghena ku ri ni lava swiyini yini a ni wa swi vona swa ku ku na vanhu vana va nge n'wi tsoni loko va swi vona swa ku swi kona swi sweswo swi vula ku ri va fanele ku n'wi nghena ani swi dzonisa swin'wana leswiya na leswiya swo munhu a lomba swilo ka mina a ndhaku loko a swi rivele a kota ku ni nyiketa mali a ku ni famba ni ya n'wi xavela swiyiniyini ha na teka mali na ni n'wi nyiki na nkarhi na teketela mina mali yaleyo ni hava nkarhi wo huwa kwalaho a ni hakela mali ya mina leyo nga yi teka khalekhale u rivala na teka apa sunset ndi chilidzima makheso a
3: vaxiumi ka Marilyn nhlokomhaka ya huya twala mina ni lava ku ta yi veka hi ndlela leyi na mavonelo ya mina Marilyn wo ni ku byela ku makhelwani wo wena masiku hinkwawo i fanele i tshama i xeweta yena wena loko i pfuka mikotlana wena i fanele i xeweta yena i nga ku wena hi ti-15 tin'wana na tin'wana i ta hola mali a swi tshamisekangi makhelwani hi luya wo loko hinkwenu mi pfuka mi vonana mi xewetana a swi bohi hi ku rhanga mina a swi bohi hi ku rhanga yena ha xewetana hinkwenu hi pfuxelana ku nga na loyi yena i nga ku i yo programmiwa ku loko ti-15 ting fika i nge holi loko i nga n'wi xewetangi a swi tshamisekangi swin'wanyani na leswiya swo mi kuma ku bava va kona la kaya wena if xeweta bava loko mina i ni vona a wu ni xeweti ni vona nga ri sweswo swi nga ta endla ku hi nga kumani mara loko ku ri leswiya swo hi xewetana na vo bava loko i va vona i va xeweta na mina loko i ni vona i ni xeweta ni vona nga ri a hi nkingha hi va hi ta va hi khi hi tshamisana kahle i mhana hlengiwe ka makoxo inkomu
4: njhani sisi hina hi pfukile ntati wa mino nhlokomhaka ha yi two eyi mhaka yi kulukumba leyi yi holovisaka vanhu swin'wana swa kona i timhaka ta ku makhelwani swa endleka i kumeka ku loko i nga ri kona i huma like i ri i ya giyana i n'wi lela ku na ya giyana ku na vana kwala kaya i lava chukele maybe i lombe chukele ka mina i kumbele i lombe chukele ka mina ku a ni nyike chukele ni hava ivi ni n'wi nwisela and loko a xavini wa ri vuyisa tanihi ku hi vamakhelwani ku hi ta kota ku hi nga holovi hi vutomi byi ya mahlweni ivi loko mi ni sukini ivi yena kumbe xisibi xexo hlantswa loko ni sukini a vona ku ni sukini hikuva a teke xin'wana xisibi kumbe chukele a tshama a tata ri teka kona i sala a ta ka vana ku ni nyikeni swi chukelana ni xwetele hi swi chukelana ni wendle tiya ni ku ni lava ku ta ma tiyise swi chukelana ni kume ku chukele ku hava ivi vana a va tivi nchumu tanihi ku va va tiva ku hi va makhelwani ha hlekelana ha hanya swin'we vo teka va n'wi nyika kumbe mugayo neni wa loyi a ni kona ni n'wimiserini a wu se vuya hi ku vona ku a ni kona poto ra mintileke.

0: sungula kahle nwana vangise rome va kurandeka kusuka kahle ka spirit of praise vaku khandi yekelela kuwe endela leyo na zwile zwo raiko kutava na ku melela kumbe xana kutava na ku boxeketa endela leyo nwana vangise ri va mina kasi nkarhi wa mi hunbe kahle la ka khomela timinetse ku blawa radio ya khumenwe mina vangise loko kuma ku yi joina mi endle swona nongonoko mid morning live mke mfamba kahle na mina Marlene wa ka Shirenza ntombi ya baba leyiwani moyi mina n'wina yi hambana balekisa sweswo ya kuma kahle rito kusuka kahle ka mfundhisi tanihileswi ni nga mi tshembisa ku ri siku ra namuntlha i siku leriya ra swikhongelo swa vomanana a hi vambeni hi ya tiphina hi rito ya dyondza ya ha pfuxelela ka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mfundhisi ri xilo na ku mamukela
1: ahe muhaxi
0: minjhani
1: hi pfukile minjhani
0: a hi pfukile
1: nkomu
0: mi khomeleni ka siku ra namuntlha
1: ni yo khoma swakudya swa moya
0: a hi yeneni va yi vamela
1: nkomu ni xeweta vayingiseri hinkwavo va GCR ni xeweta muhaxi wa mina wona sesintswalo yin'we ni nga rivali hi ku xeweta na mukhomi wa xivono vona lava va nga pfumela leswaku hi ta tshama la ka pulpit hi nyika rito ra xikwembu hi ku ya hi leswi rito ra xikwembu eka buku ya Marka Yesu Kreste a nga te hi famba misava hinkwayo hi chumayela evhangeli ya yena kutani lava va nga ta yi amukela u te hi va siyela kurhula hi kona namuntlha la xiticini ku ta siya kurhula ka tilo eka hinkwavo lava nga ta yingisela rito leri va ka hina a hi tsutsumeleni a ritweni ra xikwembu ku nga ri ku dya nkarhi a hi kumeni rito ra xikwembu eka buku ya Genesa lava leswaku namuntlha hi ya vulavula hi timhaka ta va kalota eka buku ya Genesa chapter 19 lava ku hi ya hlaya verse 15 hi ya yi cukumeta eka verse 17 ku ya le hansi hi nga hi ya tihlayela yona hikwalaho ka ku hlayisa nkarhi verse 15 yi ri loko vurhonga byi tshuka vavanuna lava va tintsumi va byela Lota leswaku a hatla a huma va ku pfuka u teka nsati wa wena ni vana va wena lavambirhi vaxisati ni lava xinuna u nga na vona mi ta ka mi nga herisiwi swin'we ni munti lowu loko wu avanyisiwa loko Lota a ha rhendeleka vavanuna lava va tintsumi va n'wi khoma hi voko va khoma ni nsati wa yena ni vana va yena vambirhi va va humesa va ya va tshika ehandle ka muti hi loko hosi xikwembu a xi hikuva hosi xikwembu a xi twela Lota vusiwana loko va va humeserile handle ka muti hosi xikwembu xi ka Lota loko u lava ku pona tsutsuma u nga languti ndhaku naswona u nga yimi laha nkoveni tsutsumela etintshaveni u ta ka u nga lovisiwi a hi khongeleni xikwembu lexi nga ni matimba hinkwawo tata wa Nazareta rito hosi yanga hi leri hlayiwile namuntlha tilo ra mina na mirhamba eka lowu nkarhi xikwembu xa matimba hinkwawo famba ni miya hi kotisa hi lava ku ya twa ku vulavula ka wena xikwembu ku nga ri ku vulavula ka hina n'wini wa matimba hinkwawo malandza ma wena ma tshamile ku ta twa ku vulavula ka wena namuntlha famba u ya hetisisa xikwembu leswi u nga swi sungula evitweni ra matimba vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta amen vamakwerhu wa mina vayingiseri va mina va GCR lava leswaku namuntlha hi ya dyondza ehansi ka nhloko

o mhaka leyi nge hubutela xiyimo. Laha namuntlha hi nga hlaya kona hi twa hi laha tintsumi ta le tilweni leti ti nga rhumiwa aka Lota leswaku ti ya n'wi ponisa kumbe ku ya n'wi humesa aka tiko ra Sodoma na Gomora. Bibele yi ri tintsumi leti ti tlele kona andzeni ka yindlu ya Lota, mara xitori xa kona xi sungule kahle nampundzu hi ku tshuka ka vurhu veri tintsumi ti sungula ku nyakaza. Lava ku ya vulavula hi timhaka ta ku hubuta namuntlha, va ka hina hi etlele ngopfu, swiyimo swa hi vhanganyeta hikwalaho ka ku tlela. Leswi ndlaka leswaku loko hi tlele hi pfuka nampundzu hi ri na switlhavi kumbe swivavi i mhaka ya vurhongo. A hi swi koti mina na n'wina ku hubuta. Timhaka ta ku hlula xiyimo i ku hubuta n'wana mhani. Loko ho tolovela ku loko ri xa nampundzu va nga se pfuka lavo pfuka, hina na hina hi kota ku hubuta hi ya consulta tilo ra hina. Yima ni mi byela leswaku hi nga ka hi nga attackiwi. Ti-attacks ta ka vutomi bya hina hikwalaho ka ku mina na n'wina hi na vurhongo. Mina na n'wina a hi swi koti ku hubuta. Beri tintsumi ti tlela ti riye ndleve, ti tlela ti khinsame hi tsolo rin'we. Leku a hi nga yimeli leswaku dyambu ri tlhava, kambe hina hi ta languta vurhonga loko byi tshuka. Hi nkarhi wa mahlambandlopfu hi ya sungula ku tirha ntirho. Ntirho wa kona n'wana mhani a ku ri ku ya humesa Lota kumbe ku n'wi ponisa. A ni ta ku na mina na n'wina a hi fambeni hi ya tekela nhlokweni mahlambandlopfu. Loko vurhonga byi tshuka a hi sunguleni ku tirha. Hi sungula ku kaneta leswi nga vulavuleriwa evusikwini hi vutomi bya hina. Evusikwini ku na leswo tala n'wana mhani leswi va swi vulavulaka hi vutomi bya hina ku a swi endleki. A dlayiwa ximoyeni exikarhi ka vusiku, mara ku laveka wasati la nga ta pfuka hi mahlambandlopfu. A ku mina ni yima ku kaneta leswi nga vulavuriwa hi mina. A xikarhi ka vusiku vana va hina va cincisiwa. Ho hlamala loko rixa n'wana se yi cinca mavala. A nga ha hloniphi ku fana na le ku sunguleni. A nga ha swi koti n'wana luya na ku ku teka i ri mutswari. Hi mhaka ya ku i cinciwini a xikarhi ka vusiku. I kwihi mhani laha nga ta pfuka hi mahlambandlopfu a ku loyi n'wana hi wa mina, loyi n'wana ni lo cinceriwa. Wena hosi tlherisela vumunhu bya n'wana wa mina ndzeni. Vana namuntlha i hasahasa misaveni, va tata switarata lomu swipotsweni na havuli. Loko ho languta kwala mapatwini van'wani va xavisa miri, i nga ti vutisa nkarhi wun'wani ku vana lava va huma mindyangwini laha ku nga na vatswari na ina va huma kona laha ku nga na vatswari. Ko va ku vatswari va vona va tlele, vatswari va vona va rhongomela, a va swi kondlopfu claima vutomi bya vana va vona. Phela vutomi bya vana va n'wina n'wana mhani byi lo khomiwe hi lowo biha, ende n'wana yaloye a nga lo tisa swona. Ko va ku timhaka ti humelele vusikwini, kwalaya vusikwini loko swi kha swi ndleka va ya mahambanini ya tindlela va ya vulavula va ku swa vana va yena a swi gombonyoki. Loko i pfuka instead ya ku wena i pfuka i consulta tilo i kaneta marito hinkwawo hi ku ya Isaiah 54:17 leyi nge te i ta kaneta marito hinkwawo lama nga ta vulavuriwa tihubyeni. Instead ya ku wena i pfuka i kaneta marito hinkwawo mhani i pfuka i yima hi darata i va byela ta lavaya, i pfuka i yima mapatwini i va byela ta laya, leta lavaya na lavaya ti tiviwa hi wena. Loko wa ha vulavula leti ya n'wana va cincini, a ni ta ku n'wana mhani namuntlha a hi fambeni hi ya xiyaxiya hi ya va wasati wa ku xiyaxiya loyi a nga ta xiyisisa timhaka hinkwato. Phela kwala ndzeni ka muti wa n'wina ko hlakala mhani, ku lo hlakatiwa hi mhaka ya ku va swi vonini ku n'we matlela kwala ndzeni ka muti wa n'wina mhani.

ni ilo ngena lowo biha afika tsama kumba aka akana yingwa dzimana ti mintsu akuni ta onhetela ku sukerisa amutini ku hetelela ka nuna nuna yalo anga miteka akha mitsakela miranda ni hela mitisela swakudya xikandeni mhana mina makha mafa hi ku famba mafa hi ku famba ti social mi karhi mi ringeta ku va ringeta ku mi pfuna lomu ya ka va magistrate mi ngheni ni n'wina mi karhi mi yisa n'wanuna loyi ku a mi sapota hi nkanu a ni ta ku mhani a swi lavi magistrate teswo swa n'wina timhaka ta n'wanuna yoloyo a ti lavi social worka futhi na ndhavezi ta mi nga va byeli n'wina fambani mi ya byela xikwembu lexi nga tilweni mi khinsama hi matsolo ya n'wina mhani mhaka yi kulukumba kwalaya ya ku pfuka nampundzu loko mo pfuka nampundzu mhani mi ta swi twa ku swa vutomi bya n'wina swi cincile swa vutomi bya n'wina swi ta tshama ka pozixini yin'we hi ku na n'wina mi le ku cinceni ka maendlelo loko swa muti wa n'wina mhani a swi nga ri na tiko n'wi pha ngopfu na vana n'wina va mi xixima ngopfu na nuna mi rhandza ngopfu mara namutlha matafula ma hundzulukile nuna luya namutlha a mi rhandza ngopfu i hloma kwala ka makhelwani wa n'wina a nga mi chavi hi mhaka ya ku n'wina matlela a mi pfuki hi mahlambandlopfu mi ringeta ku ya vulavula na xikwembu xa n'wina vukati bya ntiyiso n'wana mhani byi ve le mavokweni ma xikwembu loko i lava ku vona vukati bya wena byi famba pfuka hi mahlambandlopfu ya vulavula na hosi i byela hosi ku hosi n'wanuna loyi ni nike hi wena va n'wi lava phela n'wanuna yoloye kwala handle a mi hlamali hi yini vanhu va mi holovisa a va mi holovisi hi ku mi va doherini va mi holovisela n'wanuna yaloye a ni ta ku mhani wa mina loko mi swi vonisa sweswo tsutsumelani ka xikwembu n'wina mi ku na loko va kha va ni holovisa va ni holovisela ku ni tekela nuna wa mina wena hosi nuna loyi ni n'wi tisa vukoneni bya wena ni n'wi dedicata mavokweni ma wena xikwembu xa mina leswaku n'wi endli leswaku a va na matlapisi hambiloko vo ringeta ku n'wi gangisa a nga languti a ndhaku a languta mahlweni va ka hina a ni ta ku namuntlha rito leri a ri tele munhu un'wana na un'wana loyi a fanelaku swi tivaku swo hi swilo hundzuluxa swi koti ku tirha ntirho lowu loko ho yimela dyambu rixa n'we mi swi ndlela yini ka mhani ku yima ku ze ku ba 80 mi nga se za mi vulavula na xikwembu mhani ta ku xa kahle mhani mi nga se vulavula na munhu na kwala ndzeni ka muti wa n'we mi nga se xewetana na munhu a ni ta ku rhanga ni mi vulavula na hosi hosi yi ta tisa tinhlamulo ta swilo swa n'wina hinkwaswo tinhlamulo ta n'wina phela ti lo khomiwa kwale mpfhukeni xikwembu i xikwembu xa immediately xi hlamula xikhongelo hi nkarhi walowo mara swikhongelo swa mina na n'wina swi hundzuke masirha hi timhaka ta ku hahlwela a hi swi koti ku pfuka ka ha ri na mixo hi yima rixa dyambu hi ta kota ku vulavula na hosi loko hi vulavula na hosi satana khoma swikhongelo swa hina mpfhukeni mativa van'wani i malembe hi ri vhangelini van'wani i malembe hi ri kwala vukresteni ho tiva ku byela vanhu loko rixa ku hina hi ponisiwe khale i ncini lexi kombaka kwala vukresteni bya wena ku wehe mukreste wa khale a wu kuli na ku kula vukresteni ho kula malembe vukreste bya probleme ya n'wina mhani wa mino i timhaka ta ku n'we mi vulavula na xikwembu se mi cinceriwile swikhongelo swa n'wina swi khomiwile tolovelani ku pfuka hi mahlambandlopfu n'wina swi nga khataleki leswaku i nkarhi muni valungu va ri nkarhi wa mpundzu wu sungulaka 12 loko mi swi kota hi 12 pfukani loko 12 yi mi ba na hi 2 pfukani loko mi pfukini na hi 2 na hi 5 yi tlhela ni mi pfuka ku lwisana na leswi nga lwisana na n'wina na vusiku phela xikarhi ka vusiku n'wana mhani ku na nyimpi problem ya mina na n'wina tinyimpi leti hi lweriwaka tona hi xikwembu a hi ti voni loko a hi vona tinyimpi leti hi lweriwaka tona hi xikwembu a hi ta pfuka nkarhi wun'wana mina na n'wina ho tlela hi mhaka ya ku hi ri xikwembu xi na hina va ka hina ina xikwembu xi na hina mara xi lava munhu wa ku pfuka hi mahlambandlopfu xikwembu xi lava munhu wa ku xi vitana xikwembu xi lava munhu wa ku xi huwelela

0: tintsumile ku ti vona ti vona lota a karhi a rhendeleka rhendeleka a ha longa lexi a tekaveka lexi a tshika lexi a khoma lexi ti swi vona swi i le ku hi dileyeni ri ta ze ri xa dyambu ve ri ti n'wi khoma hi voko ra tona ti n'wi kokela handle ti ya n'wi veka le handle leyi endzhaku ka loko a vekiwa handle lota ve ri xikwembu xi n'wi byela xi ku lota tsutsuma u nga languti ndzhaku problem ya mina na n'wina mhana mina na loko hi humesiwile kwalaya a hi nghene kona mina na n'wina ha ha lava ku languta ndzhaku hi vona leswi humelelaka le ndzhaku leyi ve ri lota byeriwa ku i nga languti ndzhaku hikuva endzhaku n'wana mhani ka khomeleta kwale n'wemhena n'we hi sukaka kona ku hi ka hi khomeleta kwale mina na n'wina hi langutaka kona hi ko ku hi khomeletaka phela mina na n'wina hi fanele hi ri kule na vukreste lebyi ripfumelo ra mina na rin'wina i xihlangi hi khomeletiwe hi ku languta ndzhaku n'wana mhani a hi tsutsumeni hi rivilo ra vukreste hi ya mahlweni hi nga languti leswi nga tshama swisa leswi endlaka leswaku vakreste va namuntlha va nghena kereke ximandlamandla a nghena kereke ximandlamandla i timhaka ta ku i languta ndzhaku loko a karhi a khongela i la ku languta ku lava a khongela na vo va fike kwihi xikwembu xi lavi lava ya xi lava wena loko xi ku vitana a wu ri wexe hi yo mhaka loko Samuyele siku rin'wana a vitaniwa hi hosi i ringete ku ya swi katsakatsa na Heli a pfuka ya ka Hela ku Heli mhena vitaniwa Hela ku fambi ya tlela ni ku vitani xikwembu vitana nakambe xi ku wena Samuyele ni ku lavi na Heli mhe ni ku lava i ri wexe kambe Samuyele hi ku a ri hava tindleve ta moya hi nkarhi walowo ve ri a tlhelela futhe ka Heli a ku ni twa kholo a vitaniwa we Heli Hela ku tlhelela Heli sweswi a ri Samuyele n'wana a tlhelela nakambe ka Heli a fika byela Hela wa ni vitana Hela ku tlhelela kambe loko u tlhela u ri twa rito nakamba i nge vulavula hosi ni yingisile hikuva i hosi leyi ku vitanaka n'wana mhani mi vitaniwe mi ri n'wexe a ni ta ku famba ni mi ya seyivha ntirho wa xikwembu mi ri n'wexe mi nga rhambi va maseve va ta mi pfalela tindlela mi nga rhambi va maseve va ta mi kokela ndzhaku va maseve va ta mi va ta mi endla na ku ripfumelo ra n'wina ri tshama ri ri xihlangi a mi nge swi koti n'we ku stepa mi ya mahlweni hi mhaka ya va maseve na xi nga ta mi endla ku mi tsonga hala vutomi bya n'wina hinkwabyo va ponisiwa vona swa matimba kwala kerekeni mara ku se cinca nchumu hi vutomi bya n'wina na loko va ku hi pfalele ntirho hi xikhongela toto a ku na lexi mi xi vulaka hi mhaka ya ku a mi kulanga hambi vo hi fambisele ntirho a mi swi koti hi ku a mi kulanga a ni ta ku xikwembu xi nga hi pfuna xi hi katekisa eka siku ra namuntlha hi tshama hi karhi hi swi tiva leswaku timhaka ti na mpundzu ve ri Jesu a fike kuseni se bathi va cedzile ngami Yesu a fika na mpundzu a ngipha mandla amaxa a ni ta ku na n'wina swi tiveni ku timhaka ti le ka na mpundzu a hi pfukeni na mpundzu hi kuma matimba lamantshwa hi ku khongela a hi khongeleni xikwembu lexi nga ni matimba hinkwawo rito ra wena hosi hi leri a ri nga vulavula na vayingiseri ntsena na mina xikwembu a ri vulavula na mina hosi yanga ni kotisi ni pfuni hi vito ra matimba ra Yesu Kreste amen
1: amen khensa swinene mfundhisi na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri vayingiseri va hina va ta va pfuxelekini eka mpondo wa siku ra namuntlha tanihileswi a hi nga hlamuseta loko ha sungula n'wina vayingiseri va mina ku ri siku ra namuntlha ri tiveka kahle hi siku leriya ra swikhongelo swa vamanana kambe na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri meseji luwa a wu nga yi ka vamanana ntsena a hi fambeni ya lengisa tima xikhongelo xexiya xa ni mpondzo tahlehlangana kahle eka vhiki leri landzelaka mfundhisi hemba na siku ra kahle
0: inkomu mwaxi
1: 060-8875-942 mina n'wi tiva ke hisa sweswo mahlweni hi risimu leri sukaka kahle ka snitch loko a ku ri he did it again n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi tiphineni

0: ti birthdays ta n'wina. Siku ra n'wina ri saseki, ku navela ka timbilu ta n'wina, a ku yi ku ya humelela. Happy birthday ka mani na mani loyi a tlangelaka le siku leri ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha. 0608875940 mi ndzi ri mile moyeni.
1: Njhani?
0: I pfukile mi njhani?
1: I pfukile ni ri happy birthday ka papa anakanyo. Happy n'wana n'wananga kwale 14A kwale mi nga kona timayinini happy. Na le ka ri kokera na nuna wa mhani Jajani. Hinkwavo lava birthday a ku mhani chela kwala ka mapayeni danku.
0: Ni khense swinene. 0608875942 n'wina na mina hi khesa sweswo mahlweni mi ndzi ri mile moyeni. Jisara FM hallo.
2: Wala baba.
0: Ahe n'wana baba.
2: Hi pfukile.
0: Hi pfukile ngopo.
2: Hi pfukile. Ku na kazeni ri building kusuka na block 3 eka miti misinya papa Edward Chabalala kusuka na ka makoro. Ku na police ti va ka maxeni kusuka na ka homa a 14A. Ku na freedom chauke kusuka na tiko va ka mchipisi. Ku na yonto matosi kusuka na tiko va ka xamini. Ku na papa Rex Khumalo kusuka kona na tiko va ka homa a 14A. Ku na mayana Khumalo kusuka kona na ka homa a 14A. Na hinkwavo na vabesi ya ku na vanhu lavawani xikombelo xi va nyiki ri nkateko. Xitendla xi va nyika na mali va ta hi xavela swibedhlele ta mama. A va nga va pfuna ngoma. Ti-gift byo kopa hi kusuka laha tikweni va ka mihlali.
0: Mhlangazani va ku happy birthday eka Vuyi eka Nkuri esifa sonke. Happy birthday Vuyi 060 mile moyeni.
1: Happy birthday aka Oleti Mantu xikwala ka nxaniki i n'wana wa makoni wa mina. Ni ku happy birthday na le ka papa Khumalo a 14 ntukulu wa vona. Ni le ka Boti Vhiki Maxele i papa Anakanya. Ni le ka papa lava veleka Makoxo va ka Mafumana na Freedom Machauki leka mhani Jajani na hinkwavo lava birthdayaka va navele ni mhani elixan'wana kona kwala ka nhlanu kusa mutenyisi hlayisekanga
0: ni khense swinene
1: oswo
0: 0608875942 mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka i va mani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa. Mire happy birthday ka mani eka mpundu wa siku ra namuntlha 060 mile moyeni.
3: Ni kombela ku navelela Vhiki Baloyi ni ngo Vhiki Baloyi Vhiki Maxele papa Anakanya lava kwele timayinini va nga kona na loyi wa ka mathonsi kwala xitandini xa ka hina ka nhlaniki. Ni navelela na hinkwavo lava birthdayaka va nga vula hi gift goodbye va hlayini. Kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi va navelela hi mina Mpfundhisi Khosa. Kurhula ka Xikwembu ku va na vona va kuma timali na mintirho hi vito ra Yesu. Amen.
0: Amen.
3: Danke.
0: 0608875942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni mi ndzi ri mile moyeni.
4: Ahe minjhani?
0: Hi pfukile minjhani?
4: Awa hi pfukile.
0: Ni
4: kombelela ku navelela Innocent Baloyi wa ka Mbazeni laha xitichi Mazayeni la. Wa ka Gongongo loyiwa. Na hinkwavo lava birthdayaka namuntlha ni ri na va navelela ya va navelela hi ntukulu wa n'waxinangani laha ka Gongongo.
0: Ni khense swinene mi va na siku ra kahle.
4: Danku.
0: Danki 060875942. Minseri mile moyeni.
5: Ahe yare.
0: Hi pfukile minjhani Ndlovu Kaze.
5: Eko happy birthday ka Boti Vhiki Maxele papa Anakanya leyi mugangeni wa Nkani. Ni le ka Freedom le ka Mchipisi. Ni le ka It Olet le 14A. Ni le ka Barrickson. Ni le ka mhani Khumalo leyi. Ni le ka hinkwavo lava birthdayaka vana va Ndlovu Kaze kumbe va zoma kumbexana va ye.
0: Ahe Ndlovu Kaze.
5: Thank you.
0: 0608875942 mina n'wina ya va khesa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandeka ma ni kuma kahle minkandziyiso ya marito i site leri.
6: Ahe ntombi ya papa wa tiva ku ni kombela ku navela ti.

0: kula papa shi lave kona anakanya siku ari saseki swinene kwele ti mining ni ku happy birthday ka xiseve seve xa mina xa xinuna va ri Rexon Khumalo va kumeka a xilungwini a inwa mathekisi kunene kunene ni ku hi nga ringesani ku kula ka ntsweku miri kweleni wa mhani Khumalo laha ka humu 14A na maya na Khumalo kokwa laha 14A ivi ku va na ba Edward Mafumani vona va kumeka la ka makoxola ni ku a va kulisi ku a ri saseki swinene ivi ku va ku ri na Khanyisa Masingi Khanyisa Masingi i nkata matimu mavasa ni ku ringesa ku kula la n'wingi wa sesitsakani chavalala i n'wingi i ntukulu kahlekahle wa hosi Siyandhani loyi Khanyisa Masingi ni ku happy happy birthday ka Freedom Chauke ni loyi i kumeka kwini ka Mchipisi siku a ri saseki ivi ku va na Mikheso Mathevula na yena i kumeka kwala ka makoxo siku a ri saseki swinene Hleko Majoko na yena i kumeka kwala ka makoxo laniwa la ka makoxo makhekhe namuntlha ni hakhekhe hakhekhe kulani kulani kulani mivona mo tala Majoko ndhambi ya mikateko yiminela vana va le lexala tihlon'wani la ka makoxo hlayisekani makwavo
1: epi aka mhani Khumalo mukhalabya wa n'wina na ntukulu wa n'wina hi riti na le ka mukun'wani mhana va anakanya buti Vhiki mukun'wani wa mina mukun'wani loyi wa mataritari i sesi i n'wi khoma kahle nuna wa wena n'wananga n'wingi wa mina a dya hi fokeni nice loko a nga ri kona nkarhi loyi a nga ta wu hi wona phamela puletini i n'wi phameli n'wi nyika i ku hi leswi ya mi fanele mi swi dya siku lero mi vaka mi nga ri kona mi nga ri swin'we n'wananga i n'wi hlayisa tanihiloko a ku hlayisa mina na swi vona hi ku wa nyuka a tlha ku ndlela na ximuta xa kahle xo ku ringana n'wananga n'wi hlayisi swa kala ku n'wanuna ku hlayisa vanhu va hlupheka ndze ka vukati n'wananga va kha va xela mihloti va ri ndze ka vukati loko i swi vona ku Vhiki mukun'wani wa mina wa ku hlayisa na wena n'wi hlayisi n'wananga ni le ka mhanjhadyani n'wana wa n'wina ni ri hepi a mi ri na hani laha hidrofaka makheke aka hosi ngove wa vintlhanu bayi ntswali ya bavo
2: ni khense swinene hane
1: hi swona n'wana boti
2: thank you 060-875-942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yona kambe ke mina na n'wina ta va khe hambana hi nkarhi lowu ka wu nga yiteku mbilu n'wina vayingiseri va mina va kurandekani ba mandla ni belela ka mani na mani la nga kota ku va ka famba kahle na mina loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala khatsaa.

0: Enhlekani ni mamkerile ndaweni kwa tlamini ngisaka America 21 wat minute kube awara ya 12 nongonoko ejisi artok eka nhlekani wa siku ra namuntlha ni mamkereke ndaweni kwa ta ku hambana hambana lamba ku ni karimingi session moya America namuhla Thursday et 11 ta June eka lembera 2026 siku ra kusaseka swinene ku horini tola ku horini na namuhla ku horini ku kahle ko va ku vanhu va tshama ka tindhawu leti vhele ti va ku ti va ti karhi ti kufumela van'wani va swi tiva ku lonzani nghena hi nkarhi lowu na ku va swi tiva ku hayi se hi ya ku chayiseni hi ya kolo khala nga za a fika se hi ya a ku chayiseni kambe ni khensa swinene mani hi le ka xihondo 106.0 this is GCRFM Giyani Community Radio audio streaming ya hina i www.gcrfm.co.za or simply go to Google mfuka mitsala ku GCRFM live streaming ita mukomba la mi klika link yo sungula kumbe ya vumbirhi even then mukomba ku play an la se mukota ku va mi yingisela hi data kumixana mi nga tirhisangi ti headphones kumbe ti headsets swa ku tani mi nga yanka radio kunene you go to Google and akomba mi karhi mi hi twa kahle swinene kambe i khensa swinene ba mandla hi vuyelela vhele ta va hi ri swin'we kusukela ka awara leyo sungula ku fika le ka awara liya ya naron khensa swinene Marilyn Shirinda kusula nkarhi le ka nongonoko wa mid morning life lowu sungulaka hi awara ya nkaye ku fika awara ya 12 i mhaka kahle swinene a hi languteni eka mhaka leyi nge le ku beni ka mpongo swinene kumbe nge le ku fambeni mahlweni I think mhaka leyi ta vheta yi va yi karhi yi endlela na topic leyi nga ta burisana hi yoho laha amasunguleni a hi languteni ka mphikizano wa swipandzamananga lowu hehliwaka ku va wu nga ri enawini le a na makhale na makhuxane wu siye ntlhanu wa vanhu va vavisekini i racing lewani in nhlangano wa ku va vanhu va tsutsuma phikizana swipandzamananga kambe swi nga ri enawini loko swi nga ri nawini swi vula ku loko vanhu va hetela va vaviseka nkarhi wun'wani ku na possibility ya ku mi kuma ku mali va nga yi kumi va yi kuma that's why a endleni swilo leswi nga le nawini swa fana na ku va mi pfuka mi ku ya ku strikeni mi strike ku nga ri na mpfumelelo wa ku n'we ma strike hi lama hetelela mi kuma ku vanhu va biwa hi ti-rubber bullet va vavisiwa ku tlhe loko va heta ku vavisiwa hi ndlela yaleyo ti nga tengiwi kumbe swi nga yi kahelo hi mhaka ku swi leswi a va ri ku swi endleni a swi le nawini a swi tiveki kahelo so a hi makeni sure leswaku hi endla swilo leswi swi nga le nawini straight forward ku ya ka topic ya hina a hi languteni ka ti-taxi leti hi ti khandziyaka hi masiku hinkwawo na timovha sweswa ku taniya mi kuma ku ti endle ti-overload loko ku humelela nghozi ivi ku vaviseka vanhu ka taxi leyi mi vonaka nga ku yi overload kumbe ka swibazana na timovha tinene mivona onge swa fanele ku va ku huma mali ya rafke ya road accident funds va va nyika va ka hahi leyi swi vonile movha wu ri overload mara loko ku ve ni mi vavisekini mi tshovekini mi hunde emisaveni ha mi nyika mali hi leyi mivona onge swa faneleke kumbexana ku fanele ku va va strict ka ku langutisisisa hi ndlela ya kahle ku vanhu lava a va ri overload a hi nge koti ku va hi va nyika mali ya ku va ririsa whether va vaviseki ku fika kwihi kumbe e-e mi vona swi fanele ku hambi va vavisekini hambi va ku ndleke yini va ri overload vo fane mali va va va karhi va hi kuma enhlekani mamukerini
1: eputon
0: mkhulu
1: uthini puton
0: hi pfukile njhani
1: Pukile. Ya mali loko ku ri ku va vaviseki va ri movheni a taxini a ka patu leri ri faneleke va nyikiwa vavaviseki vongova va cheka driver ku ri ti-driver hi tona leti a loko vo xiyaxiya a ti nga nyikiwi hi mhaka ya vusopfa bya tona se na ku a va langutisile overload ko va ku a ni a platform yi huma yi ringanelini
0: ya
1: mara yi sungula ku gandzana kwala ku fambeni hi ku loko lowu wa driver a kuma vanhu va yimini wa yima vakhandziya va fika va yima i famba i pese enhamu we nga tshama xitulwini na ntino hambi hi lo khomeriwa yini ha tlhava ku n'wi byela ku a ni taxi leyi yi hume platform ku va yi tele na ene a ku se chuka munhu se loyi u n'wi khangiyisaku hi wihi ma vona se ane itona yenda sheso la baba ngwane ba miele nga kubo ba timbelebe isteti yo ba kupika apa na wena kuro hai aka wakandi munu la chungoncha ba chika loko ba chika ba tele kusukela halasi kusuka wana kukuna kisiki ta ebu iko kuna lava nga ima kubwa kanda hao iba bandela la wani ino hii akirini samba yuko ramini ka ino hitu wama kele la se na logo yifika yi enda accident kuwiwa kufiwa asha atiko mbiko ayitele kufikele la kwini huku mitoku mabamu ba angala kini se ile sisi enda kukuba nga sugobu ai vala kuleni vanhu ku hayi la aka akhandi munhu phela loko yi huma yi famba yi hume hi ku va yi tele se lava i va tshangisa ku i lava ku va tshama kwihi hikuva a ka ha ri na xitesi xa vona that's why loko ku va na accident hi ya kha hi fa hi ku hayi manyani ngopfu la se ha chava ku vulavula vanhu loko accident yi humelerile apatini leri nga fanele ku ri hakela aba hakeriwe hikuva wile a ni ku na ti-association ta yoo titixi teto se swa valavuleriwa hi hakeriwa hi ku a hi ya lomu a hi ya kona ene a hi ri ku pfuneni ka valava nga xava titixi ene hi le ku hakeleni lamapapini se na hina e nkarhi wa hina wo hi hakeriwa hi ku humelele accident ni vona tani buton
0: Inkomo e concessionary mabonela mangwe.
1: Yebo Peter.
0: Inkomo. Ai tonen bangwane go loko sibazani the taxi the mova tirti overload mbona onge swa fanela ku loko ku tsika ku humelela ngozi mali ya raf yi huma ke ka lavanga ba vuse kumbe vanga hunda misava enhlekani.
2: Ai bodon.
0: Ai mjani?
2: Mpoka ne mjani.
0: Ina tsama ifuki.
2: Eh.
0: Mm.
2: Mina na mina ni vona swi fanele.
0: Mm.
2: Ku an vanhu lava loko va vavisekile ni.
0: Mm.
2: Na ntu lowu wu ya wu ya ka n'wini wa taxi. Se swi kahle ku va ni nyikiwa mali liya va kota ku ha lahliwa.
0: Mm.
2: Hi ku nghozi a yi humeleli mugodini ntsena. Hinkwaku nghozi yi kona ma vona. Ni nga famba hi lifit ma swi vona nyana ku va ku ti-taxi ko hava. Se loko nana hlangana na nghozi leya ni ya na wana movha lowuya ke n'winyi wa movha u ya vuya ka mani nandi u ya vuya ka n'winyi wa movha se n'winyi wa movha yi a fanele ku vona ku pulani ku vanhu lava va lahliwa hi ku ni nga khandziya taxi mi kuma ku na khandziya taxi leyiwa mi kuma ku taxi leya yi famba 120 ene laha patwini kuma ku na tidoki na tihomu u fika mi kuma ku homu ya nghena yi fika yina na kwalaho ya taxi yi ya wa se nandzu lowu ya wuya vuya ka n'winyi wa driver taxi se ani va fanele va vona ku n'winyi wa taxi liya u fanele a vona ku vanhu lavawani wa va lahla loko ku ve u tirha u byela n'winyi wa taxi a ku valungu mi ni hlangana na nghozi ya so ni khandziyisi vanhu valungu va mina u ta vona pulani ya ku vanhu lava va lahliwa ku tlula ku munhu a nga lahliwi ma swi vona
0: ya
2: swa tika bodon
0: ya twa mara hi hetelela hi pfumela njhani ka ku khandziya taxi leti nga overload a hi koti hina ku vulavula hi ri
2: kahle kahle ni taxi ya overload a yi laveki ku va ku a ni vanhu vo fositela bodon a ni taxi tshama 15 wa vanhu
0: allright inkomo yi can see
2: dake
0: inkomo hi tsumaka tlhomaa ta mahungu na remember ngoveni hi ndlela
3: maphorisa ya letsitele ya le ku lavisiseni eka nandzu wo phanga endlwini emugangeni wa Rwanda. Meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Odas Ngobeni a endzela tindhawu ta ka Thokomangu hi xitalo le ka wera yin'we enhlikani.

0: right. Yamotlene ka 0608875942. Nhlekani mam kere.
1: Aye jane.
0: E tsama e fukini ngongwe.
1: E kana la zwena ba mambe kwazi.
0: Mm.
1: Ona so fana la nga khanda taxi 10.
0: Mm.
1: Mara I na choice.
0: Mm.
1: So fana na ina la 14. Lolo zan khanda taxi ya PA. Loko ni fanele ni vuya swo bona ni yimela taxi leswi ka ku hi le best store ene va yi tele ku hava taxi yo suka a ti-a yi ta 14 loko yo za yi ta yi nga talanga swi vula ku yila na mathichara kumbe swin'wanyana se ni boheka ku khandziya yi tele a hi na choice a swi voni swivona swilula zo swama kumbe kandi va kahlo ni popa hi
0: inkomo yi can see
1: thank you
0: ene hi ko tala hi vona ti-transport leti rhwalaka vana va swikolo ba pangela na ku tla na mpimo na ti baki na to ti va ti rwale bana vo tala swine loko humelela ngozi ku fanele ku ya humelela yini kwa laya kona ti text to tala ngo vhidi rwala ku bana va xikolo ku bana va xikolo ba pangela na nini expect ku loko ku humelela ngozi ba vapseka vanwana ku huma mali ya patu ke ka text lay yinga overload 0608875942.

0: fana hardware.
1: La hiku kumele special shili ansi ansi. Ngati kumela pressure pump ya 0.37 kW. Ye helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlobo hinkwayo. Jileka special. Concrete tile, double Roman all colors. E 850.
2: Kasi bathela babana 6m zinc hi 219 rand. Lama ema zinc yo tiyo.
1: 12 BTU Econ e 5700. Ungathela utukumela Bega Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi kome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Bafana Hardware. Bafana Bafana Hardware.
3: La hiku kumele special shili ansi ansi. Ngati kumela pressure pump ya 0.37 kW.
1: Ye helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlobo hinkwayo. Jileka special. Concrete tile, double Roman all colors. E 850.
2: Kasi bathela babana 6m zinc hi 219 Rantena lama ema zinc yo tiyo.
1: 12 BTU Econ e 5700. Ungathela utukumela Bega Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi kome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi, swo plumber, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Bafana Hardware.
4: Alright, ai langutene ka mutirhi wa Home Affairs loyi a nga va karhi a kumeka na switirhi swa le ka Home Affairs endlwini ya yehe laha endlelaka va hlamva mapasi ya vuxisi. Va much much a va n'wi fikerile na maphorisa va karhi hey va kuma vumbhoni lebyi bya leswaku mutirhi wa le ka Home Affairs o tshame na switirhi swa le ka Home Affairs andlwini ya yehe. Swi fika njhani laha hi fika njhani laha, ene hi ko talatala mi kuma vanhu vo tala va karhi va ku hey va ri hi share ID na munhu un'wana, hi share ID na munhu un'wana, sweswa ku taniya i khombo leri ri nga kona kumbe swilo leswi hi va ku hi karhi hi hlangana swoho kwala tikweni ra hina Afrika-Dzonga. Hi ko tala a hi hlayisekangi. ID ya wehe nkarhi wun'wana wa kuma leswaku yi tirhisiwa na hi munhu un'wana, ivi khombo ra koho ku hatla ku lova lowun'wani, ivi wehe i sala swi sala swi ku affecta because loko va baka system swi ya appear-a ku wehe i hunde emisaveni a wa ha ri kona. Laha i sala ku swi ku tikisela i ti vutisa ku hi xerha njhani ID ku ve ni tintiho ta hina a ti fani, mavito ma hina ma fani, hambi u fane mavito na swivongo mara tintiho ta hina loko hi gandla a ti fani. So i swilo leswi hi hlanganaka na swoho hi ri tiko ra Afrika-Dzonga leswaku mutirhi wa le ka Home Affairs va karhi a kumeka na switirhi endlwini ya yehe laha endlelaka va hlamva mapasi jikijiki mindzuku ha macha ha zavalaza hikuva hlamva a hi va lavi ku ve ni va endleriwa maphepha kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Enhlikani vamukerini. Mkhulu.
5: Ya sasuluka. Ya sakarata. Bonani i teka nhundzu ya mfumo a ya yi owna le mutini wa yena. Mara swivo ku i problem. Ene vanhu va lava endlaku sweswo loko mo va lavisisa kwale ntirhweni wa vona mi kuma ku hi vona va lava va kulukumba ti supervise ta kwalaya. A ni a nge byeli hi munhu swilo sweswo. Ene swilo sweswo va swi endla hi mhaka ya ku va endlela lava ve le handle lava va makula timfanelo ta vona a ni va chela mali yo tala ku ri va kota ku kuma vipfumeleri bya vivinyi bya vindhawu lava nga kona ku va kota ku aka tibusiness ta vona leti va nga renteku va kota ku va va ri na mpfumelelo wo kahle kahle ku ri va va na citizenship ya la South Africa. mali se so va swimutsanda ku endla ku hetiseka hiku anga fanelani swilo swiya a swi endla a ri yeke swi fanele swi ya dyika ka wun'wanyani a faka ti-tax yin'wanyana a faka tinumber tin'wanyani se hi ku i la ku dya a ri yexe se i endla ku ri mina ni fanele ni va prince na wun'wanyani wa le kwihikwihi mi kuma ku ri loko ko tshuka ni lahlekele hi pasi loko se ni fanele ni apply rin'wanyani pasi se ku va chirinchiri edosa se munhu yaloye a va fanele va nga n'wi tshiki a va fanele a luza ntirho a nga ha pfuki a tirhe ka mfumo a va endle ku ri ti-pension ta yena hinkwato va ti frizisa a huma hi byebyi a nga nghena hi kona hi ku vanhu va le ku kaya ka yini ni le ku kaya ka yini budona mi kuma munhu a nga tivi loko a ku u apply-a leswiwani va n'wi byela leswi loko a ku wa lavisisa a nga ha swi tivi wena swi tipfuka swi ku thyakala kasi hi vona vanhu lava va n'wi fumbela mali yo tala ngopfu ene swilo swi endliwa nga siku loko a chayisa laha i ya ku vuyeni nkarhi wun'wanyana a tlhela a kombela ku ri ka va nga ri kona ntirhweni ti le ku vuyeni budona
4: ya
5: ava leswi va nga n'wi kuma a va khomi va ta kota ku dyondzisa van'wanyana ku ri loko u kumeke kha i endla leswi ku tirhisiwa ku yini va n'wi tekela mali ya yena ya pension va n'wi tlongela entirhweni va tlhela va ya va ya langutisa laya kaya ka yena ku ri ku njhani va sungula ku lava ku ta n'wi secha ku ri swilo leswi a nga na swona hi mali leyi a yi hola laya swa fika na va xavisa swilo sweswo no tshava ku vula ku ri va xavisa namuti hi ku vana va ta hlupheka a va onhangi nchumu a vo hanya hi vimbabva bya vatswari va vona
4: ene lero vungundzwani lebyi byi koho byi nga va byi nga endliwi hi yena ntsere kambe ti Home Affairs to tala mi kuma ku swi le ku humeleleni vahlampfi va le ku xaviseriweni kumbexana ku endleriwa mapasi swi nga ri nawini
5: swi komba ku Home Affairs na Home Affairs swi na vanhu valava yi na vanhu valava vo tala swi nge endleki yi na vanhu valava vo tala va va va swi tiva budono ku ri ku dyiwa njhani va byelana vanhu lava ku ri hawa swi tiva ku loko endla swona swona so u ta vona hayi ta tsutsuma hi movha sweswi mara swi lava i langutisa se ko va ku xikwembu xi nga xikwembu xi endla ku swin'wanyani i bayisa i tikuma swilo swi humelele valini no va na vona hi voxe swa endleka a byele wun'wanyani yalowo a faneleke a hindzisa swin'wana kwalaha ka pasi leriya ku ri a hi endliso va pfumelelana a tlhela a hundzuka murhobiwa hi yena a talaku ku humesa xihundla hi kutsandziliye ku vava ku ri minso leyiwani i le ku hanyeni mina nga ha ni hleketeleleli ene hi mina ni endlaku ku swi ku nghena se hi yona mhaka yaleyo loko va n'wi kumile va endli kahle ko va ku tiko lera ka hina ri kumise ngo ti-bail mi ta kuma yi na tiparula yi na ti-bail mi nga ha tivi ku njhani iyo va teka swilo leswiya va teka na phexeni ya yena va khomisa no khomisa va endla mihlolo leyi hinkwayo leswi voka va nga n'wi xaviseli muti mara tinhundu leti va langutaka va swi vona ku ti nga va ti durha mali munhu ene loko va hlayelela malembe lama nga ma tirha a swi fiti ku ri a va na nhundu leyi a va xavisa va ta hamba va khawula hi le ku hluphekeni la vona va le ku ene va tlhe va rhasa se va ti endle ngaku va dya kahle hi mali yo rhobaroba vanhu va va endla kahle budone mi hetelela hikuva vanhu va le ku tshweni va n'wi endle kahle a va khomi no bail no fine no nothing a ku na parula a va khomi xilo xexo va tlhela va hetelela ku xi nga ha kumi ntirho wa ka mfumo yebo
4: inkomo hi khense swinene
5: ni khenseli na mina budone
4: tanke hlayisekani ya mahlweni ka 060 8875942 ya mahlweni eyi ku ndleka swilo swo tala mani loko hi languta kwala tikweni ra Afrika-Dzonga vungungundzwani kumbe vutsotsi byi tele loyi mitirho wa ka Home Affairs a nga kumiwa hi va machimachi va kume leswaku u na michini endlwini ya yehe ya le ka Home Affairs laha a endlela ku va a hlamva ti-ID kumbe maphepha ya mpfumelelo wa laha tikweni ra Afrika-Dzonga jiki jiki ha macha hi kombela va tlhamva va famba why vele ku endlerweni ka maphepha kwala atikweni ra hina ra Afrika dzonga mu nga vula hi vele hi xitori lexi kumbe hi mhaka leyi eka 0608875942 munhu u fana loyi u fanele hi xigwevo xa njhani ko fane ku endliwa yini hi yehe and swi endleka mi kuma ku tihoma festa ku tala ti na voho vanhu va muxaka lowu lava nga na ti-system a tindlwini ta vo va kota ku endlela va hlampfa ti-ID and loko mi languta vanhu vo tala hi share ti-ID kwala tikweni ra hina na Afrika-Dzonga va ku hayi don u share na manimani wa le kwinikwini ivi ku ri ka mina na yena luya mi kuma ku ri nkarhi wun'wani ku rhanga luya a hundza misaveni mi n'winyi wa ID ya mampela ni sala ni hlupheka ni nga ha kumi ntirho nkarhi wun'wani mi kuma ku ni kume ntirho ni hetela na timali ta mina ni nga tikumi ni nga claim because of mhaka yaliya ni yi vulaka ya ku munhu va ku hayi u hundze misaveni a nga ha ri kona ni ze ni solva yin'wani case buti un'wanyana wa I think ndengeza if not n'wamatatani ku halava no blok va kombisa leswaku ni xera ID na mune munhu loyi va ri u lovini u le Mpumalanga ni ya n'wi lava Mpumalanga kwihi because Mpumalanga i yikulu swi fanele va munhu loyi i le Limpopo Limpopo kwihi Limpopo yikulu pulukwani its under Limpopo Lost Richard Malamulele Giyani Zanini Phalaborwa ti under Limpopo ni ya lava a Limpopo kwihi a ku a ni tirha khampani vuya ni resign loko ni resign va humesa death certificate va ku you are dead i fine so vanhu va hetelela mi kuma ku timali ta vona va nga tikumi va va lovise sweswo lastly ku na van'wanyana na vona nakambe mukhegula va ri ku struggle mi vutisaka why mi nga ri ku holeni mibyeni va ku yo ni xera ID na munhu ka Malamulele mina u le ka Malamulele ni xera ID na munhu loko hi ringeta ku swi solva swilo leswi a swi hetelele swi lunghini van'wani nakambe va tini na vo va xera ID na munhu un'wana. So swi leswi swi le ku humeleni it's happening swi le ku endlekeni mi ri yini n'wini
0: bodono munhu wo fana na yaloyo loko va n'wi kumini i faneliwe hi ku khomiwa a khomiwa ivi va nga n'wi nyiki pension ya yena ni timalimali ta yena leta va n'wi kokela va nga n'wi nyiki a vo tshika wo muti va nga xavisi hi mhaka ya ku vana va nga ta hlupheka va tivi nchumu a vheta a kumeka a heleliwe hi ntirho vutomi bya yena hinkwabyo a nga tholuhelo a va n'wi gweva xigwevo xa kahle hi leswi ni swi vonisaka swo bodo ni hlayisekani a va kahle vanhu la i khale a kha ni tla vukungundzwani na lavan'wanyana a va ta chava loko va n'wi khoma va n'wi gweva xigwevo xa kahle a kumeka a nga ha vuyi hlayisekani xitijini
4: enhlekani mamukeri
6: ahe vava
4: ahe
6: Mpukile.
4: Hi tshama hi pfukile ngon'wini.
6: Na le hlasekile.
4: Mm.
6: Lexi ni xi hleketaka i ku loko ku ri ku michini leyiwani himpela ku vula ka leswi hi nga tshama hi swi vonisa swona loko va ku pfuxeriwa ti-ID. Mina ni ze ni vutisa ni ri ka Home Affairs ni ri na problem yin'wanyana yo. Kahle kahle. Mi nge swi koti ku vona ku application yo sungula leyi munhu a nga apply-a hi rona pasi leriwani a ri kwini na leyiwani mi nge ya share ku rona ri ta ri nghene hi le kwini loko ri ta ri ta heleleta se ya va mambirhi na n'wana ni byela ku hatale va ni nyika ku hleketa ngopfu loko a ni ngo hleketa ngopfu a no vula hi ku a ni ri loko mi karhi mi lavisisa mi ndla vi lavisisi mi nga heleleta mi fikelele kun'wanyana laha kunene na se hi heleleta hi tlulani milenge ni vona ku no ni ti humela halaya a tihofisini ta vona ni ti fambela mara nhlamulo yo loko ku ri ku i tifoni i foni ya mina na foni ya Don ti karhi ti tirha ti ri nkarhi wun'we leyin'wanyana yi ta kombeta ku ni tirha ni ri ka n'wamankena kumbe leyin'wanyana yi kombeta ku ni tirha ni ri ka sikhunyana leyin'wanyana ku ni tirha ni ri mbebuli loko ku ri ku tinharhu se hi kota ku tiva ku hi kota ku lavisa ku leyi nga mbebula leyi nga ka n'wamankena leyi nga ka sikhunyana leyi nga yinene hi yini hi ta kota ku avanyisa mhaka leyiwani se va ale ku yi avanyisa vanhu lavaya ni heleleta ni sukile na tatisela and then loko a va va kuma vanhu lavawani loko ku ri kwa ku ri nkarhi lowuya wa rifu a fanele a avanyiseriwa rifu i se treason i nandzu wun'wana wukulukumba i xenga tiko munhu lowani i tindlele tiofisi ta tiko a phakati ka yindlu yakwe leswi swi nga tiviwaku hi munhu ku ri i le ku endleni ka yini swi tiviwaku hi yena ende lava nga n'wi kuma vongo no heleleta va ku ri no a va nga ri a va na lunghelo ro va n'wi khoma a va nga ri na malunghelo yo va n'wi khoma swilo swi onheketela yena a namba a ponile hi ku nawu lowu hi fumaku wa hi vavisanyana minkarhinyana yo tala hi ku ingaku hi fuma hi vanhu lava nga ehleketeleliki kumbe lava nga hleketiki ku tlula hina hi karhi hi hleketa ku kumbe lava nga lavi ku ta tirhisa miehleketo ya hina loko hi fane hi lwa na crime i xikani vava a fanele a yesiwa hi mpale yaloye mani i xiengetiku mani i high treason i nandzu lowa wukulukumba ngopfu a ndzi tshembi ku wa ni twa na vava ma
4: ni mingi serini
6: nhlikani va valeli swi nga ndleka ntlheni vuya
4: inkomu kambe mi tshama kwihi n'wini
6: me ni tshama skimini
4: oh a skimini okay inkomu yi khensi inkomu inkomu ya mahlweni ka 060-8875942 hi twa kwemi swi vonisa ku yikisentsena khomo wa timinete ku nga se ba awara ya n'we ku ta va ku ri awara ya vumbirhi eka nongonoko wa GCR Talk va ri ahe budon vaxumi muhaxi va ku swa humelela xaka ra mina sweswo swi vuriwa ti-inside job swa hanya n'wana mhani se mina ni vona leswaku a va kumi loyi wo hetelela va n'wi vutisa leswaku u endlele hi mani ivi va dilana na yena because I think system ya vula leswaku it's March. All right, inhlikani can see I'm Kiri. Ahe.
7: Okay.
4: Yena hi tshama hi fikile hi ngon'weni.
7: Yena hi tshama loni cha. A nhlokomhaka ya n'wina ya kahle. Ya ku vanhu loko va swi vona va ta swi twisisa. Exi. Mativa mina yi vonini mhaka leyi mi yi vulavulaka loswo hi mpela. Swi ku na ku swa endleka swilo sweswo hi mpela. Why now? A ni yini ndhaka vhiki leyi nga hela mina ka tihoma hi swi stata kwala kaya. Va swi tiva ni kumaku ku tele ku tele. Loko ku talisi leswiya ku na ku ni sweswo swa ku michini sweswiya mi kuma ku layi number mani. Loko mi ya ku phapha mi languta hala ka tinambara letin'wani hala mi kuma ku vanhu va kona lava va sukeni na sweswiya hambi tikhompyuta ta kona hinkwaswo laya ku wesala. Ko sala sweswiya swi nga sala kwalaya va tiyisa ku a va yi va yandlela va lavele makaya ende va sukisa leswiya n'wina na michini leya ya lahaya ku ndliwaku swileswi va suka hi 2 ko twa ku vo chayisa vo famba se a va yi va ya tirhela va lava ya va ya ku va ya va nyika timali tikhoneni va va bela va teka va va ni
4: ya
7: se loyiwani i yo ya ya kumana ku va swi vona va munghana va ku phela loyi yi le ku hi dyeni loyiwa ende wa hi phutisa i huma a hi siya kwala a famba ku fana na valava ni vavulaka va fambini ku sala rail leya hala va vona ka huma fese ku na le phakati le ku nga na ku sukela ku le ka 15 ivi hi sweswo siya lava hala ndzhaku hala mi nghenaku hinkwala na wun'we mi kuma ka ha ri hava va ku ve va chayisini na tikhompyuta ka ha ri hava ti ya kwini va ya va ya ndlela va lavaya va taka va fika va ku hi khome mali hi ndleleni va lava taka va ngo a va laveki we loko wa ha languta ku a va laveki vona va ya va ya va endlela va va tekisa mapasi va va tekisa switifiketi va va tekisa hinkwaswo va swi vona
4: ya
7: hi yona mhaka yaleyo ya ndleka n'wana nga ya ndleka mzala hlayisekani papa
4: inkomu hlayisekani na wena mzala khensa swinene 060-8875942 hi twa van'wana ku vo va swi vonisa kwini kumbe mirhi yini timhaka letiwa right a tweni lama hlikani va mukerini va balekini 060-8875942 a hi twineni van'wana ku vo va ri yini hi timhaka letiwa
0: njhani bodono hina hi pfukile hi le ku mi tweni ha yi twa topic hi le ku yi tweni swinene yo vanhu va ti-taxi i problem vanhu va ti-taxi i problem siku rin'wana tshami ni khandziya yin'wanyani ni vhake hala ka mafanele hala a ni vhele aka mafanele egravel mativa loko ni khandziyini yi suke kahle ka malamulele loko yi huma ka Malamulele, kasi ku na van'wanyana va nga twanana na vo le mahlweni mi kuma ku ri vakhandziyisi yi fika yi yima yi va khandziyisa mativa va yimetela ku tsandzeka na ku hefemula.

0: Europe va foyinelana ku kuna ma traffic halaya le va ku tiva ku vona ivi a fika a va hungusa a loko a va hungusa hi sala hi se hi tshamisekile and a hi nga swi tivi va hungusiwa va sala va yimi kwalaya va byeliwa ku ya kha ya ta yin'wana yi ta mi teka kasi hileswi va nga foyinelana va byelana ku lapatwini ku na ma traffic halaya graveleni halaya a fika a tlhela loko se a fike halayani a byela un'wana a nga hlangana na ye ku fika u khandziyisa vanhu lava nga laya u vuya na vona a ni se matrafiki ma sukini laya hikuva va heti nkarhi wo leha vhele va tshamini minkarhi yin'wana hi makumu va tekiwa hi wun'wani va vuya va gandlelanini va tlhaya va famba va hafulelana kwala ndleleni va gandlelani hala hi le gravelini a ku yimi matrafiki kasi a va fanele va tshama va kha va fambafamba na vo matrafiki lama yo vanhu va titaxi i probleme loko u hlamula u to hlamuliwa nyongwa u byeliwa ku chika loko u nga lava ku ta khandziya a hi twi hi wena hina hi ya hi leswi hi tirhisaka swona ene ku ri ku liya va gandlelaka vanhu a vo yisa ka mulungu wa vona hi lehi le swikhwameni swa vona va fambaka va dizela vanhu hi yona se hi yo mhaka hayi a hi swi tiku hi ta ndla yini ene u nge n'wi vuli layani loko mi fika mi hlangana na huma traffic a wu nge hlamuseli hikuva ni wa swi tiva ku u ta tenga u ta va mbhoni mindzuku a wu nge hi ku khandziyi taxi hi ku va byelana vanhu lava va byelana ku munhu wa so mi nga n'wi khandziyisi hi yena a nge te a nga vulavula leswi na leswi na leswi se a hi na matimbo hi hava matimba ku hala lexi hi nga ta xi endla ha boheka ku miyela va gandlerisa sweswiya kahlekahle matrafic a ma fane ma ngo yima ndhawu yin'we ntsena ma pfa ma kha ma fambafamba laha patwini la va gandlela vanhu lava loko ku ri lomu ya tigraveleni swa nyanya hi leswi ni nga tshama ni hlangana na swona hlayisekani bodon inkomu
1: inkomu ya can see ya mahlweni ka 0608875942 hi twan'we leswaku mi swi vonisa ku yini loko ve ni karhi ha van'wana a hi nghene na mavhengeleni xavisa vuya na topic yin'wana
2: hari marovela funeral services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan a u joyina hi 210 rand plan b 220 rand plan c 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan a hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan b 2200 rand ya grocery plan c hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan a hi ku yinka 4000 rand plan b 4500 rand plan c 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele kukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala Wixokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Heka ti kasmende ta Armarubela Funeral Services Mwina mlabaka ku joina Mille mkiso eb kanganyisi Lepso yendo waka eba mwana Wakale kaba tirwa hina Minka pfumeni Kwa kela jbukwa isha mwina Ejtarateni Kumben loko mwini amtela ekaya Rakela mfena Eto ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kako kona tsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932

0: 0614 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandza traditional hila Dr. Giligili buri ngo fambukaka vari kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga laveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pfandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 0799689174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
0: Enzelela Dumadwe gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters e 399 90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na cap putisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo
3: rixile he don mina ni ta nghena ka leya mathekisi va gandlela ene va gandlela va kha va swi tiva ku a ku na lava nga ta khomiwa kona hina vakhandziyi hambi ho va byela a va twi hina vo hi byela ku loko nga lava ku gandleriwa ho chika hi ta khandziya yin'wana vana va xikolo naswona swo tlhomeriwa swi tlhomeriwa lexi endlaka ku va tlhomela va nga wisi hi woho matrafiki ya lama hi mhaka ya ku a ni ma tolovele ku nyikiwa to ti 20 rand va swi tiva ku loko va fika laha ku nga na matrafiki hayi bya swivoko lama ya matrafiki a lunghisa 20 rand loko a fika lama nga kho a humesa voko a va nyika na loko vo va n'wi chicha i ta chika a yi khomisi sweswiya i ta fika a va nyika mitovo loko a vuya ta tlhela driver futhi kahlekahle hina swilo leswiwa hi promoteriwa hi vatirhi va swona vatirhi va ti-taxi kahlekahle mitirho hinkwayo ku promota va lava tirhaka ka yona swilo leswi hi mhaka ya ku matrafiki ntirho wa wona i ku khoma loko munhu a overloadini mara a va khomi va teka 20 rand se ma swi vona ku swilo leswi swa tifanela na aliya ya ka home affairs ya tifanela na aliya a swilo leswi swi le ku tikeni laha South Africa yi le ku hi seveni yo va ku hi dlayeni kahlekahle hi hana xo xi vula loko ri xini i mhani makhuvela hi la Gian section F la inkomu
4: xikani khalanga xikani awubyeni ya twakala nhlokomhaka khalanga mo yi kombisa leswi khalanga u kumekile mitirho yaloye a karhi a tirha andlwini a karhi a ndla vukungundzwani mo ni vula ku khalanga yo va wa badi ivi a nga tlhaveriwi hi risana mo ni vula ku vukungundzwani tiko ra hina byi tate tiko khalanga loko hi la ku mi komba swin'wana ku swi le ku humeleleni a hi langutiseni ku halaha xiphoriseni namuntlha khalanga ku tumbuluxiwe na khomixini ya madlala hi mhaka ya swiphiqo leswi nga tala atikweni ra hina namuntlha i vangani lava nga ku tengisiweni kumbexani va nga ku nyikeni vumbhoni eka komiti ya hina ya madlala namuntlha loyi a khome xiphoriso lo dzwa maphorisa a yena langa suspendwa nga yimange namuntlha kundla ka yini hi line ya kona ya vanhu lava va ri xiphoriseni a hi tona swona vukungundzwa lebyi namuntlha hi byi vonaku mo ni kombisa khalanga swi nga va swi yo tumbuluka kwala ka Home Affairs namuntlha hi kota ku swi vona swi ku pha swi humela handle mo ni vula ku vugevenga kumbe vukungundzwana tikweni ra hina byi tele khalanga lexi nga kona khalanga hi ku yaloye i kumekile ma ni ta ku nawu a wu tirhi nawu wu fane wu tirha wu kha wu nga langusi xivumbeko xa munhu kumbe ku ta sala ku ndleka yini hi ndyangu wa yena khalanga na n'wina loko mi pfuka mi suka kwalani mi ya ntirhweni mi vulavula ku mi ya tirhela ndyangu wa n'wina a mi vulavulangi hi ku ya teka swa valungu kumbe ku ya teka leswaku swi nga ri swa n'wina kumbe loko se munhu a kumeka tekini ku fane na ku maybe hi fane hi hleketelela ku heyi a ndyangwini wa yena heyi vona swi ta tluka swo no khalanga nawu a wu tirhi hi laha u fanele ku tirha hi kona loko munhu yaloye a ndle vukungundzwani byebyo mina hi ku twisisaka mina khalanga a ni ta ku leswi a nga na swona hinkwaswo a swi tekiwa munhu yaloye i fanele na loko a huma ntirhweni a huma a nga ri na nchumu hambi sente yinene sente loko ku ri ku na swin'wana swo maybe swi nga kota ku xaviseka a ndyangwini wa yena khalanga a swi tekiwa swi xavisiwa vo ngo siyela vana swa ku tlela loko ku ri na swin'wana na swin'wana mara leswi ni daku ku swi nga yisiwa ka auction a swi yisuka auction munhu yaloye ku fanele ku va xikombiso ku fanele ku va dyondzo aka munhu un'wana na un'wana a swi tiva ku swi swa mfumo i swa mfumo a hi swa yena hi ku tiko ra hina ri telele hi vukungundzwana swi ta basisiwa i kuma munhu yaloye a yimisiwi twa ku i suspendiwini kesi ya kona yi gina yi titimela hi nga ha swi twangu ku ndlekeni hi swona se ku ya hi mina khalanga a ni ta ku nawu a wu tirhi wu kha wu nga langusi ku munhu loyi i le ka xivumbeko xa njhani ku fana na vanhu van'wana na van'wana lava kumiwaku va na milandzu va tengisiwaku va gwemiwa na loyi ku ya hi mina a ni ta ka boleli khotsweni ku na van'wani ku ta va dyondzo aka vona a vuhehli ku na le ki ngobeni.

0: Nsikani.
1: E karan.
0: Aye.
1: But some of all South Africa. Loko mona ri na mali wa gwe wa South Africa. E ba mbo. Wa go gwe ti wona wona wona enga ya go tsile go ra mali enge. Enge loko ri na mali South Africa i corrupt impa. Eso abuna ndawu le nga corrupt. Loko hiku HZ ani. Eba hiti la so loko ku HZ a heta ndi hla hinkwa hiti. South Africa i corrupt move. Man. Futhi ala ena enga kona ka amfanyana la loko wa June ambo wana case ya njalo ku munhu a jela ngeyi. As long va ku vutisa ku ena mali munhu ku handla 50,000. Va ta hinkwana magistrate na police na na case na mutuchisa mali ya loko izi kota ku va ere ka ndhawu ya kahle ku ta kota ku dyiwa mali leyi nga ta ri na yona. South Africa xisiwana ta tshama xisiwana ene xisiwana o ka nga tiku ematilweni mara laha handle xisiwana xa hluphekisa sweswi yeza xi ya ku godogodo. Ku na loko vanhu va ku va ni ta swi swa kahle va swi vona ku swisiwana swi nga fiki vo durhisa na swiswi leswi va nga ta va va kha va ni ta swa ku xisiwana xi nga fiki. Hi ku ti-case to tala leti mi nga va ku mbalavula to tala mi ku ti-case. Loko munhu a ri na mali a nga yi hela na vusiku vo tiwa taka hi mitshama ku va tekesiya yi fanele yi famba swoswo ku humesiwa mali. Loko mi n'wi vona munhu ku onhile mita ndla yini mi nge tichupu South Africa yi vavisekile e bodon
0: exiya
1: o ka hi nga tili ku vanhu lava nga swi tivi lava nga kuni na swona mara hina hi nga dzaya va kusuhana swo ko va ku a ni ri hi fevhelaku na hina hi tlhele ngo tihotela hi mali ya mfumo hi fanele hi tova hi pureta hi mhaka ku na hei gili ngopfu tenda hi fanele lomanyana hi pureta bodon ku na hina hayi no. Loko ku ri u zume jini mali na hina hina hi jina yena yin'wani ya kona ene na van'wani vo hudya swiswani vanhu ti nga ri mi kuma vanhu va ku tshetseretshetsere bodon swisatata vulaa va hlupha milawu leyi nga kona milawu leyi a yi ku nawu a wu kona phela nawu milawu yi kona South Africa mara a yi tirhisiwa hi mhaka ku tirha mali ha swona bodon na loko mi rila mi ku na loko mi khe mi rila hambi sweswi hi nga ri ka yo mi rila mi ku ve ri ku na vanhu vo tala la kahle vanhu va nghene hikuva ku nga na munhu loyi mi nga n'wi thola a holaku mali ya salary ya mfumo a pfuka na mpundzu a hlamba ku ya ntirhweni ya yimela vanhu ku va nga ngheni vo tile handle va ta va ri na mali a va tshika va nghena a ku dona ka swi vona kwala hambi va va nghenela dona aza va va nghenelanga mina laha ni case hambi yo ndlayindlayini bodo loko ri na mali a yi nge yi hela kwala vaya ka vamajisteri ku corrupt ku tlula mpimo va na kwale va hinkwako hambi hi le maphoriseni loko va fa va khoma n'wini a ri na mali va ngo n'wi teka na vhele va n'wi hoxa n'wi mi tiva ku a va n'wi khomile ve ri va n'wi kume na ti-drugs mara loko mo yavela va case lamba mi ta kuma ku ri hava hi ku humese mali va phakana vanhu ma swivona loko va na bazi gwewa ku va bazi nyana ya wena hala ka va South Africa a ku na munhu ku tshama jele a ri na mali hlayisekani budon
0: inkomo yi khensi alright ya mahlweni ka 060-8815940 va ri loko ri na mali laha Afrika-Dzonga ku khomiwa u pfaleriwa swa tiki enhlikani
2: hayi khalanga minjhani
0: hi tshama hi pfukile n'win'wina papa
2: hi pfukile papa hayi loko swikeswi leswi hinkwaswo la misava leyi nga ka yona la misava leyi nga ka yona vanhu ya kahlekahle va kumeka va yisiwa jele na vona va fanele va hlupekisiwa i munhu a nga hava mali mali le phambi loku tlapa mi ko ziva na mali ina swilo hinkwaswo byela hi ya wena ku kusukeka ka wena example na yona nkeni case ya season leyiwe yi na malembe mangani komba ku ri vanhu lava nga ndla swilo leswi va na timali ta vona yi na malembe mangani loko va mina yi ta endla na a yi teze yi heta na vhiki ni ri hi season leyiwe sweswiwani ku ri yi na malembe a yi tin'hweti i malembe mangani mina a ri tehe a tere 3 days a yi nga tela tibizi ka manchumu mana va nga na swa vona ndhawu leyi nga yo vava loko va ndle swo endla kahle ka ya vona ha va tisuku va va vona a va khomiwa panchiwa kwala punchment na yi n'wi humeleka va nga timari se va ndla swilo leswi swaku mali va kha va veka ha vondla hi na yini va ta pfuna hi mali ya vona mali yi ri kahlekahle ni vulavuleli nga ri fumeri nga ri nga bangi ba yin'wani ku ri ni vulavuleli mali ku vulavula mali ba tiku leri fini mfumo wa hina loko kahle ka na vurhangeri bya vona va rhangise mali phambeni kasi va fanele va rhangisa nawu va tshika mali ku leswi kahle ka nawu ku hava mara sweswi vona va rhangise mali phambili basikisa ku rhangisa nawu loko ku rhanga nawu ni mali hambi wana ni mali to tarisa ku nani nga ta pfuna nchumu mara hi ku ri sweswiwani ku rhangisiwa mali handle ka nawu nawu wu ve ku hansi a wu le ku langutiwe nawu ku wu ri yini nawu se a ti vonele yena rezi swi ta ti komba ku tarisa ku ya ku amisaveni swi ta ti komba swikuma makumbe hi ta va hi fambile kumbe hi ta va kuma leswinene ikonomi hi ta va ikonomi hi fambile a hi swi tivi hambi ni tala ku na ku ri ku fambeni ya kumbe leswinene ro ku famba mpila swi endla kwala misaveni ho tiya ho hembelana ku kuna ku loko fambile ya kuna rezi swi ta ti kombela ku ta va hi fambile ku kuyamitsongo ri ku ya fambeni inkomi to gavile vula tano
0: Nkomo hi khense swinene.
2: Thank you.
0: Nkomo. Alright. 0608875942. Ya mahleli la kutwa n'we hi ku n'we mi swi vonisa ku yini. Alright. 0608875942. Hi twa ku n'wemi ri yini hi timhaka leti nga le ku burisana ni to.
3: Giyani ku yima ku herile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncha, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya kumeke masithulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
4: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona ti-hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 0628024745 khazi halal one bite and road.
5: Bafana Bafana Hardware la hi ku kumela special swi le hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850
6: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
5: 12 BTU ecol i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumba mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware.
7: unga durelu tombstone T-Life group yirikona laba iba endleva tombstone ta quality ya chimichele enhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa tombstone ta vona ku hava na un anga tikopelaka tsundzuka T-Life group tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala laba loko u taka vona a wu nga tisoli ba kumeka njelele edrupeni Chisauli opposite Chilidzeni hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
8: Resimo Funeral is society and duma swinene. Lava va lahla murhandzwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka Chip Chip. Va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za. Lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi. Sishinene ungaba fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Resimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka Resimo Funeral hi tirha hi ku tshembeka Vahlabi Bricks and Sand Lava I vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings Lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm I nga va chekana eka Facebook na TikTok I vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin at vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mintsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka eGiyani opposite na Bika Hardware u nga va foyinela eka 015-812-0848 eka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlelani ka khani wa kona 082-724-2000 vahlavi Bricks and Sand na hi xitina hi khoma nambara
9: tinhlokomhaka hi ta mahungu ya awara ya mbirhi meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizitha u lemukisa vaaki ku va va tekela enhlokweni vanhu lava hanyaka na vutsoniwa MEC wa ndzawulo ya tindlo ka xifundzankulu u vula leswaku ndzawulo yi ta angula eka swihehlo leswi nga humesiwa hi nhlangano wa tihosi lawuni ya n'wana eka awara ya mbirhi

0: Alright, se kanwe ngena ka topic ya hina yinwana kambe anti vi ku vanhu vo ka va nga ri na mavonelo ka ti topic leti nga ri ku burisana ni toho kumbe njhani anti because na swi tiva leswaku na va yingiseri vo tala humara vanhu a va le ku ngheneni ene ni karhateka ngopfu loko munhu a hlangana na mina hi xewetani va ku kahle ni mi vonele ka ni mi twini laha ka topic yo karhikarhi ko va ku yiniyini swi ngete yiniyini ni karhateka swinene ni ndliwa hi vanhu vo tala nkarhi hi lowu wa le ka radio loko se hi hlangana na ha ri ka radio a hi ngo xewetana khale nga hi mingiserini ana cancer swi hela n'wimahala ta ni nyika mavonelo swi voni laha na loko manimana nghena ku yiniyini hayi hayi kona a hi ngheneni sweswi this is the right time wan'we hi foku mi nghena mi vulavula mi tlhela mi twiwa hi vanhu van'wana mi nyika dyondzo ni le ka vanhu van'wana leswo hi ta hlangana se hi ri vambirhi mi ni byela kun'we mi swi vonisa ku yini hayi i ku ni hlupha hi mhaka ku se ni va ni hindlini ka swa GCR se ni va ni ri ka mina ni chayisina na ha ri ntirhweni ko va ku I can't be rude ni nge ni ta twa nga ku ta ku ri ku delela ku se ni mi byela ku phela mara a na ha ri ka radio a mi fanele mi nyike mavonelo ka mina mi lava laha sweswi hi nkarhi lowu loko mi la ta tsakisa mbilu ya mina ni hlamuleni laha leswi mo ka mi ni yingiserini mi nga nghenangi ha no a swi ni tsakisa a swi ni khomi kahle ene hi ku ndla vanhu vo tala swinene va ku hi ku yingiserini topic yo karhikarhi ha mi bini mara heyi manimani nghena off ramper kasi manimani vule swona mina mavonelo ma mina hi lama na ta vula ku yinini ha swa feyila swa feyila sweswo nhlekani mamukerini
1: se hi fikini
0: eyi mamukerini
1: hi mpfukini ka budor
0: hi tshama hi pfukini manani hi ngo n'wini
1: hi pfukini ku sungula hi nghene hi le xa WhatsApp foni a yi hele ndilo mani
0: oh ya
1: se ni la ku vuya ka liya ya lava ka home affairs leyi leya lowu u endlela vahlampfa mapasi na hinkwaswo leswi mara loko hi ku mfumo wa hina wona corruption mi ze mi swi vona kahle mara laha hi nga ku lwisaneni na ku vanhu vo pfumala mapasi na hinkwaswo leswi a va fambi va ya va ya swi endla va ta va vuyi va basini ivi munhu yalowo wa kwala tikweni a decide ku teka swihi swa mfumo a ya tshama antwini kahlekahle va hlampfa va dya hi vona vanhu lava laha South Africa va swi tiva ku va na mali swimalana sweswi ya va swi tirhelaka va fane va dya na vona lava la kaya laha masayiti hinkwawo masayiti hinkwawo na ku hala xiphoriseni swi swona va dya hi vona va lavo ta hi ku famba se ma swi vo ku va tirha mali hi vona vanhu lavaya that's why va va na matimba yo yiva swihi swa mfumo va ya va ya swi tirhela xihundleni ku va ku xikwembu xi nga xikwembu xi tlhela xi swi humesela rivaleni ku komba ku a hi swihi swa ntiyiso and a swi tsakisi xikwembu phela loko a swi tsakisa xikwembu a xi to miyela na xo xi va tshika va hi dlaya va tumberini se mina hi ku vona ka mina mfumo wa hina lowuwani kahlekahle a wu hi rhandi hi ku hambi sweswi va nga kumeka vanhu lavawani mana se tshama ni twa ku ha munhu o kumeka khoto ya kona yi gina yi a tengini a gweviwini and special va lava nga henhla ngopfu lavaya swi i to twa ku i khomiwini ivi nandzu wa koho wu seleteriwa ku wu helela kwini a wu twali ku wu helela kwini that's why swilo leswiwani ha tiku leri kahlekahle ha vo tiphina
0: ex
1: lani hi le ka le dembulelani un'wana na un'wana wo endla hi ku rhandza leswi a swi lavisaka swona a ku na department leyi hi nga ta yi vula ku yi hava corruption hinkwato ti kona a ku na ku heta ku fakaza ya mathekisi ya leya mathekisi a hi dlayi hi vona va lava vana va hina va driver ku tona ivi le futhi vana va hina a va hi dlayi lava ti-driver lavawani va dyondzisiwe vukungundzwani hi valava va ku yima lomu mapatwini va ma-traffic hi mhaka ya ku a ni va va toloveti ku loko va hindza va va siyela cold drink loko vona a va nga va tolovetangi ku loko va hindza va va siyela mali a vo va toloveta ku loko va layichisi sweswi ya va va khoma va ya hakela mali leyi a va nga ta ha swi endla hi mhaka ya ku mali leyi a yi ta huma leyi a yi ta endlaka na muholo wa ko wu ya hansi hikuva ni a ta va kha a tirhela ku khomiwa se hi ku a va khomiwi a vo layichetela ku ka fiwa kumbe a ku fiwa swi va hindzi nchumu as long loko va fika kwalaya va va khomisa 20 rand va hindza vutomi bya vanhu a va na ntirho na byona Se mfumo wa hina mhana ha voni nchumu xa kahle a kuna xo ni nga ta xi vulavula kumbe ni themendela ni ku mfumo wa hina wu kahle hi ku wu endle swihi swa 1, 2, 3 a va themendeli va lava dyaku kahle hi wona hina hayi a hina xo xi vula hi wona ho vona khombo tikweni swi nga ndla siku rin'wana mi kuma ku tiko hinkwaro hi dlayeteriwa hina vinyi va tiko va sala lavo ta hi ku famba hi ku already mapasi va le ku ndleriweni se ku taka ku ri vovinyi va tiko i mavonelo ya mhani makhuvela lavo duma la gian section f la inkomu
0: inkomu yi khense swinene
1: danki
0: inkomu Right, a hi kumeni van'wani hi lava va le ku ngheneni vanhu va mina ni tsaka njhani loko mi endla swona nhlekani ahi e homo vuya
2: va nga hiti ku vana kakuva homo fans ku tekiwa swilo swin'we swi nyikiwa munhu wun'we a nyikiwa na mali a famba a kuma mintirho wa ka homo fans loko a kuma munhu wa ka homo fans a fika va n'wi ndlela leswa mali yi hakeriwile lava van'wani vo tshama kunene kaya Not the passport that is done, and I was a farmer. No one who asked for a boat at Rins. A bed was a gun, one little Tamakola. I found that I thought there was a man moon, I found that in my labor business, there was a gun this year. I thought we are not so. And I'm not in a room for them, Gerali. For them, Miss Lang, I must tell you, Gerali, and my moon, look, we have a passport, you're in Ghana, South Africa. When I'm Maria, I'm going to go in the Ingel, my moon. If I will see what we are. Look, look at the Ramon who found him in the border, and the same was not for a full vacancy. Nello could dress one mile, but dress one mile, so get for self again. But I love that room of past my mother or my friends. What the hell is a moon? What for the Mokwa? I cannot see the Zama with the other Navaya. I've got one there. I'm not going to go to the house.
0: Yes, yeah.
2: If one of one, so it's a lot of solemn, I'm a queer. It's like one of one, I'm a taco. Look for it. We are going to have you. Unamu, lost to our go, but take a man ago. Look all out and put it at them, Zilla. Come up one with Madame Ta. Aba mitile kuni ku fambisa mina ku ni kota ku kuma poso na loko mi heta mi kuma ku poso ya yena mi nga ta swi fambisiwe kahle mi nga ta swi fambisiwe kahle leswi va vulani wa ku hanyini sweswiwa a ka ha ri na xi lexi munhu a nga ta pfuka a lungheta xona hi ku hambi ku ri mitirho yinelele va lava ku yona loko i nga tiveka nge hi tirhelo phela hambi ku nghena xikolo i phase kahle a wu phasa nkahle i ta ya nghena kwihi hi ku loko ku nghena va ta ku zekiwa laha 3.5 ku rejistariwa hayi ku ya ku tirheni ku nghena xikolo ku hi kota ku ya ku dyondzeni leswi vulavula leswi nga onekisa swona mhani swi tivi ku u ngo kumeka munhu a bebuliwa sweswi a va mirhangeri wa South Africa kumbe nga n'wi kuma kwihi munhu lowa hi ku munhu swin'wana swin'wana leswi a swi lavaka o decide a fika a endlela munhu sweswi a lavaka swo o langa ku ebodona loko mi swi languta kahle n'wina loko mi kwale mi sukaka ko mi ta koka a ri ta badamisi wa phorisi laha n'wi mi kotaka kona la loko na milandzu n'wi mi potaka kona ku a ku tivhele ku tsutsuma loko va a ngeti ku badamisiwini hi swigevenga tin'we mi nga ni ya pfunaka kwihi loko mi langute mfumo wa n'wina kwalava i ncini va rexi fanele ku endla xona xo kota ku u za ku vuyelela vumunhu na loko se swi phela mi fanele mi nga ri machumu swi vula ku sweswi va phela loko mi ya kerekeni a mi khongele ku humelela mi khongela risiwana ku mi ta kota ku tlhela swiphaso hi ku loko mo khongelela ku humelela swi vula ku mi nge tlheni le kaya ka n'wina loko mi tlhela mi mi tumbeleriwile kwalaha kumbe ku tekiwa n'wana wa n'wina hilo sweswo a ku na lexi ngomisa ku nga xona mo fanele mi tiyisisa risiwana ku mi tiphele loko mi na byoko loko mi tlhela swo bhava mi nge pheli nchuma swi vona se corruption ya ko South Africa ya karhata ane senda ku bana vanga ha tsimbile hela hina hi hlekaka ku party ya hina hi we makumu na AC so ha swi ta vota ene ku hambi munhu of tongoloka nyamuta a kome tinguvu i suka i ya ku ya tinguvu ndzi ku wa chika ka tinguvu yeka yin'wana a veka a ku midona a wu ha swi ku ya kwini ma swivona
0: ya
2: tiko le ku vavisekile se na lexi a mukhami ximiku tshama ku vanhu a va ngheni vanhu va le ka mavonelo ku ku nga ri khamira muti wun'wana a ku ya kusakwalana ku tshama ka ku nghela vamhani makhuvele na vakhosa lava makuhana va ya hohla na va hlabyana ku ri ku a va ngheni mina ka chati mi ri nghela ni mbulavula a va ngheni munhu wa tiva emi yo ndzeriwa ku sola a va yo tshama va vula swinene ka vanhu hi laha leswo sola ntsena hlaseka vuton
0: inkomo yi can see
2: sola.
0: Alright, I'm at 060-8875-942. I'm getting in a woman romantic voice note that way. Papa Shilo and our fana, Bishop Sungwani, Bishop Ntlabjani. Iban out some more Kavangan. Maraguna Masukla, my ever that would disappoint. I think I'm
3: going
0: to go one cause, if we're getting going.
3: mara leswa ku hita tola vanhu hi tshemba ku ya pfala mapatu hi ku ri la hi ririni va karhi va ya mahlweni vonani sweswi ku na mhaka ta ku vanhu va kuma handle a va muki va lunghisa maphepha mi vula ku lava va nga nyikiwa tipastalani va ta muka va ta muka njhani hi ku vo phepha se va na tipastalani akaka vo sukula ku hikwala ni vurile rin'wana ra masiku ni ku tiko lera hina va ri xavisini vanhu lava hina va thona ni kombeta hi mhaka liya ku loko ntombi yo ya la yo cata na munhu wa le handle munhu lowa le handle va n'wi nyika pasi ra la mara meloko no ni teka n'wansati wa le handle va ta veka swipimelo swa ku tala ngopfu ku hamuka ya kaya a handla tipasipoto a teka na yini yini i ku va ta ta kuma pasi yala se mehe ni vona ndlela ku ri yaleyo n'wa vatukulu loko hi rila a hi rileni se hi langutana ndlela ene hi yi tirhisa ndlela hi ku loko no ha swa fana hi na vanhu ya fana hambiloko yo teka madevula u ta ndla leswi a swi endla hi khosa a swi tani vatukulu ku nga ta munhu a hi nyika pondo mhena n'we hi ri vambirhi a hi nyika pondopondo a ni tshembi ku hi nga ya xava swilo swa ku fana ku komba ku a hi fani yo fana ku hi va hi ri vanhu mara swiendlo swa hina swi nge fani ni na ku tiva ku vanhu hinkwavo hi tlharihini ku hambana matirhiselo ya matlharihelo ya hina se a hi tiveni ku hi vathori hi nga rili hi rila hi vanhu lava hi nga va thola loko swi nga hi tsakisi leswa vanhu lava hi nga va thola a hi tholeni van'wana inkomi vatukulu xumani kahle hi nga twaleyi taku
0: inkomi yi khensi inkomu ai kumeni van'wana eka 060-88-75-942 na ku ndumela voice note ta n'we mi byele leswaku n'we mi swi vonisa ku yini right ku na lam
4: bodon ri xile matevula ni pfukile ha hina hi pfukile hinkwavo na mani a mi twa swinene ya hi mhaka ya kahle ku khomeka yeleyo loko a swi koteka swilo leswi swi vulavula swi hindziseliwa mahlweni ka vinyi va swona ni vona ngaku a swi ta swi ri kahle ngopfu ni vona ngaku a swi ta swi ri kahle ngopfu se loko ho tenga mhaka yi helela ndlwini hi tengela ndlwini yi tlhela yi helela ndlwini swa fana na noto swi fana na noto hi mhaka ko lava van'wanyana lava hi fake hi va kongomisa hi va straight to the point ka vona va va nga ri ku swi tweni mara loko leyi nhlokomhaka hi ku swi twa kumbexana va ta swi twisisa ku swilo leswiwani swi out of order ngopfu okay ni lava ku kandziyela ngopfu laha ka vanhu lava va ku ndlela va ngi mapasi munhu wa le handle ndlela wa pasi hi vanhu va hala ka hina la swisweswo swi ndleka ngopfu ebodoni swi ndleka ngopfu swisweswo time again hi tshama ka hi hlanganahlangana na swona so mukuma mukula va ku mukhacani mukula va ku i soyaphi mukula va ku i soza mukula va ku i masenyani i mukula xixexo xi tshama xi ya ngomeni hi mhaka ku va ya va teka mavito ya masenyani va faka laya and then system ni sure ni tlheli va 100% sure ku ya swi tiva ku layani ku na munhu wa so aiko swi fana na foni i nge cheli nambara ya munhu kanharhu kumbe kambirhi yi pfumela loko sweswiwana va ta chela ku ri Robert Zita yi ta pfumela hikuva ku a nga kona loko na ku ta nghena kambirhi ni tlheli ku Robert Zita ku no replace lowo sungula loyi Robert Zita hi kona yi nga ta pfumela hi ku nambara leyiwani yi kona leyi ka Robert Zita se vanhu lavani va endla hi vomu va kha va swi tiva ku system ya vona a yi ku ya ala ku yi nga tsala ku mari ya nkanyani kambirhi kumbe mari ya maluleke kumbe mari ya Zita ka nharhu kumbe ka 4 no yi va yi kha yi swi tiva system ku ri munhu loyi nga n'wi teka i Robert Zita a ya ha lava un'wana Robert Zita that's why va phacha kwalaya ka mavito ya Zita ka Redzi i ta ku ri xihoxo xa inana mara solution ya mina ebodon solution ya mina munhu mpfuna ku ri hi nga swi sivela njhani loko swo tshika swilo tani a va kumi munhu wun'we wa ku hetisela loyi a nga hetisela ku endla pasi va n'wi vutisa va ku u endlele hi mani u ta va byela ku a mina endlele hi mani mani mani mani va n'wi thochara until a za a vavula ntiyiso mi ta swi vona swilo leswi swi ta humela rivaleni swi leswi u ta vula ku a mina endlele hi mani wa ka mani i ni endlele hi mali ya so so so so hi laha vugevenga byi nga ta hela kona mara handle ka sweswo ha do swi nge hele inkomu mbavulana zita mister tanke.

0: 074-751-4932.
1: Enzelela dumadu e gyan namalamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters e 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Putisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Madyandzo traditional healer Dr. Giligili buru nga fambukaka ya varikona
3: ba pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelela

0: Alright, ya mahlweni 10 ra timinete kumbe awara mbirhi, awara ya ku hetelela le ka nongonoko wa GCR Talk. Councillor Thandi Zitha, mayor wa Giyani wa masipala wa Giyani, kumisa leswaku no a hi tekeleni vatsoniwa anhlokweni. Last kombe wa motivate ngopfungopfu na vanhu lava va hanyaka na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa emakaya ma vona. Kambe a hi languteni kusuka ka mfumo na tiko rona hi roxe leswaku vanhu lava hanyaka na vutsoniwa mbona va amukelekini ke, mbona va kha va khomiwa kahle ke, mbona va kha va hlayiseka ke, mfumule ku va hlayiseni hi ndlela ya kahle ke, kumbe mbona onge mfumo a ku fanele ku ri na timfanelo tin'wana leti a wu fanele wu va endlela or lomu va hlayisiwaku koho vanhu lava hanyaka na vutsoniwa. Vutsoniwa bya miehleketo, bya miri, mi vona onge va le ku hlayisekeni eswikolweni leswi va kumekaka va ri eka swona ke. 0608875940 na le mintirhweni vona va ri swiave ke ka tikhampani leti ti nga kona na le ka mfumo wo hi woxe eka lava va ku va dyondzile la ku twa kusuka ka n'we. Enhlekani mamukeri. Enhlekani? Mkhulu.
1: Uthini futhi?
0: Ngiyaphila unjani?
1: Ngiyaphila man. Hey Bhudel.
0: Ahi.
1: Mativa mfumo wa hina. Ku fana no. Wu teka nyama wu mi nyika mara wu karhi wu tiva ku ri se yi hundzile kumbe ya gecela. A swi vulavuriwi swilo leswiwani vanhu vo fana na valava. A ku fanele loko ku ri na tender va ri vo sungula ku ri na yini va ri vo sungula ku ri va kota ku nghena kwala lomu swikolweni. A ku fanele ku ri van'wanyana mi kuma ku ri i vanhu lava va tirhisaka ti-wheelchair ku va na ndhawu na leyi va kotaka ku ri va pfuxiwa va nghena hi kona. A tithoyilete ku ri na tithoyilete ta vona na lomu switupini ku ri loko va ri tlilasini loko va tshuka va ya handle va ta hi kwihi. Mara swilo ho khandziya movha sweswi hi famba hi kha hi lava swikolo swo tala ku ta kuma swi ri hava swibyeswo. Ene a va fanele va ri na timali ta vona leti va ti holaku aka mfumo va vhela va ya nghena a hansi ti-grant ta vona.
0: A ti kona sweswi ke kokwani Phahlani?
1: Mara alright why munhu va n'wi vona ku ri munhu lowuwani i mutsoniwa mara va ku i fanele a ya pfuxeta swi ri se i horile vutsoniwa lebyiya.
0: No kokwani Phahlani hani i swi swimbirhi ku na ku vutsoniwa lebyi u byi kuma along the way kumbe kwala ku fambeni ka gondzo ra vutomi kasi ku na vutsoniwa lebyi i beburiwaku na byoho sweswo a wu tshami i khe i ya pfuxeta ku pfuxeta munhu loyi a nga lowu wa somehow somewhere a vaviseka nenge kumbe voko kumbe a biwa hi xitroke lexi tikombaka nga ku xi ta recovera u le ku fambeni a khaya a famba ti-checkups va fanele va va karhi va cheka leswaku munhu loyi se u right ke ku lulamela ku mudende lowu a nge hi wu kuma kota ku tilavela ntirho kumbe wa ha ya mahlweni a hola mudende lowu ke.
1: Okay. Mara va hatla va n'wi tsema vo va sala va hi hola va ku hatla ku vava. Alright Bhudel.
0: I 6 months kokwani Phahlani. I 6 months daka 6 months swi vula ku u fanele u ya chekiwa swi ya hi ku dokodela. U va a swi tsarise ku yini munhu waloye swi vula ku swi languteka onge a ndzhaku ka 6 months a nga kota ku va a recovera.
1: Okay Bhudel. Ya alright hi ta yi veka kwalaya ka ku mina a ni navela ku ri loko ku ri ku i munhu loyi a ha yaka xikolweni a ku fanele ku chekiwa laya va dyondzaka kona. Loko ku ri ku se i le kaya swa endleka mi kuma ku ri ku ta mitirho yin'wanyani yo karhi ene munhu yaloye siku rin'wanyani u phendaphendile nyana a ve wun'wanyani loyi a kumekaku a tirha swin'wanyani na yena ku fana na van'wanyani kwala tikweni ku ri na yena mbilu ya yena yi kota ku ri yi va yi ri kahle ku ri na mina ni tekeriwa ahlokweni hayi hi famba hi ya mitirhweni hi n'wi siya kaya hi ku hayi i mutsoniwa i ta sala anasana na kumbe wake na yena a kumeki ku ri na swin'wanyana a nga tshama a ofisini kumbe va n'wi byela ku he i languta switirhisiwa leswi ku ri loko va swi teka va swi vuyisa swi helelile kumbe hi we va pfumelela yi tele swilo leswi va nga n'wi byelaka ku a tirha swona. Ni bona tano

0: Enhlekani mamkeri.
1: Hey brother.
0: Aye.
1: Mpuke kara.
0: It's time I'm getting going away.
1: Epuke.
0: Mm.
1: Eh iku vona ka mina.
0: Mm.
1: Ka leswi ninga ndla research ka swona ku zwivona ku nkhani famba famba la ni famba ku go.
0: Yeah.
1: Mitu wa ku vele ku tekela nhlokweni mfumo.
0: Okay.
1: Swi sile ka hina hi tshama ku na vona hi va tumbetaka. Hina hi ku va tumbeteni.
0: Mm.
1: Mfumo wa swi kota ku va nyika pay each and every month.
0: Mm.
1: A ti femeni to tala botona ku na ku kona ndhawu yo nghena wheelchair.
0: Mm.
1: Ku komba ku vele ku hlayisekile.
0: Oh yeah.
1: After ndini loko u tshe ku ti project to karakara va ta mi byeku hi lava na ku ku na xipesi xa mutsoniwa.
0: Mara mi nga seya kule a hi tindhawu hinkwato na Giyani Community Hall. Giyani Community Hall ya hava ramp ya ku nghena wheelchair hinkwako.
1: Mi vula ntiyiso Giyani Community Hall ya hava because a yi akiwe nkama lowu a va nge za va tekeriwa ngopfu nhlokweni.
0: Mm.
1: Eka ti-community hall letiya tivoto ta masiku lamuwa yi kona ndhawu ya wheelchair.
0: Mm.
1: Yi kona hi ndhawu ya wheelchair. Giyani Community Hall loko ni twe kahle na twe maveriveriveri ya ha ri ka process ya renovation.
0: Mm.
1: Maybe yi ta va yi ri kona loko se swi tshika swi heta ku renovetiwa. Mara hi ku ya hi ntiyiso lowu nga helela government wu le ku zameni hi matimba ku va ku komba ku wu na rirhandzu ka vatsoniwa.
0: Mm.
1: Because loko vo swi languta a ku na n'hweti va tluriwaku e pay handle ka leyi mihla ku ya va lava vo ya ku pfuxeteni na vona a vo tsoniwa ko va dokodela a vulaku swona. Ma swi vona.
0: Mm.
1: So kahle swi sele ka hina hi tshamaku na vona hi ku ha swi kota ku va hleka ku lwani i tsoniwini yini yini hi hina ngopfungopfu nghena ti-problems swa hina vaakatiko a hi va tekeli ngopfu nhlokweni ha va khira ene na hina hi tshamaku na vona hi maxaka ma hina ha va tumbeta ka vanhu leswi nga laveki ku tumbeta mutsoniwa because loko i n'wi tumbeta hi ya n'wi vona njhani ku lwa emutsoni a ta ta ku pfuneka na.
0: Mm.
1: Kasi swi lava hi va humesela a rivaleni hi ta kota ku hanya na vona ka vutomi bya masiku hinkwawo. Hi nga pfuki hi va khirini
0: le ku mutweni.
1: Inkomu kodwana i mizama ni kha timhaka ni bohela ka thoma.
0: Inkomu yi khense swinene.
1: Thank you.
0: Alright, 0608875942 18 wa timinete ku be awara ya mbirhi. Nhlikani
2: ayeyae
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
2: hi pfukini kwala zuzuka. Vatsoniwa va tekela nhlokweni mosa especially loko i kuma ku i na n'wana wa ha ri ncini wa n'wi tumbeti famba na yena swibedhlele i hlamusela madokodela ku na n'wana hi xiyimo xi ri so va ta ku byela n'wana lowu tisi ku check up nga na yini na vona va tlha va ta ni le kaya va ta va ta cheka n'wana va vona ho n'wana loyi wa wa dya i dyisa ku yini va tsalela mapapili ho famba ka dokodela va mi tsalela phakwa swakudya n'wana loyi a phami swakudya n'wana loyi a kumi grant a va va hlayisa se mfumo wa dzaha.
0: Mm.
2: Swinene mara loko o tshama na yi kaya na wheelchair a nge yi kumi ta yi kuma ku ya ri kaya.
0: Mm.
2: Va zama swinene n'wana loyi ni vonaku a mati wheelchair hi laha va fambaku swibedhlele. Loko u vona n'wana wa ha ri mutsoniwa teka n'wana hi xibedhlele swilo hinkwaswo na loko se ku ya khoma ti-wheelchair va ta va ta mi teka mi ya mi famba na n'wina va tlhela va mi vuyisa va ti-wheelchair teto va mi tisa va mi dilivhela special mi phakwa na swakudya hinkwaswo
0: ene mina experience ya swilo leswi mi vulavulaka hi swona
2: mina yena me mutukulu wa mutsoniwa.
0: Okay.
2: Ya swa ni vulavula lexi.
0: Mm.
2: Leswi ni nga swi vona leswa va swi ndla va swi ndlaku ka ntukulu wa mina.
0: Mm. Mm.
2: Ni swi vona hi matiko a yi suka hi mina ni fa ni swiyimela a ni ya na ku eka ti-wheelchair ni fambela yena ni ya na pa.
0: Mm.
2: A va hlayisa mfumo straight.
0: Alright.
2: Leswi va ta swikula zuzema ku ndikala na hi
0: inkomu yi khense swinene.
2: Thanks.
0: Inkomu.

0: enhlekane ma mkere
1: nko mo mijani
0: ena etsa ma hefukini ngonwe
1: ipukile
0: mm
1: no ke o sala lana la ya ga saka ba ka ba ba teka teka ba tsomiwa ampire ni hamba hamba a to a tsala nda go ikunuma lana ba ba ka ba ba teka
0: mm
1: xinwani lexi nga kona impela hina kuri vana va hina kuri vatukulu va hina a va tumbeta ntsumi van'wani kwala gan kwala section A hi yo twa ku laya ku na nkosi loko na kuta ku love mani ho twengaa loko a hi swi tiva swi timara kuri khale va ku na misan'wani a kha mateka yindlu a ri mutsoniwa hi yo twa swi swa lovini kahle kahle hi hlamala hi nkosi hi kasi loyo mani ku laya va vona vana va lava bababa vatswari va helerini se malanga lowa lava ku n'wana a tshakumbeka yini ena ri mukwari munhu kurisa ri mukhalabya wa swiva
0: ya
1: se a va tumbeta hina hi ri vatswari hi ri vatukulu a va tumbeta hina a va tumbeta manitelweni ku ri hi yoxee ku va ku na nkosi a hi hlamuri nkosi wa mani a tumbetiwini munhu yaloye
0: lero ku va va tumbetiwa hi swona swi hetelaka swi va vangela ntshikelelo vanhu lava
1: swo vangela tshikelelo ku ri loko ku ri a tshape munhu a va mutsoniwa mara wa twa wa twisisa wa hleketa kahle na mina loko a kha twa tihuwa kumbe ku vulavula halani wa swi ku na vanhu va ka vulavuleli mara yena i mfanele undekaendle wa swi lava ku va vona ta va vona bya vambeka yindlu wa vatwa phela wa yitwa huwa i la ku vona wona i la ku vona vanhu lava ya va vona njhani a pfanele mbeka yindlu a swova ngopfu ku na tshikelelo ku kulumba ngopfu ka vanhu lava vo tsoriwa xihambana va vaa va pfalela hina hi ri vatswari va vona hi vatukulu vatukulu va hina sa hi va humesele le handle ku ri kahle kahle munhu loyi a nga swi tsakela na mina swi nga hi swona ni swi tsakela na ni a nga swi tsakela hi leswi a nga hi xiswona se va fanele ku tumbela ku ri leswi nga hi xiswona inkomu
0: inkomu yi can see
1: danke
0: inkomu a hi yena ni mahlweni lero vanhu vo tala lava hanyaka na vutsoni va fika va na ntshikelelo wa ku va va tumbetiwa va nga humeseriwi ehandle hi languta from community to mfumo leswi va va ku va karhi va khomisiwa xiswona 0608875942 a yena ni mahlweni mina n'we hi le ku burisaneni timhaka ta vatsoniwa from the message wa councillor mayor Thandizitha lava vulaka leswaku vanhu lava hi nga vatsan'wi a hi va tekeni ku fana na vanhu van'wana na van'wanyana for mina backups shout out to vanhu hinkwavo lava va kha va ni pfuna everyone who is next to me also from the GCR FM to hinkwavo lava va karhi va ni pfuna ti-taxi drivers hinkwato ta ka sikhunyana a ku na loyi a nga tshama ka ni nyika attitude a ku na laa nga tshama ni kholela ku na laa nga tshama ni tongela they help me wholeheartedly va ni pfuna swi suka atimbilwini swi vona ene hi na vuxaka bya kahle swinene ni fane rivala na ku I'm living with disability hi mhaka leswi va va ku va karhi va ni khomisa hi swona from home to the village from GCR FM to everyone you know even na laha ni nghenaku koho kereke ku tlhe ku va na ramp ya ku I'm accessible ka ku ni nga move hinkwako from anyangweni to the stage so i mhaka kahle yaleyo swi kombisa ku munhu waloyo i va amukelekini hi ndlela yaleyo so a hi dyondzeni ku va hi amukela vanhu hinkwavhele lava va ku va karhi va hanya na vutsoniwa kambe sweswi na tiva from n'we ku mi vona vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va amukelekini ke ka ti-community ka swikolo lomu va dyondzaka koho va hlayisekini na hinkwako laha hi va ku hi ri koho kun'we na mfumo nhlekani a hi minjhani
2: njhani hi pfukile minjhani
0: hina hi tshama hi pfukile
2: government ni vona nga ku yi le ku zameni ka ku va yi va tekela nhlokweni vanhu lava yi va pfuna swinene mara hina vatswari hi hina hi tsandzeka ku amukela loko n'wana yaloyi ri na yena a tumbeta a swi la a hi lavi ku a voniwa hi vanhu van'wani va swi tiva ku lava ku na mutsoniwa maswona se mara mfumo wona wu le ku ringeteni ku ti-grandi wa va nyika lava ni daku swakudya na vona va swi kuma nkarhi wun'wani mi kuma ku a hi vutsoniwa bya ku tswariwa na byona a ni ri i hlangane na byona loko i kurile loko va ku vona ku xiyimo xa wena a wu nge he pfuki i kote ku titirhela va swi kota ku ku nyika permanent yi wona ku fana na lava va nga tswaliwa na vutsoniwa se a swi le ka hina batswari a hi swi amukele no ku hela n'wana yaloye ya kaya hi n'wi hlayisa a hi jikajika na yena hinkwako tikerekeni hi ya na yena ku na vanhu va kota ku n'wi tolovela na yena a kota ku tiva na vanhu van'wana inkomo
0: inkomo yi khensini
2: kokwana daki

0: Jisar FM, hi.
1: Hi, brother.
0: I am Jani. Eka timakale tingele kuburisana nto kumbe kulanguteka to
2: Majanzope traditional yela Dr. Giligili buru ngofambukaka barikona
3: bapfuneka kususa swinyama kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutsungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tsungula switshetshela ku tsungula vana vo wa ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambanana ka swona ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional yela Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga va fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
4: Maphorisa xifundankulu xa KwaZulu-Natal va lavisisa nandzu wa ku nyamalala ka ntsumbu wa murhangeri wa kereke mukamberi eka maphorisa ya Johnny Samuel Mashaba u le ku tivonakariseni mahlweni ka khomixini ya madanga lawuni yan'wani le ka awara ya nharhu.

0: 34 kumbe 064 700 2558. Ephavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi Agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Mo Begu to Healing Herbs lava eba shabisi mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta ti kumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand, loko u hakela

All right, I'm at Lenica 060-887-5942. Bangwani barumele marungulala. Baku in Shikani Kalanga. Nitwa onge batoni wakati nguan tatinda uba amkelekini. Kasi kungwani avese amkeleka. Koba abamunu waku imela malungelo ya bona. Baku inkumu ishikalabito. Kumewongo nyana kambe. Baku in Shikani muashi. Batsoniwa e vanhu lava loko ndyangu wa voho wu va amukela swi endla ku na tiko ri va amukela van'wana nakambe va yi lava ku i nhlikani muhaxi batsoniwa eka swikolo leswi va va ku va ri ka swona kun'wani mi nga rila swa vava leswi va va ku va karhi va khomisiwa swona kambe swikoho swikolo leswi swi kotaka ku va khoma kahle.

0: services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncture alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha ya wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978. S Giyani Tires and Auto Services
1: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona ti-hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumekaka ntsena eka khazi halal la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062 802 4745 khazi halal one bite and road
2: Bafana Bafana Hardware
3: la hi ku kumele special swili hansi hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 14.95 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
4: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
3: first video ecol i 5700 unga tlhela u tikumela burger master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va whatsapp eka 060 488 4051
2: Bafana Hardware
5: u nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla
6: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika sha kufumela eka CTM. Hi chichile mitsene 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM ni popo tsena.
5: Unga
7: nga durelu Tombstone T-Life Group yiri kona lava iva endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
8: Inshikani Budon a xitichini na vaxumi ha hina hi pfukini hi mukhuhlwani leyi na xirhami na mi twa ku le ku vulavuleni hi topic ni ku yitwini nhlokomhaka na yi twa Budon na ya tlhava yona mina ni na buti wa mina i wa 69 so i munhu wa ku yo beburisiwa swona sweswiya swa ku vhele a nga ri munhu wa ku rhandza ku a hlamba a ni le ku swi twisiseni ku buti wa mina o penga kumbe buti wa mina o va mutsoniwa cause of hambiloko u n'wi byeli ku hlamba a nge pfumeli i tshama lo ri byi nga thaka tshama kha rhwalarhwalela swilo lomu ti-dustbinini mara ni tsakisa hi ku i ye a pfuneka kuma mali ya mpfuno yale ya ku pfuxeta i a kuma mali yale ya mfumo mfumo yi n'wi pfuna kuma mali yale a yi kumaka ya grant hi ku loko hi n'wi langutisini la kaya i pfa a vulavula swi swo twala i pfa a nga vulavuli swo twala a nga lava ku tshama na vanhu i helela vanhu timbilu wa rhukatela swinene se laha ku a hi nga swi twisisi ku na munhu wo penga ku na munhu wa mutsoniwa se hina hi n'wi vitana mutsoniwa hi ku ma swi vona a nga lava ku tshama na vanhu u tshama a ri one a rhwele tibege a kha ya hala na hala ka rhwalela swikotele so na huma ka yona yeleyo yin'wana yi ni vavisaka ni tshama kwala 14 sini aku wa tikiwa kwala 14 sini ku na makhelwani wa mina a hi se tivana kahle va ha ku tshama mara i khale va akini sweswi va ha ku ta va ta tshama va na n'wana wa ntombi lowu nga ni nga tiveki i na malembe mangani wa ta na kwala ka mehe fika hi tshama hi hungasa yena na problem ya nenge na voko so n'wana loyiwa i ni nyika mbilu ku vava hi ku va tlela ndzeni ka mukhukhu and a va hlayisekanga ku na fence so va pfa va famba mhani wa yena munhu wa ku ti lavela ti-peace job lomu makwala ka makwala ma ganeni so Budono n'wana loyi u jikajika kun'wana na kun'wana nkarhi wun'wana u kuma riyexe na vusiku a karhi a famba so mbilu ya mina yi vavaka ku n'wana loyi wa mara a ngo hlangana na swifambo na swi n'wi endla mona so loko ku ri ku vanhu va ni twa ni karhi ni vulavula lawa ni kombela ku pfuniwa ku ni vona ku mhani wa n'wana loyi i pfunisiwa ku yini and n'wana loyi i pfunisiwa ku yini na ku a kuma na ndhawu ya ku a kotaku a ndhawu yo tlela a hlayiseka xiyimo xa n'wana loyi swa vava Budoni loko mo swi vona loko a pfuka nampundu o jikajika a nga swi tivi ku fanele a ya kwini na vusiku hi ma-10 ta kuma ka jikajika xitarateni a nga swi tivi ku i ya kwini Budoni ta za hlangana na swifamona ni kombela kumbe va pfuna mhani wa n'wana loyi na n'wana loyi no kombela swa ku va na ti-ID kumbe va na yini va ta vutisa kwa laha mutini loyi a lava ku ni contacta nambara ya mina hi leyi 063-766-9617 063-766-9617 inkomu i mamaka a hamu kwala ka homu 14 sini

njhani muhaxi Bodon kwala xitichini na nhlokomhaka ya kahle swinene. Mina ni vona mfumo wu kha wu va pfuna swinene. A ni ta ku na lava van'wani va nga vatumbeti vanhu lava va nga vatumbeti vatsoniwa a va va humeseli erivaleni. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Swiendlani Mapuve Block 18 Khatsa. Aheni muhaxi.

0: zombie board done na zombie ah to magata batsoni wa tona ta hlupanyana aba tlogomeli u hi munhu fuma a hule ka bona hi ku hina wa bona va fane va ri na ndhawu ya vona leyi va tirhisaka swihi swa vona kona ti-wheelchair ta vona ti kota ku tikhandziya va nghena lomu va tlelaka kona va nghena ti-toilet ne le xikolweni va va na ku hlayiseka va dyondza hi ku dyondza ka vona va ri vatsoniwa ene va fane va tlhogomeriwa va kota ku va tlhogomeriwa va sapotiwa kahle hi mfumo lowu va leveriwa vatirhi va kahle va kota ku va hlayisa se hi mfumo wa hina lowu hayi ha vulavula hi wona hi ta ze hi karhala hi ze hi ta tlhe rhikodiwa hi kani hi ta ri ta xa hike hi khuluma hi wona ri xa hike hi khuluma hi wona na mali mavulo ya lama a va fanele va va nyika mali ya nkarhi wun'wana na wun'wani yi nga tsemiwi munhu a fa kha a hola mali ya yena vatsoniwa lawa i mani mahori kwala ka mapovo kokwani wa diyona na ku hlula dango
1: njhani mpfukini na hina hi pfukini buti wa le ka yo hayi nhlokomhaka ha yi twa hayi nhlokomhaka leyiwani ha yi twa vatsoniwa hi ku vona ka mina va amukelekile ene xin'wana xa kona lava va nga vulavula ku vatsoniwa va fanele va amukeriwa kusuka kaya va kombiwa rirhandzu endyangwini lava tshamaka kona na hala handle va ta kota ku kombiwa rirhandzu kumbe ku tekeriwa nhlokweni ku i va fana na mani na mani ma swi vona i munhu wo fana na mani na mani a hi yineni mara loko ho tshuka kaya hi va nyinyimuka na va le handle va ta va va nyinyimuka mara hi ku vona ka mina like vo mfumo va kota ku amukela hi mhaka ya ku mina ya loyi ni vulavulaka bodoni tati wa mina va na n'wana wa mutsoniwa kana n'wana wa mutsoniwa ene n'wana loyi wani already i munhu nkulukumba hikuva a ni na nsati a nga teka loko ku ri ku ve na hi ya hi ku i teka nsati a ta va ri na nsati kumbe na vana maybe vambirhi vanharhu mutsoniwa loyiwani i mutsoniwa hi ndlela leyiwani a nga koti ku vulavula mara mfumo loko ni ku wa swi kota ku tekela vatsoniwa enhlokweni loko na hina vinyi va vona hi kota ku swi landzelerisa n'wana tati i dyondze xikolo a nga vulavuli total swi nga endleka vo tala loko ni kha ni vulavula kwala va n'wi tiva va hlangana hi ku hala giyani na swi vona i kumeka a dyondze xikolo a phalavurwa a xi heta xi le phalavurwa xa vatsoniwa vo ka va nga koti ku vulavula ivi a heta lexi nga n'wi tsandza i lo tsandzeka hi ku kumeka a ya a pulukwani ku ya dyondzela ku ya mahlweni mara xa le inanini xa le phalavurwa i hetini na swi vona ene sweswiwani mhoni mi byela bodona i hola mudende vhele wali wa vatsoniwa ende hi lexi nga kona yena hi yexe na kwalaha tikweni u amukelekile a ku na laha n'winyimukaku endheni na yena hi yexe i ni twa a ri kahle hi ku na tichumi i na tona kwalaha xitandini i na tona hambi ta vanhwanyani ku na ta vafana i na tona va ta ni hleketa lembe rin'wani nkarhi a ni komba a haya xikolweni a ni komba vanhu lava va fanaku na hina vo ka va nga vulavuliki va ri xikolweni va mbale tichunike ta maxikoci ya blue and white tichunike ta kona like letiya ta lerisinga mara ko tona ku ri ta blue na vu white ivi a ni byela ku loyiwani ni n'wi vutisa ni ku loyi i mani nkarhi ni vulavula na yena a ku a ni byela ku i mani ene xihibu yena ku komba ku hi mpela va tekela nhlokweni i dyondzini endheni na loko u ka nga koti ku vulavula na yena i kota ku tsala wa swi kota ku loko i tsala n'wi vutisa ku hi ye mani a ku tsalela ene le joni a nga fika the way leswi ni swi vonisaka swona ku a ni i tirha ku tsala na foni i na yona mara a nga koti ku vulavula hikuva a dyondze xikolo u WhatsApp kunene a endla leswiaswo a tsala kunene loko a vulavula na munhu se ma swi vona ku swi kahle hikuva a nga pfaleriwangi endlwini i humeseriwe rivaleni i va kota na ku ya xikolweni a dyondza a kota ku a vona ndlela laha a yaka kona na kwala giyani va nga va n'wi tiva vo tala va ri i thapelo nkarhi wun'wanyana va tala ku kumeka a va luke misisi ya rhandza ku luka misisi a ti lukela misisi swin'wana sweswiya na swi vona mara sweswiwani a nga lukangi sweswi mara masiku ndzhaku i munhu wo rhandza ku luka misisi ene i luku hi mani hivyo vala vakuluka msisi se hayi mina niri vatekeriwa nhlokweni vatsoniwa ntiyiso kahle vanhu vana xikhongelelo wa jaha kwala ka swiphenyani inkulu.

0: Apostle France Matebula Mix Zero Jesus FM Simra go retweke bitu ba ku la kuna mhaka la bay boy ke ekhala makuita humelela
1: makuita humelela impela bangiserwa yena amkela ekara namhla namhla sikolo sikhongela sa vamana
0: ha se sungule ri simra ra kereke ramgwebo
1: ya phela ever baba sathi bo ba khoma kutiko khoma mdangu ba khoma hinkwaso va tlhela mkhongelela hi DJ
0: ha mpela ma ikhongelela vamo mo pretenda kahle ni khongela hi nkarhi walowo loko
1: phela ku ze kwata na loko mi onhela hiku swikhongela swa hina hinkwaso swi ya ka n'wini khongelisana mukhala bya mi xikwembu xa mina akumala ntirho man a tlhela a tlakusanele ntirho
0: emunhuivloko mi hambana i kuyini
1: mikhongelo ya
0: miloko swo hela nkarhi wun'wani kuma ku a hi wehe swa ku kotlanisa no nkarhi wo walowo
1: mara kaze wa tshemba leswi swa ku loko i hanya na munhu swa ndleka tisa mikateko
0: ya sweswo swi kona swi tele swinene ngopfu loko mo fika mi va mi hanya wun'wani wa tisa mikateko van'wani va tisa swiyimo swo tika evuton'wini swi ya hi ku mi fike mi hlanganisa kwini
1: mivulaku i kona lowo tisa swo bi
0: yes
1: kutikeni
0: ba hlangana vanhu ku va hlangana ekuma ku ya ku fika ku swilo swi nga vi hi ndlela yona leyi a swi va swi ri swa ku na lavo loko va kuma u hlamula u vana
1: mali
0: kwala na kwala ku ndleka leswi na kwala na kwala swilo hambi because vona ku lexi xiyimo xa tika kuma ku xi fika xi olova hi xikarhani xintsongo va koho swa humelela leswaku ku na ku na wanuna luya wa vere ku na man from heaven
1: yes
0: woman from heaven
1: yes
0: ehe so swi hambanini ku na lava van'wani lava voka
1: are they from hell
0: a ku vula kuvira vera swi tano
1: mixerwa hina amukela eka nongonoko bomba tibomba 3-6 kwala ka Jisara FM trashaka mfamba lava khazi wa game kwala makumembiri n'we wa timinetse kube kahle awara liya ya nharhu mi nge nkhensa data khensa swinene ka mahansi kulori lava nga kota ku fambisana n'wena kahle ngopfu eka dyambu hinkwaru ka fika kahle eka nongonoko lowu hundzeke Jisara Talk mfamba kahle na Don the Donna Lee kensile ka boti ku va mukha miyisele nkarhi kambe ke vakhazi wa game va ta va famba na n'wena kahle himpela tiawara ka to ti nga tinharhu ha tshemba na ku pfumela leswaku hi khona hi ta hi kha emihungasisi siku a ri lehile kambe ke tanihiloko va hi kha hi fikile na tshemba ku mi ta mi kha mi tiphile
0: i sweswoke mingiseriwa Jesus FM mpela kheta va kha hi famba kahle swin'we ku fikela kahle le ka awara liya ya ntsevu eka ndenga wa siku ra namuntlha tsundzuka kahle leswaku nongonoko wa wena u tshamise sweswiya wa ku tshamise swona veleke swa ntolovela tsundzuka kahle leswaku awara ra wena ya ku sungula mingiseri va kha hi ku nyiketa kahle veleke nedbag waka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we kene le ka matiko lama ma le handle nakambe ka awara ra wambirhi na tinsimu timbirhi ntsena mingiseri ka sike laha u nga ta kha u byela ka swaku tinsimu leriwani i risimu ra mani naswona ke vitana risimu i mani siku ra namuntlha hi ku nyiketa kahle veleke tinsimu leti yata gospel ka sikela kambe ku ya amahlweni ta ku nyiketa kahle leti baguwa ta vanhu lava ya va nduma eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga celebrate gossips awara ku hetelela mingiseriwa Jesus FM hi ta va kha hi tsumela kahle ka xiyengele xa nhlokomhaka xikan'we kena ku navela kahle vanhu lava buriweke eka siku leri faneke siku ra namuntlha i sikunkulu endhawini ya tele Mexico i sikunkulu ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga va ti hayi kona siku ra namuntlha va mungana swikipa mbalani swikipa swa South Africa xingava xa xitshopani xingava xa xa green
1: hambileswa xa 2010 yes
0: xina round neck xina v neck xina yinayini
1: xa South Africa namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle ku himpela hambi hi noka hi nga rhandzeki ntlangu wa bolo namuntlha hi ya ku voneni ka bolo vayiseri ma hina va va kha vutisa kahle ku mi nga rivala leswaku a ni masiku lama hi tirhisa ngopfu tiqingho na nkarhi wa ku tshamela ti-TV i nga download leswa swa vo SABC Plus if ki languta ka SABC 3 ne ivi kota ku va yi kha i languta loko nkarhi wu na wena u va wun'wani wa lava nga ta va kha va tlangela xikan'we na ku seketela xipano xa hina xa Bafana Bafana tanihiloko va kha va langutane na i ntshava yikulu leyi loko vo wina himpela hi wine hinkwenu
0: hayi kahlekahle no hlamarisa hi vaakatiko va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava nga na ku sola eka xipano xa hina swaku hahe xi ya ku dyiweni hahe hi ya ku dyiweni tsundzuka leswaku mingiseriwa Jesus FM ku wina ka xipano lexi a xi nga famba
1: i
0: ku wina ka hina i ku hluvuka ka hina i matimu ka hina ni le ka generation ya hina hi ndlela yoleyo mingiseriwa Jesus FM ka sike matiko ma le handle man'wani ve ri matiko mo fana na vo Nigeria vo Zimbabwe na man'wana na man'wani mi ri hayikho a va dyiwi leswi ta andhaka loko ku ve na match and match liya
1: a va
0: hi naveleli swa kahle ve ri mauva va hi navelela swo biha ve ri swo biha hinkwaswo a swi ti van'wani va kha hikho swo boha hi ya hi ya wina na mehe ni ri hayikhona mani hi ya ku wineni
1: ni ya kuina kuna ndlela inwani se a hi yene ni ya ya supportana hi ndlela le kambe ke ha nghenisa swa swimgarivalo ku kona xitibisa lexi baku xikha xi tetola lexi baku xikha xi suka kahle eva ka Department of Health suka kahle ku fuka Mopani district ba hlamusela kahle ngopfu ku xibedlele xa Khensani ba ba kha mtisa leswa ku nkarilo wa ku ba hi kha hi yimbisa vana va majaha wu fikile laba ko kha vutivisa kahle ngopfu mingisara mina ku ri n'wana i fanele ku va a kha a ri na 10 wa malembe ku ya ahenhla ku va a kha a fanele kumbexana a va a kha a eneri ku va a kha a tata yimbisiwa hi vulavula hi vana va majaha sweswi lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri va va kha va sungula kahle kusuka hi ti-22 ta n'hweti ya leyiwani ya June ti-22 ta June 2026 ku ya fika kahle ti-20 ta July 2026 lava ko kha tivisa kahle ngopfu mingisara mina ku ri loko ku ri ku mina ku tsakela ku n'wana wa n'wina a va a kha a yimbisiwa mi nga be riqingho kumbexana mi nga hlamula kahle Mr. Mabasa RR eka 060-537-7445 xikan'we na Mrs. Mbezi IK eka 072-197-1458 kambe kumbe mi tsutsumela kahle ka titliniki leti va ku ti khatiri kusuhani ku va mi kha mi ya mi ya buka hi ndlela yaleyo swi kahle a hi fambeni ya va sasekisa
0: Isizwe ke mingisela GSRFM xana sesi a hostiba leswaku xo fana nyoka ne loko xiri karhi xi twa kumbe xani ke ku va xingisela movement ya xan'wana xhumu kumbe xin'wana na xin'wana xi va xika swi switwa ku yama hi marhambu maxola vanga mirini xi ha tindleve xiveri a xi na tindleve to twa xiyisa lexiya mara wazi wo ku kandziya hansi xa ku twa nkarhi wun'wana xi jika xi famba wena u nga za u xi vona no xi vona xi va xi kha xi ku twa twa ku xi hundla xin'wana hi xona veri xi nga teka 6 months to 12 months xi nga za xi dya nchumu
1: hawu mati ke
0: makata matantivi mara vere mara swingendli matangano lwi
1: mara
0: ku dya hayi vere hayikho ha swiboyi wa heta 6 months tin'wani ta heta 12 months u nga se dyiwa nchumu iswile swi va hlamusela ku swona veleke xiyisa lexiya tsundzuka kahle mikisela swo ka nkarhi wa sweswiwa i nkarhi lowu swiswo swi kokovi leswiwa swi tala ngo ku humela ehandle swi ri karhi swi zamazamanyana ku orha masana mativana mi hlayisaka ko ka mutshumba koho
1: kuze siku leriya hi ve na swi na swisolosolo loko ka hungu leriya loko va va kume nyoka ehenhla ka sirha ku ri kumbexani
0: Mara wa ora la man drabi. Yo ora la jari man drabi mara. Ixela jisa rfa mto kono kwe papa rlo deri mage ama trade off kope kate feli ke aura liya ya. Na ruta ba kala kate lo gelo kapale fadi. Na tin feko baka tama gwe aura liya mune. Kas kas na kas tama kai fama kate grand form kawela. Shahumba fama kate feli ke. Na shoma jose Thomas Chawukela mwa.

Zala siyakwazi, sikhula nawe, ngenta wipali.

Gift Suzanne.

0: lekere style simingsi rwa GCR FM famsana kahle vele ke na Shama Khombo Salante producer ukona vele ke ntinkara simuro simuro koringa twa bitu wa kumbuya ngwa na yo mali olo bolaki
1: ehe ikona mali ke
0: bala kuti machangura kulobo
1: machangura mphe masikula ma swivoni kwa swindisa kwini ko transfer yo leso swa mtatana ti mali munto tala mta khomba kudzi
0: ntakhere ba kongwana swo swa disappointa ngopfu man kahle kahle loko aku ita ku lobola ne ngudzeli aveta ku transferela mali khoma hi we
1: inga ku maka mani va swivoni inga ku idea leyo transfer
0: yi ve khoma hi wena ku ya va sweka sweka mani kani kani va kongwane va kwini va kongwane va kwini va kongwane va fiki
1: ku ri nse ku va ku ri nse loko kulukumba swinene vona swi fika swi va njhani ka loyi a va ko kha a ri wa n'wansati ti va ku ri
0: na lovuriwa ku va na tixangwani vanghana lavayani wona na xidyasi xi tima na foni bhutana
1: kumbe yi tlhela yi ata ku vera kha lovola
0: swimaiiva
1: mara hayi n'wina mi ta pengisa vanhu lava vanhu
0: allright ya ka leti bagiwa ka tikurani ra Afrika-Dzonga na teto to mitsutsuma na mali ya mulovolo kumbe minyenga ya tibahuwa futhi ku na leti rhandzaku ne eka tikurani ra Afrika-Dzonga na le ka matiko mambe eka nhlikani wa zukana namuntlha kasika hungu leri fambaka mahlweni faneke ku sukela tolo mani ri kha ri famba mahlweni kumbe xangeri kha ri trenda vakhomisani makenta ku titliniki ta ku ringana makume nkaye mune ku nga 94 exifundzeni kulu xa KwaZulu-Natal ti ta rhumeriwa kahle mimirhi yo sivela xitsongwatsongwana xa HIV kusuka eka siku ra tolo se va sungule ku rhumela kasika va ndzawulo ya swa rihanyo na vona kusuka exifundzeni kulu xa KwaZulu-Natal va ta sungula ku rhumela mimirhi ya ku sivela kahle xitsongwatsongwana xexiyani leyi tivekaka hi vito ra Lena Caprivir kusuka hi ravunharhu wa 10 eta n'hweti ya June ka lembe ra 2026 vaakatiko wa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal xikan'we ke na swifundzankulu swa tiko ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela va amukela kahle xiboho xa ku rhumeriwa kahle mimirhi etitlinikini ta ku hambanahambana laha va nga ta tshemba leswaku xitsongwatsongwana xa HIV xi ta hungutana hi ku famba ka nkarhi xikan'we na ku hlayisa rixaka ra rixaka ra malembe lawa ya nga landzelaka aha
1: hayihayihayi sweswo i mari i mahungu ya kambe
0: injection leyo ku chaya ku tlhava kambirhi hi lembe
1: injection yaleyo leswi kombaka vanhu va ta va kha va kota ku va kha va hlayiseka kambe va ha tsundzuxa ku ri hambi swi ri tano ka ha ri na mavabyi lama va munhu a fanele ku va kha switoko ya kona hambi ku ri ku va va kha va swi hlamuserisa hi ndlela yaleyo yana ni mahlweni mi tisirhelela ku vuvabyi a hi lebyi ya ntsena yes swa ha tele leswi va ku swi kha swi ri kona
0: naswona swona kwalomuya swi lava ku tihlayisa he
1: se a hi tihlayiseni kambe ka ha languta kahle ka swihungwahungwana hi mphele leswi baka mpongo tanihiloko kha hi mi swi ta ku namuntlha esinkokulu nakambe ra ku va kha hi switiva ku ri ntlangu luwa World Cup yi va ya kha yi sungula hi ndlela yaleyo kambe ke swi tlhela swi hi nyika matimba tanihi tiko ra Afrika-Dzonga ku ri yi wela ka lava va ku va kha va sungula kambe ke va kha va hlamusela ku varhandzi va ntlangu wa bolo ya milenge va le ku khitikaneni va tele ngopfu le tikweni leriya va hlamusela kahle ngopfu mingisave ku doroba ri tele tanihiloko mphikizano va kha sungula hi ndlela yaleyo kambe ka kha hlamusela ku na tihotela se ti tele swi tikomba vanhu vo tala swinene va va kha va ya kwele swi tikomba vanhu vo tala va kha va rhandza ntlangu lowuwani kambe ke va ha navelela kahle minkateko eka xipano xa hina xa Bafana Bafana mi nga ri va na vona va Mexico ku va va kha va kota ku va va kha va va tlanga kona kwele kambe ke va va kha va ku a hi yena ni mahlweni hi va hi kha hi va navelela minkateko ku ya emahlweni
0: isweswo mpela ke mingisiri e va naveleni kahle mikateko na na ku hayikho swi ta va kahle ntlangu wa sukura namuntlha hi ta wu pfula kahle hi wina tsundzuka kahle loko Mexico yi pfula kahle na yona entlangu hi lembe ra 2010 sweswi swi nga na 16 wa malembe ke yi fike yi drowa e 1-1 goli ya matimba leyi nga koriwa kahle hi Siphiwe Chabalala leyi na sweswiwana tiko ra Mexico mani va va celebrata hi yo
1: kuze loko se va fika le va ndhawu liya va amukele hi ndlela ya kahle swinene kombaku ku na vuxaka bya kahle hi ndlela yaleyo
0: gwe amahlweni wanuna wo huma etikweni ra Zimbabwe agwe wa malembe ya 20 nga 20 wa malembe hi khoti ya misina endzhaka loko a kumekile na swibuluki swa ntsengo wa ku ringana kahle 400,000 muboyi wa Edgar Morondo wa malembe ya 42 vukhale ku nga 42 u voniwile na rikhoto ya le henhla emisina exifundzenikulu xa Limpopo endzhaka loko a khomiwile hi tin'hweti timbirhi leti nga hundza hi milandzu ya ku nghenisa eswibuluki laha tikweni wanuna loyiwani u ri a ri muchayeri wa tilori kusuka matikweni ya le handle ku fika laha tikweni ra Afrika-Dzonga u kumekile na swibuluki swo hundza madzana manharhu ku nga 300 hi nkarhi lowu maphorisa ya le dorobeni kumbexani ya bodara a va ri karhi va secha lori liya yena liya swibuluki leswi hambi a swi ya kwihi
1: a swi
0: nghena kwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga hambi a swi ya bhuluza kwihi a swi ya tirhisiwa kwihi mara a swi ya ku verengeni a ku na ku swi ta nghena swi nga tirhi
1: himpela swi ya ku verengeni himpela kambe ka ha languta kahle ka swingongwana leswi va ku swi kha swi bampongo va kha hlamusela ku nhlangano wa vantshwa wa vandla ra ANC na mihlangano yin'wanyana va ta macha namuntlha va ya tihofisini ta ta Cartrack eRosebank eJoni va lava leswaku xiyenge xa xa vululami xi tirha hi ku tihetiseka endzhaku ka loko mutirhi wa 29 wa malembe hi vukhale Gqina Ngqada a wile a lova exihambukeleni a ri entirhweni va va ku kha hi languta kahle mingisela mina ku ri swi kahle ku va hi kha hi va seketela mhaka leyi ya vava i nge lahlekeli vutomi i ri entirhweni endzhaku ka loko va hi kha hi kombise ku a wu pfukangi lava ka kha hlamusela ku ri himpela vantshwa va va kha va machile kana namuntlha siku va ya etihofisini ku va va kha va ya kombisa ku vilela
0: ya hi sweswo ke mingiseri ka sika ha vuya nakambe ka n'we varhangeri mani loko munhu a ku wa vabya hambi ku ri ku swo swi kha swi n'wi sungula ri ntirhweni a chuchiweni a ya vona vadokodela kumbe xanike a va a ya ku wiseni hi ndlela yoleyo tani ku hikho swi swo fana na vutomi kahlekahle a hi swona swo i ta swi predicta i ku ha i ta va ku ri right sweswo aloko a ku a nga right
1: Anga right.
0: Ikasike kuna ntsumo wansati ukumekile ufihliwile ehansi ka mbedo wa mhlekisani wa yena ifundzeni kulu xa KwaZulu-Natal kasike wansati wa malembe ya 22 mune vukhale kunga 24 wa malembe loyi a twe kahle feleke vitira ni liswenzila unyamalarile inkarhi lowu a vuya entirhweni hi 28 angweti ya April ka lembe ra 26 va ndyangu xikan'we kena vaakatiko hi ku pfuniwa hi maphorisa va sungurile ku endla vulavisisi ku fikela loko va ta kuma ntsumbu wa murhandziwa wa vona amugangeni wa le KwaMashu eifundzeni kulu xa KwaZulu-Natal lowu fihliwile ehansi ka mbedo wa mhlekisani wa yena wanuna loyi a khumbekaka eka nandru lowuwani u kumiwile hi maphorisa kambe ke ku vikiwa leswaku ri a nga le ku pfumeleni ka nchumu eka milandru leyi a yi hluwaka hi yona ku fika eka nkarhi wa sweswiwa mufi u kumeke ehansi ka mbedo wa murhandziwa wa yena murhandziwa wa yena i le ku aleni ka nandru ku ya nga tivi nchumu mara murhandziwa u kumeke andeni ka
1: ehansi ka
0: mbedo wa yindlu ya
1: yena a hi byeli
0: wa ala
1: i n'wansati loyi
0: ku dlawa n'wansati wana i ra ni tivi nchumu a ni swi tivi sweswo munhu njhani nga tivi nchumu a n'wi kuma andzeni ka yindlu ya wena ahansi ka mbedo wa
1: wena a ringeta ku n'wi tumbeta a ku humelela yini ta hi va na swivutiso swa ku hambana na hambana loko ku ri a ku endleka yini a hi hlayisekeni mani swi kahle ku ri hi swi vona ku ri loko ku ri ku ka ha humeka munhu wa n'wi vona ku na ti-red flags ti hleketeleli van'wani va ku ringetanyana rhanga swi vona ku ri munhu loyi na ha ku hanyaka na yena lowuwani i hanyisa ku yini i swi vona ku ri i na mavulelelo ya kahle loko se hi va hi kha hi nga kumanangi i solva njhani tinkingha leti hi va ku ri na tona a hi hlayisekeni va ka mani na hambi va va n'wina va xinuna na n'wina a hi hlayisekeni hikuva kona vavasati na vona va hetaka va teka vutomi bya varhandzi wa vona kambe ka hi va hi kha hi kuma kahle mingisela mina ku ri nhlayo ya vanhu lava va va ku va kha va hundze emisaveni se va yi kha yi fika eka 15 andzhaka loko ku ve ku na ku balesana na baleselana tindhawini leti ta the Cleveland lava ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku ri vanhu va va kha va vavisekile swinene mi swi tivaku ku eka ndhawu leyi ku va ku kha ku lo tshamiwa njhenje ku fana loko mi fika mi va mi kha mi vekanyana xikhukhwani xa n'wina i ku va ku nga hlayisekangi kambe ke va va kha va hlamusela ku vanhu va vavisekile swinene van'wani va va kha va hundze emisaveni van'wani va va haya exibedhlele va tsundzuxaka vanhu ku ri a hi languteni maxa ka ya hina loko ku ri ku a wu le ku tweni a wu le ku n'wi tweni kumbexana khale mi nga se vulavula vhakelanyana swibedhlele lovutisavutisa hambi ku ya vhakela timoxari i va i ya ya cheka swa endleka wa ri un'wanyana wa van'wana ka n'wina kumbexana xaka ra n'wina leri nga lahlekela hi vutomi bya vona kweleni
0: I sweswo ke mingiseri ka sika ku ya mahlweni rin'wana ra hungu ra ku gimeta ku na n'wana wa xikolo ne ko loyi a nga khomiwa hikwalaho ko hlasela mudyondzisi kumbexani ke ku ba mudyondzisi n'wana wa xikolo wa 22 wa malembe twa na mhaka kona n'wana wa xikolo wa 22 hi malembe i vukhale u khomiwile na ku rhwexiwa nandru hikwalaho ka ku hlasela mudyondzisi wakwe wa 21 wa malembe ya vukhale i sweswo i xihlangi lexi
1: i
0: boti loyi a nga ba mudyondzisi na 22 aba memo 21 wa malembe ya vukhale leswi landzelaka nkandziyiso wa vhidiyo lowu nga lowu kombaka mudyondzi a ri karhi a hlasela kahle mudyondzisi maphorisa lavisisile ku kondza va kuma kahle mudyondzi loyi a ri karhi a xanisa mudyondzi swi languteriwe kahle feleke ku ti vonakarisa ecourt ya Bloemfontein ka siku leri landzelaka i va bela yini meme
1: hey phela u vheta ku loyi i ntsongo ka mi loyi tintanga loyi phela ku vulavula ntiyiso vadyondzisi lava nga kona i va ntsanana ka nkarhi wa sweswiwa swa ha fana na khale va na malembe mantsanana i vheta a swi vona ku hayi kho loyi i ximemani lowuwani a xi languta a swi vona ku lexiwa
0: nkarhi wa yisaba wena
1: Hey,
0: hey, kuma eh karu nwana nga vakuna mavulavulelo makahle kombe xa nga ri na ndlelo xingena ngena zona
1: mata swikahle ku tani hi vatswari na loko nwana fika a kumembe vanwindle yini vutisa ku indle
0: karu
1: nwana
0: loko itwa nga ri malembe ya wena ma haringanele ku va uri a xikolweni huma esi asangi ku kwala loko la ku tanga ri mdondisi swa swa pfumela ku va kha dondisi se wena 22 lowa malembe lama abaza bavula swa ku a uri u le ka grade 9 so nda wa ri ka grade 9 ke
1: phela ku ndisi malembe lamo anga hafumeleli.

Wait a minute.

0: Cuma, cuma, cuma.
1: Ayah. Mana benda aku tiba.
0: Na nkarhi wa sweswika ha ri hiti ya matimba
1: a yi humi moya ka tika
0: kona a yi kona phanele ku ve kha hi khompera ka tinsimu leti va ku ti ri ko sweswi na nkarhi luwa wa ndzhaku
1: swi hambanile
0: mani ku na ku hambana hambi ku ri to tinsimu ta hina ta Xitsonga ta swi vona ku ku na ku hambana ku ku loko vaswinene va yingiseri va hina amukena kha hambi le ka awara ya vumbirhi ya nongonoko bumber loaded kwala ka jisela famfambana vakhazi vakhazi hi khensa swinene mi yingisamela ku va hi kha hi famba na ngona kahle ngo khensana kambe ka mahungu ya awara ya mune kusuka kahle ka lunghile wa ka male
1: fine singena ka xiphemu lexi xa tinsimu All right, this is a gaming series.

survive.

0: booster 929 from Sereka Tlefele Gena Zoo Mandi nika simbola simbola kwa ringa 2 wiro kumsevens way to 2.0 2.0 kwa nandini nika simbola na mundu fana mpura kwa na felikendi nika simbola kumsevens way to
1: Rasimle Rwani, nasi suara rikon kambe kheri tisa kwa kwesh, kambe shi salishia. Enle kankara wasi suani pura ata ai, nyika tinsi mkuya amatluin. Kambe ke, aiko nina alika awara ya bumbiri, mingisara mina. Sinkara kwa kwa ikuma sungongwan, lesu singa kona. Mwene maa kuhikuma kaka wana 6.0 magaza fam kubakate. Ore swimming at www.gsrfm.co.za yami amkela na kambe.
0: Alright, isu ya suke mingisara fam. Famba shikango kango nje, ya kani tipaku wata manlaba ntuma kumbashanika celebrity gossip. Pina zunga zunga zungumbe shanike swa mtangu tlangu swa zunga kona katikure nara Afrika zonga lenda kule resimu nika tuwa wito mkawula ito kote la tomo cha uke mnike te kate rona
1: ya mingisi ramilo kwe kaino kita kate ka sungongwan lesi baka mpongo kanangono kwa bamba tu bamba tu amara kato tinga tinari lika ora bumbiri kankaro swani vay kai kumakati maiteketa makali yenga tsama yumelela malembenza uku loko aka tiba kate ngofu Kenan Forbes aonze msabini kaiteketa kazi makali one loko baba khaba hunza emsabeni anza loko khaba ba baleseri wentenda unitiya tele Durban kuba yena kungri yena aka na tips loko baba khaba ba famba kumbe san ba baba khaba baleseri wa eba khai kuma kahle mingisela mina ku case liya ai hete inga kume san inga atisise kuba ikhai famba njani Mbaye kai kuma kahle mingisara mina kwa ikona se baba kha vativisa kahle kuri hayi se kahleleriwa court laba go kha vativisa kahle ngopfu mingisara mina kuri se baba kha vari na ti witness ta 45 hinkwat ka toilet nga ta khati ma standing ti bat khati testifya laba kha kuma kahle ngopfu mingisara mina kuri switikomba kuva kha kuri na ti makato khomeka conversation va kume ti makato khomeka leti va kuti khati ri kona ku ku humelele yini swindlise ku yini laba kha vativisa kahle ngopfu mingisara mina kuri namuntlha siku akuva kha ku hlanganiwile na vanhu lava va kuva kha va ri va ehleketeleriwa hinkwavo ka vona na ku va kha va tivisa kahle ngopfu ku se trial yi ta yi kha yi tshamise kwini lava ku kha tivisa kahle ngopfu mingisi ya mina ku ri trial yi va yi kha yi tshame kahle kwalaho ka ti-5 ta October ku fika ti-8 ta November lava ku kha tivisa kahle ngopfu mingisi ya mina ku ta tlhela ku va na pre-trial leyi nga ta yi kha yi ri kona hi ti-13 ta August laha ku nga ta kha ku vulavuriwa kambe vanhu lava vambirhi va ehleketeleriwa lava va boti lava ma Lucy demande skangu na siya bonga demande na bona bataba kaba wela kona kwa la ya. Situ kwa mba kari na batlegetele rwabo kari la wakwa kabar kona. Kambeke mgarbade saku the case that finally to ante ta tinga twisiseki ku ku humelele yini kambe yes kambe ku ivan lava dumeke kumbe vanhu lava tivekaka vanhu va venge swiri vanhu va haya amahlweni na ku va kha va vutisa ku ku va kha ku humeleni mi nga ri va leswaku mingisara mina ku loko aka a hundze emisaveni mingisara mina a kha a rhandzana kumbexana a tikuma a kha a ri na ntombi ya yena na Diana Guy kumbexana murhandzi wa yena na Diana Guy la na yena a nga heta a va kha a sala a kha a vaviseka swinene kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngoku kusuka ti-2023 ku ya fika nkarhi wa sweswiwani ka ha na ncwele mpfuyulo kumbexana ka ha na vulavisisi lebyi bya ha yaka amahlweni vutomi bya va ndzi hlayisekile aiko
0: u vona loko ku ri na ti-case ta ku fana letiwani ivi kuma swa ku ti jikajikiwa nkarhi lowa ku leha lowani ta kombisa kahle case ya senzumeyiwe hi yin'wana yona hakele ya ha yaku mahlweni karhi ku ri na njhekanjhekisano na swin'wana na swin'wana ta kombisa veleke leya aka na yonavo hi yin'wana leyi nga na njhekanjhekisano laha yi kuma ku leswaku ri nhlanga leyi balakeke ngete yi nga ti yi va yi ri karhi yi nga ri ku vonakeni hi ndlela yoyaleyo siku ra namuntlha tindhawu leta le Mexico ku nga se sungula kahle veleke ntlangu lowa bolo ya minenge laha kandzi kambexiwa siku ra namuntlha wa kombisa ni maketaka ku ri na vana vanhu va ku ri ka na ma-1000 lava a va ri karhi va protest eka siku ra namuntlha kumbexani ke lava ri karhi va macha va kombisa ku vilela koho ka stadium xexiya xa Azteca stadium lava fanekele va ya va tlangela kona veleke kumbexani ke la ntlangu wu fanekele ku va wu ri kona ka siku leswi va veri swi ta andzhaka loko vanhu va tikuleriya kumbexani ke mathichara kumbexani ke nhlangano wa teachers union na public servant va ri karhi va demanda kumbexani ke va ri va ri ku laveni ka ku tlakuseriwa kahle veleke muholo va va ku hayi kho hina hi ta ya striker kumbexani ke vala kota ku tekeriwa se ri i khale va nga ri ku tekeriwa enhlokweni se va ku hi siku leri ku siku World Cup yi sungula ku hi rona se ri siku leri hina hi nga ta fika endla yini hi va hi endla toyitoyi kumbexani ke va hi yimayima lomu mapatwini hikokwalaho ka sika va kombisa ni maketa ku mfumo luwa wa kwale Mexico va vuye va lava kahle veleke maphorisa hi xitalo kumbexani ke vanhu lava nga ta va rinda kumbexani ku endla khumbi na ku chavisa vanhu lava va ri karhi va strike hi nkarhi hi ndlela yo yaleyo swa ku bolo yi kota ku famba kahle ya mahlweni kumbexani ntlangu wa bolo yi kota ku famba kahle wu ya amahlweni eka ndzenga eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: hey se va heta va kota ku pfuneka
0: I think what I'm funa comedian. Maranzana Macombisa Gubilela, Sir Patakota Valan Samuel, Nakam, Betuka Nigeria, by a friend Magenta Unabona, Givera, Avataka, Angeles, Vacatukovona, Batongo Rue, Commissioner Chachuka to Grand Africa Song, a very small cosso car, Stakala to Grand Africa Song, Kokola Kai, and Vajachu, and very small cosmo toy as well, maybe today, very swimming is cool.
1: Yay, yeah. Kakamaka in one baku, Akfikela, Kakuma Traka, and Amanga, Fumiliru Nakua Kamahunza, Azimbabwe.
0: The Porta Gating one of Amanga, who is Gokwala Casso, Kumbashan Kakwala, Kuguana Magenda, much and much walked to Chokasaman Bakta, Magatama to Kuena Mamele Hand.
1: Sir Subla, I'm Fanema, I'm Kelava Kavartikunda and Bakang and again Teleka.
0: Nagovka and that's obi.
1: Hey, hello, kwa plantis ati kunda ina akala iseka. Bongo kwatanze na kumbe kuwata la baba inge ba fike kana sikuomba ba barna mapepa kambi bota la baba na abana mapepa alin. Yes, kuto fika kushabusa si dzidziari si
0: kuhidnepo baba.
1: Exactly. Bongwan bantongo na wai na bongwan baba nonyani ba tiriswa tani ku transporta ti drugs. Ashi asam seka. Asam seka.
0: Hina o swala swonse. So me was far away, na. I know. Iba kota ko smieta I think was lesa ku in mara so so I na magana so mara tsone ka kahle kuna vanhu vha ku ma Ethiopia vambirhi vha ka khomiwa ne andaka vha kumeka wa kidnap vhana ndau la tira Thohoyandou iba nwana vhona ke vha nga paleriwa hi kakari wa so so se masi vhona swaku hi hlai hlai sekange hi ndlela yo yaleyo mhaka iku ri kumba iku vha tlhela i vha ta vuyela tikweni ra hina lani vha ri na maphepho ya mpfumelelo wo nghena tikweni leswaku loko va onha va hatla va kota ku kumeka
1: hei ita tatima coming ceremony ba kai kuma ku rinwa ra hungu leri ba kari kari bamponga e kana ngona ku kankara o swana ba kai kuma kahle ngopfu ku ximbela swa hina mu rapper ativa kahle ngopfu hi MT hey a khomuwile
0: akha
1: va hlamusela kuri eti kuma ri stoxin for siku zwinwe eti ndawonta na midrand a police station ele midrand laba ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisame ku vakha a home hi bail ya 1000 anzaka loko va vakha va hlamusela kahle ngopfu kuri i violate i protection order ya yena
0: MT mara
1: yes anzaka loko nsatwa yena Nicole aba akha a labele i protection order lembele ra 2023 laba ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisara mina ku ahamba a n'wi xanisa ahamba n'wi mbeyetela n'wi endla hinkwaswo laha ka rin'wana masiku MT anga heta a va kha ya nghena ka voni cole a kha a fostela kumbexana a lava ku famba na yena hi nkanu laha nga fika a teka a nga nghena yena le ka kitchen a fika a teka na mukwana a va a kha a lava ku va a kha a tlhavetela vanhu lava va nga laha laha n'wana wa yena a ri ku hlambeni lavan'wani vanhu a va va kha va ri xikolweni lava va ka kha a kombisa kahle ngopfu mengisamen loko a nga hloniphi na ndyangu wa ka va ntombi ya
0: yena
1: a va nghena andla hinkwaswonkwaswo leswi a va ka ka swona no i dumile a nga ha na mhaka na swona
0: wa tirivala nkarhi wun'wana wa kuma swa ku endla swin'wana swo huma ndlelela a hi mina mindzuku loko ndzi twa nga ri karhi wun'wana swilo leswi a swi endlaka munhu wa fana MT i swi endla ehansi ka ntshikelelo wa swidzidziharisi loko va kha lavisa swa ku mi yisa lowu endla yini swi ndlisa ku yini swin'wana swi fambisana na xona mativa
1: yena
0: yi nga kota n'wi tlhava
1: hei lava va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisamela ku ri na hambi i kha yi nga ri na mahanyelo ku na van'wana va fika ku va ku tshikene va ku tshinelela va kha a hlamusela kahle ngopfu mengisamela ku ri tanihiloko a kha ya vonela kahle ngopfu na magistrate a kha a ri na support kusuka eka family ya ka vona xikan'we na munghana wa yena Zijava lava nga heta va va tlhela va kota ku n'wi pfuna ku va a kha a huma kambe a hi languteni la ina vunghana ina vanghana lava tlhelaka va fika va ku support eka mhaka ya ku fana leyiwani wa ha ta vuya ndleleni munghana hi lowa ku fanele a ku nyika switsundzuxo swa kahle ku swa ku fana leswi nga
0: support leyi va nga n'wi nyika va lava kota ku a huma va tshama kahle
1: na
0: si va n'wi nyika switsundzuxo tani ku va vona I role model ka van'wana so loko a huma laha yani va ta tshama hansi nene va n'wi kombisa ku endoda mhaka yi sona tani ku endleliwe protection order mhaka yi yime lana
1: swi
0: nga endli leswi
1: yes leswi va ku swi kha swi tisa hi tlhela hi tisa switsundzuxa na le ka n'wina vabuti wa hina na n'wi vasisi vanani va kona na vasisi na vovoka va nga landzeleleki nawu loko munhu a za ku vekela protection order yi veta u tsutsumela kule na yena
0: hambana na swona
1: i amukela ku swi herile lokuru kuna nwana eta tshinelela ba family ka bona mi bona ndlela ya kahle ku meta mba mukha mbona nwana kambe sisulu ya kombe botiria fambela kule na
0: hi seso mingsiri ka sike namuhla ne bari it's a ex remembering day
1: ngoba
0: iko unga siya message wo yini kombe dzela ex ya wena ku yenza ku rara
1: mo lo mi nga tshama mi randza na mi hanya swinwe pepa one ba hanya no almost like 10 years ba heta ba vakha ba
0: bani
1: iri yini ka
0: ye
1: wa u cancer wo ku hi kona
0: ana ku nda ndi kwala
1: Hey,

0: Cheni ya madlanga liya ka emahlweni ka siku ra namuntlha maxaba hi nkarhi lowu a kwananisiwa hi khomixini u boxile leswaku tanihi muofisara wa xinawu u na matimba ya ku va tirha ntirho wa maphorisa.
1: But other than that, as a law enforcement official, it does not mean when I see, for an example, crime in progress, let's say rape, I can turn a blind eye. I cannot turn a blind eye. And I cannot just turn a blind eye because I don't work with rapes.
0: Ku languta eka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya ntlhanu MSC wa ndzawulo ya tindlo ka xifundzankulu xa Limpopo Buscop Makamu vula leswaku ndzawulo yi ta angula eka swihehlo leswi nga humesiwa hi va nhlangano wa tihosi eka xifundzankulu hi nkarhi lowu nga hetikumbelo leswi swi landzela ku va tihosi eka xifundzankulu va ta va machi le handle ka tihofisi ta ndzawulo ebulukwani ra vumbirhi ka vhiki leri lava nga humesele handle swivilelo swa vona na tin'wana na mhaka ya ku biwa ka tingoma eka misava le karhi ku na ku kokela etlhelo. Makamo u tlhela a vula leswaku hi n'hweti ya Nyenyani va sungurile na ku va hlela swikombelo swa ku biwa ka tingoma naswona loko ku fika ya makumu munhu un'wana na un'wana nyukule nkarhi wa ku va a humesele handle matitwelo yakwe loko a nga enerisekanga. Rero hungu ri fikisi ya makumu na mahungu ya awara ya ntlhanu ku tlhela vuyeleleka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Maphorisa ya ku endla vulavisisi bya le henhla ku nga va hokisi eka xifundzankulu xa Limpopo va nyike xigwevo xa 20 wa malembe ekhotsweni ka wa xinuna wa tiko ra Zimbabwe loyi a nga kumeka na swo buluka endzilikaneni wa Beit Bridge. Yan'wana mahungu ya ta fambisana na nongonoko wa ta miganga eka awara ya ntsevu ripere.
2: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La wena individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand u ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti

0: Nchuma sini nyenye sakuna mina. Iyo makalo kwenye atima ini rasun break. Ni kama na bad driver kumbere kuti nko askar ka vanuna eh ana kuba nwanuna ana kuba nwanuna ai ko ba antla ke mangbo munhu wo keda ila nthande ka nhloko akula no nwa kwa ko ala ka ri khaka tha ala man kumana ye anga u me ri khaka tha yale wa ka homu o tsela iki a nfika hi nhloko ku tirhoka tshepu ka wanda visa
1: awi
0: ikambe xikan'we siku rin'wana hi ya rasini beke ni kuma ku hele ni ku mhani le hala ri ya ku koni tshambi ntirho ku ka ka n'wana mhani ka i kapa ni bana timbilu na tirha ro pfuxa a ni n'wi rhandzi munhu wo khuphehela mina a xibakanini ku wa swi tiva khegu a 14 a ku haha loko a famba na mina ni fana nga tleli
2: a ku tleriwi
0: ayikho ivi na luya wa rhandza ku ya tshama na vadirayivha ni mi kuma ku a hi munhu wa swihungwahungwa ni fana na xalati a va swi tiva a rhenkeni ya gimagota ku na kombela ka badrive munhu leti a hi endlisa tinghozi hi ku na n'wini ta kutela a transita ku laveki munhu wo tlela
2: ku
0: laveka munhu wo fana na xalati na n'wi chicha va swi tiva ni ku yena chicheni va lava ta endlisa tinghozi kombela ku tshama na n'wina badrive
2: hai
0: rende ri kota ku hi olovela swisoso swimbirhi munhu wo khutela xibazanini nani ni n'wi nyenye ngopfu ku mbaye mbaye hi fayela na sikiti
1: kwala xibazanini
0: kwala xibazanini
1: ikuva khuzeri
0: ivi yi duma khutu ke
2: swiva swona
1: hayi babayi
2: ayiayi leyi nhlokomhaka leyi nhlokomhaka
3: Vanhu va hello vanhu va hina na sei mina lexi xi nyanga tsaka xi ni tlha xi ni hlamisa ntimbi xi endla ku ni tlha ni hlanta i munhu a za a fole kwala ni beka taxi a tlhela a dakwe swinene a phinga ku a nga ku hlantela i swi ni borisa swin'wana a tlharasa swinene ya ni beka taxi hi leswo hi fane hi vona yena hinkwenu ku yena i dakwini hileswo swin'wana na swin'wana a vulavula a nga wisi ku twala hi ntsena ivi ya nga tsasisa swin'wana i nkomo i mhanimali ya xivambu kwala ka nkunzani kwala a mi rhangeni ku longe hambirimesepe
1: kensi nihlayisekani 060 8794 2 ahe minjhani vanhu vambirhi hi pfukile njhani
4: Hey, Butu.
2: Butu.
4: Butu, Butu. Butu ranta, Butu ni munhu a tirha ku yona. Ani tshama nyana, ani Hai Butu, ni Butu, Butu. Se Butu ya. Matuba, hai, hamba imbele, matuba, hai tirheki. Ya ene nge buri chimwe ku nkoni mina ntirho wena ni mkhandi yo famba xi ngu ni kuma buri tshame ku chimwe mina e imbe ni mo a imbe la ho tshina mikombe ya yena ndo ka yona
2: hey se lo ko ro hlubu ke
4: yo la lo ko ro hlubu ro ha swa ku xibendo
2: yeyey
4: ah matuba ha ikona butsu butsu vanhu van'wani bhaka a va swi tiku na matlhelo laman'wani ya hlambisiwa ya toriwa swa leswi tolatolani munhu wo hlamba ntsena loko i nga tolani swi tolatolani loko i tlakusa i tlakusa nyana khela hambi ku ri xixika wa blaza wa blaza eya no vana va tikhomange ni
1: mara loko ma twisa sweswo ma va byela na kumbe mo miyela
4: hayi a ni munhu i nyang bestrate wo vula ku eyi ku na buti rin'wana ri nuhaku la yena n'winyi wa rona i ta titova i ta titwa ku hayi swi vula ku hi mina ra mina ku na yena wa swi ta hi yexe na loko a hluvula ku huma ndzoto a mikondzini ya yena wa swi vona ku hayi khona ni dlaya vanhu swina
2: gaoi
4: ta vini general chavalala embombi aka ntshuxa
2: ri kha ri nuwa ri mbariwile loko se ri ya hluvuriweke
5: vahaxi vambirhi mina ni pfukile mina ni bohela leswo munhu a tlela a wu khavhara ke a wu khavhara hi voko lero ra yena ivi a heta sa wu khegela mani wulu kapi ni nginyisi nkomu
1: a mi lava ku khavhariwa
2: a bala swi
6: Riperini mathosi na n'wan'wana kwala xitichini ni lexi xi ni karhataku i ku tshama hi manyana ku tshama hi manyana hi femulelana e swa ni karhata hey a swa karhata hi gandlela na thekisini tala hi femulelana a hi swo swi ni karhataku i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu ahe vaziwambe wei mani n'wan'wana ba milandza a swi to swa swibazana loko vanhu va gadini vele vanhu va vakhandziya lomu tithekisini lomu dikhehe lebyi nga ku dyaka loko va gandle kahle thekisi a va ta ku hangara nhloko leyi matita swi twa ku nuwa i swi twa ku khehele ra nuwa mara khehele ra vavanuna na khehele ra n'wansati a ri fana vavanuna va nuwa ngopfu loko a mi hangari kahle nhloko leyi a yimini ivi a va teka voko ra yena hanga mahemba mata mi ta dzungudza kunene nhloko leyi mi twa tinhompfu tipanda khehele ra nuwa rona swinene leswi a rona ono swi hlangane na nyuku a yi mhani mahulu kwala ka mapuku kokwana wa dyona na ku hlula dango
7: rimperi ni ntombi na njhawu i mama a hamulaka homu 14c a handze ka thekisi ka borha ka eka twa munhu a ku nyiketa mali a pfula khahele i ri twa ku ya khahele leri ra vitana a ku nyiketa mali a nga wisi ku tshama kha pfulapfula khahele kwalaho ku nga na vanhu ma swi twisisa na munhu wa ku vulavula ngopfu a nga miyeli la thekisini a kha a titwa ku ha matinomo yena a wundli swona mina wa ni borha munhu ivi u ta khandziya na xihlangi xi kha xi dya danuni xihlangi lexiya i xihlangi a xi tinichu xi tala u ta khoma kumbe xi ta ni khoma kwala ni nga tshama kona loko se ni fanele ni tisula mhana ku wa kwata i ri ku mina o ka ni nga xi rhandi a mina borha eka xempe inkomu mama ami kwala ka homu 14
1: allright kenzini vanhu vakwatinivokwatalemana
2: swivanani
1: muiteka loyi vingiseri la hi ta famba 106 hallo
8: ahe
1: ahe
8: hi
1: pfukela mjhani makota
8: pfukini na mina ni karhatiwa hi hina ni la tekini munhu ta khandziya teki loko a khandziya teki u nghena na byala laha ndzeka teki ene byala byi pfumeleliwe laya tekini mi kuma ku driver loko a n'wi hlamusela laya a ku nga khandziyi ala kha a khandziya hi kani leswi nga veku kahle leswi ni vona swi nga tshamisekani akwani vanhu lava ku tshame vanhu laha thekisini liya ende byela hina ku a byi pfumeleliwi munhu u fanele ni wa before a khandziya laha thekisini ma vona mato
1: a mi twa
8: hayi ni vona mhaka yaleyo mina
1: hayi hi mitwini
8: okay hlayiseka
2: thank you hey hayi hi matwini mahungu hi matwini ma vekile ku hambanahambana ka wona vamhana swivanani a hi languteni mani phala vanhu lava va kha va mintirhweni va tindhawini ta mampela a ho swi hlayisa na kwala vurhongweni kwala
1: veri mi nga tleli
2: veri hi nga tleleswi
1: ni xi chavaku swiya swo tlela xikarhi ka vanhu
2: ende na mina byi ba loko ni yaka n'wexinyamani
1: mbayimbayi sweswiya swa manxalati a ku lava ku tleriwa vanhwini
2: hey hayi ematwini hi khensile vayingiseri va hina mavonelo ya n'wina nhlokomhaka yi va kha endlela swona ku hi tlhela hi dyondza ku ri hi nga papala i mari tshami swi vona na le emikhamilwela fastere i swi twa ku ri ku tela thekisini ene ku fanele ku nghena moya
1: kufanekuhisa
2: mara kun'wana laha yi nga fikaku swi twisisa swona mingisame loko va ku ku na xin'wana lexi kumbe xa xaku beburiwaku va chavaku ku moya wu nga nghena wu tele swa ku fana na sweswiya mara loko hi swi vona ku hi tele van'wanyana va lava moya munhu i ta heta helela hi moya kwalaya ndzini
1: a ku na wun'wana mara lavaku hi byela swin'wana swin'wana
2: tahlekana ku hetisela
1: 0607 8 7 5 9 4 2 mingisera ku na un'wana laa
2: hikona
1: 106 hallo 106 mi le ka radio
9: ahemba makosi matati wa un'wana
1: ahe
9: mina tanihi mina hi mudrive wa xibazani me ni borhelesa ku ri mi kuma n'wanuna u huma kunweni ka mtomboti u khome na xibebei xa mtomboti a fika a tshama kwala mahlweni hala tlhelo Ule kubula blend tan languti ne ka kuma sitwa ka man. Ubina sitwa ka man. Ande mino nwa ni se u ya ka mina un batso ka na sikuba jambu kwaru.
1: Mikarata hi mere mikarata hi ni.
9: Ne ba ba ka na sitwa ka mbotin ma sitwa ka madot.
1: Mm.
9: Muno ba na sitwa ka mara ma senda u ndulu ka tan languta. Ka wakita ka mhani yini yina ka vulavula irisema leriya ri humaku non'wini ri va ri kha ri ta ka mina ivi ni ri dzaha ni ri ni ba nhloko ni dakwa nhloko ni dakwa xipfuva lexiwa ndzambi hinkwaro ta tshama ni kha ni tlhela marha
1: axemzuri
9: yo leswi hi hlanganaku na swona na thekisini
1: hi na mani la
9: i tavhela ya kumbe
1: tavhela kumbe khensini mati
9: Ita
1: nki. Mbavulavulela mbanangute swikandeni vanhu lava.
2: Se loko va hi kha hi nangutile encini lexi vachayeri va hina va nga swi endla va ngo tsala swilo laya a phepheni
1: ku hambi ku ri swa ku ri hambi wo tsala swi swa ku ri loko mi karhile kuma misa n'wana ni ka ti-driver timama a va niki a va niki a va niki a va niki
10: Don't, I'm singing. You're going at the

0: Raymond ya timing zero zero sombra kuringa joya kuti mese lana ti badali veri tika kuroba mali ya busiwana jack wo be for sure wanyoko kuda kwa kondlo yade
1: na bunsi rinuwa
0: ekase ke navela kahle vana ba buru ekase kuleri fanele ko ku bela kahle rinqingo ka number 0608754 kase ngom ka ngene mga ta kahle na mabonelo ka nhloko ba ka ngwa ba tinqingo ngwa mrumela kahle mkandiso ngwa na marito kase sene ngona ngwa mka zula kahle na ka hour le ya naru na ngwa game ga ikuma kahle so swa amkela ka ngona ko bamba loaded
1: sitana ming sara ina kase sene ngwa ba ka famba na ngwa kahle na ngwa ma ku ikuma ka ham amkela na ngona ko ti hour ka 13 ga ri kambe ka nkaro sane elisa lansena na 10 minutes simela kwile ka hour ya ngawara ntse u kambe ke tlangela skrongwara ku velekiwa ke happy birthday eka ngwe ngwe ntlangela ka skrongwara ku velekiwa happy birthday nam amke
2: aye nda ku happy birthday ka skrongwara cha mina ke ding ge da ka ka mini ta bule na tata wa ana ka anya ka ho ku ti ka pa ka pa mo ku ti na ngwa ta ku ya wana we ngwe ta ni mo ri ge
3: Na ko kwang rexon kumalo kwa la hospital ena ntukula bona mayana kuna papa Edward mama fumani le ka makosho le ibinyi ba misaba bona na bo isuku ra bona freedom ka u ke yena ikumeka kwini bona manjajana na lo waka ri gidi ayi man swilo swi fambe kahle man cha birthday
1: si fambe
3: rena phone na muta yintsa
1: watwa
3: Asweni kama hari andre
0: Ero
1: Awina mtekwili Mwina mtekwili wina
3: Mina Mina nta umi bukisa Ere pala anu vila mtene Milo veru wini
1: Yey Iti uomu Happy birthday ka wana Saiseka
3: Iso
1: Thank you
0: Man mashele iti uomu
1: Yes Baku wangan wisa we
0: Hello
1: Hello
0: Hello
4: Kati kwalani. Aye. Kombela kuna velela birthday. Masitwa na.
0: Hamitwa.
4: Oh, unga pula pula riwa ise kwani.
0: Awa hamit.
4: Happy birthday ka buti Vicky Mashele. I papa anakanya kokwani wa kokwani dala wa tsumi. Na hinkwavo lava vanga naveleriwa hi mana anakanya. Avana veleriwa hi masidu gracious Mthembu ku fika kwala River Plus a tsaka ku tsaka ta ku bai dadi ba xi vani no.
0: Thank you.
1: Okay, 0608754 itlangela sikro wa maniki ra ku velekiwa la. Ji sarafa mama mke.
4: Happy birthday. Yes, sir. Kamu no muzano wa mana anakanya.
1: Yeah.
4: Eh, Xikwembu xi nga endlisi tswalo va ku lava hlayisa ndyangu wa vona. Mana anakanya u hlayisa nuna wa kala. Eh, ntsena ku happy birthday ende ka n'wana wa mina Freedom Chauke Jajani ri a kula Xikwembu xi humelerisi ku navela ka yena. Na hinkwavo na va mhangu Khumalo Novo na na tukulu wa vona Mayana. Tava papa Edward kwale ka makosha na hinkwavo hayi Xikwembu siku ri va khome kahle ndhambi ya mukati ka yevane lava naveleliwa hi matlhelo wa ma hinkwavo ka muchipisi i manjanjani bava hlayisekanga
1: ahe danki kayo timinetse mingisa mina hi simela kwele ka awara liya ya ntsewu ha tlangela siku ra vamaniki ra ku velekiwa jisara fa mama mken
0: hallo
5: Ahe.
0: Ahe.
5: Ahe. Eka ere nda wena mi hitu.
1: Aka amito se.
5: Okay. Ahe mina niri happy birthday aka tatani Mashele. Hevula mbatini. jarara mana anakanya a 14 a ni ra vakulu ntova vathamindela ku tlula mpeni se ku nghena hinkwe ti nghena hi nkarhi wun'we se hi kume opportunity sweswi reti birthday na vanhu hinkwavo lava a va birthday-aka siku ra nyamuntlha hi ri xikomba xi va katekisi va kula ku ya mahlweni mina ni the general hayi the general mina ni general a ka ntshuxi ni tshama kona xivongo ni mbombi i Chavalala
6: vanhu lava hinkwafu a va naveleriwa hi mburi ya ntshava hlangana nthawe ncipi laha ni kumeka kona ka ku hlula na n'wa wun'wani kwalana a mahleka himpela va bula a wu le ku hlekeni ku hleka ku fambisa miri wu va kahle tata
7: ahe mathonsi na n'wa wun'wani ni kombela ku navelela Freedom Chauke ka Jajani ka Mchipisi makhelwani wa Mayini ni navelela na Bodvik Machele papa anakanya ni ri happy happy happy happy birthday eka vona hip hip hure tshavhele ya kumbe kwala ka mapapini
8: ni ri happy happy happy happy birthday ka Bodvik Machele ni vula papa anakanya ni vula kokwani Dala wa ntsumi la ka homu 14 a ntirho va ri Rustenburg ni ri happy birthday ka n'wina siku ni tshemba ku ri misasekelini ni ku happy birthday ka papa mani Julia Chavalala Mafumani papa mana Nhleko ka Mavalani va ri ka Thomo ni ri happy birthday ka vona ni ku happy happy happy happy birthday ka Oluthu Mathosi ka Hlaniki na hinkwavo lava u nga siku ra vona namuntlha ni ri happy happy happy vanhu lava hinkwavo va naveleliwa hi mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: kensini mama Albi kwala ka xikukwana ka skeming 0 GSFM ka teka wun'we veleke hi simela kahle ka Facebook ta gimeta kahle nongonoko 106 ka radio
9: ahe khazi na khazi
0: yes khazi
9: khazi na khazi va hlayisana
0: swoswelavalava
9: tilevhele va nameteriwa va birthday siku ra nkoka phe namuntlha heyi xa tlanga xikwata
1: ya
9: mo hi va navelela va tilevhele ku na mester Mashele i topo anakanya i kokwana wa ntsumi laha ka huma 14 a va sweswi va ri ku hala timayinini ku lani ka Bodiki mi hlayisa vana va n'wina na xitukulwana xa n'wina ku na vi nga mixava nde ka makoxo papa Edward Chavalala ku lava na n'winavo kwalaha ka homu ku na papa xivona va lava birthdayaku namuntlha ko kwalaha ka homu a 14 a na ntukulu wa vona na hinkwavo lava kulaku namuntlha na papa anakanya hi rindhambu ya mukateko a yi nganele lava ni vaiva hi mani machinsi kokwana wa hlula fika ya gan 16 khazi na khazi famani ya
1: wihiahlekahle
0: nongonoko hi ndlela leyo
1: yes loko ti simela kahle ka Facebook hi na ku thavanisana na nyana nge mihlaya hinkwenu kumbe ke va lava hi nga ta kota ku vona va ku hi sunguneri kwela aka ndindani hi nseku wan'wana mk rodminyuka ka ndindani ririwa ti afa malonga satred villa ndi chilidze mama cancer khomba akhila mudyodyo mavata i khensi swinene va ku hi sunguneri kwela ka makoxa lc milani hi sunguneri last hi lopu kaya ku ri ka makoxa ahansi ka vukosi bya ka nduna mugoni timana tripal khensile ni na n'we vanhu va thuka ba hashtag bambari loaded 36 laha ka ngova mugangeni wa ka Efraim makamu kwalaa mabasani n'wana mani posa i khensi swinene ku va hi kha famba na n'wina kahle va ku hi sunguneri kwala a begas wat duva ra nova i khensile hi sunguneri kwalaa ka makoxa ahansi ka vukosi bya ka nduna risinga laha ka sivela laha memo i khensi swinene ku va na n'wina kahle va ku hi sunguneri kwalaa chakhuma maguweni masindi i khensile hi sunguneri kwalaa mahlokong bulobedu kwenandi i khensi swinene va ku hi sunguneri kwalaa ka nhlaniki a khegule nguvu mi nga siku tshama ne sweswo tshamisani sweswo khensi swinene ku va hi famba na n'wina va ku mk Matonsi MK Navigator Matonsi na second zaki ngongwani esungwana rikwa la karambani mzangwe hashtag bomba reloaded 326 kensi sunena kumeni bako etsela esungwana rikwa la kamala mlele intiro akaya kurika siku kwani danko mwashi mchangane fisa kensi sunena vangu servaina kubai kaya fambeda nguna kathi itipina isiku na siku lako mirko eka nengone kwa bamba tu bamba
0: Jisar fam kime ta kahle fele keno ngono ko mndu kuler shake ka dokono ko pamba reloaded ngata kurwa mthlan fambini na kas na kasi hlabu sikisa pamsa kana present pin mayngan bye bye

0: karubeka kahle ka timinete leti tendla ka tinharu isukele ka awara ya ntsevu loko mi switwisa sweswo nghena kahle ka nongonoko wa mahungu ku nga nongonoko wa ta miganga ra vumune siku leri ra vukhumen'we ka n'hweti ya Khotavuxika lembe ari ka 2026 eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va i ri karhi i languteka siku leri nga va ri na xiave na meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Tandizita loko hi languteka siku leri ra ri vitaniwaka tanihi Disability Awareness Day leri a ri ri kona eka siku ra namuntlha etindhawini letiya ta Section E eLwandlanene Disability Center ka swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta hi ta va hi ri karhi hi languteka ku va xandla xa president ku nga nkulukumba Paul Mashatile a nga va ri karhi a kombisa leswaku loko ku langutiwa kusuka eka lembe ra 2015 tiko ra Afrika-Dzonga ri vone ku ya ehansi kumbe ku hunguteka loko ku ri karhi ku langutiwa eka mavabyi lawa ya rifuva ka swin'wana leswi hi nga ta swi languta i ku va hi languteka ku nyikeriwa ka mukontraktara eka siku ra namuntlha le ka masipala wa xifundzantsongo xa Vembe hi meyara wa xifundzantsongo ku nga Councillor Miyelani Chauke sweswo na swin'wana eka tlhelo ra xiphorisa hi leswi hi nga ta va ri karhi hi swi khumba hambi ku ri eka khomixini leyi ya madlanga ta khumba swimbirhi swinharhu hi le ka ntlhanu wa timinete hi sukile ka awara ya ntsevu khensela swinene ka vatirhikulori lava nga na n'wina kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya ntsevu loko mina n'we hi ta va ri karhi hi teka nongonoko wa ta miganga wu yisa emahlweni ku ta fika le ka awara liya ya nkombo a hi hundzeni laha loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languteka hungu leri kumekaka ri karhi ri famba emahlweni ri pere
1: Swibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya ghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya ghina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 30,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya ghina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya ghina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 u ti kumela 20,000 rand 220 u ti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya ghina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand loko u hakela

Yeah, lokusiza sase mingiselwa mina na mina Ntombi yozenya Ntombi lesikhuniswa amaleza wazinjiba. Sasolwa kahlungwana neri ntukulo mamjaji ngwa smart na sira mamjaji ngwa mathole kama vuza kaya mbuye. Bapfukile bani? Ba na ntshembo na kupfumela swa ku bapfukile bani. Kama jama sikura na munhla isikuleriya. Inga ri yimela hinkwenu. Yes. Ntwa kahle mingiselwa mina. Isikuleriya inga ri yimela hinkwenu bani ri yimerini. Rifikini sikuleriya ringa yimeriwa ra swa ku Spanisha hina xa Afrika-Dzonga bafana bafana va va karhi va hlangana na Spanisha Mexico. Kahle kahle ntlangu lowuwani wa ku sungula sungula hi vonini hi 2010 la Afrika-Dzonga va nga hlangana na Spanisha Mexico la ntlangu wa kona nga huma hi bolo yin'we eka yin'we ta vuya ka nkarhi wa sweswiwani miyingiseriwa mina nakambe kambe round 2 Afrika-Dzonga va tlanga na Mexico nakambe kambe aka majaha masiku ra namuntlha hi langutela leswaku Afrika-Dzonga va khosa ti upset kumbe xana va khosa upset aka the host miyingiseriwa mina ana Afrika-Dzonga va nga yi khosa upset a Mexico kumbe xana Mexico yi ta miyeta huwa leyi nga kona la Afrika-Dzonga ya leswaku Afrika-Dzonga yi na ntikelo ku tlula xipani xa Mexico a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha leswi ndzi lavaka kusuka ka wena miyingiseriwa mina ka majaha masiku ra namuntlha no lava leswaku u ni predictela score ntsene u ni byela leswaku hi ku vona ka wena exikarhi ka xipani xa bafana bafana xipani xa Mexico hi va hi lava nga ta wina u vona draw swi vula ku hi ta ya ka draw loko ku ri ku vona win ya Afrika-Dzonga hi ta ya ka win loko ku ri ku u vona win ya Mexico ni ta va ni kha ni swi paluxa amoyeni miyingiseriwa mina ka majaha masiku ra namuntlha ivile ni lava vanhu va ruthless na vanhu va ku aka va nga tipinciki loko va vulavula leswaku ka majaha masiku ra namuntlha i tiawara letiya ta ntiyiso miyingiseriwa mina leswiya swa switoritori swa ku Afrika-Dzonga hi ku yele ka hina a swi tirhi namuntlha ni lava vanhu lava voho va nga chaveki ku vulavula va vulaka leswi voho va ti twisaka xiswona so majaha masiku ra namuntlha u pfulekini ku ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku Afrika-Dzonga va nga swi kota ku va va hlula xipani xa Mexico kumbe Mexico va nga hlula Afrika-Dzonga kumbe ku nga va drona u predicta score eka nomboro ya hina ya xirhandza 060-8875-942 kumbe u tsutsumela ka Facebook page ya hina kwala ya miyingiseriwa mina ka Facebook ya GCRFM miyingiseriwa mina u ni siyela hungu ra wena ra leswaku wena game ya majaha masiku ra namuntlha u yi vona njhani ni ta va ni ri na nkulukumba Archie Sihlabane chairman ya xipanisa xa yona Madrid FC kusuka le a Sawela a hi vona ntsena ni nga ta va ni na vona ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseriwa mina na van'wana kusuka ka xipani xa Gaza 7 Stars ta va ni ri na vona so meka sure leswaku u pfulela radio ya wena ku lava ku twa to tala hi bafana bafana kulukumba Archie Sihlabane ta va ya kha hi mpfapfarhuta timhaka ta bafana bafana leswaku va vona ingaku bafana bafana va na chance hi va mani lava nga ta hi tala na ku ncica hi va mani lava va vonaka ku i ti-weak link aka xipani xa bafana bafana miyingiseriwa mina so hinkwaswo leswiwani swi kumaka nongonoko wa Sportville va byeli lava va nga joni ku va hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za lava va nga Mpumalanga PLK Mujaji va Matswi halaya Mukopani Lomondo Cop name it miyingiseriwa mina va hi kuma kahle ka audio streaming aka GCRFM.

0: wisa sweswo mingiseri wa mina nkarhi wa hina wi vekiwa la ka 6:06 mingiseri wa mina ni ri majama siku ra namuntlha ni ku byerini leswaku hi ta va hi kha hi tshamanyana kumbe hi tshama ngopfu ka Bafana Bafana mingiseri wa mina hikokwalaho ka ku ntlangu lowu va va ka va karhi va tlangaka majama siku ra namuntlha i ntlangu wa nkokankoka lowu hinkwenu matihlo ma hina ma va ma karhi ma languta eka wona mingiseri wa mina loko u langutisa xipani xa Bafana Bafana i xipani lexi kahlekahleni nkulukumba Hugo Bruce a nga xi tshemba leswaku xi ta fika xi komba vanhu leswi vo ka va nga swi langutelanga na hina hi yimele swona leswaku xipani xa hina xa Afrika-Dzonga xi va xi karhi xi hi komba leswi yo ka hi nga swi langutelangi loko u langutisa xipani xa Bafana Bafana ka group leyi va nga ka xona va nga ka yona i xipano lexi loko u langutisa xipani swo fana va Chess Japan loko u languta Mexico i xipano lexi xi nga weak loko hi langutisa swipano leswiya swi nga na Bafana Bafana so o ka hi nga tivi leswaku strategy xa nkulukumba Hugo Bruce hi xihi leswi va nga ta hi xoho leswaku va ta va ta hi xokanyana aka mitlangu leyi ya World Cup mingiseri wa mina u nga rivala leswaku namuntlha ku nga ravumune ku nga ti-11 June 2026 hi 9 o'clock 2100 mingiseri wa mina ntlangu walowo u ta va kha u sungule xikarhi ka xipani xa Bafana Bafana na xipani xa Mexico kasi a hi vona ntlangu ntsena u va u kha u tlanga majama siku ra namuntlha mingiseri wa mina xipani lexa xa yona Chesia xi ta va xi kha xi tlanga aka majama siku ra namuntlha naxona mingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa mitlangu matakusha mingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa mitlangu yo ku hlaya nyana matshamelo ma kona ma mitlangu leyi wa mingiseri wa mina ma diagonal ngopfu because yin'wana ya mitlangu yi ta tlanga hina hi tlele the way mikarhi leyi yi hambanisaka xiswona le a USA mingiseri wa mina le Canada na le Mexico mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi vona swilo swa ku hambanahambana mara ni mbuya ka Afrika-Dzonga va ta va karhi va tlanga na xipani xa yona Mexico ni ti-11 June 2026 kasi ntlangu wa vumbirhi wa Afrika-Dzonga hi wu langutele leswaku wu va kona hi ti-18 June 2026 na xipani lexi xona Chesia kasi hi ta va hi karhi hi tlhela hi vona South Korea va tlanga na Afrika-Dzonga hi ti-25 June mingiseri wa mina i hit after hit la Afrika-Dzonga vo fane va a hi lava ku twa switori swa leswaku vona minenge a ya ha pfumeli hi lava leswaku yi pfumela madyama masiku ra namuntlha i vile switori a hi swi lavi ka madyama masiku ra namuntlha mingiseri wa mina leswaku va ku minenge a yi handli swona minenge yi ri namuntlha hi lava ku twa leswaku minenge yi endla swona ene ni va swi kota ku va va karhi va tsutsuma imagine hi langutele ntlangu wo ta hi vona mutlangi a karhi loko a tsutsuma a hetelela a yima ku se ha swi handli swona la majatlambeni la timayiseleni mingiseri wa mina leri va le ra mitlangu ra Estadio Azteca i ri va ra ku duma leriwani ni ku byerini hi roho ka siku leri ra tolo leswaku hi roho ri nga ta va karhi ri teka ntlangu wa Afrika-Dzonga na Mexico ka majama siku ra namuntlha ku ta va ku yo mpha is the first game i opening le mingiseri wa mina Afrika-Dzonga a va languteli leswaku ku va na ti-intimidation ta ku tala aka ntlangu wolowo mingiseri wa mina hi ri ni ku byela hi xipano lexa yona Mexico mingiseri wa mina a hi xipano lexi u nga ta ku Afrika-Dzonga xi ya ku kumbeni xipano lexi xi nga yo khizagiza hi matsolo hi xipano lexi xi nga na vatlangi lava nga na ntokoto hi xipano lexi nga na vatlangi lava va nga na vuswikoti swinene loko u langutisa vatlangi lava va nga kona eka xipano xa yona Mexico mingiseri wa mina u kota ku swi vona leswaku kahlekahleni Afrika-Dzonga loko ho yi nyika chansi nyana hi nga yi nyika kwalaho ka ma-30% leswaku vatlangi lava cause va tolovele ku va va tlanga ku hala vo Europe hinkwavo ka vona va tlanga Europe vo tala va vona va Mexico mingiseri wa mina so u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa Mexico a hi xipano lexi u nga ta ku lava va hisa a hi vanhu lava hi faneleke hi va chava mingiseri wa mina loko u languta xipano xa Mexico hi ri ni ku nyikanyana ti-highlight nyana ta vatlangi lava nga kona aka xipano lexa xo yona Mexico mingiseri wa mina va n'wa tipali va nharhu ni ri ku na jali leri a va ri vitanaka Raul Regel wun'wani i number one goalkeeper loyiwani ni ri kasi ku na Guilmeno Ocho hi wun'wani na yena nga kona kasi ku na Carlos Sevedod na yena u kona ka xipano lexa xo yona Mexico mingiseriwa mina loko nangutisa ka xipaniso yena Mexico mingiseriwa mina u ta kota ku swivona leswaku kuna swo tala leswi swinga hi chavisaka tani hi ma Afrika Dzonga loko nangutisini kuna Jaleria vari vitanaka Matthew Chavez u tlangela xipaniso lexi ya va xipitanaka al kumbexani AS Alkamar hi un'wana na yena wa vatlangi lava va nga na ndhuma swinene va karhataka swinene na yena miyingiseriwa mina loko ni langutisa ku na mutlangi kusuka ka xipano xa Atletico Madrid Obed Vargas u kona ka xipano lexo yona Mexico miyingiseriwa mina kasi ku na mutlangi kusuka ka Dynamo Moscow hi xipano xikulukumba lexi Luis Chavez u kona na yena kasi kusuka ka xipano xa Fulham ku na jaha leri a va ri naka Raul Jimenez u kona wa karhata misa loyi forward loyiwani ni vulavulaka hi yena miyingiseriwa mina kasi ku na jaleri a va ri vitanaka Gulmes Martinez kusuka ka xipano lexi na Pumas kasi ku na jaleri a ri suka ka xipano xa Anderlecht va ri vitana Caesar ri kona jaleri wani miyingiseriwa mina kasi ku na jaleri a va ri vitanaka Amado Gozale i kona na yena kusuka ka xipano lexi va xi vitanaka Guadalajara kusuka kwale a Mexico u tlonga wisa bola miyingiseriwa mina hi ri ni ku byela leswaku ku na swo tala leswi swi nga ta hi hlamarisa ka majama siku ra namuntlha Afrika-Dzonga na yo miyingiseriwa mina loko nangutisa hi hala tlhelo u ta kota ku swi vona leswaku hi xipano lexi xi nga tiya hi xipano lexi xi nga na vatlangi lava va nga na ntokoto kusukela ka Afrika-Dzonga lexi xi tsakisaka hi Afrika-Dzonga miyingiseriwa mina i timhaka ta ku vatlangi hinkwavo lava va vo tala lava hi nga tshemba vona iba ilava batlanga ka mtlangu ya Betway Premiership miyingiseriwa mina so hi swo swi endlaka leswaku hi va na makatlanyana ya leswaku hayi kahle kahleni va hisa lava hi ku ya va tiva va hisa lava kahle kahleni avenge hi khomisi tingana leswi va swi tlangaka hi leswi va ku hi karhi swi vona loko nangutisa vanhu vo fana na vo Mukwena hi mjaleri kahle kahleni nkarhi na nkarhi ri ngo na kora hambi leswi ri nga riki all time scorer mara loko u ri nika space nyana ringana ku komba mhlolo ri ku komba swinwana swa ku saseka ni vulavula hi yena Mukwena loko nangutisa aka le mahlwendle nanguta bafana bafana ba Apollos hi lava balava ku shine aka World Cup leyi wa miyingiseriwa mina so hi nangutela leswaku Afrika-Dzonga na yona yi komba swinwana swa ku hlamarisa loko swi taka timhaka ta ntlangu wa majama masiku ra namuntlha miyingiseriwa mina niku byerini leswaku aka majama masiku ra namuntlha ta vani ri na nkulukumba a xi xihlava iri tsutsumela aka nkulukumba a xi xihlavana vata vata hi hlamusela nyana hi leswi va swi vonaka hi xipano xa Afrika-Dzonga loko ha nangutele ntlangu wa matimba exikarhi ka xipano xa Mexico na xipano xa yona bafana bafana ka majaha masiku ra namuntlha nkarhi wa hina wu hi veka kwala ka 13:07 iri tsutsumela ka nkulukumba a xi nkulukumba kulukumba achi amamkela ka GSR FM rito ra rishaka
1: shota ba inserva GSR FM ti tsana ku amkeriwa ntombi ya venya ti tari ni ku shira na nwana na yena hapukela swinene
0: ya kulukumba achi ka majama siku ra namuntlha i siku ra nkoka aka hina ma Afrika-Dzonga loko la ka Spanish sa hina sa Afrika-Dzonga kumbe bafana bafana vana ntlangu lowu hi nga wu langutela hi mahlo ngati na xipano xa Mexico mi ri yini hi ntlangu walowo
1: eya i ntiyiso ntombi yo venya i ntlangu wukulukumba swinene lowu hi nga wu langutela hi mahlo ngati mi ta tsundzuka swinene ku xipano xa hina xa rixaka xa South Africa xi hetelele ku tlanga World Cup nkarhi wolowo a yi ri kwala etikweni ra hina hi 2010 so loko ho hlayela malembe mi ta kuma ku se hi na swin'wanzuma 15 to 16 years hi nge se tshama hi tlanga ntlangu lowu ene xipano lexi yaku hi ya hlangana xo namuntlha hi lexi hina xi nga hina xi amukela loko hi tlanga ntlangu wa hina wo sungula se na xona xi ta xi ta amukela hina atikweni ra xona so i ntlangu wu kulukumba swinene lowu hi nga wu langutela hi mahlo ngati
0: loko mi langutisa xipano xa Afrika-Dzonga vafana lava va nga langiwa hi nkulukumba Hugo Bruce a na va nga hi nyika ku tshemba aka majaha masiku ra namuntlha
1: hayi ku ya mina 100% a ni na ku kanakana ku vatlangi lava va nga hlawuriwa hi nkulukumba Bruce va ta tirha ntirho lowu hi nga langutela ku va va fanele ku va va hi tirhela wona line up leyi kumbe 26 players leti ti nga hlawuriwa mihaxi ti ni tsundzuxa exactly ti-player leti nga hlawuriwa hi xipano xa Spain loko xi ta yi ta tlanga laha Afrika-Dzonga ka World Cup ya la Afrika-Dzonga loko va tlhe va hetelela va wu teki ntlangu walowo laha mi nga kuma leswo a ku ri na swin'wana swo ma 60 to 70% wa xipano wa vatlangi lava va humaka xipano xin'we xa Barcelona van'wana va vona va ta va karhi va huma ka xipano xa Real Madrid so a swi hi pfunaka leswi va swi tivaka integration na combination ku vatlangi valava va tlanga va karhi va tivana swinene so loko na loko mo languse sweswi mi ta kuma ku vatlangi lava hi nga na vo sweswi i masocha lama ma ta kuma humaka for example xipano xa Mamelodi Sundowns lava nga teka CAF yin'wana ya ti-team ti nga dominate swinene laha tikweni ra South Africa hi langusa some of the players futhi lava ta ku va humaka xipano xa Orlando Pirates lava na vona Pirates hi swi tivaka ku i tinghwazi ta league ya PSL aka season leyi so swi na advantage yi ku kuma ngopfu so ntlangu ri ni ndzi na ku tshemba swinene ka masocha lama coach va nga wa hlawula ku va ya hi representa tanihi rixaka
0: kulukumba a xihlavani i va mani lava mi twaka nga koka majaha masiku ra namuntlha va nga rhwala vutihlamuleri aka xipano xa Afrika-Dzonga va hi koka hi ya mahlweni aka ka ntlangu wo sungula aka ti-group stage
1: okay loko ni langusa kahle ntlangu lowu muhaxi wu ya va hi ka mbirhi ku ta va na a moment la xipano xa South Africa xi nga ta va xi langutela ku va xi attack-a but va ta va little bit restrained a va nge vi na confidence ku fikela kwalano ku ya hi ku va va karhi va tiva leswaku va tlanga na team leyi nga host so in their mind va ta tlangela ngopfu mhaka ya draw mhaka ya point mara loko va vona xipano xa Mexico xi relaxa vatlangi va ku fanisa na va tehomu kwena vatlangi va ku fanisa na va a police na vatlangi va ku fanisa na va emufukeni ha swi tiva leswaku va ta va good ngopfu loko swi ta ka timhaka ta ku va va karhi va attack-a va mukwena hi vona lava hi nga hleketaku va nga teka ti-shots on target va teka ti-long range shots leti ti nga nghenaku nkarhi wun'wani ti hi tswalele muhandzu so ka vanhu va ku fanisa na va tekuka mukwena kumbe va tale timbata hambi ku ri vona vambokazi hi langutisela leswi va swi taku insurance loko se hi fane team ya Mexico yi languteka ingaku yi lava ku hi hlasela vatlangi va ku fanisa na va tekukamukwena na va Ron Williams na va Mudau na va Modiba na vona va mukwena na vo tale timbata hi vona va se hi nga ta va hi langutele va adopa pressure leyi xipano xa Mexico hi swi tiva ku swa boha xi ta hi nyiketa yona pressure yaleyo but we will absorb the pressure loko va relaxa va Mexico through our attacking forces lava ni nga va mention muhaxi hi nga tlhelitlhe hi kuma goli yi nga ta ku yi ndla ku maybe hi hlula ndza eka ntlangu lowu
0: a na ku na leswi mi nga swi langutisa aka vafana lava nga chuziwa hi nkulukumba Hugo Bruns leswi mi swi vonaka ku i weakness ya hina tanihi maAfrika-Dzonga swi fanele swi hatla swi khumbakhumbiwa leswaku swi nga hi panichisi
1: ya ti weakness ti kona muhaxi anyway loko hi vulavula hi bolo a ku nge vi na ku chini hi ta fika hi ku yina ti-strength ntsena ene ntiyiso loko hi vulavula hi ti-weakness hi tona leti hi faneleke hi ti-identifya hi kota ku tirha ku ya mahlweni mina I'm just praying hi nga vi na leswi swaku hi create ngopfu ti-chance mara hi tsandzeka ku ti-converta and va kona vatlangi va fanisa na Mofokeng vatlangi va fanisa na Mofokeng va swi kota ku hintela ti-game tin'wani mi kuma ti-clear chances mara ha tsandzeka ku converta a police is the same example va swi kota ku kuma ti-chance mara va tsandzeka ku converta so no va na tshemba ku aka trading seed for the remaining days leti lava va nga va karhi va trainela kona Hugo Bruce i swi tekele enhlokweni swinene mhaka ngopfu ya ku va hi kota ku converta ti-chances ta hina loko hi langutisela ti-build up ta hina ta le ndzhaku Ron Williams a karhi a swi vona minkarhi yo tala lately aka xipano xa yena xa Mamelodi xa Mamelodi Sundowns a tala ku va a karhi a endla ti-mistakes so no va na ku tshemba ku back four ya hina yi ta va karhi yi ri na ku good communication loko se hi fanele hi karhi hi tlanga ti-build up kusukela a ndzhaku ku ya hi nga concede ti-goal leti ti nga unnecessary ti nga ti-give away
0: ya nkulukumba achi hi khense swinene ku va mi ta byela kumbexana mi ta nyika vayingiseri inside ya n'wina mayelana na xipano xa Afrika-Dzonga le ka World Cup
1: hi swona hi khensile muhaxi hina vula xipano xa hina mikateko hinkomu
0: khensini nkulukumba achi valava ni vulavula na vona miyingiseri wa mina nkulukumba achi xihlavani kusuka ka xipano xa xona xa Real Madrid FC le a xa wela miyingiseri wa mina i ri ni ku byela leswaku aka majaha masiku ra namuntlha a na ke na ni ku byerini leswaku hi timhaka ta Afrika-Dzonga hi ta va hi tshame ka Afrika-Dzonga ni te predict-a xikoro eka ntlangu wa xipano xa Afrika-Dzonga na xipano lexiya xa yona Mexico ntlangu wo sungula miyingiseri wa mina lowu hi nga ta va hi karhi wu langutisa 9 o'clock ku ta va karhi wu sungula ntlangu walowo miyingiseri wa mina kasi ni ku byerile leswaku a ni nge vi kha ni vulavula na nkulukumba a xi ntsena aka madyama siku ra namuntlha miyingiseri wa mina ku na xipano miyingiseri wa mina xi vitaniwaka Gaza 7 Stars ta va ni kha ni vulavula na nkulukumba Colbert Records va nga chairman ya xipano lexi xi ra Gaza 7 Stars miyingiseri wa mina ku na tournament leyi va karhi va yi tlanga va nga va vahluri aka tournament yoyoleyo miyingiseri wa mina swi fanerile leswaku va hi karhi hi tsutsumela ka vona hi ya twa hi xitalo leswaku ku endleke yini ka tournament leyiwani hi ncini swi nga endleka kumbexana swi nga endla hi xipano xa yona Gaza 7 Stars miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu vekela ka 21:07 nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina loko i langutisa leswi va nga va karhi va swi mpfapfarhuta nkulukumba achi miyingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku xipano xa Afrika-Dzonga a xo tiva hi nkulukumba Hugo Bruce ntsena na hina valandzeri va hi karhi hi xi langutisa hi xi tiva hi ndlela ya hina u ta kota ku swi twisisa leswaku va hlaye leswi swi tlhavatlhavani leswi hi nga na swona ka madya masiku kahlekahleni namuntlha madya masiku ra namuntlha hi laha ku twa swi solo na swibumabumelo nkulukumba achi va tate swibumabumelo aka xipano xa hina va hetelela hi swisolo va kombisa leswaku loko nangutisa xipano xa Afrika-Dzonga mitlangu leyi nga hundra neri ku na ti-chances to tala mi kuma ku ti-clear chances ti vatlangi va hina vo tala va va karhi va nga ti koti ku va va ti tirhisa hi ndlela leyi nga fanela vo vona ni tshama na ku pfumela ku suka madya masiku ra namuntlha ti-chances letiya hi tshamaku hi kha hi ti hupahupa madya masiku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi ti bera hi ti dlaya hi ti celela miyingiseri wa mina so ni va na tshembo na ku pfumela leswaku vanhu vo fana na vo Leila Foster vanhu vo fana na va Rilevukile wa ka Mfukeni vanhu vo fana na va Oswin Apollos va ta va karhi va hi komba leswaku vo kahlekahleni aka Bafana Bafana va tele ku ta boniwa va tele ku ta tlhela va pfuna rixaka aka le mahlweni le ku ta va kha ku karhateka swinene ku ta va kha ku karhateka byasi lebya ni twela byasi vusiwana because omo ku ta tika miyingiseri wa mina a hi tsumele ka pancha Gaza 7 Stars kulukumba Colbert Record itwa leswaku va hi khomele yini miyingiseri wa mina ka majama masiku ra namuntlha kulukumba Colbert Record amamkela ka GSR FM
1: I can feel it man I'm getting you
0: ya yeah, kulukumba Colbert a hi vulavuleni mani hi tournament leyi a yi ri kona ya top 16 leyi mi nga va vahluri eka yona tournament leyiwani yi te andhaka loko le ka Xawela Madrid mi ve mi humesiwa aka last 8 aka tournament leya ya Xawela Madrid loko mo langutisa Xawela Madrid a ku ri last 32 mi tirhe swinene ku va mi humesiwe aka last 8 mara mi tiphumunde ri tshuri mi ya ka tournament leyiwani yi va yi karhi yi mi nyika mali leyi ringana ka 11,000 ku va mi ve vahluri aka yona mi nga yini tournament leyiwa
1: loko ri terile eka vayingiseri va GCR eka tournament leyiwani a hi tirhisa as our preparation after taking a break ka tournament ya andzhaka tournament ya Xawela Madrid hi vone swi fanerile loko a

0: la asinga olovi kuna challenge kubungu kuna kona eka tournament lewa la final ya kona kahle kahle ni shishitsa tsa ku ngopfu akuri dabi yin'wana ya kahle ngopfu yi kha hi tlanga na Xikhumba FC leyi most of the players ku nga na tlanga le kaya swa ku ri dabi ya kahle ngopfu hi kote ku va hi hlula ka tournament leyi hi va tinghwazi hi khensa ngopfu ku va hi nyikiwe this opportunity ya ku ta interviewa namuntlha.
1: Nkulukumba Colbert, because loko mi langutisa xipani xa n'wina endzhaku ka loko va ta va tlakule cup leya 11,000 ya top 16 ku ya mahlweni vatlangi makarhi va karhi va vuyelela endzhaku ka loko kahlekahleni va tshoveke timbilu aka tournament leya ya Shawola Madrid leyi a va languteriwini leswaku va nga ha na fika ku hala ka ti-semifinal vatlangi va karhi va vuyelela makarhi ma va kuma ku vuyelela leswaku ka tournament leti kulukumba mam kam joina
0: yes va tlangi va ri kona swinene vatlangi va ha ri kona team ya ha ri strong vatlangi lava hi nga va tirhisa eka Shawola Madrid va ku tala after tournament vi va ta joni that why ni vona hi ve strong ngopfu ka tournament leyi hi nga yi tlanga sweswi hi kota ku hlula vatlangi lava hi nga va tirhisa ka tournament ya Shawola Madrid a va ri haleni ku na vatlangi va ku fana na vakokwani lava a va ri ti-key players aka tournament ya Shawola Madrid eka nkarhi wa sweswi va kumeka kwala joni na vona so

0: sitakwini. Hopefully na andika tournament xa wala na bridge ya lembe leri taka hi ta kota ku hi ya hundza eka last stage ya kona ka ti-semifinal ya lama ku ti-team letin'wana. But we are recruiting well, ya ni nga vula ni ku sweswi kahlekahle se hi vuyelerini kahlekahle bolweni.
1: I ri hoyihoyi ka n'wina nkulukumba Colbert Records ku va mi ve tingwenya ta tournament ya Maokeng top 16 tournament. I ri hoyihoyi aka n'wina, mi nga ku yini aka ku songasonga, mi nga ku yini aka xipano xa Bafana Bafana ka majama siku na namuntlha va tlanga phela na xipano xa Mexico, mi nga ku yini mi vona wini kumbe xani ku to fana na kwala?
0: Ni na kumela leswaku hini nga yi kuma eka siku ra namuntlha hi ku languta matirhelo ya ti-team leti ti nga yisa vatlangi va ku tala exikwadini. Loko mi languta Orlando Pirates yi veve tinghwazi etikhapi ta ku ringana tinharhu and Sundowns na yona yi tirhe kahle eAfrika. Mina ku ri vatlangi lava hi nga va nga selekitiwa exikwadini i vatlangi lava nga na ndlala, i vatlangi lava va nga ka fomo ya kahle. Hi nga tikuma hi vuye na yona 3 points kumbe loko ho tshuka hi ku hi tsandzekinyana hi vuya na point yin'we, mara a ni voni hi kha hi lisa game leyiwa ni vona hi karhi hi kumanyana poyini swa n'wanchumu hi ta vuya na xona.
1: Kulukumba Colbert hi khense swinene ku va hi ve na n'wina aka nongonoko wa Sportville ka majama masiku ra namuntlha. Tindlela ti mi basele,
0: hi khense ngopfu.
1: Thank you. Valava hi vulavula na vona miyingiseri wa mina kusuka ka xipani xa yona Gaza 7 Stars tingwenya ta tournament leyi a va yi vitanaka Maokeng top 16 tournament. Miyingiseri wa mina lava nga va tingwenya va kombisa leswaku endzhaku ka loko xipani lexa xa yona kumbexani xipani xa yona Gaza 7 Stars xi ve xi hlulekile aka tournament leya top 32 ya xawela Madrid la munhu wa kona loyi a va karhi a va kumbexani team leyi a va karhi va tingwenya a yi famba na 100,000 va tlhela ka top 8. Va kombisile leswaku ka lembe leri taka va na tshemba ra ku pfumela leswaku hayi va ta vuyela ka xawela Madrid naswo va na ku tshemba ku kumbexani va nga ya ku hala ka ti-semifinal. Nkulukumba Colbert Records va tlhela va songasonga hi ku vula leswaku Afrika-Dzonga va tshemba leswaku va nga vuya na mikutlunya ya minharhu kumbe loko va ka va nga tlangangi kahle ku nga va draw, mara a va voni xipani xa Afrika-Dzonga xi va xi kha xi luza. Miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu vekela ka half past seven. Miyingiseri wa mina yingisele nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zeche ni va ni karhi ni teka tinqingho aka nkarhi wa sweswiwani. Miyingiseri wa mina khense swine ku ni hungwani u ri ni yingiserile ku njhani kwalani loyi a ni yingiselaka ka nkarhi wa sweswiwani a ngo ni yingiserile u le Pretoria u ni yingisela hi audio streaming khense swinene vayingiseri va hina. Okay, ni teka tinqingho ka nkarhi wa sweswiwani ni byeli miyingiseri wa mina leswaku hi ku vona ka wena ka majaha masiku ra namuntlha Afrika-Dzonga va nga swi kota ku va va ba Mexico ki aka ntlangu wo sungula aka majaha masiku ra namuntlha Afrika-Dzonga va ta va karhi va lava ku ndla matimu ya i ku ndla matimu leswi va lavaka ku swi endla. Miyingiseri wa mina va ba ti-host a na va nga swi kota ku va va ba ti-host Afrika-Dzonga a hi swi tivi, mara swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha nkarhi na nkarhi yi ta na swihlamariso kumbexani Afrika-Dzonga va nga ha yi komba swin'wana swa ku hi hlamarisa. Miyingiseri wa mina aka majaha masiku ra namuntlha hina hi lava ku hlamarisiwa hi Afrika-Dzonga aka majaha masiku ra namuntlha ni beri riqingho miyingiseri wa mina aka nomboro ya hina ya xirhandza ya 0608875942 u ni byela leswaku vona ngaku aka majaha masiku ra namuntlha i va mani va nga ta hlula, i va mani va nga ta hluriwa kumbe u vona draw kumbe xana a hi swi tivi. I ri ni teka miyingiseri wo sungula ni twa leswaku u ri yini. Jisa ra FM hello hi mina loyi
2: mina na ntshembo leswaku 3 points na yi lava na yi lava vafana lava nharhu va nga la mahlweni laya hi ku byerini na tolo ni ku hey ni nga nyuke switereke loko ku kala ya Tokyo Zenga ni fane ni va niku ni khome swin'wana nyamuntlha.
1: Namuntlha ya wina ni ri
2: nyamuntlha ya wina mani ni nga ka njhani
1: tingani so mi predicta xikoro muni
2: wa tiva ni lava ku vula yini sweswo ni le ka 1-0 Beva South Africa.
1: Okay, all right, all right. Nkensi.
2: Beva South Africa.
1: Nkensi. Nkensi shinene.
2: Ngota ka tshwa ba fambe kahle na.
1: Ndangisila neri.
2: Ndangu.
1: Mm. Okay. Bafe xikoro xa vo xi favor Afrika-Dzonga mingiseriwa mina iphele riqingho mingiseriwa mina aka nomboro ya nasiranda 060-8875942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena va mani va nga ta wina ka majaha masiku ra namuntlha GSRFM hello
3: ahe
1: mi pfukile
3: hi pfukile ntombeze
1: Afrika-Dzonga Mexico ka majaha masiku ra namuntlha 9 o'clock va mani va nga ta wina
3: mina vona vafana vafana yi ta teka 3 point lani
1: ya teka 3 point bafana bafana
3: Xipanxi lekani lexi tshiki matini.
1: Okay.
3: Xipondhe swa boha.
1: Mini nika matimba.
3: Swa boha. Xikimi lexi nga setiwa lahayani. Leswi mi nga na Apolis. Na Mfukeni. Mi ta vona bolo n'wi.
1: Okay, ni dangisila ni ra ni vulavula na mani
3: laha. Hi le ka Mkhomi Magoda.
1: Ni khense swinene Magoda la ka
3: Mkhomi. Xi ta vumbuluka xikhomba mi ta swi vona n'wi.
1: Ni dangise swinene.
3: Sha.
1: Kusuka ka mkhoma ni ri vai bele ni qingu vai byela leswaku hayi Afrika-Dzonga yi famba mahlweni ri niteka unwani mixer ntwa yena leswaku ri njisera FM low. Ahe mipukile. Ahe mipukile.
3: Hi pukile minjani?
1: Hi pukile Afrika-Dzonga na Xipanxa Mexico leri vale ra mitlangu ra Azteca. Unwani utava anwa hi tsebe.
3: Hayi mina namuhlabi mana vafana vafana.
1: Miri afamba, ifamba mahlweni ni.
3: Vafana vafana namuhla 3.8 ita vuya na yona loko ni nanguta vafana lava vekele mahlweni hinkwavo. Mfana va kutlisa vele ku nanguta Mexico a hi team leyi nga ku ya chavisa loko mina ni nangutile swi leswi ni ngo. Hayi vafana vafana ya hindza namuntlha. Miri na mugangi wa Ndzona boy i papare sistema na rivoningo. Danko.
1: Danko. Okay. Kutelele vungu bafana ba wina mingiseri wa mina. Loko ni nangutisela ka television mingiseri wa mina balandzeri ba Afrika-Dzonga va fikini a tindhawini leti ya ta Azteca mingiseri wa mina a ri va renda mitlangu leri nga duma ni ku byeleni ka siku ra tolo ni leswaku vanhu vo fana na vo Pele the Great mingiseri wa mina va yini ka rivala leriya vanhu vo fana na va Diego Maradona va yini the hand of God loko a va karhi a tirhisa voko leriya a ri tirhisela a rivaleni leri ni vulavulaka hi roho ra Azteca mingiseri wa mina hi rivala leri nga na matimu makulukumba swinene na Afrika-Dzonga va ta tindlela matimu vona hi voxe hikuva va ba the host Mexico a ka va jaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo hi vangela torha hi ri ni twa laha leswaku va hi khomile yini GSRFM low ahe ri perile ahe ahe mi pfukile
3: hello
1: mi pfukile
3: hello
1: awu mingiseri wa mina ngile ku ni twina ni swi tivi ku ku endleka yini ka mina na yena ku na ku hupahupana laha hi ri ni tsutsumela hala aka ku hlaya meseji ka WhatsApp ya hina i kona un'wana u ri ri perile South 2 Mexico 1 a ku i Saddam ni khense swinene a ku kwala Pulukwane a nobody ku njhani la Pulukwane minjhani vanhu va le Pulukwane vanhu va le Ivy Park vanhu va le Hamashashani Halinting Hampahlela va pfukile vanhu va le PLK mingiseri wa mina ni vona ntshembo na ku pfumela leswaku hayi va pfukile ri twa audio yin'we ntsena leswaku yi khomile yini la nesungwana singa fambeki kahle la ka riqingho ra hina namuntla mingiseri wa mina because andle ku ti 20 ti leswaku ti famisa ku yini ti riqingho ta hina uri ni nangutisa swinwani la leswaku nga va ku ri na problem ya swinwani inga swivoneki hi mingiseri wa mina ya switikombe nga ku swinwana switshamisekanga la ri ni nangutisa na kambe leswaku nga swikota ku va hi swisolvaki GSRFM hello Aye. Ya, kuna mhaka inga kona la mingisira mina. Jisara famelo. Aye. Awu, yo rila nje. Kwendleka yini hi vangiseri va hina la mingisira mina. Na swinwana swi nga tshamisekangiki. A ni swi twisisi leswaku swi ta swi huma hi side 3 mingisira mina. Ene ni nge swi koti ku va Jisara family lo. Aye. Ipukini minjani na?
4: Ipukini ma.
1: Afrika Dzonga, Mexico, kama jama sukura na muntla. Tu humati ngani gani?
4: Mwena kuna wawari, ipukini ya kuni chua.
1: Hmm.
4: Loko tinga tangu 1-1-2-2.
1: Oh, loko tinga tangu 1-1, titlanga 2-2.
4: Ya, mwena kuna wawari, nchinda ni ziku, mwena kutuwa atitiki rungura, na harita waka titiki.
1: Ya tikisa. Ya tikisa e Mexico, aneri.
4: Hey. Hi, tell me, I'm here to meet you.
1: Thank you, Sila Nir.
4: Hi, thank you.
1: Okay, all right, Ming Seramina Nir. Very Spanish, Mexico, Shatikisa. We're into the audio stream. The audio streaming time in a whiting up for milk, but Tlanga Majama Sukranamun. Rinning. Audio streaming, China. Okay. All right. Rinang Tisala, Ming Seramina, and Sakuku and Legay. Awu kuna swin'wana swi tshamisekanga mingiseri wa mina. Awu swi tshamisekanga swin'wana laha mingiseri wa mina. Swi tikombe ngaku a hi swi koti ku va hi karhi hi teka ti-audio streaming ta hina madamu. Alright. Ri ni teka riqingho ni humaka swona swi nga ta ni pandzisa nhloko. Jisara family u. Ahe. Aye, mipukili. Mipukili. Au. Andle ku switweni moyeni leswi va swi vulaka va yingiseri mingiseri wa mina. No va na ntshembo na ku pfumela ku hayi un'wana a nga ta ri jika lake. Hi ta kota ku vuya hi lunghisa swilo swa hina swi tshamiseka mingiseri wa mina. Ni lava ku mitwa hinkwenu, a ni swi rhandzi ku va ni nga mitwi hinkwenu. Ni la ku va mi ni mitwa amoyeni loko ni nga ku twi mingiseri wa mina swi vula ku a ni le ku ndle ka swona. Jisara family lowu. Awu. A swi le ku fambeni ka swona la. Alright. Jisara family lowu. Awu a swi fambi swona la mana mina. Okay, alright. Veri a hi pfumeleni leswaku 3 point a yi teka vafana vafana mara mi le ku twaleni moyeni ko twala mina ntsena moyeni na swi rhandza leswaku va swi twa ku miri yini na is okay alright mingiseri wa mina swi tikomba ku ri na problem ya vuthekiniki la a swi fambi swona na kantsongo swi le ku fambeni ka swona ri hi nangutisa la leswaku hi nga swi kota ku va hi kota ku va hi vuyisa vayingiseri amoyeni leswaku va kota ku va va twala mingiseri wa mina. Jisara family lowu. Ni pfukini mara ni pfukanga cause am le ku twaleni emoyeni. Am twakala emoyeni ni le ku nzameni hi matimba hinkwawo leswaku vayingiseri va hina hi va karhi va twa mi ta ni khomela swinene a ni swi tsakela leswaku mi va mi ka mi kota ku va mi twala emoyeni na ku va ni tlanga mikandziyiso ya n'wina mara ni ta va ni kha ni hlaya ti-comment ta n'wina. Leswaku miri yini aka Facebook page ya hina hi ta kota ku va hi karhi hi famba kahle swin'we mina na wena mingiseri wa mina radio leyi hi nge ni tekeli ntsako wa vafana vafana a hi tsumile ka Facebook page ya hina hi ya langutisa leswaku tshame njhani mingiseri wa mina swi vula ku ta va ni kha ni kota ntsena ku va ni hlaya ti-comment aka majama siku ra namuntlha ni te ntlangu i xikarhi ka xipani xa vafana bafana na xipani xa Mexico mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku bafana bafana va ta endla leswaku hi hlekelela aka majama siku ra namuntlha u nga rivali leswaku ku wina ka bafana bafana swo vula leswaku laha ka group va va ri na xandlanyana cause va ta va salele na Korea na xipani xa Chesia aka group leyi va nga ka yona mingiseri wa mina so aka majama siku ra namuntlha ku wina ka vo ku ta va ku vula swinene ni leswaku akari ha tlatlambela ku ya ka last 60 is it last 16 mingiseri wa mina ka mitlangu leyi ya hi ta hundza ka ti-group stages ya ku halaya henhla ku halaya yo vona ni tshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle swi ta hi fambela kahle Afrika-Dzonga ka majaha masiku ra namuntlha a hi tsumile ka Facebook page mingiseri wa mina ya langutisa leswaku ku va kha ku tshamiseka yini laha va kha ku endleka yini ka Facebook page ni te Facebook page ya hina ya GCRFM aneri Khensani Glory Bilankulu uri riperile nhonya no zenyi mingisela ku hambisa ni ri kwala ka mapayeni am predict score xa bafana bafana why is this glory Why? Kulani Irene Stole uri swinwe nirwe kangobe aku bafana bafana win 2-1 kesesinene sesikulani kasi matimba ndlovu uri swinwe nirikwala ka dzigidzingi kesesinene we San Richard uri riperile nhunyani wozenya swinwe nirikwala ka home forensic kesesinene we San Richard kasi hitekani hlatsweko uri swinwe nirikwala ka mapayeni kesesinene Brenda Mrim akubona kwala ka rivala kesesinene kokwani makapule. Interesting. Kokwani makapule ka majama masiku rena muhla va predict score. Veri bafana bafana 2, Mexico 1. I think bafana bafana ita win loko kokwani makapule va ze va comment a hindlela le. Avatalanga ku comment. Motala ku ni seweta. Eva ku kokwani makapule ka sikukwani. Fresh Timbeva uri swinwe ni kwala ka maswanganya. Ku Fresh Timbeva lo famba na France. Okay, all right. Mani makhubele labo duma. Very soon when you call a Gian section FM Gangan were burning. Man Macovella and Mitu in Macarmi means Zamai, Matin, Bagova, Nibuya, Amoyeni, Mara Shootsanda, Gutsanda, Mara Mizame, Matin Basnene, Guba Minbon and Nirmoyena. I'm certain when I'm Tambor of Pumela Sako High, Stats Hamseka, Manuanla, Raman, Uri, South Africa 2, Mexico 1. Okay, Kansas name, Macongo Griezmann. Urini Griezmann la uri ni navelela bafana bafana win. Okay, makungu Griezmann mapope kesesnen Timen Mate uri swinwe ni kwala risinga view LC Milan uri swinwe ni kwala ka makosha kesesnen nwina minga ku hitsaleleni aka Facebook page ya hina at least mi humesa aka ndinguluwa wa foi wa ringcingo arala ku ndla sona va yingiseri va hina uva na ntshembo na ku pfumela leswaku swi ta famba kahle mingiseri wa mina. Imani ungana nga itzalela shikashele ndleleni uri hashtag radio you on aku hashtag sportville 1900 to 2000 at GCRFM aku riperile na bashumi ntombi yozenya aku yiswinwe niri kwala ka mahlathi aku bafana bafana 1-0 Mexico aku bolo ivangela tora aku shapa bafana bafana shapa shapa hinkwaswi leswiwani swi endla leswaku bafana bafana miyingiseri wa mina yi va ikarhi na bona ba tia kwa la banga kwa ni ringeta lui. Jisara feme lu. Au, a indison, naso sa indison. Velu ku ringete inba ingiserva mina kuba, nikota kuba ngena moyen na bona mara hai. Sungwa na samseka anga so. Ay mekin, eri na mutisa le sako kumbe san. Singa hetelela suwi yini kumbe san. Ngese heta nongo noko wa hina. Ay, melika Facebook na kambe. Phil Jones uri FM ya zingahe. Kensesinene kuba mishe within khanyisa siseke erikwala ka Thomo Kensini web chabalala uri swinwe ni rikwala ka xikukwani kensesinene basancha mango uri swinwe kwala ka nkomo kensesinene la ka nkomo no vana ntshembo na ku pfumela swaku hayi swilunkwa swi ta famba kahle nga ku se tshamsekini mingiseri wa mina ngani bela riqingo ri ntlanga mikandiso ni twa leswaku swingava swi tshamsekini hakanene na. Jisara feme lu.
5: Tombio zei.
1: Yes, imina lui.
5: Mepukili na.
1: Ipukili minjani na.
5: Ah, ika isekili.
1: Mexico, bafana bafana, namuncha imani bangata win.
5: Ah, ita tanga dro. Labaka ena batanga kasembo maraba kuhu.
1: Kubesana namuncha batanga shoka nyana nere.
5: Loku bo veke la bo reinas na bo. Ya a police ani va nga hetirenti
1: no na mtsemba kwala na vatsemba va lava vambiri
5: hayi na vatsemba na la xikarhi ku kahle na le ndhaku ku kahle
1: ndangisila nere
5: hi twana ntombi yo vhela ekokwani dala wa nga lavala ka Thomo
1: danko la ka Thomo u swi twini mingiseri wa mina nere veri bafana bafana va vatsemba mara ku na nchumu lowu u va kanakanisaka leswiya swa ku va hisa lava va koti ngopfu ku va va hetisa ti-chances ta vo loko va tikumini i mani wun'wani kokwani swayi va riperile ntombi yo zenya bafana bafana ya hundza hi 3-1 okay jisera feme lowu ahe au ipukili
6: ngubenja
1: ipukili bafana bafana na Mexico ku wina man
6: bro
1: oh okay draw ya tingani so
6: 1-1
1: okay anivula na mani la
6: pakata ngwe
1: kusuka kashukukwana mkhensini kateko
6: yo
1: okay all right sikho mingaku bani botala vala vale South Africa dzonga iba ka rihlula jisera family lo
6: tumbaze
1: imina loyi
6: ampuke
1: ipukile mitwala kahle ngopfa moyeni manje
6: okay awu na iphone
1: Fonil. Oh, all right.
6: Yeah.
1: Thank you, Sila. Thank you. Okay, thank you, Serva Mina, na Kansas swinene. Na tibona tinqingo ta hari ku tsayiteleni ku va vanhu va la ku predicta aka majama sikura na munhla ri hi onile ngopfu riqingo leri mi ngiseriwa mina. Kokwala ka ku ri va ri nga pfumeli ku va ri nghenisa tinqingo ka hari nkarhi until nongonoko wu ze wu fika hala maheteleleni. Na swi rhandza ku va ni ya mahlweni na nongonoko. Mara mba yingiseriwa mina xitori xa yena xa xisaka xa nghondo ka majama siku ra namuntlha xi fane xi tlanga a hi fanelanga hi hundzisa nkarhi wa xona so hi fane hi tsutsumela ka xitori xa yena xa xisaka xa nghondo na Khensa n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela aka Facebook page ya hina na n'wina hinkwenu mi nga ni bela tinqingho na n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka WhatsApp ya hina hi kha hi ku bafana bafana aka majama siku ra namuntlha vo fane va wina a ri dumi ri tlhela ri baleka mara bafana bafana hi lava leswaku yi va yi karhi yi hlula aka ntlangu wa siku ra namuntlha a hi swi tivi leswaku va hi tela na yini ka majama siku ra namuntlha mara hi lava ku vona bafana bafana leyi nga helela bafana bafana leyi yi nga tiyimisela ka majama siku ra namuntlha miyingiseri wa mina hi kha hi ku halala bafana bafana halala go bafana bafana go loko ku ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundzu swa maleza wa zinjiva tsetsalaka hlungwana ni ri ntukulo mami jaji n'wari simati ku nga sira na sira mami jaji n'wa mathola ka mavuza kaya mbuya vapfukile vanhu no va na ntshembo na ku pfumela leswaku vapfukile fana na majama kahle u languta bolo hi 9 o'clock u nga twi hina hi ku byela leswaku ku endleke yini cause game ya namuntlha hi langutele leswaku vanhu va va karhi va yi vona hinkwavo a ku fanelangi ku vona munhu wun'we na wena u fanele u langutisa leswaku u ta hi pfuna leswaku bafana bafana yi rhonge kwini kumbe yi endle yini xa right bafana bafana miyingiseri wa mina na xa loda xitori xa hina miyingiseri wa mina leswaku ni ta kota ku va ni kha ni xi tlanga amoyeni mara u nga rivali miyingiseri wa mina leswaku loko u lava rirhandzu swi vula ku na wena wa ri niketa rirhandzu a wu tshama ku receive rirhandzu ntsena swi vula ku ri fane na wena u ri komba vanhu van'wana endlela van'wana leswi na wena u lavaka leswaku va ku endlela swona swi vula ku leswi wena i swi lavaka swa kahle na van'wana va niketi swona swa kahle va na madyama kahle saka xa nghondo xa landzela miyingiseri wa mina a hi tiphineni i xiphemu xa namuntlha
7: yingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa xiphemu xa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valanje
8: vafumi ahe minjhani
9: hi va kunjhani sore
8: mi ngo miyela n'wina
10: no hlamala ku hambi timhaka ta ku mhani ege ya va kona ke va xinyeketi va talelatalela ku hale tirhelaka kona mi tirhela ku haleniwi
8: a swi bihaha ngopfu
9: i nandzu ku ri mi xeweta mara
10: ku hi xeweta mi tshama mi ri kwala minkarhi hinkwa mi tshama mi ri kwala wani a mi pfa mi tirhela leyi mi tirhelaka
9: kona
8: se kha ni teto mi titwini timhaka ta kona na
10: hi leti
8: yini mhani va ri mhani masana va xalo thikiti
9: loko mina swihi no suka manhlawu va leri swo lerisa a bank aliya wa nga waxu leyi le kun'wana leyi ni nga va endlela vo va nga endla ku mi nga endla mbuvoniroma
8: mara vula ku a va xavanga kona bukuti
9: swa rile ni ku swivutisi ku ri voni rhuma a xi laveleni kumbe
11: vanhuaa henhla wa nga waxu leyi
9: hi mi nga endla kumbe hi vona
8: kokwani bukuti a va nge rhumi masana
9: masalamelesivona
11: angevalerisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0: Chavisiwa na nwina va tikereke hi naswona swa nwina ti oil ta laki matlhari matsuri ti jomela ti njhovo ti phaxani phephu ya mundawu phephu ya mawele phephu ya mkwembu swiwaxo swo hambana na hambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6. Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi na family plan leyi covera ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utikumela 20,000 rand 220 utikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand utikumela 10,000 rand loko u hakela 250 utikumela 15,000 rand kasi 350 utikumela 20,000 rand 400 rand i tikumela 30,000 rand la swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand 270 u tikumela 15,000 rand kasi 370 u tikumela 20,000 rand kasi 420 u tikumela 30,000 rand kasi waiting period to get a month eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 i nga tlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
2: Kota wa timinetse ku bile awara ya nhungu wena muyingiseri wa Jesus FM va hi karhi nghena kona eka nongonoko wa Youth Talk hi khensa swinene eka munyiketi wa nkarhi nhwenyani wo zenya haika Sportville ku va karhi a yi khomile hi ta mitlangu ni tlhela ni khensa nakambe ka vatlangi va ntlangu wa xisaka drama leyi a hi karhi hi twa kona kwala moyeni wena muyingiseri wa mina lowo tshembeka khensa swinene ni tlhela ni rhandza ku khensa ngopfu eka munhu wa nkoka ku nga wena wena muyingiseri wa mina leyi tshamaka u ri kona nkarhi hinkwawo ku va u karhi u hi yingisela hi karhi hi bula letiya na letiya tlhela ni khensa eka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona eka dyambu ra namuntlha hinkwaro leri karhi hi bula kambe ke loko hi languta maxelo loko ri karhi rixa a swi endla ingaku ku na nkungwanyana la wu pfalapfarini endla swi tolovelekangi loko swi fika hale ka hina dorobeni ra hina ra Giyani a ko va masingita nje loko hi pfuka hi vona ku ri hayi ke a ri sepela kumana hi tlhelela ku tleleni hi ku a ri la ku xa namuntlha kasi hayi i nkungwaungu lo pfalapfala laya na laya a ri xi ku saseka a ku ri swin'wana leswi a hi sungula ku swi vona vo tala hi sayiti le ra Giyani kambe ke wena muyingiseri wa mina a hi languti leswaku nongonoko wa hina wa Youth Talk u ta va u tshamiseki se ku yini eka majambi na muntlha leko hi languta ka kahle hina ti awara timbiri kusukela kona kwala ka awara nungu ku ya ku ba awara le ya khume ka ti awara le tingkwat hi va hi kari hi borisana hi tibuku mina na wena i ti awara ta ti dyondzo hi va hi kari hi bula hi nyikana dyondzo lana la ya va ri hi dyondza masiku hinkwawo xikolo a xi hele ina xikolo a xi hele ende xikolo a xo va xikolweni ntsena kumbe jarateni ra ra xikolo la vana va fanelaka va pfuka va ha kona xikolo xi everywhere hi le kaya hi le tikerekeni hi le kwihi na kona xikolweni timithinini na sweswiya hinkwaswo hi swi attendaka hi va hi karhi hi dyondza swilo swintshwa everyday se na kwalaniwa hi lowu nongonoko hi va ka hi karhi hi wutisa wu karhi wu ta kahle na tidyondzo ta n'wina eka madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi ri na xivulavuri kokwani Maluleke loyi a taka a ta yima hi sayiti ra vatswari sayiti ra ti-SGB sayiti ra mathicara hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi borisana na vona ni ta va ni karhi ni langutele riqingho ra vona loko hi va hi karhi hi famba swin'we na miyingiselo wa mina kambe ke u tsundzuka nakambe ku ri hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GSR FM ehe u nga fika u ni khomentela u ni byela ku ri u ningisela u ri ku eka madyambu ya namuntlha sweswo u nga tlhela u swi endla ni le ka WhatsApp hi nomboro ya 060-887-5942 nakona kwahala ni twala ku antswa na miyingiselo wa mina kambe ke u nga tlhela u ni yingisela hi audio streaming ya www.gsrfm.co.za u ni yingisela ku antswa u ni yingisela xidijitali ximanguva lawa u nga va u karhi u ni twa na miyingiselo wa mina lowu rhandzeka kambe hambi switetani hi ta va hi karhi hi tsutsuma hi landza kokwani Maluleke lava hi nga tata na vona va vuya va ta hi nyika timbuva leti va nga hi khomela tona namuntlha hi kokwani Maluleke i mudyondzisi Maluleke lava hi nga ta va hi va khomile kambe kokwani Maluleke hi ta va kuma kahle hi Tuesday loko va ta va ta hi byela hi ta ndhavuko eka madyambu ya namuntlha hi landza mudyondzisi Maluleke hi vuya na vona kwala moyeni i se Maluleka ni ri okay a hi jikeni nyana la hi ra simu ra dokotela Thomas Chauke a ku nkhego ni rhandza risimu leriwa eka nongonoko wo fana na lowu a ni wu vulavula hi xikolo kumbe u ta hi khutaza vatswari va hina va ta kuma hi xo xi byela va byela vana va vona le kale ku ri hi fanele hi swi bisa ku yini sayiti ra tidyondzo leriwa hi va hi karhi hi famba kahle hi ku hava muntshwa loko ku nga ri na xikolo xikolo xa pfuna hi sayiti leriya ra ku va munhu a ri zina ka swi swo karhi a ri xo ku pfuna ku ya mahlweni hi swa vutomi ntsena na ku va mihleketo ya we yi tirha ka swin'wana ku va ku tirha dyondzo hi xitalo so dyondzo yi na nkoka swinene ka xin'wana na xin'wana lexi u xi endlaka loko u ri na dyondzo nhlokweni swa tikomba ku ri swilo leswi endle hi munhu loyi a nga na vutivi enhlokweni a ngo lo huhula loko a va karhi a endla swilo leswi se xikolo xi na nkoka swinene tanihiloko ni kombisile ku ri xikolo a hi ku va munhu a pfuka exikolweni masiku hinkwawo kambe ke ku va u dyondza ka lava nga na vutivi ka wena kumbexana u dyondza swilo swintshwa ka van'wana leswi vuyerisaka nakona ku va ni tiyisisa ka mhaka yaleyo se hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi famba hi landza kokwani Maluleke wena muyingiseri wa mina u nga tsundzuka nakambe ni ku byerile ku ri hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GSR FM mi nga tsutsuma kwala mi ya ni khomentela mi ni byela ku ri mi ni yingisela mi ri ku eka madyambu lamawa kambe loko a ri mina ni ta va ni karhi ni landza mukhalabye wa mina ni ta vuya na vona ni va khome hi voko.

0: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaku fumela eka CTM. Ichichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena.
1: Hafu kubile awara ya nungu wena mingisari wa Jusara FM ba ikarengibu ya kona ya kanungunoko wa Youth Talk la mga taba mkarimfa msane kathle na shilu wa shaka mabu ndatani hiloko nubu hile kureka majambia na mwantla itaba ikari ibula na kukwani maluleke aka se maluleke kama jambia na mwantla imu junzi si ibo na laba ingataba ikari iboro sana na vona kona kwa na imu yinu na mingisari wa mina kambike hambishu tetani luko ilangu tankaru kwa wakaru ibaleke la hinjela yo yale kambike itaba ikari yaba amke la hinjela li kukwani maluleke na kuma amke la nchela ni mpere se imu yin ahi
2: mipukile maa
1: hipukile ingo kumbela kutu wangu ina kukwano wa mina.
2: Hi, Pukulis man.
1: Thank you.
2: So, one man let him know, na? Mere action Zanzi, action South Africa, action by the GCR. Matuanya Monta, Nicombela, Ramba, men and Yingisalanis men, Radio Yangwina. Nitakuma Star.
1: Okay.
2: Wanam katano mara nene watu mera watu ndi zwami nga chama. Nitamena. Etaplene eta shikiri shumanyani lishwe shingana magia manaro. Ishungo luku ishila watu nisa nikoka tika elitami na nitu lisa taplene shoka mwisho kwee. Shia kutete nikoka shumi nivu isala. Nilagu mula wula natiko. Nilagu mula wula nwa ingiteri. Nilagu mula wula tundisi. Lagu mula mbari. Lagu mula mula nivana. Nitiko mkwara sota free.
1: Okay.
2: Mkwa ingile kuhumele dene. Lea kuhombo longa shumene. Nitamela ako ita itale mkitana. Ita ita kubitana. Nuskote ajamuna. Ujamunu mwana mananga kona. Ah, nyaku kale mtawa ingatayo. Mwashu wa mina, hivu ya eka soko mataya ina, ya bikile nga ela. Ya bikita iseki, eshkoli ina.
1: Okay.
2: Hivu na ngutisa leshaku. Matichara ya tiko, matichara ya shkoli cha ina, shatani ki primary school. Ambili shkoli cha matema, shkoli na shon. Singa high school ya hii. Bila kumula bila hii se sila. Jama teacher rahim kwa wiko angarela. Ay, sumpen kundulu, ay, batule ni mtuwa.
1: Okay.
2: Ay, even iti protector rahim kweru, yi protector matichara rahim ya hii na. Jara sinia shkolo. Matichara ya ina ya panakele ya kumeka ya risesi kusitela. Ya katoko ya shkoro ni barabaye. Mwashu wa mina. Lukukuri na sumani. Mingani vuti sasesi. Mikota kuya mateni. Na shoko makaya mina. Nolikuwa kutista sumanyani. Lukumiri na sumanyani. Anoyima. Lukumiri na sumanyani. Nukutiteni. Ini ya mateni.
1: Isa itramina ku writing ga continue akokwa.
2: Danko.
1: Danko.
2: Loko nubula bula hi mhla iseke eskoleni. Tema jarate ni eskolo. La ila ba koko kuba na safety aka matshara ya hina. La ko angarela na bona bana. Respecti le ila ba ku eka skolo. Eskolo impaso. Sati kora kanchani. Inangu sere makali. Bajondi isi. Kusukalaye kashoko ya shkolo. Iba jondi isi ya baba komeke. Gold and silver and diamond. Bakomela wanabae na. vana vana va xikolo va khome tiki na poxola ku ya cela gold and silver and diamond eka mathicara ya yena. That means mathicara ku sela ka nhloko ya xikolo hi vona mayini leyi nga khoma gold and silver and diamond. Se hi vana va hina hi vona lava va nga khoma tiki na poxola ku ya cela swicelwa leswiwani swi nga ta va nyika mbuyelo eku hanyeni ka vutomi bya vona emundzukwini ka siku. So hi langutisele ku evana a va ve vanhu lava ti hluphaka swinene ku ya xikolweni va ya endla ntirho lowu mara ku nga ri ku ya va ya xumbaza mathicara hikuva e mathicara is the mine hi vona lava nga khoma gold and silver and diamond a hi vona lava fanekelaka ku xanisiwa kambe hi vona lava fanekeleke ku hloniphiwa hikwalaho ka ku va loko wo fika emayini u seletela mugodi ku ri ku le hansi leyi hi kona laha ku nga na golidi u lava ku ta nghena hi kwihi ku ya kuma golidi liya yi nga le hansi loko wena u fika u teka poxola ya wena u seletela nkele lowu ya leswaku u nga ha koti ku nghena. That means u va hi wexe u ti vangela problem a wa ha swi koti ku nghena. Ku vula leswi loko u ri n'wana leyi u sukaka ekaya vatswari va wena va ku nyike tiki na poxola leswaku n'wana wa hina hi ku rhumela exikolweni ku ya cela golidi na diamond na silver leyi nga kona emayini ivi wena u tikuma leswaku u fanekele u longa xikero u fanekele u longa mukwana u fanekele u longa banga u fanekele u longa xibamu u fanekele u longa nyawupi leswaku loko u yi dlayile nyawupi u ta kota ku tirhisa xibamu leri u ta kota ku tirhisa banga leri u ta kota ku tirhisa mukwana ni xikero lexi u nga xi khoma eka loyi u ya kuya u ya cela e diamond and gold and silver eka yena u vula leswaku migingiriko ya ku wena a ku nyika golid and diamond and silver u ta swi kotisa ku yini hi ku hi wexe u byela leyi a fanekelaka a ku nyika swilo leswi loko a ringeta ku ku komba leswaku hi cela gold and silver hi famba hi laha u ku u nga twani u ni hlamusela sweswo hikwalaho ka ku va wena a mutswari wa mina mara munhu loyi u yi u ya lava swilaveko ka yena leswi nga ta ku pfuna mundzuku ka siku eku hanyeni ka vutomi bya wena hi swihi leswi thicara a nga ta ku pfuna hi swona a hi langutiseni timhaka leswaku e government loko yi ta va yi veke milawu leya ku vana va nga ha biwi exikolweni a yi veke nawu wa kahle mara loko ni langutisile mina swi vula ku e government loko yi ta va yi endle leswi yi ve yi vuta matimba eka mathicara hinkwawo ku sukela eka nhloko ya xikolo yi vute matimba leswaku e n'wana wa xikolo a vi henhla ka thicara ku ri ku e thicha i munhu loyi a nga khoma gold and silver and diamond na n'wana a fanekelaka a tiveka hansi ka thicara leswaku a ta kota ku kuma swilo leswi mara namuntlha hi vona leswaku emfumo wu teke matimba wu nyika vana va nga ha va kumeka va ri hansi ka tshikela lero wu kulukumba leswaku hambi n'wana endla swo karhi government yi ku u nga n'wi tshinyi loko wo n'wi tshinya hi ta teka hi ku veka xitokisini kumbe hi ta ku hlongola ni le ntirhweni Hii mhaka ya kahle la. Loko mathicara ya tekeriwe matimba ku ri ku hi vona va fanekele ku endla vukorhokeri kumbe ku phakela gold and diamond and silver eka vana lava. Loko vana va ta na swikere va ta va ta charisa mathicara exikolweni. Loko vana va ta na swibamu va ta duvula mathicara exikolweni. Loko vana va ta endla vutigu.

0: imprint ta ku hambanahambanana ku endla mabulu va bula hi mathicara va bula na vona venyi ku kuma ku xikolo xa ha ri hava migingiriko ya ku va dyondzisa xikolo xa ha ri hava migingiriko ya ku va phakela gold and silver and diamond va ya swi kuma nkarhi muni swilo leswi loko va ka va endla migingiriko ya muxaka lowu ku hava migingiriko hinkwayo ya yima don't forget ku wena n'wana u chavisaka thicara u tibyela leswaku thicara u na problem na wena kwihi i hava problem na yena na wena xo sungula he thicha ku kala ku phakela diamond na golide na silvere yena yi kume khala a nga ha ri na problem na wena loyi a talaka a ri na nkingha hi wena hikuva u nga kumi nchumu hi vona vana vo tala loko lembe ri herile va huma exikolweni va nga khomanga nchumu leswi xumbadzaka tiko leswi xumbadzaka hina vatswari laha hi fikaka hi khomiwa hi tingana laha hi zaka hi rheta na ku vulavula etindzimini ta hina hi zaku hi va byela leswaku bomu leri a wu hleketa leswaku loko u nga dyondzi xikolo wa ha danya wupi a wu tibyela leswaku yo tlhariha loko wa ha longa swikere na mutswana na mabanga na swibamu u longela mathicara exikolweni a wu tibyela ku u tlharihile mutswari a ngo vulavula mhaka leyi hikuva se a swi lava ku byela mani mara u kumeka leswaku wa boheka hi nkarhi wolowo hikuva hambi ku ri yena mutswari a byeriwa timhaka ta yena hi n'wana leyi se ni ta ku eka vatswari a hi endleni leswi mina na n'wina loko n'wana wa n'wina a huma ekaya na mpundzu a ya xikolweni migingiriko ya ku va mathicara ya hina ya kumeka ya ri sefty exikolweni handle ka ku xanisiwa a hi teke ntirho lowu loko vana va hina va huma ekaya na mpundzu i n'wana wo chavisa i n'wana wo rhula wena mutswari teka goza ra ku ni kombela u nga humi la kaya ni nga ku sechanga xikulubekeni xa wena ni nga ku vula leswaku n'wana yaloyo hambi wo chavisa hambi u na muxaka munhu wa nghohe mavulavulelo ya yena ku ku tshimbetela wena mutswari mara ndlana leswi ni ku byelaka swona sweswi leswi vulaka leswaku hi migingiriko leyi yi endliwaka hi wena mutswari kusukela ekaya ku n'wi dyondzisa nawu wa ku hlonipha mathicara ku n'wi dyondzisa nawu leswaku a xikolweni u ya a ya teka yini kwalani hi vatswari hi va longisa piki na foxona ku nga buku na pensela swilo leswi hi swo swi nga na ntirho lowu kulukumba ngopfu exikolweni hi swona leswi fanekaku swi ya tela golide na e diamond na silivere u ta kota ku rhwala wu ya na yona kaya mara handle ka sweswo loko mutswari wa wena ku byela leswaku pfumela ku ni ku secha u ku u nga ka u nga ni sechi swi tivi ku u tivangela probleme hi wexe swi tivi ku u tirhwesa ndzhwalo wena hi wexe a wu rhwexi mutswari loyi i to dya mbiti mutswari hikwalaho ka ku va tinhlamulo leti u nga ta n'wi nyika i ta sala a vabya loko wena u hume gedi u famba u ya xikolweni u ya endla mindasindasi bya mitirho yaleyo biha ya ku ya xanisa mathicara exikolweni ni ya ku ya xanisa vana van'wanyana exikolweni vana van'wanyana va chava na ku ya xikolweni masiku hinkwawo hikwalaho ka ku va leswi va hlanganaka na swona exikolweni swi biha ku tlula na mpeni vatswari loko ni mi nyika homework leyi ta n'wina mina ni endlela leswaku vana va hina va va na minduku na vimunduku bya vona ene a ho endlela hina ngopfu hi endlela vona this gold and silver and diamond i ya vona ya hina se loko va dya nkarhi hi ku endla migingiriko ya ku ya endla misulavo ya xikolweni va endlela mathicara nkarhi lowu va wu dyaka hi wa vona a hi wa mathicara ni wurile sungulaka ku matitara leri no problem loko u va xanisa vo tlakula matiso va ku langutisa but what I want to say now a ni la ku vula leswaku government it must change this rule hi ku swi xanisa matitara lava va nga khoma golden silver diamond ku phakela vana va swikolo ku phakela tiko ra South Africa va matitara hi vo va nga rhwala ndzhwalo lowu hi vo va nga rhwala mimbuyelo lowu hinkwako ku phakela vana va South Africa hinkwavo government leri a langutisi xiphemu lexi a nga xi veka leyi xa ku tekela matitara matimba ya ku tshinya vana exikolweni loko va endla migingiriko leyo biha government na yena a langutisi mhaka leyi ku va a endle leswi a tivutisi yena ku u endle kahle na i va mani sweswi va xanisekaka i mathichara ya no setinde xikulu in the school va le ku xanisiweni swinene laha swi nga na khombo mathichara ya hina ya yime hi nenge wun'we a va ha koti na ku dyondzisa vana hi ndlela ya kahle va dyondzisa va karhi va chava government what do you say about this thing u swi endlele yini leswi a wu ku vana lava va ta dyondzisiwa hi mani a wu ku vana lava va ta wu kuma rini nkarhi wa ku dyondza loko va karhi va xanisa mathichara wena u teke matimba ya mathichara ni vulavula na wena mfumo u teke matimba eka mathichara u nyika vana va xikolo vana va xikolo nyamuntlha va xanisa mathichara mathichara va chava na ku dyondzisa vana tidyondzo ta nkoka hikwalaka ku vana va rhwele matimba lamakulukumba n'wana yi tibyela ku loko wena thichara wo ni xanisa ni ta wu khomisa ene u ta tlongoliwa na entirhweni mathichara va lumbetiwa hi swilo swo tala swo hambananahambanana nyamuntlha swilo swo ka swi nga ri swona just because vona va tshembe mfumo leswi nga rhongo swi rhongo ku tlula na mpimo leswi ni na xivutiso la government what do you say about this thing i vula yini hi swona u tshama hi swona ku vana va endla kahle loko va xanisa mathichara hikwalaho ka yini vana lava va nga ha dyondzi xikolo mhaka ya kona i ya yini hikuva government u teke matimba ya mathichara u nyika vana langutisa nyamuntlha vana va xanisa mathichara hambi ku endliwa yini xikolweni mathichara vo phusa mavoko va tlakula matihlo va langutisa va ku hayiwe loko lembe ri hela ku ta va na nkateko ya laha nga ta swi twa pasa leswi hi mi dyondzisaka lava nga ta ka va nga pasanga hi nandzu wa hini hikuva le ka migingiriko ya ku dlaya tinyawumbe va le ka migingiriko ya ku rhwala swibamu swa vatata wa vona va ya xanisa mathichara exikolweni va tlhela vona va xanisana hi voxe leswi nga lavekiki ni ri eka tiko ra South Africa mina na n'wina hi ri vatswari a hi humeni hi langutisa vana lava va nga le ku xaniseni ka vana va van'wanyana hi tibyela ku n'wana a hi wa mina ku na rito rin'wanyana ni tolovelaka ku ri vulavula laha hi ku n'wana a hi wa wun'we na mutswari a hi wa wun'we n'wana wa wun'wanyana i n'wana wa wena tata wa wun'wanyana kumbe mana wa wun'wanyana kumbe n'wana wa wun'wanyana i left and right swa fana a hi sukeni hi yima kusukela ka migingiriko yona leyi endlekaka xikolweni ku endliwaka timhaka ta mabulo leswi nga lavekiki ivi swi huma swi ta ya handle emapatwini u kuma vana va xikolo va ri genga va ri group va ka va hlengela n'wana wun'we va n'wi mbiyetela va n'wi tlhavetela a kala ku ni huma hinkwana a ku ni swini a fa mina na n'wina hi ri tiko hi tsakisiwa yini loko hi vona mhaka leyi hi yi vona hi langutisa n'wana wa munhu a karhi a dlawa hi phuta mavoko hi ku tenda hi n'wana wa mina mindzuku ku ya endlekala n'wana wa wena kumbe ku ya endlekala tukulu wa wena loko ni ku a hi humeni woman ya pala nangop nangop is one of the same that are patri. Bakala chong bata wana umwanyan. Bakala baya wukoma. Loko yekari is one of the same that are ya ina. Ay womani. Ya pala nangwana ya loye. Wana nangwana kamanda istandi lo kupe induwa sile sema patri. Ay womani istori batpiriri. Ya pala nangwana wabana. Ya mula mulela. Utabau tirengo kumtari, utabau tirengo kumakelwana, utabau tirengo kutatana tumbe manana. Iku ba mwana wama nutakala afa, uka uka mwana wawene. Marelo uwe uwelela, siko utahuma, kukala la mwana lu. Mwahashi.
1: Kukwan maleki.
0: Makale ili kubabe ningu. Makale ile kubabe ningo. Matitara eva tolele kuhitirela. Vala warile kutirena vana problem. Mara problem ina vana vahina na ina vatwari. Leku mwana alo na shkolweni. Matitara eva nguruma le sabusabwa wevitana mtaru wa wena. Ingako matitara bolo ruketela mtari loyi kureku bana bana ta ku mtari ata ta yingisela ti problem ta mwana wa yena kungaba mina tata kungaba wena manana eta kama ipinyile kwale na ti roko ipinye na skete lesaku imula bolo lesaku iteketela nuku titara yalo ta tiba kahle nyamuni awu tetwa na milanga ta ku mwana wa wena u doheni xikolweni. Mara uba uri bisu teketela indela. Basa baku utisa vangwanyani baku. Kama nani simani mani kuno umele na hini. Aku titara nyamu tetani siwa kashe. Hika kutondisa mwana wamina. Ambete na mwana wamina. Ndamkomba nyamu. Auseto anati problemi ta mwana kumwana wawe nujoe. Leku mwana wisa ripote kaya. Rangita mwana wawe na matwezi. Sika unda utakashe katitara. Utatwa ti problemi ta mwana wa wena. Bifo uteketela. Bifo ulwa. Sita komisa wena mba mtari tingana loku mwana wa wena. Ahumese jibamu ala kutama na mwana wa kwele shkolwe. Ili bateka jibamu tekele jibamu. Boto kita wako kukomba jibamu wako mwana. Ae kukita mele kuhita kukomba jibamu jibamu leshwa. Tiba kuhitamani na. Iko ungoto kengerele. Se ulaba kutiba kuchipabu leshi kushikuma kutu. Yesu awa alwande leni ke. Unge se tiba kuhita neruwa hini. Watari. Ae na mkiseni matichara. Varivanu kutana na hina. We need the protection of the teacher in the school. Please. Kako makale ya babali. Yeri matitara hawa jirobu upa. Nalo kubapuka wa kubaya ntiru heni. Boy, ito ya ipala kakwa ituru wini. Marabele kishansuwe nchune. Yeri siko. Niko mbele kuminyika kako makali. Minena mwina iwan sana. Mitoku ini kushakanya ku, mitoku ini kubaba kusesu. Leku matitara maka mashansuwa ibana bahina. Leku ina wana bahina waka wanga isho ni pitusuka kwala kaya kwala. Kuya kita eskolwe. Hiri hini maka, hini maka li. Hiku uba. Mpumu utevana ufane kele baba heshaka batari. Mwana wawe na lukuwa mtinyo nyo mutawuna nandu. Loku suke la kui. Se, hiku pala ninge. E government. Uende rongo la. Uteke na matitara matimba na batari matimba. Ateke matimba nyikabana. Ile subana nya mutaba bele kutaya ni kati nyaupe bata sinya imani le kuwela mfumo nga imanga mashenda uwe ninga banga to nanti makali ibu uwe nge umba bandili kani la bana ba ichabu nya mutu iku ba wenu uwe ken shoko ma uku mwina ba nele kuba mishani ta tutumani mita ale elimpele susumele kwenjiki se ile suwana nya muta. Wale kushanite nika matitara. Matitara leba sanika leko baba. Baba hakele kukoro peri za jondo. Tuku matitara wanga abula abulichu. amitivone mitamele kule le matita ramele kuvoneni tan shomulo lo kulukumba ngoku ene una mkono esikolweni wana mkatano maremele watu mele watu ndizo mingu wa chava magare ni baba ngoku le nitwana wana na mingari na magana wana lakua tamu bata mba ba tamu na mti lonje ba tazi zizirisi baenda mashomula inkwawu yaku shumba za mstaba mara mputile maboko amburi chumu iso hiri tiko ikarele we are tired inge tiki matikara wa tawa skoleni hiri koresh na mtisili so enough is enough Mohashi.
1: Kokwan Malek.
0: Teka sa pomakale uniketa ba yinseri. Ba ulamula ba niketa na yona. Uta yuyi sa eka mina. After all. Dango.
1: Dango. Okay, right. Kokwan Malek. Bala ba karbata. Kuta tinyaba na ba shkolo. Ba karbata imela masiti. Nkwa ukambeke. Ai ngeneni hi twa kuri mingisero ikhomeleni okay akungena rinqingo leri nga hatla ri ibalekela va ri nhlokomhaka leyi va yi tisa ka wena mingisero wa mina leswaku u nghena na wena u veka vonelo ra wena ehenhleni ka yona mhaka leyiwa 0608815942 ai ngeneni vatswari va vana va hina lava hi nga kona laku va hi karhi hi tatisa swin'wana na swin'wanyana a hi vekeni vonelo mingisero wa Jesus FM
2: nkomo minjhani
1: hi pfukile minjhani papa
2: hi pfukile Avata papa pavelo dondi sene matlelo yonkwao. Le dondi sene matlelo kwa mara matimba pele ma tekuru matimba kusukira rikwara ka tane vatswari na mama te kwa ahla ka xiphorisa mama te kwa ahla ka matisha. Ka samba mote kwa hala kaya ntweni mara le xikolweni kuwa na nawo na vanhu lava nga ta va vekile kulo wa chavisa nwana va va chavisa hi ndlela leyi faneleke loyi nga ta ku n'wanan'wana khaswa kha va chavisa varava va swi ta kun'wana va chavisiwa
1: ex okay va hi balekerile hi ndlela leswi tikuma yi nga ku va tsemi hi leswa moya leswi i airtime kambe ke ni nga khensa loko no tlhela ni twa kusuka eka vona 0608815942 a hi veni ni karhi hi veka mavonelo wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka hi tweneni voice note leyi nga kona
3: ahee muhashi ahee ey nhlokomhaka leyi ya kahle mani muhashi mani n'wananga mani loko ku ri ku swilo leswi kokwani Maluleke va swi vulavulaka vana va le ku yingiseleni misava a yi ta antswa a swi ta antswa khale loko hina ha dyondza muhashi exikolweni a ku ri na ti-radio leti loko fika nkarhi wo karhi a yi chayiwa vana va yingisela hina vana se sweswi ve le ku vulavuleni swinene hi ntamu mara vana va kona makaya a va kona vana makaya swi twa hi hina vatswari va kona exi mativa leswi va swi vulavulaka va vulavula swilo leswi swi nga ku endlekeni mara swi twa hi vamani swi twa hi hina vatswari vana va kona a va kona muhaxi vana va kona ene i swilo leswi humelelaka eswikolweni mara vana va kona inkomu i kokwani Joyce ka ti ei
1: khensa swinene kokwani Joyce na ti ei la eka vonelo ra n'wina kambe ke ni va ni karhi ni ya mahlweni ku mingiseriwa mina veka vonelo ra wena leri u nga na rona hi sayiti ra nhlokomhaka leyi kokwani Maluleke va vulavulaka hi yona hi sayiti lera ra ku tshinya vana na ku va va mathicara va va nga ri na vulawuri henhleni ka vana lava va dyondzisaka lava nga na va vona lava se va jikaka va jika hi vona va nga ha va yingiseli va vona thicara se a ri ntanga ya vona kwale xikolweni a ka ha dyondziwi dyondza ya ha olovi ku va yi nghenisiwa n'wanini hi ku n'wana hi xitalo lexi a twaka hi xona i nkhavi se loko ku susiwa nawu wa ku xupuriwa ka vana swi onhe swo tala se va kombisa ku vilela laha xana wena u edawu ku yini emhakeni yaleyo 0608875942 kumbe ni ka WhatsApp

0: ku mati va swi ta va kahle ngopfu. Mati va ni yingisela ni tshame na n'wana wa mina ni kha ni n'wi vutisa ni ku wa swi twa ku ve ri yini kokwani la, wa swi twa ku va vulavula yini na. Exi mati a swa vava he, mati a swa vava, mathicara ya hina ya khome ku tika, ya khome ku tika. Exi swo lava hina vatswari hi nghenelela ka vana va hina, nghenelela hi va rindza hi vona loko va ya xikolweni ku va famba va khome yini na. Exi ya vava mhaka leyi, ya vava. Ni mi yingiselini papa mina, ni mi yingiselini. Mama Albe kwala ka xikolweni inkomu.
1: Khenso swinene mama Albe, va karhi va ku va hi tshunetile na xichudeni xa hina ku va xikarhi xi hi twa. Hayi ke a hi kongomeni mahlweni.
2: Ri pelile mihaxi. No, yi tlokomhaka ya kahle swinene mara ha tlhe hi vuyelela kwalaya ku ri a wu nge hi lungi nchumu hi timhaka ta equal rights na democracy. Tiko ri le ku mbombomeleni hi democracy na equal rights. N'wana wu nge mutshinyi, u na right ya yena. Ku tlhandleka xandla ka n'wana i problem. Hambi ku ri ku vulavula hi nomo ntsena ka ha ri problem. I problem yin'wana yikulukumba ngopfu emaxi, i problem yin'wana yikulu ngopfu. U hava lexi nga ta endla xona ka ha ri na democracy, ka ha ri na human rights, na ka ha ri na equal rights na tinini. Taviyangu hambi ri na Johnson Mangongoza kwala ka xikokwana.
1: Hi khensa swinene ke wena muyingiseri wa mina, kambe ke hi ta va hi karhi hi kongoma emahlweni loko ni languta hayi ti-voice note ni ti hetile. Hi ta va hi karhi hi tlhela hi vuyisa kokwani Maluleke nakambe ku va va karhi va ta va ta yi ndlalandlala nakambe va hi avela yona. Kokwani Maluleke hi va hi karhi hi vuya na n'wina emoyeni. Hello.
3: Hello, hi mina le. Kokwani Maluleke hi mina. Ya hina. A hi rhwaleni hambiloko swi ta swi tisa. Hi swi tiva na ka kahle leswaku ti-equal rights ti kona na human rights yi kona. Milawu yi vekiwile. Hikokwalani hi humesa xirilo ho rila phela leswi. Hi veka hi karhi hi rila hi karhi hi swi tiva leswaku swi leswi vekiwile. Mara swi le ku xaniseka tiko. Swi tlhela swi xanisa na vona vana lava. Vona lava nga rhwexiwa ti-equal rights swi xanisa na vona va ka va humelela swikolweni. Va njhani ku khomiwa na swibamu leswi? Va njhani ku hlongoriwa eswikolweni na mikitikiti leyi va nga le ku yi endleni na? Se swi va pfuna. Where's the benefit inside there? Kwaba. Sako inge skoti. Ina. Umana umana mavoneli ya yena. Vele ubana msali sasu larta kona bad. As a mother. As a your mother. Grandfather and grandmother. Sister and brothers and all together of us. Let's try. Mirindo kuya ina. Swi leswi le ku xaniseni ka tiko. Hi vulavulana ka kahle hi ku tiko ri le ku mbombomeleni hi ndla yini hi swona. Hi ndla yini hi swona. Hi tshika tiko ri mbombomele hi karhi hi ri vona. Hikuva hi endli nchumu just because it is already been have a signature. What for? Hi miyelela ku yini? Hi mani ni mi hlamusela mhaka yin'wanyana ya ku heteleleni mathicara ma ta huma xikolweni va ta sala va ti dyondzisa vana hi building liya va ri voxe. Eka vulawuri lebyi va nga na byona va ta sala va ta sala na building na mathicara ya huma ya famba hi ku xanisiwa hi vana va ta sala va teka part ya ku ti dyondzisa vona na. Don't you feel a pain? Don't you feel a pain for this thing? matitara na vona vanhu i maxaka ya hina i vana va hina i vatswari va hina we must feel a pain for that a hi tiyeni ku vava hi ri tiko leswo hi nge swi koti a ni pfumeli mina sweswo ni ri loko va huma matitara exikolweni va siya vana lava mi vulaka ku va na ti-human rights va ta sala va ti dyondzisa xanake mfumo wu la wu ta blame matitara lawa va karhi va xanisiwa wu ta va blame why mi nga blame lava xanisaka van'wanyana no i tisanisele It is unfair. We fight for our teacher. We fight for our family. Can we never want to run a lab? Look, Sri Lanka is Ilwa. Ilwa, I can't never want to start. Let's go. But I got to go. I'm going to go. Castigo. Uzothola kanjani umsebenzi ohleli ekhoneni ungakhulumi. Uzothola kanjani umsebenzi. To become and be innocent. Isho senza kuthi singalungi. Uku munhu utakwa. Alesi a hi nge swi koti leswi hawu hawu kama hi nge swi koti or that means matitara lawa hi fanele hi ma fika ma xaniseka ku nga ri na lexi ndliwaka phela yimani ni mibyela vo ka va nga swi tivi ku va fanekele va endla yini va khungiwile matitara milenge na mavoko na milomo na the brand va hava na vutihlamuleri hikuva xin'wana na xin'wanyana ku hlengeriwa vona a va na vutihlamuleri va tibyela ku ve le ntirhweni va mbeyeteriwa va kangetela va tibyela ku ve le ntirhweni but who been come been a loser i mani a losaka hi hina lava hi va fambelaka na swibamu exikolweni hi hina lava hi va fambelaka na mabanga exikolweni hi hina hi luzaka leswi hi nga kumi leswi hi swi landzaka piki na pocholo leyi a hi suka ku hi rhwele kaya hina vana a hi ku yi tirhiseni hi ya tirhisa swibamu na mabanga na tinyawu piki na pocholo swi ya tirha nkarhi munhu si a tirha nkarhi munhu i fika yi teka piki na poxola u hoxa xikulubekeni u humesa mabanga loko ti tava ku tshinya u ku ni ta ku komba nyamuni ni ta ku landza na le kaya loko a onha yini va hemberiwa va hlambalaziwa va vulavuriwa hinkwaswo mara hi vona va deliver phela hi vona va dilivaka lucky or not or dark or blue hi vona va dilivaka the teacher they are a golden slip and diamond ni byela sweswo mina matitara hi vona golide hi vona mayini hi vo va dilivaka va dilivelaka vana va hina hi tlhela hikuva va Who must fight for them? Because we are keeping quiet, we are innocent. Kupanana wona ba mamiele. Leso aba tibu kuba senekele ba ndai. Mara ikona iri batwari ikona iri tiko iri yini. Baka ba hitirela ntirho lo unene ka bana ba hina. Iteka strategy. Utirela matshara. Tiko is as a whole. Ku fanekele ku endliwa ximani. We can't wake up. Rishile. Vana va hina va le ku mbombomeleni. Vana va hina va le ku mbombomeleni. Vana va vona va le xikolweni le handi le. Va n'wina voya xikolweni va ta vuya va ta pheta. Va vuya va nga khomangi nchumu. Va vuya hi swikotini. A ku na xin'wana lexi laviwaka. Va lava ku tiko rifa. Tiko leri. A mi ri voni ku ri le ku vutiweni wini. Ni vula n'wina mi ri vatswari. A mi swi voni ku tiko ri le ku vutiweni na. Mi miyelele yini. You will be innocent until when? Until you die. Of course you are ready to die. You are ready to die without doing nothing. Mina na kuvulavula ku tiko a ri sukurima. Ri ndla swin'wani. Matitareta kumeka ya ri sefi ejarateni ra xikolo. Loko wo tibyela ku ta va xikolo xa ka nhlaniki ntsena wo tixisa a hi xikolo xa ka nhlaniki ntsena i xikolo xa misava hinkwayo. Se mfumo a wu swi voni ku leswi swi ka swi ka swi endlekaku wo fanekele wu endla swin'wanyana ku a swi na mhaka hina hi hetile ku veka milawu hi hetile ana vhele wu hetile. Mara ku onhakeleriwa va mani ku onhakeleriwa hina hina vana va hina va ya swikolweni hi hina hi nga twala vana hi hina hi onhakeleriwaka se hikokwala ni nge hi ri vatswari a hi sukeni hi yima hi lwela matitara ya hina ti-rights ta wona matimba lawa ya va ri na wona mina ni rama vuyi lave nge ma nga vuyi ni nga vula leswaku ni nga vula riti rin'wanyana ro nyangata i hava n'wana munhu yaloye a nga na ya a nga na n'wana munhu yalango to mathicara matimba va nga vuyiseriwi wona a nga na n'wana i ta va na vula ari a ku yi lava yini a nga lavi nchumu mara n'wina mi nga na vana ma ha kuma ku switlangi ma ha lavaku ku vona vana va n'wina va va na vumundzuku bya vona mi nga vula leswi ni nge vuli hi ku mi lava ku vana va va na vumundzuku bya vona vana va ta kota ku mi endlela swin'wanyana loko swi koteka mara I think xibakela lexi hi xi nwaku sweswi hi lwela vana ku vana va kota ku cinca va ta va na vumundzuku bya vona mi lava ti-president mi lava madokodela mi lava hinkwaswo leswi mi ta swi kuma kwini ku ta ku endlekala leswi. N'wanyana u etlela endlwini ya makenya ya kha ya wa lwangu ene n'wana wa yena a nga le ku hanyeni kahle i mani a nga ta cinca muti wolowo i mani wena ukaku n'wana wa wena wa hluphiwa xikolweni u famba u phabela thicara loko u ya fika leni a ku swi vula laha u ya fika leni u tsandzeka ku langutisa ku le kaya humaku kona ku yimise ku yini. Loko kuma loko fika le xikolweni kuma ku vekiwe xibamu henhla ka tafula loko hi ku vitanela leswi u humise ku yini n'wana wa wena xibamu lexi xi kuma kwini i xa tata wa yena va nga ta va xisiya i xi tekise ku yini kaya wayi mi nga tlherisi xibamu le ka mfumo le hi ku loko xibamu mi nga xi mi kuri hava la nga ta xi tirhisa a nga ta va na nghondo ya kahle mi teka xibamu mi xi tlherisa le maphoriseni Bash Cartel, step away on Fumo. When I'm taking Bamu to put the land, take a machine at Pigel, it's a Rana Wana. I had to look at the Tabu up. She lets Barar still Tabu in enough. I had Taiwan, who shall be a man to Tara from about Palais. It's a Takaso. Let's change it. It is not too late now. Let's change it. I see the Kuchinta. Matitara, Mangashan Tuskolin. I said that. Matitara, Mangashan Tuskolin. People to agree, my Milange. Matitara, Mangashan Tuskolin. Let's fight for them. Let's fight for them. Anima tuwana ba aba skoti kutilwela.
1: Mm.
3: Ba chama ulo mbabeki. Aba skoti kutilwela. Na uwe kuwilila kubanga jamina loko ba jama ta rota. Eba thama ba thambela mthetho ba rotetela wa setan. Ko bana ba nwina. Kona nwina ba tsari futhi. Nikhela heta ka matsa. Ma kupi wa ambe waka wa dilibara. Hiri ni sugule rima kata kenta mketa matitara la. When? Nilewa kubula shoko makai mwenyane la ile yaku. Pumele nane shoka ya shkola. Ami ramba tiko intwaro eskoleni na kuandri na mitini. Kuata tamzelati maketa wana wangwina eskoleni. Umani ikweweze tiko miyato ku. Shove eskole uri hii. Imi ramba kurina SGP. Loko ami ramba kurina SGP. Umani ikweweno. Miyato ku eskoleni kulaweka hini. Hai tutama makani tabuya mbutuwa wangwinyani. Muku, si, principal wako na haku hini. Uya emwe shika, si mwana wa madlaya kushkolu. Ay mwana wangwe. Minakumu tisaba mwenyani wa makelwana. Si maketa mwana wangwina. Ami, emwe shikole li. Miyato kushoko ya shikole ri. Let's stand up. And do our way. Aimele mwana ba tira mpiru endeni ina itakota kubutika kwa mwanyana ya yati tele tindere ta ina yes kuna sinaga to sota ala le shkole ende itaneke na kuhina wa tori babana itaneke na kahisisa yes shoka ya shkolo wa zela hii nitamita samu la ba mwanyana la la ba mwanyana shkole ena ayuana la ba mtaneke na kumbashamula. Anfanekele miyima kwele shkole miyimi taboko. Mishamunele sunga mbiluni ya mwini. Mito ako shoke ya shkole ri. Mara mtantamu iti saba mwenye na pati. Leto kasunga lewe kiki. Let's do our way. Garumeli wa mwenye mba. Shoko magali. Imani ni mzeleku. We still got to continue and teach to everywhere, the whole world. It's not going to be able to pay no more. We're going to be able to shun again. Don't make a roadblock here. That's it. We're going to be able to shun again. We have a feel for our teacher. They are suffering very bad. They are suffering. Teacher wa to Zelaku, Mingatala na sick leave. For me to inquire. But I tell you somebody want to read. It is a lot of anti red Satan. Ima kaya wana bae. Na ina wa kwari ko na. Yehosha Shadashka. So let's change now. It is not too late. it's still a time. Ntarwa arbona. I chicken. Ntakuwa loko matitara marila. Ntakuwa loko shoko ya shikolo itema. Kuketa yona yenanga bawa shikolweni. Arila yena. Ako I feel to resign. Yako mamana langa dai randa ya shikolo. Yako mamana langa randa ya shikolo. No one. Wala abantiri loya. Kuruketerwa ezichanyana lebitana le. Ziruketela munhu kukumba. A mi swi voni mi tshame makaya. A mi swi voni mi tshame tiofisini le. Loko a yi chekwa leyo. A ni a hi n'wina mi tirhaku laya. A mi swi voni mi fika please. Mara mina I invite everywhere, the whole world. Bana ba tukuba ima, tiko le ku theni. Hi mhaka leyi. Everybody, everywhere, the whole world. Tiko le ku theni, tiko le ku mbombomeleni. Hi mhaka leyi. Equal rights leta mwana leyi. Ti kahle ka n'wina mara xani ta van'wanyana. U nge xanisi munhu loyi a ku nyikaku something lexi nga ta fanekele xi pfuna wena. Wena u fanekele ku kangetela hi wena u tekaku xihloka. A wu fanele u ni nyika swilo leswiwana a wu yo twa ku ni n'wana wa wena. Why you want to run away? Mara muni yalo usuke kaya kuya shkole ni bebe. Mara so sumula ku umete kibamu shkutu beke nchayana. Kometa la tisha. A umeta mkwana, kometa la tisha. A uma kuya toilet ya danya utatawi ya la tisha. Kona tisha tu. Tisha na wia tapuliwa. Kona tisha tu. Tisha na enta yini mungu wa manu. Loko samula hi nandzu hi swona leswi mi nge swi kahle leswi hi swona leswi mi nge swi kahle swi kahle leswi ku ya hi n'wina swi kahle leswi a wu xena hey mahaxi
1: kokwani maleke
3: ya tika mama. Maka yi ri leyi ri yoxe number one. Maka yi rila yi ri yoxe number one. Hi le ku ri leyi. That means the whole world is crying. Tiko ri le ku ri leni. Hambi wo swi lava njhani tiko ri le ku ri leni. U nga kaneta u vula yini na yini na yini tiko ri le ku ri leni. Iyana ka minga u ta kuma ku ri na nkosi. Iyana phalamuri u ta kuma ku ri na nkosi. Iyana nkwapo u ta kuma ku ri na nkosi ya mhana i nkosi wa vana. The whole world. Kuma xiringi. Xa yini. Lava nga va nga swona va tumberile u nge vati va vulavula chumu. I'm going to go to the house. The whole world is burning. People are going to die. The innocent people, they are going to die. About two people are going to die. Mohashi, where is it all of my hand? Wai mita wanya.
1: Okay. Baku haike nchela nchele rusankari eka ba ingiseri nilakutuwa imabone liyabona kufika kwa hala ninga fika kona 060-887-5942 mingiseri wa Jisar FM veka bone lora wena lera anyaka emu yen hekoto aito ni 060-887-5942 mingani kumari nkingorele nyongeni kumbe kwa hala ka WhatsApp mba mkarmin sendela ti voice note kumbe rungula ntapani karnere thaya emu yen aito ni
4: ndi mate kwa navu dishilo basha radio na tatana Maluleke impela hina vatswari hina xi ave lexikulu swa ku vana va hina vanga humeleli nkarhi wun'wana a vitaniwa ku ri na timithini a yi lavi ku ya hi tibye swa ku hi ta vutisa swimanimani u ta hi byela u kuma swa ku n'wana wa wena wena wo vo nga lavi ku ya mithinini hi yena a disturbaku xikolo lexiya hinkwaxo na loko va ku va ringeta ku banyana switsongo uta tlhela vula aku hita mikhomisi then kuta akiwa njhani xikolo xexo kuta humeleliwa njhani ya xikolweni xexo a swiswin'wana hayi swi va swi nga ri swona a yi le ku akeni hina hi ri vatswari a yi le ku akeni ka vana va hina loko va ku ku na mithini a hi fanele ku ya mithinini hi ta kota ku tiva swa ku vana hi mpela va byeriwi leswaku va tshama makaya na hina hi to tshama na vona hi ku a ku yiwa exikolweni hi ku ha va tsala kasi va laviwa le xikolweni va tshama va kha va yiva yivela vanhu laha va kha va endla swin'wana swo homboloka na ku homboloka hi tlhela hi va yimelela hi ku ha ku biwa xikolweni hapa sunset tichilidzi
1: Khenso swinene mama Khenso okay right va hi karhi hi kongoma emahlweni na muyingiseri wa Jisar FM va hi karhi hi la ku twa hi vonelo ra wena hi tlheni ka mhaka leyi kokwani Maluleke va karhi va bula hi yona 060-887-5942 mingiseri wa Jisar FM a hi buleni ku ya emahlweni a hi tweneni kusuka ka n'wena

0: kota wa timinetse ku bile awara yankaye wena mingi o kota wa timinetse ku nga se ba awara le ya 10 wena mingi sarwa ji sara fm ba ikare vuya kone moyeni kameke iba ikare vuyela ku ya ikare tsumela kone ku gimeten ku nga se ba awara le ya 10 nge ta ba ikare teka tintambu hiti hunzisela imahlweni eka mrexa the dj longa ta ba karam ngena itele mbilini kameke nongono ku harika wona youth talk na shilu ba shaka mabundani karen komiko kwan maleke ile hlelweni kameke hambi stetan ko kwan maleke ba ikare vuya ku ba ikare ita ita songa maka hina eka majambula xana ke loko mi va mikari mi dilana na vana lavawa le xikolweni site le rara ku vari a va xupuriwa vana valava va fane va tsoniwa nkhavi se ku va mi dilana na vona hi ndlela ya ku va va vuya endleleni tani hi van'wani va varhangeri va le xikolweni kumbe van'wani lava nga hlawuriwa ku va va langutana na ti-problem ta xikolo va tlhela va lavana na swintshuxo henhleni ka swona mi va mikarhi mi dilanisa ku yini na yona mhaka leyi
1: Matali eka hina. Lava ku sungula hi kuma vatswari loko ya xikolo hi rhamba tiko. Tshama hansi hi vulavula hi
0: yona.
1: Loko hi veka yi ri dyondzo hi haxa yi tita. Ndlela leswaku tiko ri switwa. Para xikolo na sekete va ta teka gondzo ra ku rhamba matiko kumbe tiko na ti-SGB ezi vatswari ku ta tshamiwa ehansi ku kombisaniwa hi yona ezi hi ve na mitini hi vulavula hi yona mhaka leyi ku pfinyiwa mhaka leyi ku ku vuyeriwa aka vumunhu vana va tiva leswaku gondzo ra vona ra dyondzo ri ya kwini yi ta veka muhaxi xivutiso xa n'wina muhaxi xi kahle ngopfu hi swona swi hi lavaka ku ingi loko ku ri na swivutiso mi vutisa hi kota ku hlamula yi ya kwalano yo yaleyo nhlamulo ya kona yi ya vuya loko ku hlanganiwe na tiko ra vatswari ku vulavuriwa hi swona leswi kona yini hi cini lexi xi va vavisaka loko ku pfa ku endleka ndhasi luwa
0: inkomu ni khensile se loko mi kuma ku vatswari ma va rhamba mi yisa xirhambo a va fiki xikolweni n'wana wa vona na yena a ngo va a karhi a hanya swona xikolweni mi dlina mi teke xa ku yini xiboho
1: xiboho lexi nga ta tekiwa ya twana ni wana hlopi ya xikolo na ti-SGB na tiko xidoroba kun'wana ya faneke a endlisiwa ku yini a swi vuli ku timanagement ti ta va ti nga ri kona ti ta va ti ri kona ende loko mi lava ku ta vula ku government yi fanekele a swi vona ku loko n'wana a endla mindhasindhasi ya ku endla hasahasa exikolweni ivi mutswari wa n'wana a vitaniwa a nga fi ku na leswi nga ta endliwa a hi nge swi tshiki mahala loko n'wana a ri danda head a hi nge miyeli hi swona hi ku hi swo hi vulavulaka hi swona leswi vana va le kukarateni exikolweni ha swi tiva ku ku na vatswari lava va nga swi laveki loko va vitaniwa va ta a va ti hi vulavula hi karhi swi tiva leswaku a va ti mara swi ta va pfuna yini loko n'wana wa vona a nyikiwe punishment ku a fambi a ya tshama a kaya hi swo swi nga ta va la ku vula ku swi nga endleki sweswo loko n'wana wa munhu a endla swo ka swi nga ri kahle exikolweni loko a rhambiwa a ti a ta kota kun'wana wa yena dako
0: danko ni khensa swinene kokwani maluleke kambe ke loko hi languta nkarhi wu va wu hi tsutsumile hi sale na 10 ra timinetse hi nga se ya ku pfaleni kambe ke ni to tisa ni xitsundzuxo eka vatswari kumbe marito yo hetelela eka vatswari va vana vana na vadyondzisi xikan'we mi nga va siya na hungu ra ku yini eka madyambu ya namuhla
1: inkomo muhaxi na khensa principal na khensa na sekete na khensa na tiko tiko as a whole lexi mi xi siyaku nyamuntlha la Mesia ungule ringo. Aka basari engkau. Makari engkau bela beruah nyamun cala awa istikirin sokwe. Ila mlela bo, naka mwene bana wabo. Wanga rivali le saku. Ila tichara la wae mili kutwini kakubaba. Kubabona, batuare batele hikaya. Wana la vaya shanta matichara. Kini ngabula le saku. Matichara, kutela suis. I think bata uisa. Beko wakia kola li. Rila mle lango kubo. Batuare batala enda hapo. Matichara baranga pambu ni. Kwa wana madiliba. So, lakubula matayaku. Choke ya shkolo na sekete. Roba nga tabu wana lusaku. Tuba rambi suwa kuyini wana. Bata kota kutili beruwa makali. Tuba shenge kanili batari. Kwa wane zetiko. Tuku kushanteka tiko na matcha.
0: Nimitwile kokwane malekeni khiso swinene ku va mikoti ku ni joyina eka madyambu ya namuntlha ni tshemba leswaku hi ta tlhela hi kuma rin'wana ra masiku hi va hi karhi hi bula hi mhaka ku fana na leyi.
1: Ya ni khensa swinene u dya yi tengete n'wana mukatana wa marhani lawa dumela wa tsundzuxa wa mingo wa chavana leyi ni khensa swinene vayingiseri hinkwenu na swi tiva ku a mi swi lava ku nghena mara swi tambile a yi se yima haya ka yona. Tene le ya kukona. Ina deep, deeply. Ye ente ngofu. E matungu ulo lao. La ya kukona katika. Danko.
0: Danko. Okay, right. Wena mingi seruwa Jisar FM. Soso stavaskara. Si ifike le resa. E makumu. Kambula bulo wahi. Nana kukwan maluleke. Kama jambu ya na muntla. Kambeke. Mitunzuka kuru nongono kufana. Nalo wa youth talk inawona. Wabumune unwa na unwanyan kusukerisa kona hii awara ya nungu kuya kukuba awara lia ya kumi ambishu titano ina mingisiru wa mina. Neranzo kensa shunene kama unwa na unwanyan la mingisela arkare arkasho famba shaman na mani wakariba chela emakaya. Nichela ni kensa na gambe kama unwa na unwanyan la mingisela arkashi panza manangasha hii enakara kongo matinjela lati ya kakona midriver mtla isekile. Miafika kaya maa laisekile miti laisa mlaisana laba mchaila kana vona yuma patwini. Kambele kwa armina, nitapanikari, nitakela kuya gimeta kona kwala. Ambishteta, nitapanikari, nilungisa shtivi solution ingana shona kusuka. Kashu mwansha shkolo lisi ingana shona kwala kusui. Loko na lula msapapila. Itabai karifamba kakhe, resimura Dr. Thomas Chauke aku michubekile rehlamfu hindi la yonale na lungisa papi.

Okay, right, papila ri amukeriwe hi ti ri tsariwe hi ti 1 ta June ku nga n'hweti ya leyi nga le ka yona resuka eFamanda Secondary School ri yimeke hi ndlela leyi ipapila leri taka ri huma ka miri wa SGB ya xikolo xa Famanda Secondary School va kombela leswaku xitiviso lexi va xikarhi xi tivisiwa kona kwala ka radio lava rhambaka vatswari hinkwavo ku va va attenda mithini a Famanda Secondary School hi migqivela wa ti 13 ta June 2026 nkarhi ku ta va ku ri 4 o'clock va kombela leswaku vatswari hinkwavo va attenda va ti humelerisa va fika endhawini leyi ku nga ve na mutswari loyi a tsandzekaka tanihiloko ku ta va ku karhi ku discussiwa kumbe ku vulavuriwa hi mhaka ya nkoka se va kombela leswaku mi nga si na vana va n'wina loko mi va mi karhi mi ta mithini mutswari un'wana na un'wanyana a ti a khomi n'wana wa yena kumbe vana va yena exikolweni hungu leri a ri tisiwa eka n'wina hi SGB chairperson wa xikolo xa Famanda Secondary School hi khensa swinene ku va u kote ku yingisela kambe ka endlhela ni khoma rin'wanyana kusuka ka Department of Health lava kombisaka mhaka ya ku buka eka xikolo xa vaxinuna Initiation School xa vukhomba lava lavaka mi tiva leswaku Department of Health a Khensani Hospital xi languteriwa ku va xi pfula ku va va karhi va pfuna vanhu va xinuna kusukela hi ti 22 ta June 2026 ku ya fika ti 20 ta July 2026 eka nguva leyi vana va vaka va karhi va pfala xikolo ka yona va ngo malembe va sungula ku pfuna va xinuna eka malembe ya 10 years vatswari va kombela ku va va buka eka titliliniki leti nga le kusuhi kumbe va fowunela Mr. Mabasa RR eka 060-537-7445 kumbe va nga fowunela Mrs. Mbezi IK eka nomboro ya 0721-971458 na engeta. Mrs. Mbezi IK 072-197-1458. Kumbe minge va fowunela eka riqingho ra 078-459-9592 na engeta. 078-459-9592 kumbe mi vakatshela xibedlele hi xoxe va tlhela va tshemba leswaku hayike papila leri ta mi kuma mi tshamiseke kahle ku ri papila ku huma ka chief executive officer i papila ri le Khensani leswaku hayike vukhomba bya vaxinuna hi sati leri ra xidokodela byi pfulekile ku sukerisa kona hi ti 22 ta June ku ya fika hi ti 20 ta July lava tekaka vana ku sukerisa ka malembe ya 10 va kombela vatswari leswaku va titshuneteka swibedhlele swa le kusuhi ku ya ku ya va buka kumbe va foyinela Mr. Mabasa kumbe Mrs. Mbezi eka 060-537-7445 kambe Mrs. Mbezi va kumeka eka 0721-971458 kumbe ka nomboro ya 078-4599-592 hi ndlela yaleyo i tinomboro leti mi nga ta va kumaka tona kambe loko a ri mina ta va ni karhi ni gimeta kona kwalaho na miyingiseri wa mina ni tivisile leswaku nongonoko wo fana na lowu hi na wona wa mune un'wana na un'wanyani kusuka kona hi awara ya nhongoko ya ko ku ba awara ya 10 kambeke ni ta va ni karhi ni teka tintambu ni ti tsutsumisela eka Mrexa the DJ loyi a nga ta va a karhi a mi nghena hi tale mbilwini loko a ri mina ni gimeta kona kwalaho na miyingiseri wa mina u tsundzuka kahle leswaku hi na Facebook page leyi fambelaka kahle hi vito ra GCRFM nakambe u nga tlhela ni yingisela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi ndlela leyi ni taku vayingiseri va mina lavo rhandzeka va GCRFM ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwala ku fikela laha hi nga ta tlhela hi hlangana nakambe hi sonta hi nkarhi wo fana na 10 o'clock awara ya 10 hi ta va hi karhi hi va hi ri kona kwala moyeni na nhlikani.

0: Armarubela Funeral Services. Armarubela Funeral Services. 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Endzelela Dumaduwe gyan na malamlele na muntla naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 hayin'we IBR 0.4 by 6 meters at 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 hayin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec butisa kwala xitolo la Duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka

makwembere na rwato tumela sefela kupila warali ya kume nje kana kodwa kuwatala mbilwini sikura kase sikura na mota sikura wo mune vele nje hindela hale yo ha wati bana sugleria bafana bafana nga kutlangene ndela le ya hale diwa kahle mini goli yingwe nje eka tano sasile kufambini kahle le ndilele 060-8759-40 nomboro leyi nga ta va ka ri bla yo ka siku ra namuntlha eka nhlokomhaka leyi nga ta va yi ri kovhele leyi ni nga ta mi nyika yona ni khesa swinene xiluva ka nongonoko lawa u ri na wona ni ndlela yaleyo ni khesa swinene ku va kahle njhe karhi ni siyela kahle nkarhi swa ku na mi ta fika ndrima ya mina ndima ku sukela sweswi ku ya fikela ka wuri liya ya 12 nongonoko ku ri ta mile mbilwini hi ndlela yaleyo Kaskelo mam kala ka mina mrox the dj ya ne jala ri avera ku bumbula nyana ri kufanele ka hlenti moro ku nga ri wona loko mona nga lo tola ku nena ne ri nwana xi thebana nga xala ba hla mina la vanti va ka ne ri e jala ri ara ku ntima hi vuma ne ri

Alright, hi tsaba kare mneka ka hlahlo ka makali nga tsaba kare reply yona hinkar longa hiti kumbiru mngeni kutani ndlela leyi na vuya na hloko maka hi ndlela yoleyo kwalaka nongonokolo wa tele mbilwini mingiseri wa mina makumembirhintlhanu timinetse eku bile awara liya ya malungara awara liya ya khume ni ri nongonoko tele mbilwini.

Alright, mbakume mbiri nkombo chumila sitako vele ku bila warlia ya malungara warlia kume siko maka ikona la hivyo kwa ikona ripiri ili muhashi na ba ingisiri ba Jisar FM wakuminanzi boti wa malembi ya 35 enzi number 2 kama ani na baba boti wa mina wa matibula ulobile 2023 ekangozi ya mova na baba vakuru baba akuri munhu loyi atira ka mfumo nakona baba avari na vasati vanharu lakaya hina hi vayindli leyikulu eka mhani hi ntlhanu majaha manharu na tintombi timbirhi mantsongo vana vanharu va tintombi ntsena kasi mantsongo va vunharu vona vana 2 wa jaha na ntombi hi ndlela leyi va kombisa ku ri mantsongo vana vambirhi jaha na ntombi i mantsongo lava ku hetsela la vona ni ri va ku swi nga leswi mantsongo lava number 2 va vula leswaku mantsongo lava hetisela va dlele papa na buti va tlhela va vula leswaku hulu va teke nhundzu ya yo tala loko ku hangalasiwa mpahla lakaya a ko va na movha wun'we ntsena na tihomu timbirhi a swi endli leswaku va kuma swo ringana bava va tsale leswaku movha wu ta teka hi mhani kasi lavan'wani va ta kuma homu kambe ke mhani va number 2 va ri vona va lava movha hi ku homu va nge swi koti ku risa mhaka leyi yi pfuxe ritshuri la kaya hina vana a ha pfuxelani tanihi vana va ndoda pfunani ku loko swi te tani ndzi endla yini swa ndzi dya a ha ha nghenelani tanihi vana va ndoda ya i mhaka ya ku vava swinene leyi nga tsaliwa kahle hi boti laha lava nga na malembe lamani ya 35 lava kombisa kahle ku ri no papa voho a va munhu loyi a titirhela ka mfumo lava kombisa ku ri no voho va yindli leyikulu ka yindli leyikulu laha mhani va na malembe va na vana va ntlhanu majaha manharu na tintombi timbirhi ivi ke mhantsongo lava va number 2 va na tintombi ntsena ku nga va nga na 3 wa voho tintombi ntsena kasi ke mhantsongo lava van'wani va ku hetisela lavaya va na jaha na ntombi swi nga leswiwani laha kaya va kombisa ku ri no ku na movha wa papa ku na tihomu timbirhi ta papa hi ndlela leyo se leswi va nga lova na boti luya wa vuhoma boti wa jaha leriwani va nga lova hi nghozi za movha xikan'we va ri vambirhi va kombisa ku ri no papa a va tsaleni leswaku no movha wu ta teka hi hulu lavaya va number 2 na number 3 va ta kuma homu ka tihomu ta ti nga koho laha kaya laha se swi nga leswiwani tinhundzu letin'wana va ha ti hlayahlayanga va hlaye swi swinharhu movha na tihomu timbirhi ntsena kambe ke va vula ku mantsongo lava number 2 va kombisa timhaka ta ku ri no va susa mpfurampfurha laha kaya lani a va ha twanani kahle va endla na siku ri no vana lavawani va nga ha kumani va nga ha nghenelani hi ndlela leyi hi mavulavulelo ya voho va kombisa timhaka ta ku ri no vona va ri va lava movha a ndzhaku ka loko se ku hangalasiwe mpahla va ri va lava movha laha papa va nga tsala kahle ku movha i ya hulu lavan'wani va ta teka homu se va ngo hayi khomi vona huma va yi lavi ku a va nge swi koti ku risa va kombisa timhaka ta ku ri no va byeletela na vana va vona timhaka leta ta ku no ku nga ha kumaniwi kahlekahle vandla lava va nga ha pfuxelani va nga ha nghenelani tanihi vana va ndoda se boti va ngo ayikhona mhaka leyi wa yi le ku ni jeni swinene a na swi tivi se ni fanele endlisa ku yini hi ku papa va avini swilo swa vona leswiya swa ku va ta kuma swilo swa ku ringana a swi nga ta endla hi mhaka ku movha i wun'we tihomu i timbirhi vona i vanharhu laha kaya laha ene hina vana ka ba ka hulu la ka mhana mina ku nga hulu laha kaya ku nga lavakulu hi ntlhanu ka lavatsongo va number 2 vanharhu kasi ke lava vo hetisela i vambirhi ntsena na ku laha xikarhi laha ka lava va number 2 va na tintombi ntsena va 3 tinharhu le kun'wani ka lowo hetisela i jaha na ntombi le ka mhani hulu lawa ma tivula i majaha manharhu na tintombi timbirhi tsundzukani ka majaha lama mantlhanu
kulove ringwe leri nga lovana papa hindlela yele eka nkosi liya ya movha hindlela 060 875 942 xaneke papa va endla njhani botila va endla njhani loko se xiyimo xi ri hindlela leyiwani I mhaka leyi blaka yona ka siku ra namuntlha hi lava ku twaku xaneke n'wina mhaka leyiwani mi nga va pfunisa ku yini boti loko se xiyimo xi ri so timhaka ta kona tia ta ku no ku fanele ku va na papa wa zamini ku va tsalini leswi va nga tsala swona loko va before va hundza misaveni ku va ta kuma yini na yini vasati lava voho lavona kambe ke lava number two vona va rhwayi khomovha lowu a vo homu a va yi lavi ku vo swi timhaka ta ku risa a va nge ti koti hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri va lava movha hambi home of va ta swi kota ku driver hi nga swi tivi 060 875 942 kumbexana mi rhumela kahle mi kandziyisa n'wina ka nomboro 060 875 942 kumbexana mi landza kahle kwalaha ka Facebook ya mina mrox the DJ hi ndlela yaleyo kumbexani kwalaya ka TikTok kumbexani kun'wana na kun'wana kwala ka ti-social media leti mi ka xitichi yi kona page ya Jesara FM ni hi ndlela yaleyo na koho mi nga haya hi ndlela yaleyo mi ya kota ku vona ku kahle kahle mi khometa mi ku yini kwalaya ka nhloko mhaka leyi blaka yo hi ndlela leyi 060 875 942 hi toku n'wina mi yi vona njhani mhaka leyiwana ni ri timhaka leti ti nga koho hi blaka toka siku ra namuntlha ni ri a hi tweni.

right 0607 5942 and I'm sorry mina so no kahle kahle ungangula ku yini kahle ko makale black ayo ka sikule run namuntla la boti bangana malembla mane makume na run tsane nje ndlela leyo vakomisa ku no la kaya papa vo vana va sati va naru nje bona ba indle ikulu la ku ngana majama naru na ntobe timbiri ku vana mantsongo la vana number 2 labo ku ngana tintombi ntsena kutlhela ku va na mantsongo lava number 3 ku nga na jana ntombi hi ndlela yo yaleyo va kombisa ku ri no laha ni kaya lani papa voho na boti wa voho wa no matebula i vanhu lava va nga ri hundza misaveni va nga lova hi lembe ra 2023 njhe hi ndlela yeleyo eka nghozi ya movha va ri vambirhi so swi nga leswiwani va kombisa timhaka ta ku ri no va vuye va papa loko va lova a va tsale wili liya va nga yi tsala va ku ri no hi ku laha kaya ku va na tihomu timbirhi na movha wun'we ka leswiya swin'wanyana va kombisa ku ri no movha u ta teka hi hulu tihomu leta tin'wana timbirhi va ta xera lava vambirhi mantsongo na mantsongo mantsongo va number 2 na number 3 va kuma homu hi ndlela yaleyo se swi nga leswiwani mantsongo leya number 2 liyani leyi nga na vana va tintombi ntsena hi vona va baka huwa va chelaka na moya ka vana lavani ku no ku nga ha hlamulaniwi na vana lavawani va nga ha pfuxelani hi ndlela yaleyo tanihi vana va ndhodo va kombisa ku ri no vona homu a va yi lavi ku mhaka turisa a va nge tikoti voho va lava movha vona va kaneta wili hi ndlela yaleyo se swi nga leswiwani va lava ku tiva ku kahlekahle hikokwalaho ka yini swi fane swi va hi ndlela leyo nakona boti va ri va nga endla yini loko xiyimo xi ri so laha kaya a ka ha nghenelaniwi a ka ha pfuxelaniwi eka vana va ndhodo hi ndlela leyi hi mhaka ya mantsongo 060-875-942 ku ndleka yini laha va fanele va ndla njhani laha 060-875-942 ayibuleni va mina hi to kahle kahle n'wina mhaka leyiwani mi yi vonisa ku yini loko swi tetana ni ri hi ndlela yo yaleyo

botse kopulane ya ne sombra ka tlhokisa ka mjintle mo ntlela leyo ba go ra ikona amis langa na kuzila so se bushi le shangwe hele si wana ntlela leyo ba re bangla sina pundu botho bona ba jela ko teka ti mova va gata ntlela yo leyo 060 875 942 ngina mi bona jan makale one black ayo na ka sikura na motla nere Lavana poti, Langana Malembla Mania, Macumen, Aron Tan, and Tela Leo La Potavis for Castle, Et Magalitia Taguno, Mansong Lavana Batu, Velik Fushan Carsur, Lamontinla, Fushar Surno, Banga, Kumani, Vamaquino, La Caya La, Et Magataguno, Bonabari, about the Ilabumu. Balaba mova ntlela le se ba kutshetele ku bana ba bo la ba tintombi kuno kahle kahle ba nga ba hlamula ba hlamula futhi loko ku lo wo hetselo mantrongolo wangwe helo hetselo yanga dlana no me a dlana na botongwe na lo nkulu lo ntlela le ba komsa kuno ba ri hulu ba teke swilo swa ku tala ngopfu ntlela le se xana ke loko se ximo xiriso ba fana ba ndlisa ku yini boti wa fana ba endla njani boti loko se xima xiri soko aba nghenelana ba pfushelani hi ndlela yele hi mhaka ya mantrongo la bana bathula esta basic 0 W 75942 hito mo bonela mangwe na bangisa ramina

Alright, so go maka. It's time to get into the one. Kase kase. It's week kase. But I'm gonna malam bilama ni 35. And there, la bo bango bona. Eba yindle kulu. La kabo manu kulu. Eka manabo banga tan wabo kambeke. La ngabe akulova pa botu wabo holung kulu. Angalova shikanga na papa bo. Indelele if se basalavar moon. Indelele kambeke. Welcome saku kuna mantrongo laba number 2 bona bona tintombi tsana tinaro tinaro la kae la endlela le ba komisa ku ri laba bangwana mantrongo laba bonaro bana jana ntombi saku bana bana vambiri loko swiri endlela le ka hla ka hla ku aba heleleni hinkwabo ka bo ikhumera bo bana vandoda ka va sadila banaro labani endlela le ba komisa ku no loko swi tetane papa boti va fanele va swi endlisa ku yini loko xiyimo lexi va xi va nga hlangana xona xi endla leswaku ri ku va na ku hahluka laha ndyangwini lani ku nga ha kumaniwi exikarhini ka vana vandoda hi ndlela yaleyo hi mhaka ya ku ri mantsongo se va byeletile na vana va vona lava tintombi timhaka to biha leswaku no kahlekahle va fanele va vana va nga ha va twisisi vana va manhulu va nga ha va twisisi vana va mantsongo hi ndlela yoyaleyo kambe ke mantsongo lavo hi tshela na manhulu

va kumana hi ndlela yaleyo se ku ve na ku avelana ku ve na ku avelana ka timhaka ta nhundzu ya papa ku nga movha na tihomu leta ti nga koho timbirhi va kombisini timhaka ta ku ri no swilo leswiwani a swi fiti ku swi va nga kuma ku ringanaringana tanihi vasati va ndhoda va ri hulu va kume movha vikela va vambirhi mantsongo na mantsongo va kuma homu se mantsongo lava number 2 lava nga na tintombi ntsehela vona va kombisa timhaka letiya ta ku ri no vona huma va yi lavi hi ndlela yeleyo va ti lavela movha nakona leswi nga tetani lowu mantsongo lowu hetsele lowu hi yena a nga endlelela timhaka ta ku ri no nuna wa voho na boti lowu yankulu laha va hlangana na nghozi ya movha va hundza misaveni hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no na manihulu lavona va teketele nhundzu ya ku tala ku tlula hina van'wani hikokwalaho ka yini va ri voho valava movha hi ndlela yeleyo xana ke wili ya kanetiwa kumbexana ke n'wina mi swi vonisa ku yini nakona boti laha va fanele va endlisa ku yini ku va va hlanganisa vamakwenu wa voho na vona hi ndlela yaleyo xikan'weke va tlhela va vuyelana va hanya tanihi vana va ndhoda xikan'we ke 060 875 942 va fanele va swi endlisa ku yini laha.

0: لما يلا
1: ايه يا
0: ايه من جانا
1: بتدلي مانجا
0: يفكيلي
1: بشات شنو بس تكسين سوشيال
0: مرو كنت زكا يلي
1: يبقى شو ديوشا ينسا تفريبا بس تكسين سوشيال وفانا لكما تنو
0: اي ماتيبا اقو ما ماتيبا
1: ونيسي لكذا من غنوكو وتقول لك وين وين غنوكو
0: Eh weli ko la inga tsali waku sile shinga ko la kava sadla vanaru ashinga enduku baku masuringa na ringana loku ina kutaka tinudire tikulu chofana mova na tihomu kwasi tihomu towa timbiri mova e wumwe
1: nimito kahle
0: ndzila
1: ku angula
0: endlaka
1: ku tswambisa mara tinombiri mana
0: mancango
1: vani lexihoxo
0: kumbe
1: a va ringeki ku khoma kahle va ala leswi nga tsariwa hi nawu xitsongo va ri xisola hosi solo sukina a vo thala vukati kena mikalabyi ya nga ha ri kona
0: va thala vukati
1: loko va avivele ku lwisi va ala leswi va va nga swi vavele swona leswi a va ta ala a va ta va na matimba yo ala loko nuna wa vona a ha ri kona swi lava nga pulani yin'wanyana ni nga ni mabiliteri room na ni nga ya 5 room vana va mamikhulu hi khokoto sweswiwa ka ha ri na ku ala vatimba va fanele va teka leswi nga tsariwa swi nga tsariwa
0: phepha ri vulavuleni ri vulavuleni
1: ivi ni ya ka nito mi vulavula hi boti
0: boti va na nkingha yaliya ya ku ya ku va mukwenu va vona a ka ha ri kumaniweni la kaya
1: loko a ri yin'wanyana o fane a ringeta ku anamisa mihleketo tanihi nkarhi wanuna ni nga tivi yena nkulu kumbe ntsongo kumbe le xikarhi na
0: hawa i le xikarhi yena
1: swi nga khathasi loko a ri xikarhi i tlanga midlili midliliya ndhawu yi tlanga backline yi tlanga front line
0: driver hinkwako
1: ni dlile coordinator muhlanganisi
0: muhlanganisi
1: so xa fanele ndza xona loko ri ku na vaboti van'wana va nga kona ka tiyindlu letin'wana leyikulu na yena xikarhi na leyintsongo
0: ka leyikulu ku se le boti wun'we lonkulu yi lovi na papa xikan'we ka nghozi ya movha ivi ka mantsongo lavo hi tshela a ni ku na jaha na ntombi leswi lavaku ku se le evaxinuna vangani vanharhu na tintombi
1: se lexi a faneleke leswi hi ku twisisa ka mina kumbe ri nga ta ku n'wi tsundzuxa a nga swi hlangana na vasisi wa yena a hlangana na vaboti wa yena vambirhi vamakwenu wa yena vambirhi tanihi va ri vavanuna ku ri va kulu ku munhu na xivona xin'wana xi ni nga na xona va va fambini va hisini hina na se xinhongani xi to teka hi boti wa yena ku va ni va sweswi a nga teki vuhosi ringeta ku hlanganela
0: ya ne
1: ku ri boti se xinhongani xi na n'wana xi vona xi nga kona ku ri hi kota ku pfuxa libindzu ya bava kumbe ndyanga ya bava a hi ringeteni ku hlangana hi twanana hi nga landzeleli swi vulavula
0: swa vatswari
1: swa vatswari va hina hina hi vileli vavanuna loko vona vo rhanga va hlangana vunharhu bya vona hi koho se va nga ta kota ku va hlanganisa vasisi wa vona hi ku famba ka minkarhi no tlangela va nga tlangela va tlangela emukhalabyi va ndla braya yo karhi ku le ka manikhulu kwale ku hi ko xikulu
0: ya
1: xisweswo swi ta endlaku swi hlanganisa na vamhani lavaya
0: hambi va kha va fositela ku nga kumaniwi va nga ze va hlangana hi nkanu
1: swihlungani na malongo swisiwiswi swo tala mindyangwini
0: vana vhela va nga swi kota ku hlanganisa vatswari
1: ya kahle futhi mara ku va ni vukwele hi lebyi va nga tswariwa na byona vukwele byi nge tibyi ve ko byi herile mara va nga endla vana lava mara yena yaloyi a nga na miehleketo yaleyo na miehleketo ya kahle swinene ngopfu ya vununa ni ya vutswala u nga ku xikombiso nga n'wi katekisa kumbe na bava wako va n'wi languta leswi n'wi fambela kahle va va va hincata va mihlanganiso wa mampela
0: i n'wanuna
1: wanuna.
0: Mhm.
1: Siman xa tani wa mpfuna hi ndlela yaleyo ku ri hayi a wu xandza henhla ka xin'wana n'wi hluvula swihuku kuvana leswi swo a hlanga a nga rhanga hlanganisa vaswihisi lawa.
0: Mhm.
1: Vaswihisi va ha tele swa vamana wa vona.
0: Mhm.
1: A ni nga ri swilo swi famba hi ngati.
0: Ya hi swosweswo.
1: Byi famba hi ngati ntsena.
0: Mhm. Cable yin'we.
1: Cable yin'we leyi fambisa sweswiya. Mhm. Ximasuku lava ku same WhatsApp group.
0: Ya.
1: Xisati i tekelela ngopfu swa mhaka kumbe ku leti ku sayidana n'wana hakanyinginyingi.
0: Mm.
1: Se buti a teki goza rero hlanganisa buti yamkhulu na buti ntsongo a vulavula na vona hi ku byela marito lawa ku ri ni vona maveso.
0: Mm.
1: A hi hlanganisini ka ku vulavula switiva va ta hi hleka vanhu.
0: Mm.
1: And loko va hi onara moya kumbe xixima moya va wu tlela kahle a hi hlanganini na hi nga vana va ndhoda.
0: Mm.
1: Ku xa vuya mahlweni.
0: Ya ne.
1: Nkomo haya.
0: Khaso swinene.
1: Nkomo.
0: Thank you. Alright, makumembiri nkaye timinetse hi kongoma kahle ka awara liya ya malonga ra awara liya ya khumembiri kwala ka nongonoko lowu wa tale mbilwini mikiso ra mina a yini mahlweni ka ri yi bula tokixana ka n'wina mi yi vona njhani va ri voho boti va va hluvulela xidloko ku va va endle timhaka ta ku ri no va va na mhaka leyiwa va ta na mhaka leyiwani va tlhela va kombisa ku ri no n'we boti vulavulani na majaha va boti wa n'wina lavan'wana kwalano kusuka ka matsongo ku fika ka manuhulu hi ndlela yeleyo mi ri va manuna ntsena mi nga katsangi munhu wa xisati mi ku hayi khona hi madoda lani hi vana madoda a hi hlanganini hi ndla mhaka yo karhi hikuma swi vona ku lakala a ka ha ri ku kumaniwini hi mhaka ya mantsongo so swi nga leswiwani va ri hayikho va mi hluvulela xihuku eka mhaka leyi mi nga yi sungula boti va ku ri hayikhona va lava wila hi kanetiwi swantswa mhani va lava mantsongo va thala vukati hi ndlela yeleyo yo ne mavonelo ya kahle mi yingisa ri hi ndlela yeleyo a hi yini mahlweni vangisa ra mina hi ba tinqingho ka nomboro 0607594 kumbexana rhumela kahle mikandziyiso yin'we kwala ka nomboro yaleyo ni ri

kumi nungu timna sefele kongo makatele kawarli ya malongara awarli ya kumi mbiri nje njelele ganda ganda md sharinda batakunguna njelele yo vokangwina ganda ganda 060 W 7 5 9 4 2 enaborle blaka yona ganda ganda tiwana

ました。

con la mía.

caia com a novidade.

nyu kwa na kuhu.